0: Canton Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Canton Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
2: Canton Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Dari sa ka-service ko, may arapos sa mga chronic back pain. Ako ginangagap salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko tayo na wala nang sakit ang ako likod.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga bukika.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
5: Yari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali nga aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
6: Okay lang na sa okasyon na magkaon kita sa mga halin sa fast food ng mga pagkaon.
7: Mm.
6: Pero kung adlaw-adlaw naman na nga amo nang imo ginakaon, ara kagid sa mga risgo, ilabi na kung hindi protektado imo nga lawas. So paano naton ina siya maprotektuhan? Pagi lang sa pag-inom sa aton nga suplemento nga Santol Plus Gold.
7: Ang natawag nila sa ni makuha nato sa mga pagkaon ni may upod niya toxin, mga free radicals.
6: Yes.
7: So kaya ini nga pagwaon neutralize sa Santon Plus Gold ang mga toxins ngayon, free radicals nga makaon tabala. Nung tuas, gakaon gali kita toxin and free radicals. Only that, pagamay-gamay. Pero kung mag-support na sa lawas, tamo na nang nag-
8: create sa isa kabalatian. Just imagine, wala ka mong gakaon sa itlog, mo hindi mo ko palakaon itlog. Hindi mo ko palakaon karne. Palakaon ka, pero palakaon ka junk foods. Kung hindi mo palakaon junk foods, mahilig ka sa mga pinirito ng mga pagkaon. Ang karne, pag ma-heat na siya, ang oil, mag-aso, siyempre, gaprito ka, ang oil, gaso, overheat na siya ang oil, gamitil ko lantrin ina siya. Hindi mo gamitil ko lantrin na siya, that is a cancer stimulating agent, but silingon, wala ang cancer, pero stimulate niya ang lawas mo nga mag-create sang cancer. O, kung may cancer cells ka na dito, mas magdamo ang cancer cells sa lawas ng isa katao. O, may tendency nga mag-create sang isa kabukol o cancerous nga bukol sa lawas ng isa katao. Kung pala kaon kita sang sina klase ng mga produkto. Kung hindi mo kaya magtanom sang utan, kung hindi mo kaya magtanom sang prutas, kag hindi mo mapilit ang imo anak magkaon sang dahon sang balungay, paimna na lang siya Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold!
9: Ako gali si Shirley. Migid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Nagambal sa ako na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nakupos na ang mga hubag ko.
3: Santon Plus Gold! Mas pinanakas! Pinagaling! Pinahusa! Santon Plus Gold! Sa mga butika.
6: Agod nga maging safe kita sa mga flow, mga virus, sina, pinakanami nga aton nga himoon. Dapat protektado aton lawas. Mag-inom kita sang premium D3. Ang premium D3, mataas ang iya nga vitamin D3. May mataas man nga BCO.
7: Mm-hmm.
6: Kag ginadugangan pa Doc Nelson sang moringa olefera oil. Ano inisya? Ang oil sang malunggay. Amo nang ging extract nila ang juice sang malunggay. Ginkuha nila ang oil. Kaya ang oil mataas gali sang super antioxidant, which is amo nang gi-combine sang premium D3.
10: Ang premium D3 isa ka functional supplement nga ginpabaskog sang virgin coconut oil kag moringa oil. Ang premium D3 mas mataas ang medium chain fatty acid nga nakita sa pagtuon sang mga eksperto nga niyang may aral sa dako nga magulig sa pagpabaskog sang aton immune system. Agod magbato sa mga balatian nga tugas sang virus kag bacteria. Mag-inom sang premium D3 adlaw-adlaw.
6: So once nga ma-take nato nang aton nga premium D3, tinluan niya imo atay, tinluan niya imo kidney, pabakuro niya imo nga immune system. Ang nakapanami pagidiri. Kay bisan sige kita inom alcoholic drinks Doc Nelson. Iya na i-neutralize. Iya na nga pungga ng pagkaguba sang imo atay tugas ang alcohol nga inom mo. Kung gakaon kita bisa mga mantikaon nga mga pagkaon, iya na i-neutralize ang mga excess nga cholesterol. Agod nga hindi magstay sang imong artery, agod nga ipupos niya na iya na nga tunawon, agod nga mapagwa sa imo lawas. So malikaw ka sa mga balatian nga matugas ining deposito sang cholesterol. Pagka guba sang aton nga mga artery, labi na sa gagmay naton nga mga ugat, iya na nga buligan, agod maproteksyonan. Once nga ma-intake naton ining aton nga premium D3.
10: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
8: Ang bata naton subong exposed sa gadget, ang bata naton subong exposed sa TV, exposed sa cellphone. Aton lawas ikuba aton nga mata. Ang mga kabataan subong gati para na medyo labo na ang mata.
11: Naay nakasulti nga gitiridyum daw ko maupto sir, paspasyon ko nito mar sa Vision X Plus capsule. Wala gyud ko nagmahay sir nga ning tumadayon ko kay maoray nakatambal sa kuha. Maayo na ko karon, 3 na ni sa Cebu Pantukan.
12: Vision X, slay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
13: XFM.
14: Alzheimer's disease, balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may pito ka mga sangkap, turmeric, malunggay, saluyot ang palayang, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hico, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.
15: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
16: Balansing nga mga komentaryo.
17: Pwede,
16: nga nag-atras ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
18: Nga medyo isog pasalaya.
16: Ini ang Bullseye.

0: Balik na dere mga katropa sa pagpakalagay natin 8:11, no? Ang oras natin. Kwaunta, ang pinakama-update, latest development nito, ang sitwasyon sa Bacolod City Government Center because subong katropa, amo na ba, ang aton nga 88 Charter Day Celebration mga abyan, kwaunta, testingan ta si katropang Wendell Balinario sa latest nga update mga katropa, no? Just to give you a little highlight sa aton history mga katropa. Ang former president Manuel L. Quezon nagpirma sini nagpirma sa Commonwealth Act number 326, no? Nga nag-crear sa aton nga syudad halin munisipalidad, no? Bilang municipality of Bacolod to the city of Bacolod. So diri pirmahan sang the late president mga katropa sang aton syudad kag gin tawag man ni primero inaugurate mga katropa present man to si Manuel Quezon during October 19 October 19 ang ginimo di amo tong gin-adapt abi sa syudad pero subong mga katropa ginbag-o na sa naari karon sa linya naton si katropang Wendell Balinario. Update natin dito sa Bacolod City Government Center mga katropa. Katropa Wendell, may aga.
1: Katropang Wendell, may aga sa buong ang nation na area sa patikin sa SF. Katropang Wendell, sa gitigit sa karon ang programa kamot yan sa celebration na sa mga 8th na charter anniversary na kung na 8th na anniversary sa di katropang Wendell. At hindi katropang Wendell ang ang bugos niya na mga staff sa opisyalis sa siyudad na rin-sari tanang mga departamento ariman direct at pati tanang mga opisyalis sa parangay sa tropang winner. Kaya si Bagugid lang natapos ang gid na nagawatag sa nga mensahe o opening message sa si Attorney Townsend or sa Saro Distrito. Sa karon ka tropang winner si nagawatag sa yung mensahe man Director Homer Bakit.

0: nasabit niya area sa Bayan sa SM City Mall. Kaya nalapod ka sa nakatapangwin sa parada, iwa ka vehicle mo na katon na din na ato, gin na dala, no. Yung parada. Uh-huh. Tag, tinagpangas, tag isa ka trapangwin, no? Kung nagpaisa kita at ilang si, kaya pag celebral mo na ito, no? Sa mga tao, abisa dalan, makita na ito, no? Sa mga nag- nabantay sa dalan sa atong na produkto katrapang win, no? Atong na kapek sa atong na pasta, coffee mix, kasi mga dulce katrapang win.
1: Ay, gulupad so, rin na.
0: Ang pinakalitos ko rin kung nagapadayon dito ang ano, no, ang programa. Nagahatan sa mensahe, no? Kung nandobala ang kadugay na, kagulang na ang bakulod. Kasi sa mensahe ito kanina ni Councilor Homer Paez ang nagtatakbo sa akin na hindi ka sa maglabot, no? Sa amos niya, kagulang. Ang bakulod din magnamot sa ika-ITS kung hindi tungod sa pumuluyo sa tao, no, kag sa mga nagadumalas ni Katropang.
1: Oho. Sa Jaman. Ano oras kita ang motorcade, Katropang Wen?
0: Ano
1: oras nagsugod ang motorcade?
0: Si Katropang Wen, no, ginalantaw din kanina. At supposedly, ang schedule gate ay 6:30.
1: 6:30, aga pa?
0: Pero sa mga usual, nag-sugod, hindi na parada, nakalakat po nga itong ganing sasakyan na itong patrol.
1: Oo.
0: Mga 6:45 na, no, Katropang Wen, mga 6:50, dira-dira na.
1: Aha.
0: So, medyo nag-dugay pa rin ang sabahin sa mga nagparada, kating sa lupit, mga Katropang Wen, no, dito. Ang medyo naulihi kayo ito, wala kita kabalo ko na natabok kami na nga dugay-dugay. Gid nga nag-traffic yung naulihi, abot ang mga nasa lipid sa Trapangwin. Una naman niya dali, ang sabahe nag-abot ang isa naman niya sa South Capitol Road sa Diman. Dugda naman nila yung isa Trapangwin.
1: Oo. Nakaupod ang patrol, no? Pero interesado ko, may ano diho? Antes ang patrol, unahan sa patrol, may ara sa Fortuner. Sino nga mga executive na kasakay da man?
0: Yes, Katropang Wen, no, sa nasambit kagina ka para si Katropang Wen na una, ginadari ang mga opisyal sa syudad, no? Si Mildred Gasaya, Katropang Wen, ang tanan mga councilor, nakita na ito, no, mga barangay kapitan, Katropang Wen, ang kansaka barangay, para madari ka mga kadapa dito, para kayo fiscals, pati ang mga sitaring departement. So, kung Katropang Wen, ang mga executives man sa mananaraisa kumpanya, bala, dari sa sulad sa Pakulod, nagpadalaman sila ng representative sa Dalanon, at doon yung magparaga, Katropang Wen, po subong charger celebration.
1: Aha, sa Jaman, ano? Pero may program subong Katropang Wen?
0: Oo, Katropang Wen, no, subong aga, dari ang program. Dari opening dari sa dari sa bahin dala sa SM. Pero karon sa gabi sa pangwinera pagbigyan sa Banuan Award pagbigyan karon kun sa dito si Dongga naman ang mga nari-sari dala ng mga ano no mga paraan award ng subad dito ni mga ara sa environment tali mama mo na bala no ang tagaan sa award at the same time mga taxpayers karon ha ng Bacolod mga tigusante bala nga nag-contribute ako sa tax sa Trapangwin ang napag sidugan man na karon sa dati aga di tagadugay ka Trapangwin dali no kay si oras sa alas sa 8:19 pa lang magpapas marini karon ka Trapangwin ang nasambit nga mall ay pati gayunon man din karon na isaya ka job fair no para naman
1: ay,
0: sa mga nagpangita ang luyan magpangita sa obra dito sa nasambit ng mall na kabahin marini agad organize manin isang peso Bacolod na kabahin hit no sa program sa ang charter day celebration.
1: Why libre ka on da?
0: Ano ka naman eh?
1: Why libre ka on?
0: No,
1: duwala, yeah. Ay, no, ni klase nga. Anniversary mo, will you break out? Hindi, pero... why the litson? Or hindi gani? Mga manok na lang ang litson, be?
0: Kung gani man, na ginalanta ko, di ka Trapang Wen, do, wala. Magiging litson, nakita lang ko mga pack lunch na blood of pack. Food na bala. Doon ko lang na nakita ko. Ang nagiging kagawa nila sa karton, di o. Ito sa pihak ko. Pero doon wala. Pag ko may nakita ang mga palanggana. Di ano, nadaw ko kalalaw. Mag-rickson doon wala. Pag ikaw doon may nakita ka pero pang huna. Ang pagkili niya ang countdown sa niya.
1: O, oh, basi bring your own baon, ni Bla? Pero nami mo na ang iban nga charter Katropang Wen may ara sa mga celebration may mga concert kung gabi karon gabi wala
0: Katropang Wen ni

0: gabi, no? Kasi dito pa nagkaroon ng countdown, nakatagay yun, no? Nakaroon ang dinner at the same time awarding sa Banwahalon, katras Pangulo sa may new government center lobby, no? Dito karoon ni Watson, katras Pangulo. Mm-hmm. Amuloy ko rong pagkalitipon, pag dito karoon, ha?
1: Aha. Sino mga VIPs nga, katras pang win? Aras Mayor?
0: Nakita ka doon dito, mag-ano lang materya, mga kapakulod si Fiscal, si Congressman David Benitez, is Arif Day, kasi sa guest speaker sa Trapangwi, na sila naman sa Trapangwi, duwag akit kami nakita, intrigigan sa national, governance, ano natin, mga politicians, wala hindi kami nakita pati sa karon.
1: Aha. Sino ganang chairman sa events natin kay Trapangwin, dira sa Sangguniay Panlutsod? Sino kaning ano ang nag-uuyat sang events naton for charter sa Sangguniang? Kay history si Councilor Gamboa. May ara pa na sa mga subcommittees mo?
0: Dato nang ipatapat ito tong katrapawin, no, kay after hatag sang opening message ni Attorney Distrito, ang head din kasi sining nasabi niya committee, no, nga naga celebrate ni nato si Councilor Homer
1: Baez.
0: Sa katrapawin.
1: Mhm. Sige, tistingan ta sa blakaron. Kung nanong mensahe
0: yan. Oo, tingnan sila pero umerbay.
1: Mhm. Pero sa buong, ano oras matapos ni? Katapang win, ano matapos?
0: Lagi katapang win na medyo matapos dire sa yan aton.
1: Mhm. Mga oras matapos katapang win, ang event?
0: Sa karon katapang kita na umani ng mga katapang win, matapos hindi, no? Ang nakapit niya event ni Ray, balik lang na di katapang win eh.
1: Oo.
0: So kay nasapit niya program, no? Doon pag sa libaan lang kaya sa standit niya i-adibit sa Shuta Church Anniversary. Kahit ang domain program, panidiyan katapang win, pero sa gabi mo, ang patatagay sa kapag.
1: Oo. Sige, sige. Thank you so much. Salamat kita, katapang Windel.
0: Yes, sa trabaho na may naka-update sa buong node sa dinapatikayon nga programa in celebration of 88th Charter Anniversary sa Bacolod City. Mga katropa, dula ang bukol-bukol sa lawan sa magtumaro sa Sanctown na Plato. Para sa nag-aubun niya Pilipinas sa Pilipinas, hindi si katropang Wendell Balinario,
2: XFM Live Reports.
1: Salamat kay Katropang Win. Ang October 19, galing mga katropa, that's the inauguration ng ating Independence Day. And that always been the practice sa atong Bacolod, sa Bacolod, katropa, to highlight sa atong celebration every 19th of October, every year. Pero ang incorrectness ang pirakamang konsihal, mga opisyal natin sa Bacolod, because na permahan gidya ang cityhood sang Bacolod mga katropa June 18, no? Ginpermahan ni Manuel L. Quezon, former President Manuel L. Quezon, ang Commonwealth Act number 326 santong June 18, 1938. No, so incorrect ni siya. Amuni ang birth date mga katropa sang siyudad sa Bacolod, no? Nangin siyudad ang Bacolod sa adlaw sa June 18, but ang practice nga gintambungan mga katropa ni former president, the late president mga katropa Manuel L. Quezon, October 19, which highlight man sang inauguration, no, upod sang Mascara Festival. So gindungan siya, no, panahon guro sa una medyo na andan. So ang naandan naton to nga October 19 ginbag-o to sa mga katropa pinagi sa pagsumiter mga abyan sa isa ka proposal kaging korekto sa Charter Day, no, pinagi sa Republic Act 11146, no, ang ining Acta Republica nga nagkoreher sa aton nga charter celebration diri sa Bacolod. So base ma kibot ka mo kaysa una ibang mga kulturan tumla ng kanto ni Bacolod. Tapos pagkanto sa Bacolod, natingalas lang ay ang charter dapat 19. Which for me, nami mo na sa separate nga celebration katropa so that mapunduhan, no, ang Charter Day celebration kay pundo ta naka ano sa naka-concentrate sa Mascara Festival, no? So ang Charter Day celebration katropa will highlight kung ano gidya ang Bacolod City tani, no? May mga presentation of products dabi sang aton nga lokal nga panguluhan, sa ang mga barangay ta, participation sa event mga katropa sa mga barangay, no, kag celebration eh, no, kay ti tananta ang mga syudad, mga like for example ang Kabankalan do August 2 na sa mo ang Ilaojakan Festival. Para igo man sa charter sang syudad, no? Lain man ang patronal fiesta nila. Amo naman ay Sinulog Festival. Sa aton, diri mga katropa, ang Maskara Festival na ton, which ginupdan man sang simbahan. So una, of course, ang ining pagpanawagan o kon paghimo sa pamaagi para mabuhin-buhinan ang kasubo kag kalain sang ano sang batsaga naton, no, nga sitwasyon, no, dala sang pagsirado sang sentrales, pigado nga pangabuhi sang tawo, dobra na mga katropa. So pila ka mga bagay nga ginakomemorar, ginaselebrar sa makulod nun. Pero amo rin pabangkot mga katropa, inferior ang Charter Day celebration because why pa sa pundon tsakto mo, no, nga na alukan sa aton sa Gurayang Palusod. Well, see kung ano pa ang posible matabo in the future nga ang aton nga ano, ang aton nga ang aton nga syudad will celebrate both chartered ang kagapatronal fiesta nila, which duwa ka celebration ng mga katropa, no? Kinahanglan pag itutukan, kinahanglan pag itini punduhan ang ining celebration sa ining panahon, mga katropa. Kahit ang marami naman kita natin, medyo inferior ito ang activities na, mula awarding kagurano pa, pero ang iba niya nag-celebrate ginsa as mark the Charter Day celebration. Daw ang reaction, feedback sa tao, linya daw, ano man lang tuman, daw ka Wyman. Pero, mind you mga katropa, special non-working holiday para sa mga trabahanti natin sa Bacolod, mga katropa. No? So, muna, no? Ang pinakamang latest update na ito, mga katropa. Kwaong kwanay, ang pinaka pinahaboy kwanay, mga obligasyon ko. Balikan ko ni, dawa ka report, mga katropa, sa bungo, bugat-bugat ni sumong, ha? Ang 68-anyos ng lalaki na patay matapos ginpulihan sa kastigo kag ginbuno sa banwa sang Isabela, isa ni katato. Plus, may atumanto sang patay mga katropa sa Kabankalan matapos nagluntad ang aksidente kagam. Eh, duha naman tong patay. Bograb, yun na. Halong-halong kita mga katropa, kag ari pa, may ara. Okay, tapos na ni. Oo. Sige, no? Oras na ton, 8:27. Ibuo ko na mga obligasyon ko, katropang Junel, kaya para mahaboy ta ang mga balita tingob karon, no? Stay with us mga katropa, balik kayo pagkatapos ni. Standby.
2: Bullseye XFM 90.3.
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
5: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
6: Vision Next, marami na ang natulungan.
7: Problema ko sir, yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung palasahin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako sir kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
6: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
8: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way.
9: intake. Premium D3 every day.
10: Turbo supplement for men.
11: Ako si Dan, 58 years old, isa ka gwardiya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun, ah. Ina, kapoy ba ko, ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effect. Swabe gate. Kamutol, testing mo bala. Kampiyon kid yung Turbo.
10: Turbo supplement for men.
12: Oh, yes.
10: Turbo, may maka at klamo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo supplement for men.
12: Mas lalakas ka pa.
10: Sister Pain.
13: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Bili sa mga buki ka.
15: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
16: X. XFM.
17: FM.
18: Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalayan, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen, herbal capsule, kag evergreen, coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Mabakal sa mga butika.
19: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
20: Balancing ang mga komentaryo.
21: Hindi
20: nag-atras ang public opinion objective. Prangka kag diretso sa mga punto.
22: Nga medyo isog pa sila yan.
20: Ini ang bullseye.
1: Antes na magdiretso sa mga talakayan at mga katropa, kung ako ito ni Blary, duwa ka reports ni mo. No? Halin sa Kamangkalan, halin sa Isabela, pakanto Kamangkalan, no? Check on tanay. Wala akong kone, si katropang France, ay bag-o ni siya, mga katropa, nakuha na itong diri. Nga mga latest update, no? 68-64 anyos, ng lalaki, patay matapos gimpulihan, kastigo, kaginbuno pa sa Isabela, mga katropa. About 64 anyos na binalbal pa. Ha? Ti nagtaliwan mga byan, no? Ang ining ano, ining senior citizen, way man kilo oy man. No? Sa mga kauman kung kisa dapat nakabantay man barangay pa. No? Sa sini, no? Kuwao ko anay si katropang France, mga katropa para ma ano ta, ma dayday ta karon kung anong natabo gid mismo, no? Sa sining 68-64 anyos, no? Aray ko sa linya natin si Katropang France, Andrew Burgos.
23: XFM Live Reports.
1: Katropang France, may aga?
24: Yes, Katropang Irwin, sa ato ning update na lang sa nakabuling incidente.
1: Uh-huh.
24: Last June 16, Katropang Irwin, dito mismo sa Prong 7, barangay may tubig.
1: Mm-hmm.
24: Sa Banwasang Isabela,
1: Katropang
24: isang ka 64 years old na lalaki.
1: Uh-huh.
24: Ang ginbuno, aging pulihan at tigo, aging buno ni Katropang Irwin.
1: Uh-huh.
24: Sa ang duwan ni ka mga persona, sa ato ring investigation, pagpagtingangot ako sa kay Police Captain, amin Police Major Joseph Partida, ang nga chief po Police ng Isabela PNC, Katropang Irwin, Gregin Payadya, ng biktima aging kilalas kay alias Ponciano, o si Ponciano Bartolo, sa 64 anyos, mangunguma ni Katropang Irwin, nag-residente sa Drangal lugar.
1: Uh-huh.
24: Sa tanga mga suspect, yung kilala ni Kanday Junel Gandula, si alias Perot, residente ni isang nasabit ng Drangal lugar. Kagapukod si Negar Parvin niya si J.R. Sagino, ligal ng edad, kag-residente ni isang sityo, Buhian, parang kaysa na Agustin sa Banwaman sa Isabela. Ipahit rin sa ato ni Police Major Joseph Partida na sining insidente ni Parvin na tabo ini bangon sa nga biktima ay patulong sa bukid. Wala kasi ang ining area kung isang barangay may tubig do bukid na ginikatama ka ng Parvin.
1: Oo.
24: Kag nagpatulong pang biktima sa lugar kay kuwao niya na niya nga sapat ng baka, no? Ibuso niya ng baka. Eh, doon ko singin din nalang, wait kung baka sa lugar, eh, kuwao niya na siguro sapat. Na nagkakoy ang biktima sa pansali ni, sa isa kapalay, I think lugar na ka-prefer win, sa mismo sa kapalit major partida, sa mga ang balay ko sa lugar, doon tatlo na nakabilog mo. Kaya ang biktima, naglabay dito, kapag nakalabay siya sa balay sa isa ka-residente, mandira sa lugar, kapag nakita, nakita sini ang mga suspect na nag-inom-inom.
1: Mm-hmm.
24: So, na talapag na siguro sa mga suspect.
1: Oho.
24: Buti sila ano ni nagsulod sa ulo ni Nina.
1: Mm-hmm.
24: Naging panakitan sa duwa ang biktima.
1: Oho.
24: Pagtigin na ligar, Drake Trofa Erwin, una naging sumbat ni Gandula, ni Junel Gandula, ang biktima.
1: Katunto?
24: Yung sumbat niya. And then, Trofa Erwin, nagpaapas man niya isang tindak o kung din si Pagid ni G.R. Sagino.
1: Oho.
24: Si Ponciano, Carpo Irwin, kapagdanan, naini ang natumba.
1: Oho.
24: Uh-huh. Okay, tapos Carpo Irwin, si J.R. Sagino, hindi pa siya kumpormi sa tinda.
1: Oo.
24: Uh-huh. Kung sipa, ginkuha niya pag hindi Carpo Irwin ang katalong sa biktima, kahit ito may talibong ng biktima.
1: Mm-hmm.
24: Ginali, na ginkuha at ginbuno sa biktima, kung sila hindi rin naingo ang biktima sa dugan. And also, duwa sa likod, no?
1: Katunto ang klase, mga tao.
24: Carpo Irwin?
1: Katunto, katunto. Ga...
24: Gani man?
1: Ka... ano gid?
24: Oo, di pagkatapos ang insidente, kailag talag yun yung duwa.
1: Mm-hmm.
24: So, hindi kayo mga Carpo Irwin masubog din kahit hindi bawian, hindi sang kabuhi, no? Kahit pag-describe sa aton.
1: Mm-hmm.
24: Di police major parting ka, ang lugar na Carpo Irwin na bukit, hindi medyo natrasar ba na ang, ano, ang report sa sinang insidente.
1: Oo.
24: Kapangalan ng mga suspect nito, nakaposible nga nakakalayo na nyo kung nakapanago na gin, no?
1: Mm-hmm.
24: Kahit hindi ang inang lugar, hindi naman nakaparabi nga bukid na. So, ang atong kapulisan, nag-ano man sa palibot nila, no?
1: Mm-hmm.
24: So, ting investigation ni sa kapaparabi is ongoing.
1: Mm-hmm.
24: Pero, pagpasaka sa kaso ba sa mga suspect, ginasikaso na.
1: Oo.
24: Posible nga homicide ng ipile sa duwa kapaparabi nga mga persona nga nagkatabili pa sa karon. Ga-apply matapos ang krimen. Nagkakot, kung ano pa, Irwin, dinobo ka na tripan lang yun ang biktima. You know?
1: Kabulay, ugman sa nima suspect. Ah. You
24: know? Eh, ang mga ginawa niyo, gusto na nga tinaga sa ilanig ka na pa, Irwin, no?
1: Mm.
24: So, kaya rin, iduso ng kaso sa kawalan sa kapulis na matapos sa sinayong mga persona. Napapatihan, dada pala si polis ni Kupina.
1: Mm-hmm.
24: Si Kupulis ay isabi na Kupina.
0: Ang kaso, sir?
14: Ay, nag-file pa, sir. Nakakuha naman ng mga kinanglanon, ng mga dokumento ko na pinibig.
0: Okay, bali, sir, ng at-large kay Jagiapo ng mga suspect, no? Oh, so, ano gini, sir, ang motive, sir, man? May daanin nga hiligutan ang mga suspect sa biktima?
14: Eh, wala man sila. Pag-in, yun, pagkat ko na dito ko dapo, no? Panda ko sa further investigation dito. Wala mo sila sa record na sa barangay. Katupada nila nga nagsumiyaay sila. So, amo lang dito ang silindi. Nakibot mo ganyan mga... katupad nila sa petaling sa babaw dito, tatlo lang masula kabalay mo.
0: Ay, okay. Bali, sir, ang baka ni sir sa biktima, nalawig ni, himuso niya na ni?
14: Eh, kuhaan niya na dano sa lito, ato.
0: Ah, okay.
14: Eh,
0: tapos, doon na sa skuhan ng gini siya, gali ah?
14: Hmm, nakita na sa sir.
0: Tapos, sa mula na?
14: Ano ito mo, tsaka layoan ko, sir. Layo, tabing abod lang dito, ano pa, late ang pag
0: report information. Ah, okay. Bali, bali, doon gin sumbag, kagin pulihan siya kastigo, tapos gin buno, no?
14: Oo, oh, sorry, sir.
0: Wala na without any commotion?
14: Oo, oh, wala sa sang any provocation
0: ka. Ah, okay. Yun, ano lang yung jagali. So, oh, ano na nga kaso, sir? Ni file, sir? Posible nga kaso?
14: May sa interview na, tapos ang ano, no? I-test na, bakit na, ano gato na. Ang initial naman ni file is homicide.
0: Homicide?
14: Yes, sir.
0: Bali, ang igo sa biktima sa din, sir, dugan kaglikod, ni?
14: Yes, sir. Isa sa dugan, din dua sa likod.
0: Gamit ang?
14: Ang talibong sa biktima mismo ang kuha nila.
1: Mm-hmm. Oho. Ano man ibato sa 64 anyo sa mga lamharon man?
24: Magaling man. Kasi report mo nyo sa Ilibaloya ang namuling himuong galing sa mga suspect.
1: Oo. Kayo yung talibong to. Yung maraguro ma...
24: Kaya ba lang manatang sa mong?
1: Oo. Hubog nis la? Huwag nakainom?
24: Ah, hubog hindi. Kasi isang amot mga time sa nagyaba yung biktima, di inumpis ng duwa.
1: Mm.
24: na buti na nang sulod sa ulo ni nila na ano, siguro na ano naman nagwaras naman sa limbabaga sa ulo ko nila.
2: Oo. Oh. Nagwaras mo sila?
24: Juan Toto Farwin, ang 64 anos, tinga biktima. Oo. Oh. Kasi sa bubla kay Juan, na trehal, magulang isang kaulogbos, nang duwari ko mga persona.
1: Kagwala sa rason? Wala pulos nga rason? Why gidya rason?
24: Ako gid, why gidya rason, no? Nakapatay ko sila. Ito, Farwin, wala na bot, eh, nakapatay ko sila.
2: Mm-hmm.
24: Nakaperwisyo ko sa pamilya, hindi nga biktima, which is pinagapangabuhi, lang ang dasos to.
2: Oo.
24: Oh. Kahit mangunguma na yung biktima mo.
2: Oo. Oh.
1: Matapos ni ma-file ang kaso, so considered ano na nila, wanted na ni duwa ka suspect.
24: Possibly kita for win, no?
2: Oh.
24: Possibly it, wanted na ni sila, ay ting mga pangalan ni nila, identify na sila, kilala na sila.
2: Hmm.
24: So, tingin mo sila nga kasong pangatabakon, so doon yung mga persona, katropan ng Irving.
1: Mayroon ko madakpan sila, kag nilupot sa karsel na?
24: Kaya mugid na lang nga kadapat sa ilan ni Kuro Farwin ng mga bagay. Ibla ka. Iway mo na ka na mula mo, ganun biktima. Gulpiada lang din ang bukanin, no? So, okay. Tika Kuro Farwin, nakiting mo mo ng kapulisan nga mga naos o mga duwa, ang duwa ng mga suspect at mga file na mga nakpanan sa Kuro Farwin.
1: Sige,
24: katapapas. Kuro Farwin, nakating nakbe sa patrolin ni Kuro Farwin sa Santo Burgos. Yung mga bukol-bukol sila pa sa Tumaras ng Santo Pasko. Para sa nagawin yung Pilipinas, Pilipinas.
23: XFM News. XFM Live Reports.
1: Salamat kay Katropang Franz sa pila ka mga latest update mga bihan. Ano yung bato sa 64 anos man? Ah, bisan mag magpinuko tayo pa kamusaldahan. Anong i anong persa sa 64 anos nga mag-away sa duwa ka lamharon? No? Para sa hubog, para sa inom, tungod sa inom, tungod sa hubog, nag-isog ka mo, no? Nami man pananawan nyo, lipay man ka mo, na nakapatay ka mo sa 64 anyos, nga wala man sa kunano pangarason, ginsakit nyo, kaginbuno, kaginbuno-buno, gamit pa ng iyang talibongo, sang tigulang, di ka balo ko mo kung ano kasakit mo sa pamilya? No? Nag-sigahom kita mga katropa nga madakop ko niya, no? I hope mapalaptan yung tsura nila para makita, bla? Para matudlo, bla? Ako, kapati ko, hindi man magdugay, no? Madakpan man niya. Galing nga ang konsensya ni nila, amo na hindi iya magpatulog sa ila. Amo na lang kung kisa mga katropa, makainom tabutang tagid sa tsanta, hindi na sa utok ta. Kay may mahibo kagid sa ang kabulastugan, no? Nakapatay ka na tao tungod sa kahublogbon mo. Is it worth it? Amo na bla? Na may pulos to? Daw inablang mamatay ka tao, kinakita mo lang sa nga daw matyagan mo na kontrasa, pero hindi makasangkol para magbato si mo. Ha? Nag-ala, ano ka mo to? Ano man, ano, hindi ko ma-describe ni nga, ha? Nga utok sa mga tao, ginsampulan nyo, ginpakita nyo sa tao, ngisog ka mo? Ay. Amo ni nga mga pamaagi, katropa, amo ni nga sitwasyon, hindi ka mag-believe sa tao mo, nga isog sa. No? Isog yung mga katropang makita sa papangabuhi ta. Ang isog nga na, i-transform nyo na kung paano ka mo magbaka-baka sa papangabuhi ta para magsanyog pangabuhi ta. No? Isog, kaya mo dipinsahan pamilya mo. No? Just because nga nakainom ka mo, nag-isog na ka mo. Just because nga tiduwa ka mo, isog na ka mo. O, ano ibato sa... Amo na, bla? Ano ibato sa 64 anyos sa duwa ka lalaki, man? Ah, nga mas pagsik pa, ara pa sa iyang edad. Are you ginunod na niyo? Tani kinahatag naman lang ni ang nabilin ng mga tinuig para sa senior citizen para ma-enjoy yaman kabuhi niya. Ginkutil niyo pa. Di anong nabatsagan niyo? Okay man, enjoy man. Ay, kabinuang magamuna. Oras mga katropa, 8:44. Kantuan na naman, isa naman ika-aksidente ho, nga naglunta dito sa Kabankalan, Siligidang, kahit-gabi. Duha man to ang patay mga katropa sa sining nagluntad nga aksidente dito sa Kabankalan, sa Ilog, no? Uso ang aksidente. Ini kasunod mga katropa sa nagluntad man nga aksidente sa Kabankalan, no? Skate chairman to sa isa ka barangay sa Banwan sa Kawayan. No? Wala pa ma dakpan. Wala madali kag wala mahingagaw sa ospital, no? Ari karon sa linya mga katropa, katropa ang Winston Villanueva, ang update sa mga biyan sa aksidente dito sa Kabankalan.
23: XFM Live Reports.
1: Katropa Winston, good morning.
3: Katropang Win, mayong aga sa mo kag sa aton nga mga tagtag sa katagpalamati. Katropang Win, kagabi ng mga Pasado alas 7 sa gabi, mayara nagluntad nga isa ka vehicular accident. Diriya sa kop sang barangay Manalad dali, barangay Manalad, Banwas ang Ilog. Kali kay bangod nga ini siya malapit ang boundary. Daw sa kop sa Kabankalan kung isaga kasalan nga bi Kabankalan pero kay ang ina nga area ang crossing diya rin sa kop na nasa Banwas ang Ilog. Kung familiar ka, maliko ka pa wala, pasaka na mo na pasunid ko, tapi, pabantayan. Kaya ko lang tawon kung isa sa mga, no, sa mga nagalabay, kami na Kabankalan, pero ina nga area, paglapa mo sa Taytay ka Tropang Win, Ilog na siya. O iyan na siya ka-Ilog. Ang itapo ka Tropang Win, nga ining maestro, nga si Sir Toledo, mga taga barangay Awyaw sa Banwas ang Kawayan, mapauli na ini sa ilan. No? Ang direksyon niya is from north to south. Samtang ining nasugata niya ang isa man sa motor, clean iniya sa south to north, opposite direction. Pag-abot na sa area, kung sa'yo tama nagluntad, ining pagbumbuan ay katropang Win, nag-overtake ini si alias Danuog. No, si Sir Danuog, alin inisya sa Sorga Bahin, pagkato sa norte, pagkabot nila sa area, nag-overtake inisya. So nag-overtake siya, madasig yung pagpadalagan, kagposible ining sniper, sa motor nga ginadala sa isa ka manunudlo, posible madasig man iya nga pagpadalagan, kaya may ngagaw, inipapuli sa Yaw-Yaw, considering ang Yaw-Yaw, malayo pa ining lugar, no? Nabukid man ining lugar sa Kawayan, so kaya ngagaw man pa uli, apang kapangin masubo, head-on. So head-on din ini ang duwa ka motor sag ining maestro, ining malunudlo nga si Sir Toledo, ginbawian sang kabuhi dead-on arrival sa Lorenzo Psycho District Hospital. Samtang ining nakabunggo sa iya nga si Yasta Noog, nakabuhi pa no, sa nabot sa hospital apang nagtaliwan man samtang ginabulong ini katropang Win. So kaina na interview naton si Police Major Andy Babor kag suno saya. Ang term is ginagamit quits, no, quits na. Wala sang sukton kay bangod nga wala man na puli o puro patay man ang magtimbang abahin katropang Win.
1: Ang maestro taga diin sa katropang Winston.
3: Sir,
1: ang maestro?
3: Barangay Yaw-Yaw.
1: Yaw-Yaw man.
3: Barangay Yaw-Yaw.
1: Kawayan ni?
3: Kawayan. Barangay Yaw-Yaw, Kawayan.
1: Ang isa naman niya?
3: Taga Barangay Juan Ilog.
1: Ilog. Grabe. Highway ni siya, no? Katropang Winston. Highway ni siya.
3: Yes, four lanes in eh. Kaga iniyabing lugar. Nami ni siya padalaganan.
1: Talabay ko na eh.
3: Ang mga pulapaw mo sa itay, talupang ibala. Nami ni siya padalaganan kay lapad ang dalan. Kung kaisa wala daw, wala mayo mga salakyan, katropang Win. Kampante kung kaisa, abi ang mga motor riders, mga vehicles na ito, dinig lugar. Pero considering, hindi nga lugar, katropang Win, accident prone area, giniya. Accident prone area. Hindi na niya pipila ang nakakalamatay di rin, no? Kung madumduman na isa sa grabing aksidente, di rin itong army,
24: Kaya nga sa kayo mas ang motor yung bala nga ginbunggo sa tungkag sa Ceres.
1: Ceres to, oh.
24: Ceres bus.
1: Oo.
24: Oh. Oh, dala mo na malapit ka Tropang Win. Oo mo na nga dalang Japon ang ginausoy nila. So, lighted mo na dahil kung gabi, kay bagod nga operate mo ng lag kung mga solar lights sila sa highway. Oo.
1: Oh. Sa dalang din naman.
24: Bagod nga overtake eh.
1: Oo.
24: Oh. Agaw dalan na.
1: Oh, Katropa Winston, separate man niya nga na tabo tong iya ka SK, no? Dara man Japon sa pakatagayaw. Yaw man to Japon, SK chairman?
24: Siya ni, actually, SK chairman ni. Siya. Siya ni, no? Well, abot nga manunudlo siya.
1: Oo.
24: Isa man siya ka SK chairman sa barangay.
1: Grabe, kasubo ba? Duha ka motor nga nabunggo anay. Kag na-aksidente, kabuhi. Duha sila patayigid.
24: Yes, sir. So, kung muna nga damo, nanugunan kay... wala na, bot ka manunudlo ini siya, public servant, ginahora ano pa ng position pa sa barangay, kag daw maayo ang iyang record si Katropang Win.
1: Oh.
24: Daw, sa barangay kag sa eskwelahan, kag mismo diri sa iyang ginalinan niya eskwelahan, mandiri sa kabalgalan, daw maayo, daw ma-teacher ni siya eh. Daw ma-teacher ni siya. Kag daw makita mo kita simpatya mo lang sa mga post nga damo ginanugunan sa sininga manunudlo Katropang Win.
1: Aha. Nagapanabot lang tas ang kasubo para sa pamilya. Ang lugar di Katropang Winston, ano man, ng accident-prone areas, ginman niya siya?
24: Yes, sir. Na-consider na ang accident-prone area.
1: Oo.
24: Pangod nga sa kadamo na, sa nagkalamatay o aksidente kakatabo dira.
1: Oo.
24: Anos kada simana may arag na nagkaka-aksidente.
1: Oo.
24: But, hindi man kung kayo sabi sa dalan, Katropang Win, haraman kisa sa driver, no? Haraman sa driver kisa ang problema. Magari, wala ko lang sa killer highway, pero may mga reckless driver.
1: Reckless driving,
24: wala,
1: tama
24: wala,
1: na.
24: Ako muna kay Bangod, nag-overtake siya. Nag-overtake sa Katropang Win.
1: Oo, overtake ka, nice la. Dasik ni. Hindi basta-basta nga... maigo mag-amuning resulta kung hindi dasig ang laganay ti siguro kayo nga gawamanda imandaan
24: ang was ang damage ang sniper Katropang Win as in kagang ano ang atubangan niya sila doon na pusa gina ya
1: oo
24: pusa ginang sa kagang ang basta gadadula ginang forma sa mga motor bangot ng pagkalampos ang ilang mga pagkabunggo pagkalampos ang ilang mga motor Katropang Win.
1: Why makita tang mga signage so bisan reminder lang tani slow down control speed.
24: Wala na daw. Actually wala na daw Katropang Win. Wala kay bangod nga highway siya eh.
1: Oh.
24: Highway siya to madasigin man daw ang pagpadalaga na idara pero amo na gani nga paghalong lang tani bala kag bawal ginada mag-overtake kun tani.
1: Oo.
24: Hindi ka ginagawa.
1: Ano, solid line, no?
24: Oo,
1: naka-solid line, di ba?
24: Oo. Solid line na daan kag highway, four lanes, mga daan.
1: Mm-hmm.
24: Hindi ka ginagawa. Galing kay, Pilipino, taya mo. Pilipino, taya.
1: Oo.
24: Ang muna ginalibog sa mga dumuluong mga halabi ng mga Amerikano sa ato, no?
1: Oo.
24: Pilipino, taya gagi. Taya mo na nga, wala gin ka paminsar. Na hindi lang iya kabuhi ang halisan kundi may mga handom promising patani kaya isang persona na bala, may malamputan patani galing kay nautas or ginutas sa kabuhi pagi sa sininga aksidente ito pang win.
1: Well, aksidente is aksidente why man ta control sinada pero ang mga precautions bala reminded ganyan itong pumuruyo mga kauturan karami isang feeling Katropang Winston nga you have the freedom to explore and drive bla. Hindi talaga ang paglagan mo sa motor once gidap yung hangin ang hunis ang hangin ang feel mo nga na kunami isang feeling mo nami pero may ara sa mga konsekwensya mapwede man takapaglagan pero ti dasig pero once ka may ara sa mga overtake na precautions ka gin kay budlay na siya basta yes, makilip ka oo
24: ako muna nga hindi kin magsalig hindi kin magsalig kag pangaman perme. Nagpaminsan nun, perme nga, hindi lang ikaw isa.
1: Oo.
24: Hindi lang ikaw isa ang yara sa ano. Hindi lang ikaw isa ang yara sa dalan, kaga posible nga, kung sumala kagamay, may mahalitan kagidang nga iban, Katropang Win.
1: Gab, ipagidaan, taway-taway ni da?
24: Ika sir, yes sir, nami inaday mo galing Bulko. Abiskan ako, no? Bisan ako mag-drive ko diraya na may ako galing. Ako, tabangod ka dugay na ko di, kagalos na muna mo na kita na aksidente nga na-cover sa sinang nga lugar. Nayo pa lang naya, pamusina, kaga, wala kita galing dala sa outer lane, okay? Outer motor lane. Lang dala tayo mo.
2: Oh, no,
24: motor lang dala naton, dapat arang ibarkita ni kita sa outer lane. Galing kaya, kung na isa, motor ang dala, arang pa sa inner lane, may ililikado, no? Kasi ya, pag may kinasundan isang salakyan, ginovertikan niya gitang salakyan, kinasundan niya, pag dito na nagbubanay sila.
1: Grabe ba? Para buot lang ta sa ano, sang kasubo, we are extending our condolences sa pamilya nga nawad-an. I hope also sa publiko naton, this will serve as a lesson para sa insakto nga pag lagan, no? Insakto lang kapag lagan. Plus ang road courtesy naton katropang Winston.
24: Yes, sir. So, mula matag naton nga update sa nga nagluntad kagabi nga vehicle accident diriya sa Barangay Manalan sa Banwasang Ilog. Para sa nagaugyon nga Pilipino sa Pilipinas, si katropang Winston Antonio Villanueva, XFM News, Kamagala.
23: XFM Reports.
1: Thank you so much, katropang Winston, sa pinakamang latest update, pinakamang latest balita, mga biyante. Mako mo lang, kabuhi na dula tungod sa ano naton, no? Nang hindi naton makontrol nga pa nga urge bla sa speed nga nakita ta. Or maybe, may ara sa pinakamang circumstance nga nagatulod sa aton nga magpadasig kita. Dasig may ara ka ginahabol nga oras, may ara ka to sang kalantuan nga may base malate ka, or kung gabi gusto mo makabot na dasig kag makat short nung oras mo, mga kabiyan. Pero maano to bala, may ara sa mga konsekwensya na mo ting aksidente. Preventable siya, no? Provided we observe courtesy sa dalan. Kag-control ang speed. Ang habal nila, defensive driving. Ang defensive driving, mga katropa, linya lang nisa, pero kung kisara ka na sa dalan, hindi ka kambal eh. Ha? Kapin pa kung tawhay, you feel nga okay lang. Ako, experience, sabi ko na, ngayon ko nami, blapadlagan, no, nami isang, ano, nami isang feeling, ngayon ka, dasig, blablabla. Ha? Pero gulpi lang, may nag-aging, ano, kuring. Tugaplak ka. Di, sa muna ka mga sitwasyon, patay ka. Sa muna ka mga, tungod sa muna ka mga rason, patay ka. Though hindi man, though hindi isa nami. Let's, siguro, amuning aton nga, ano lang, paminsaron, nga dapat nga ipa, ano naton sa aton pumuruyo. Ang aton lang is, we wanted, safe. We na wanted nga makapuli kita. May ara sang taong nagulat sa aton sa balay ta. Pamilya ta, asawa ta, bata ta probably kung ikaw isa ka amay nagahulat to sa imo. Siguro amo lang naguro ibutang ta sa paminsaron ta. Amo na ibutang ta sa aton nga mindset ta. Once nga ma-feel ta na ni, ang importansya, ikaw amay. Can you afford nga makita pong pamilya mo nga why ka na? I mean, helpless sila. I mean, kung ara ka, mas mayo. Mas nami. Pero kung, kung sa mga amunay mga sitwasyon, madumduman mo, ginikanan mo, ginalinan mo, ga-expectar to sila, galaom sila, may maabot. No? Maabot ka, balik ka, ga-preparar pagkaon, ginahulat ka sa panyapon, ginahulat ka sa balay, no? So, those simple things, mga katropa, will remind us sang aton nga speed, sang aton nga paghalong, sa aton nga paglagan, pagpadlagan sa mga salakyan. Likawan ta ni mga katropa. No, sa nambal natin yun, ang mga driving expert, they said nga pwede sa ma-preventa, pwede malikawan ang mga aksidente, ma-reduce into lesser risk ang percentage ng mga katropa kung insakto ang pagpadlagan. Kag nagapati kita sa kortesiya sa dalan. Mga motorsiklo ara sa outer lane, dapat amo nang ano ta, amo na ang mandate sa aton ang mga or dalago maslakyan dire sa center, no? Kag sa mga center ta, sa mga salakyan ta, hindi nyo man pag kwaidadan mga motorsiklo kay budlay mo na sa ila. Amo na bla? Give and take lang, no? Again, we are talking about some courtesy sa aton nga ano. Courtesy sa aton nga padaragan sa mga salakyan, mga katropa. Mga oras naton, alas 9:00 mga byan. Good morning sa mga katropa ta nga nag-upod sa aton palatuntunan this morning. We have Ma'am Jessica, may aga sa imo. Salamat gin sa pagpamati kag pag tutok diri sa programa sa XFM. Members ng klasa dire sa Southern Negros, thank you so much. Salamat gid sa pag upod sa aton diri sa programa. I hope you're doing okay. Ma'am Jessica Gonzalez, good morning. Then like and share. Thank you. Salamat gid ha. Nagapatamyaw sige. Sa kay Ma'am Rihanna Destro, kag kay Miss Pa Marino, Villanueva, Pastor Winston, kag sa kay Ma'am Maricel Largo, Diana Bacani. Thank you so much. Salamat gid ha. Kay Talen, Tita Len Antonio Taldi, may aga sa inyo. Nakapulo pa nga pina, no? Naka-relax-relax na. Sir Ma'am Jessica, good morning. Salamat gid sa pag-upod sa aton palatuntunan mga katorpa. Randy Santisas, Jeanette Flores, no? Nakatutok man sa from Laguna, uy, Metro Manila Peninsula. Ma'am, thank you ha. Salamat gid. Sir Lee Arevlo, may aga. Ma'am Lia Lobrado, thank you sa mga taga-kaban kalan subong may aga. Ma'am Jovi, Sergi Amudente, donate daw muntak kay Ma'am Jovi ba. May aga, ma'am, thank you so much. Salamat gid. Sir Lloyd Novales, kag sa kay paring Vincent Hilgulario, Ambalya, good morning katropa. Dan sharing kag controversial pa na gani sang una kung ano gid ang matuod nga petsa sa Charter Day sa Bacolod in between sa mga petsa Oktubre 19 kag Hunyod 18. Yes, so sir P. Healthy, thank you. Remel Mamilya, sa mga katuran na tundra sa makagahay sa overflow, thank you. Salamat gid. Nagamonitor lang kami dari sa Canalom chapter. Ma'am Rihanna Jastro, may aga. Thank you. Salamat gid. Sa pagpamati. Kag Ma'am Lental de naka tutok man sa XFM mga katropa. No. Oras naton is a minute after 9:00. Let's take a break. Balik ka mga balita naton pagkatapos sa mga panumdo mga katropa. Standby ha.
23: Bullseye XFM 90.3
4: Supple Plus Gold.
5: Ako si Vivian Rosales. Meron akong mayoma. Na-share ng kaibigan ko na uminom siya ng Santong Plus Gold noon at gumaling siya. Kaya di sinubukan kong uminom at gumaling din ako. The best talaga ang Santong Plus Gold.
4: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
16: Ako po si Jemilyn. Isa akong banker para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit. Santon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
4: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
23: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
17: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
23: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
21: Santon Plus Herbal Oil.
25: Jenny Abelion, taga Kutiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson
21: Santon
25: ko.
21: Santon Plus Herbal Oil.
26: Isang pahid lang sa puson.
21: Desminoria.
26: No more.
21: Santon Plus Herbal Oil.
27: Chronic pain.
28: Ang sakit.
27: Mag-assistive pain.
28: Muscle fever.
27: Acute pain.
28: Kahit ano pang pain.
27: Basta pain.
28: Mag-assistive pain.
27: Ang karang pain.
28: Fast and safe.
27: Assistive pain.
28: If symptoms persist, consult your doctor.
27: Sis. the pain. Mabibili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
6: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
27: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
6: Balancing ang mga komentaryo.
7: Further
6: then, nilag-atras ang public opinion objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
22: Nga medyo isog pasalayan.
6: Ini ang Bullseye.
1: May nag-message sa akong Dios niya, Chuck Tugid, kulang sang event ang Charter Day. Dapat bongga. Grabe ba? salamat kita. Thank you sa pagpabalo. Para ka muna sa itong palatuntunan. No, kaina, gin-celebrate na itong mga kotropa. Nagsugod alas 7 sa kaagang parada. Ginupdan sa mga barangay. Ginupdan sa mga pinaka mga grupo sa mga commercial establishments dali sa Bacolod to celebrate the 80th charter anniversary of Bacolod City. Amuna yung sakto, amuna yung tuod kuno, no? Nga celebration ta sang charter day celebration. And para sa ihibalo sa mga kuturan ta, special na working holiday. Why sang klase, aton may estudyante, why man sang opisina, ang aton nga mga tanatapan Doris Bacolod. So just to give emphasis mga katropa sa aton Charter Day celebration, but how it is being done at this point of time mga katropa, we have activities, we have motorcade, and ever since ang aton nga Charter Day celebration naka-incorporate niya sa una mo, no, sa sa Mascara Festival. Now let's make it in essentially do na ko siya because upod siya dito sa charter celebration. But sangin separate na mga katropa, medyo dira na kita inferior ang Charter Day celebration mga katropa sa Mascara Festival. Basically ang Mascara established na gitman. Basically ang Mascara ginakantuan na gitman. So but this is one important event para sa aton because ang cityhood naton sa amuning adlaw, no, naberbahan sang the late President Manuel Quezon, no, and ano pang mga pagpabansi sa mga activities naton mga katropa. Ang iba naghimo sa mga activities just like daw fiesta gidyamo, pero subong daw okay gasugod pa rin ta parada, but it's been a couple years na since nga ginbag-o to sa daw 2018, no? Ginbag-o sa pinaagi sa Acta Republica nga ginpirmahan sang anay presidente na former President Rodrigo Roa Duterte ang ining confirmation sang aton nga celebration sang charter mga katropa. Kaina ang may pila ka mga ginplastar man to ginpabalo gamay mga activities pa. There will be awarding sa SM, sa mall, kag iban pa nga mga activities, no? Along sa mga public officials naton nga nag-upod sa sining celebration katropa sa Charter Day Charter Days makulod mga byan. Ang charter sang Talisay Silay asang Silay bago na tapos ang may atuto sila sing ilang highlight man. Ang Kabankalan Charter is Ojakan Festival. Kita mga katropa wala sang festival nga gina celebrate. But Charter Day celebration, could it be still festival? No, pwede man Japon ni ma hambal naton nga okay. This is one big celebration because ngati ang cityhood naton subong adlaw nga gina-celebrar naton dapat may mga highlights sa may mga activities, mga event abi para sa mga kuturan ta. Manubdaman ta may ara sa mga kiosko, no? May ara sa mga upod sa parada sa aton nga mga barangay, eskwelahan nag-upod ni sa panahon sa Maskara Festival katropa. Daw dito sa una, daw na timingan man to sa because nga ang Pizza 19 kada Oktobre waisang opisina, pahuway ang tanan. Amo muna sa ang katapusan sa Maskara Festival. No, ang adlaw sang natapos ng closing siya nga highlight sang festival sang Bacolod nga gimbutang sa Charter Day celebration. We're checking sa pinakamaopisyal naton kung ano pa, what will be the future sa Maskara Festival. There will be proposal. Is there any proposal para mahimo ta, mapa-improve pa ang Maskara Festival mga katropa? Since nga ti daw hurat-hurat man ta sang mga hagna nga ipasar sang membro sang Sangguniang Paglungsod sa mga activities dari mga katropa dari sa Sudan sa Bacolod, no? Ano kay importante ni? Siyempre, kita amo ning representation sang aton nga pagkasudad mga katropa, and eventually nag-develop kita as one of the highly urbanized city sa bilog nga Pilipinas kag isa man sa mga lugar nga ginakantuan sa mga investors, sa mga negosyante para mag celebrate sang Maskara Festival katropa, no? So we will check da tanawon ta kung makakwata. I know busy subong ang mga public officials naton angot sa celebration. I hope makakwata sang gamay nga mga inuras sa ila para makaistorya kita angot sa ano ang what in store for the Charter Day celebration. Anong dugang pa, no? Ano pa plano sa aton Sudan sa Bacolod, no, sa Charter Day celebration? May mga plano pa ba? Ang eleksyon abi palapit na. Sa kada alkalde may ara sang ginakabig naton dugang mga style, no, pag highlight sa mga activities naton. Pag highlight sang Maskara Festival, pag highlight sang Charter Day celebration. But ang come on gid Maskara Festival mo, no? Ang challenge ng mga katropa with all the festivals, ha? May ara kita sang Ram Festival, may Korean something kita ang festival, may ara patagani sang ano gani tawag to para sa mga internationals natin lang makuturan ng mga festival da, no? Which highlights Bacolod Jet Festival kita ang sa Bacolod ang pinaka isa sa mga damo mo nga mga festivals nga gina celebrar diri mga katropa. So at this point of time, oras man eh para matagaan sang chance ang aton nga mga festivals diri nga mag dako-dako man ang iya celebration just like sa Bacolod Jet Festival, no? Dako na ginupdan sa mga Chinese communities naton, no? Kita naman niya diri sa sudad nagasigaw man kita nga mag-ayo man ang presentasyon naton sa aton Charter Day Festival. Though it's early, pero mga katropa, nami nga once maghabalta celebrations Bacolod, ginakantuan, ginabisitahan sa mga tao, ginakantuan sa mga kauturan ta. Amo man ang aton nga ginasigahom, pero if that nga celebration, gistorya man ta, sang gasto. Dako man ang gasto para sa syudad mo. Maghimo sa mga celebration, maghimo sa mga activities, no? Amat-amat magasto ka, amat-amat ma-invest ka man para magdako siya. Kay subong may comparison eh. Ang Charter Day celebration, which marked the importance of cityhood sa Bacolod, plus katropa ang istorya sang Mascara Festival. Lain-lain ang ilang mga ano eh. Lain-lain ang ilang mga drive. Medyo sako-sako guro. Sige, timingan lang abi. But anyway, this lang, no? Tanaon ta, ang pila ka mga update sini mga katropa karon sa pagpangalagad ta. Pero istoryan ta, ang pila ka mga activities diri sa Bacolod, I hope makalabot man ta sa kay Kapitan Feby Legaspe to talk about sang pila ka mga nagakalatabo di nang init stick

0: sang dalan, especially sa mga sidewalk. Amo rin ginahimo sang aton nga city legal para ma tinloan ang aton nga dalan, no? Though ang iban may contrasting opinion kita dre. May ara sa mga lugar, especially sa ano, sa circumferential road, may ara sa mga barangay, may ara sa mga salakyan nga nakatambay da, no? Natingala kita, natingala kita nga ang ining mga sitwasyon katropa, hindi siya madakpan mga tracking ara sa igad, no? Pero ti we'll try to understand sa kalaparon sang sudad sa Bacolod katropa para mapatuman ni isang pagpanglimpyo o kon na pagpatuman sa mga ordinances natin. Probably ang pinakamang sitwasyon mabutang sa aton sa pinakamang sitwasyon nga ma tinuan kita, no, sa matinuan aton nga mga dalan. But diri nakatutok na ang aton BTTMD sa mga pagdakop bala sa mga ano, sa mga e-bikes kapag tinlo sa aton. Now we can also rely sa mga barangay. Kahapon may ara sa nadakpan to nga gimpangto nga mga e-bikes dito sa barangay Nubanan. So while checking on that, ano mga requirements, no, ari consulting niya naton ang punong barangay sa barangay Nubanan, none other than punong barangay Febi Legazpi. Ma'am, good morning, welcome sa programa. Ako si Katropang Win Salinas.
1: Good morning.
0: Aha.
1: Good morning, sir.
0: Oh, good morning, Cap. Ako si Win Salinas, yes, sa XFM.
1: Okay, good morning.
0: Oo, confirm ko lang. May ara sang towing natabo sang kahapon, no? Dira sa barangay.
1: Yes, may ara, sir.
0: Aha. Mga pila kabilog to, Cap? Ang na...
1: Mga 9. Kaya ang iban to, sir. Iyaman to sa barangay, Felisa.
0: Ah.
1: Pero may ara sa e-bike.
0: E-bike
1: pero
0: lang.
1: May ara. May ara pagit sa... Colorom nga tricycle.
0: May tricycle man. Wala ni mga papilis tanan niya, Cap?
1: Actually, kon Colorom, muna eh, wala gid papilis. Why sila franchise?
0: Oo.
1: Pero ang e-bike ta, ang tungod nga may barangay ordinance ang barangay, pero wala pa na city ordinance.
0: Aha. Aha. So, ang aton sa Landigan do Sumongyang, city ordinance ng barangay, nga ma-compel sa ila sa mga ining mga e-trike to secure some permit. Anong proseso si ni Cap?
1: Actually, ang proseso na, sir, sang nag-istoryanay kami ni attorney, sabi, ang actually, gin-expound ko siya ang last na mga series of meeting sa past administration.
0: Oo.
1: We are hoping na ang barangay, may barangay ordinance.
0: Oo.
1: Which is, nga nagahulat man kami sang iya sang city ordinance.
0: Oo.
1: But then, kay ti galakat ang inadlaw, tinuig, since sa pagpungko ko ya, damo na niya nga daan ang e-bike.
0: Yes, oo. Oh, ma-observe mo natin, damo sa e-bike.
1: Yes.
0: So, we impose regulation because damo na sila. Damo na.
1: Yes. Oh, yes.
0: Uh-huh. Mm. Paano sila maka-secure sa permit nila, Cap?
1: Ang bali, as of now, ginahikot sa city council ang proseso sa ilagid city ordinance.
0: Uh-huh.
1: Kay base kay attorney Sabig, basta wala ordinansa ang city, tibot silingon, kay tungod vehicle man siya, hindi gid siya ya pwede ka dala isa ka salakyan nga magambal ka e-bike, hindi gid siya pwede ka consider ta nga mangin isa ka isa ka nag-drive ka da nga ikaw isa ka ka e-bike nga kaya nga tagaan ka opportunity nga maka ano kada maka dalagan ka sa dalan.
0: Aha. Ang legal basis lang ang aton nga local ordinance barangay, Cap. Amo ning ginbasihan sa BTTMD ta.
1: Hindi, ang local, ang city permit.
0: Ang city permit, okay. So, dira, Cap, paano sila mag-secure kadto sa barangay para magkuha sini? Paano proseso?
1: Hindi, kay ang ano namin mo, sir, na magkuha sang...
0: Business permit, sir. Cap.
1: Ang business permit, yeah, ready kami, sir, sa barangay. Kay may barangay ordinance kami.
0: Okay.
1: Wherein, ang ginpangita nila, city ordinance, kay wala gid man pa as of now, city ordinance.
0: Pero pwede sila madakop?
1: Pwede gid.
0: Without the city ordinance?
1: Sa kay attorney Sabig, kay tungod nga... hindi sila pwede kay matawag sila gyapon.

0: vehicle, di gina-ano siya, gina-disuntod. Gina-condemned nga dapat, wala sang e-bike. Kay wala gadya ordinansa. Why city permit.
1: Kay may pila ka mga opinion, bada cap nga, ang apprehension should come from the police in coordination sa barangay since there's no existing ordinance to apprehend kay magdakop sa mga ano sa mga e-bike. But all the way maintindihan ta nga gidamo da ang imo e-bike cap lain-lain nga lugar mo may taga Kabugda may taga Pilisa.
0: Yes, so, Pilisa.
1: Oo, kay sobra gadmo damo na sila. So need regulation kinanglan gid regulation.
0: Yes, so, sir. Regulate niya dapat.
1: Oo. Sige, Kap. Kay para at least makabalo man yung pila ka makuturan ta, kadto sila sa barangay, may form sila kakwaon, da, Kap, para mag-fill
0: up? Yes. Bali, makadtogi sila sa barangay kay i-arrange naton, anay, kay naka-istoryanay naman kami ni Attorney Sabig.
1: Oo.
0: Sang dos nga nagkaladakpan, basta barangay handumanan lang.
1: Mm-hmm.
0: Kag hindi lang siya actually kolorom nga tricycle.
1: Oh, ang ara yung lakpon kagina yan.
0: Oh, yes, oo. Mm-hmm. Kaya may ara sila yung city ordinance.
1: So anyway, at least kap nakapabaluta sa pumuluyo naton nga ang ini nga kinsin dito nga livelihood na ipangabuhian sa tao. But sometimes, sobra-sobra na damo na kayo. Kap, aton mensahe para sa aton pumuluyo sa, ano, sa Barangay Dumanan, Kap.
0: Sige, good morning, Barangay Dumanan. Kagapon, dito na alerto kay bisan kami, wala man kami kabalo nga ara ang aton nga city legal, kag ang bitaw, pero then kay hindi man na pwede nga magpabalo sa aton kung mang dakpanay na. Ay, hindi man na pwede. Ang ginaano talang da nga i-regulate. Although nga ang barangay council, nagahimo gidya sang ordinansa nga ara na subong nakalabi sa aton SP. Pero may mga ano man na, may mga dapat manggid istoryahan na. Kahit hindi manggid pwede nga almost kadamo na gid. Ang mga adjacent nga barangay, ara naman sa barangay handumanan, pero ginahimo tantanan na para man makabulig. The same man ang aton nga mga city council nga nagabulig man sa aton.
1: Ay kapahabol ko lang, kay may ara man ta ordinansa para sa open muffler, bala kap. Effective, may implementation man ta dira sa handumanan.
0: Yes, oo. Kay bisan sila ni Chip sa aton ni Station 10, ga-implement gid.
1: Oho. Okay, okay. Kap, thank you so much. Salamat kita sa oras nyo, Kap.
0: Thank you, Ged. Okay, sige, bye-bye.
2: Talakayan, one-on-one. Talakayan, one-on-one.
1: Oras ng mga tropa, alas 9:23. Ang concern lang, siyempre ako makuturan ta, sige, there should be legal basis sa pagpanakop. Na anyway, abogado man di, ang city legal ta. Pagpanakop nila sa siling mga e-bike. Ga-expectan kita mga katropa na maging active man aton local akun suda barangay para maitindihan sa pumuluyo ta ang patakaran ang pulisa sa barangay. That really matters most sa mga e-bike, sa mga vendors, sa mga makaordinansa sa aton nga barangay nga ginapatuman nga dapat klaro ni sila. Dapat na intindihan ni sa pinakamakuturan ta nga hindi basta-basta na mag biyahe lang ka. Ang problema, abi, sa barangay, tsak to ang balik up, singa, nag-rabot pa, ibang da, mga taga-kabubog. Gapakarabot na sa dumanan. Ang ibang da, barangay Felisa, nadakpan pa, abi, nadakpan, kay nag-biyahe, mga kulurom, wala sa mga papiles. Hindi nga mga bagay, nintindihan ta nga pagpakabuhian nun sa mga kauturan ta. But it should be regulated, man, no? Ma-regulate man ta, kay sobra-sobra, gramo mo. Makumo mga dalan kung kisa. Bisan there is downtown, no? No? Ang mga major streets, mga katropa, nga ginadumlian ang mga e-bikes, no? Ara na yan. Gabiyahin na sila. Di, naintindihan ta man ang pangabuyan na sa, naintindihan ta man ang parangitan ana sa mga kuturan ta. But, kung nagabutang naman sa alang-alang sa sitwasyon, nga ga-traffic da, gagutok ang dalan, parking pinagusto, siguro amo man ang mga concerns nato na no nga mapaintindi man sang aton barangay ang ilang ang ini nga mga ordinansa para maintindihan kag anong purpose sang ordinansa. I hope sa mga barangay maplastar nyo permi ang symposium or hindi gani ang pagtinipon, no? Pagsapol sa mga organisasyon, sa mga motorista, no? Nga nagabiyahe kay ti lainim mo, no? Basta malabot matandog mo na pangabuyan sa tao. Ay sus, basi mag problema kasulihi, no? Basi mag abot sa punto nga tao mismo mabuykot kasi mo. Di amo na ilalikawan sa mga barangay kapitan ta. Pero on top of that, mga katorpa, there's a regulation. Ang regulation, mga katorpa, would come from barangay. Siyempre, may-ari ni gahom mo, no? Hindi ta pag take for granted, ha? Ang mga, ano, ang mga local ordinance gaginhimo sa barangay. Kay hindi na basta-basta, may-ara sa police power ang barangay mo, no? Nga magpadakop sa ila. May mga tatlo kita, ng mga ordinansa, nga gina bantayan subong katropa ang full implementation sini. Una, ang regulations ng e-bikes naton, that's one, no? Wala sang konkreto nga ordinansa ang aton sulat para mag-impose na, magpangdakop sila unless ara sa mga use sa regular nga mga violation, like for example wala ka lisensya, no? Kay tihambal sang LTO ang e-bike may ara sang papilis dapat nakarehistro na sa, no? Next is ang driver, ambot lang kung implement ini mga katropa, ang driver dapat may driver's license man, no? Why ko kabalo kung anong lisensya, pero one thing for sure kabalo ko nakalisensya ni sila sila blind sa kapto sila nga biyahe.
2: One on one.
1: Ikatatlo, ikadawa mga katropa, ang open muffler na dapat gina-implement man sa aton nga barangay mga katropa. We have an ordinance nga na-approve sina, no? Kag stricto ang aton open muffler sa nada nga ordinance mga katropa, ang noise pollution, no? Nga ginahimo sina. Ang problema, kay ti ang ining mga motorsiklo katropa, hindi naman madakpan sa mga barangay ta, ha? Tag alas 11, alas 12 sila gagagawa. Inablang katulugon mo naman dito sila yung magwa, no? Katulugon mo naman dito sila yung mapaburhot sa motosiklo nila. Kag sa amo ring oras, tulog na ang aton enforcement, no? I mean, ang police ara can conduct sang mga inspection sa mga checkpoints para sa open muffler. Pero kung kis wala man, no? Wala ta kabalo kung anong rason, no? But ang full implementation ni mga katropa nahatag na eh, no? Na delegate na, na forward na sa mga barangay, no? So may gahom na gidyang barangay para magpandakops ni sa mga open muffler katropa. At the same time, ang ordinansa nga gahod alas 10 ng gabi, no? Nga mga ordinansa ni gagmay lang ni, pero nag-expectar kita sa mga full implementation. Ari para gulat mga katropa, ang aton barangay mag-designate sa mga smoke-free zones, no? Sa mga lugar, no? Because may ara man ta ordinansa nga no smoking on public places, there is pakulod mga katropa. We don't want these ordinances to just, well, sleep and ara lang sa papel, hindi mapatuman. Depende man na abi sa executive, no? Ano ang anong marching order sa aton nga mga chief executive para ipatuman ini mga katropa? Kag siyempre, ara mo na kay kapitan kung paano niya ipatuman, no? Nga mas maintindihan sa tanan, nga mas klaro sang tanan sa tanan, nga hindi nga mapatuman ka lang for the sake nga ti compliance, no? Daw way naman pa kay kung compliance lang, agi lang mo. Isa duwa ka hugnat sang mga operation against open muffler, dula na sa, ha? Kaso naman mga katropa, may ara naman sa matabo nga pagtulog sa mga ordinansa ta. Amo na kakatabo, nares makulod mo, no? Nga matamat nga tulog ang aton ordinansa because why man, implementation yung sakto. Agi lang blang implementation, how? No, especially sa traffic na ito. Balik ka itong e-bike. Ang e-bike mga katropa, naintindihan ta pangabuhi gidiyas ng tao. Naintindihan ta nga nag-apekto ni sa, kung isa man ni sa mga resources, sa mga kuturan ta, nga at least makadawa-dawa. May at least may kita. No? Pero kung nabutang naman sa sitwasyon, nga nagkikita ka na, pero atag naman sa kabudlayan para sa pumulo, sa mga pumuloy sa lugar, siguro dyakto may mga regulation kita. No? Kag ini dapat klaro sa mga sektor, para sa mga motorsiklo, sa e-bike operators, dapat klaro ni sa. Ngayon, you have to secure some permit ninyo, kuhaon yung permit ninyo, ag dapat ang presyuhan, hindi lang basta-basta, hindi lang barato, mahal-mahal, nga kaya man bala sa mga operators, ba? Kabalumanta, no? Hindi man isa magbiyahe sa, ano mo, sa, tawag sini, sa e-bike, kung may ara sila sa taxi ibiyahe. Oh. Ti, amo rin kaya nila. But, may ara Japan regulation, motorsiklo, ganun ka budla i-regulate, no? Tihan patuod ang e-bike, no? Karami man bala. Kaysa una, kita ta sa mga kuturan ta, nagputoy-putoy lang sa sikad, grabing tricycad. Gasakay ka na manuoy ka. Plamalhas la, dobang kiling, balhas nila. Subong may e-bike na. Masakay ka lang sa e-bike, pagkatapos di pa brum-brum, pa linong man mo, no? Kung may isang gahod. Charge lang nila, pagkatapos nga makabiyahin na sa mga katropa. Ang sadya reklamo sa tunde, ang presyuhan ay, kay pareho ang presyo. Pareho sa ang presyo sa e-bike kag motorsiklo. Ang motorsiklo nagagastos gasolina, napila ka litro sa isa kadlaw, no? Gastos la 200, gastos la sobra sen sa isa kadlaw para sa biyahe nila. Subong nalabot na kuno 200, 300 gasolina nila eh, no, sa isa kadlaw. Para sa pagbiyahe sa isa ka barangay da. No? Tilabyan sila sang e-bike, wala sang association, wala sang papeles, wala sang kunano pa nga dokumento, biyahe lang, pick up po ng pasahero, tigilalaing mga motorsiklo, sige kami pa yan nagbayad sang amon mga mga obligasyon sa LTO, registration namon sa barangay, kami pa yang mawad-an, no? Ti ang presyo, ang plitihan dapat regulated man. Oo. Mayari man di sang mayari man di mga asosasyon sa makulod, regulation, tuod, pero ang plitihan nila, grabe. Mambas na ang pliti namon di, ma'am, taga, pulo lang, ha? Pero kung kisa, sing mambalsa, ay, ma'am, din ka gani, singyari ko ni Skabug. Oo. Kaya ay, oo, pulo na da, pero magsubra-subra ka, 15 na da.
2: Talakayan. One-on-one. Talakayan. One-on-one.
1: Ngayari, pag imam ho, punta ka na sa dito's punta, ako par na na ang amon nga sukot. Ti, pamangkot man to sang pasayro. Ngayari, ti, pila. Lingya, brato lang kami ni imam. Sisinta kami niya.
2: XFM News.
1: Sisinta ha. Ang plitihan, ang ako par. Oh. Okay, sir, para makabarato-barato ka, ma'am, mahulat-hulat nas pa zero. Tipil ka bilog, sige, madugal ang tatatlo. Tipila na na, sige, mabarato pag iniimo yung ako par. Pero ako par ang Japon, ha? 50 na lang.
2: Talakayan. One-on-one. Talakayan.
1: Tumbo, eh.
2: One-on-one.
1: Tumbo, tao, eh. Sige, ay, kamahal Japon, eh. Ano na iyaman? Oh, I hope, tani, sa mga kauturan ta, dira sa Sigasco, kag sa barangay, paano ko'y makita man nila ng mga problema. Gakatabo na, pasensya sir ha, pasensya boss ha, kami nagpabalo lang nga inyo plitihay hindi consistent na, no? Kagula ka mo sa basihan taripa, pila lang na kami tro, isa lang kuway kalabot ganyan isang kilometro, gasukot na kamo tayong 50, sukot na kamo 30, kada tao daw ka, hindi naman ang tsakto. Hindi naman na nami. That's why we need regulation, mga katropa, sa mga amuning mga motorsiklo, sa sa mga amuning mga parahon, no? Pero anyway, be it as it may, mga katropa, depende ni sa barangay ang ato imposition, implementation, mga katropa, ara Japon, no? Ara man na Japon. So ginatag tani sa barangay for them to implement fully sa mga ordinansa, and I hope they will claim, no, sang authority, mga katropa, nga kalabanan abi sa aton nga mga barangay, ginahimo nila nga ti okay city ordinance sang sa Bacolod, opportunity, way kami chance, way kami choice, implement ginamon. Just like for example, pag nakop, ang problema talang sa e-bike, why itas ang basihan mo? Anong klase violation da? If it traffic rules, mga katropa, why man sila sa madalas ang, why, ang description sa mga motorsiklo nila, blas, ang ginawa unit nila, why pa nisang description sa ordinance te? Motorized vehicle ang nakabutang da. Ti kung nakpon mo sila, may panagmo ni sila. Tingnan, ma-dispute kami ah. Hindi man ay motorized, no? Di ba tire kami? Oras na ito mga katropa, 9:36 na, mga commercial ko na eh. Balikan tayo yung mga balita ta, pagkatapos ng mga panunod. Standby.
2: Bullseye XFM 90.3 Santon Gold Live Testimony.
3: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.

0: Class Cafe Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Sister Pain.
6: Si Michelle Legale, isa

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Balancing ang mga komentaryo.
3: Further then,
2: nilag-atras ang public opinion objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
4: Nga medyo isong pasalayan.
2: Ini ang Bullseye.
5: Katropa, kundi nag-convene na ang Senado kahapon. Officially, napungko si nag-ilihir ang Senado sa bagong Senate President. No, why to say Senator Peter Alan Cayetano nga nag-aserbi malabi nga isa ka-faction dito mga katropa kaya ang grupo sa Dinigapati nga siya ni ang Senate President. May faction naman sa kay Senator Wing Gatsalian nga nagtindog nga Senate President pro tempore ano sa Senado. At the same time, mga katropa, may aras ang clash, no? May sipak-sipak sa Senado to ligat nga mga inagdaw, no? May aras sa mga senador nga wala nagtambong because nga ti may aras ang sigahot basta mag-away to ah, no? Hindi ko naman mentiyahan nga like absent sila. Hindi ko man mentiyahan nga away to sila, no? Nga sa kada away, may aras ang walkout, may aras ang absent, may aras ang dopa protesta sa bahin sang Senado katropa, no? I hope ini ka ma-experience sang aton nga Senado mga mangin presidents ni sa matatak ni sa mga kulturan ta sa utok sang pila ka mga official nato sa Senado na gakatabo ni, no? One of the ones I recall to lang mga katropa, that's June 3 nga nag-convene ang Senado and nag-absent ang majority sa una with former President Alan Peter Cayetano. May mga senadores nga nag-absent, no? Kway nagtambong sa sesyon. A moment tong time nga nag-ilihir sang Senate President pro tempore plus nga declare ang Senado, ang mga posisyon sa Senado nga bakante. Why ni nga mga idea ang ini ka mga idea wala ni nagpabor ang mga majority blacks ang una kay hambal nila illegal ang question of legality of June 3 sa nga sesyon katuro para sa Supreme Court karon, no? Pangayo to sang kaklaruhan si Senator Alan Peter Cayetano kung ano gid bala ang ini nga bagay kagin question ato ang 12 ka mga senadores kinag-ilihir sang ilang mga opisyal to, okay, no? Nagpungko to, di ba, si Councilor o kung si Senator Wing Gatsalian as Senate pro tempore in acting capacity. Amo ba ning trabaho sang Senate President pro tempore nga kung wala ang presidente, siya ma-preside mga katropa, no? So, na-set up na. Eventually, nag-dason nga mga sesyon, may ara sa mga trabaho, tani confirmation sa mga generals to, why ma-confirm? Because nga hindi na-meet ang requirement nga boto para sa pag-confirmation sa mga generals ni. But eventually, mga katropa, nag-surface si Senator Ches Escudero. That makes the 12 13, no? So gin himo is asang 11 gali 12, no, dito kay pwede ba dumanta si Senator Jingo Estrada gidagdagan sa Juan Tobares kaso ko plunder and graft ang si Senator Bato de la Rosa katropa. Why naman nagpakita? Because may aras ang pending warrant of arrest, no, from ICC. So ang Senado nag from 24 na reduce into 22, no? That makes a deadlock of 11-11, both majority and minority and majority mga katropa. Ano na sila? Na pareho na sila numero. So pamangkot na rin mga katropa, paano mag-operate, paano mag-function ang Senado, because kato nga sinada kung mag-session to ang piyak nga black ni ano ni Senator Wayne Gatchalian, why nagatambong to ya, no? Ang sa kay Senator Alan Peter kay tanong nga mga grupo, no? Isa pa ni sa mga statement ni ano ni former president Peter Cayetano, sige, if you have the number, if you have 13, then ako mismo ang ma-execute sang oath para sa bagong Senate president, if you have that number. But political responsibility Pilipinas can change, no? Ang politika sa Pilipinas hindi sa amuna kasolido, no? Anything can change, no? Can change. So that time nakibot ang pinak mga ano, pinaka mga grupo. That this 11 ang daan nga minority nagsesyon na having Wayne Gatchalian as the presiding officer, Senate President pro tempore in acting capacity, nagwa to si nag-abot si Senator Wayne Gatchalian, si Jesus Cadero. Nakibot ang tanan, no? Nga naa nag tawag sini nagwa sa, no, upod ni sa sang kay ano mo kay Senator Alan Peter Cayetano ng mga grupo, and eventually that makes 11 at 12. There's still question of legality, no? Ang quorum nga ginahambal kay ti sa 1987 constitution na pagkit sa mga katropa, that half 50% plus 1 is majority. And that's sa 24, may ara 12, the majority is 13, no? Nga mag boto para magdeklarar, para magdeklarar nga tara ni bakant nga posisyon sa Senado bakante kag ang dala na ang posisyon sa Senate President mga katropa. Ang pamangkot, ano gibla ka importante ang Senate President? Ang Senate President, mga katropa, siya nang nag-facilitate sang session permit. Siya nang nag-preside, no? So, kung wala ang Senate President, mga katropa, next da is ang acting. Ang acting, hindi man sa directly nga title sa isa ka senador, but ang nakabutang da, Senate President pro tempore. So, kung wala sang ano, wala sang Senate President, mga katropa, the session must go on having that pro tempore to sit down and preside over 12 o kung 23 senators tani, mga katropa. There's still a quorum, no? Nga dapat makuha dito. So sa Jani, no? Legal issue ni sa Senado nga gusto natin masaksihan, gusto natin ma-intindihan sa insakto, anong legal basis para makabenchmark kita mga katropa kung ano git ang majority. Kay ti as of this time ang ginahambal to is may ara sa mga presidents nga 12 ang nag-quorum and then naka-proceed sa session ang Senado. Okay? May isa to ka presidents mga katropa, but let's talk a bit in a while dugay. But kinahanglan ang ining mga sitwasyon ma-dokumento na siya, no? Ngayon parte sa record nga kung diin ang legal ang insakto nga pagtawag sa quorum, dapat ma-hibaruan na in the future nga mga away-away mga katropa. Ang mga pinakaan nami man sa mga bag-o nga mga nakakatabo, bla, ma-refine siya, makapasar sa mga layi para tadlungon sa mga katropa. But the real questions gyapon is which is which, no? May ara na 13, may ara na sa mga nakabig na ton numero nga nakuha to mga katropa. What if kunwa nagwa to si ano, wala nagwa to si Senator Jesus Escudero, ano tabo, no? Lately, nagpareser man si Senator Joel Villanueva nga nagwa man siya kag nag-upod sa sesyon, naghatag na sa sang iya nga commitment mo. Nga, if there's a special session, I will attend, no? Kaya gusto ko magtrabaho, gusto ko magsumiter sa mga bill para aprobahan ang dasig kapag release ng budget sa mga naigo dito sa Mindanao. Next, ang gusto niya nga may ara pag isang mapa-approve ng mga ano, ng mga bill tani sa Senado, nga dapat tagaan sang atensyon. Hindi na mahimo kung wala, so wala sila. So, isama ni ka mga bagay, mga katropa, nga dapat tanawon sa mga senador bla, nga tanan ka mo da, mandated ka mo, and you will be subject sa mga kaso in case hindi ka mo mag-report, hindi ka mo mag-function sa trabaho bilang mga senador, kinilihir ka mo ganit da. Ha? Tidri, katropa, ang nag-resulta, nag-session. Of course, nagtambong man ang pinakamang senadores. But Alan Peter Cayetano, mga katropa, why ito kahapon? Nailihir ang bagong Senate President and the person of Senator Win Gatchalian, mga katropa. And here now, ang sitwasyon, ang impeachment. No? Ang impeachment, abi mga katropa, in order to convict sang ining impeachment, impeachable officials, katropa, it should have is number 16 no senators to convict mga katropa. But amo na hindi pa klaro sbong no kasi mas stalemate ba no ang istorya sang impeachment mga katropa because kiti ara sa Gapon eh kinahanglan decisive. Now ang numero sang no majority 13 lang ha ang grupo ni Senator Win Gatchalian no 13 lang, so they need another additional 3 to make it 16 mga katropa. Pamangkot, sinong pwede? No? Sinong pwede nga makuha dito sa minority nga magkompleto sa 16? Now, ano question Japon sa mga lawyers din mga katropa sa mga abogado, kapamangkot man sila, doga wonder man sila, pero may aral mga reservations eh, ang mga abogado. No? Nga kung 16 ang kinahanglan, paano sa makonvict kahit hindi maka constitute 16 ang ining Senate because kahit may faction na subok mga katropa. Direkta makita ang Lagas Politikas Pungsod Pilipinas mga biyan nga hindi sa nakaangklag dyan sa tutuod mo lang function nila as senator judges mga katropa ang impluensya ra siya po sang ano kay kadwara ni mo no, so huraton ta eh no kung anong mangin pananawan sa mga senadors na di whether ina nga 16 magbag-o nga ang 16 gani kinahanglan ma revised no looking at the number of senators mga katropa nga hindi na makatambong sa impeachment hearing. Now damo magkapamangkot sige ti basic lang maaprobahan ang online nga session katropa para sa mga ano sa mga senador nga na why da ti pero sa Johnny imagine ha si Senator Win Gatchalian mahatag sa kaygayunan para sa mga ano sa mga wala lang mga senador para makatambong via remote or online nga presence nila mga katropa. I don't know kung anong paglantaw sang layis na da kito first time ni sa mga katropa no tanani first time tanani bag-unay para sa aton nga experiencehan bag-unay sa aton para batin ang sumum no even ang mga abogado gani may ara sa mga nagkalain-lain nga mga pananawan sila da. Pero well, wait and see, no? Kung ano matabo. Pero amo pwede catch mga katropa. Ang allegiance sang sining mga senador, no? Kung tutuod man siya. It could, amo ni blam, hambalta. Samtang kapalapit ang impeachment, damo sang posible matabo. Una, with Senator Chess Escudero, nga nagtipyok sa bag-o nga majority, ano ang iya tinutuyo? Anong standpoint siya sa issue naman sa impeachment? Along with Senator Win Senator Joel Villanueva mga katropa. Why pa ni matapos ang episode, no? Why pa ni matapos ang istorya? Dapat pabantayan. Base may magbaliskad, no? May baliskad halin sa new minority or base may baliskad halin sa new majority para sa binutuhay sa issue sang impeachment mga katropa. But amo na pinaka-importante gid eh, no? Sa mga senators na to mga katropa. Nga dapat maintindihan ang posisyon nila nga senator judges la. They're not more senators but judges para maglantaw sa merito sang impeachment complaint, no? Nga magasugod na mga katropa malapit na lang. Sulat na itong tarima yan, no? Oras na ito is 9:53 mga katropa sa pagpangalagad natin. Oho, naraunta, no? Ang ining mga istorya, though lapuyot pa ni, no? Nagahulat pa ta sa mga developments ni mga katropa, dason-dason nga may radlaw, no? Anyway, the Mary Ann Balio Alio, good morning, salamat, kids, pag-upo. Sir Arnold Lee, Alan Peter Cayetano is a very bright and brilliant person. He is very effective at gaslighting. gaslighting and to manipulate control on the minds of his foe and or enemy, including his listeners. He is expert in twisting facts. No, di pananawa ni Sir Arnold Lee. He can easily make up narratives of storytelling, lies, and destroy the foe of his enemy, making himself a false victim. He is the first. He is being oppressed, a false victim of, or he is being oppressed. In short, he is the certified true liar. Worst is always mentioning Bible verses, portraying himself a righteous, holy man. Sige, sir. Thank you, Gida. Para sa mahal na kababayan, Pilipina, Philippines, para sa konstitusyon mabuhay si Senator Joel Villanueva. Damo supporters, no? 13 solid black, 13 heroes kuno, no? Humble ni Sir Arnold Lee. Thank you, salamat gid sa pagpamati, sir. Thank you. Possibly tatlo additional judges ang makonvict sa impeachment ni VP Sara Loren Legarda and siblings Mark Villar kag Camille Villar. Amo pa sir ang pinaka bugat subong, no? Kung anong sitwasyon matabo because ti base may dinakpanay, no? Pila ka numero ang mabilin, pila ka mga senators magkalabilin sila di, no? Kaya pa nila maghusga ayan, mag-deliver sa function because a constitution nato niya dapat 24 ka mga senador ang mahimo sini, no? Binutuhay dra sa mga akon ang tagsa ka mga posisyon sa mga senador sa impeachment proceeding. So probably, no, there would be another away pa ni matapos, damo pa ni matabo sa Senado subong, away pa ni matapos ang kabanata. Hulat-hulaton ta lang, masurprise naman ta ni nagapalapat sa balapit sa impeachment mga bian. Wait, oras na ito 9:55 na sa pagpakaragad na ito. Buhas naman kita sa aton palatuntunan. Update sa pinakamalitis development mga katorpa. Angot sa mga nagakaratabo sa aton pungsod, no? Angot sa lokal nga celebrasyon sang Charter Day karon himaloon ta mga katorpa. Anong development sini? Ako abin nyo gusto ko gidya mapasikat makulod muntani mo sa Charter Celebration. Why gidi, no? Daw ka inferior lang. Ang celebration sa nagdi daw para yung Mascara Festival, pero we'll see kung ano gid man ang matabos na di mga katropa. Sa kanan sa atong technical partner katropang General Absay mga katropa, sa kanan man sa atong station manager Mr. Mitch Lipa, sa atong CEO President Dr. Remily Tuoy, paalam kita. Thank you mga katropa, God bless ta. See you all tomorrow.
0: Bullseye XFM 90.3.
3: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Magsantol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
8: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
9: Wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo! Oh, guwapa sa kunay! Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni isang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala! Tingala ko naghuben ka!
10: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni isang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina ha?
10: Oo, baklan ka. Pero dali lagid bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
9: Oh, galit. Diriyo.
10: Ay, dali na.
11: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
12: Girl,
11: di mo kailangang magtiis.
12: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
12: No more!
11: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
13: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, dili ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Lula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
14: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya't basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
15: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR permit number 0098, series of 2026.

0: Marina, ang programa na The Secrets of Health.
1: Talking about moringa oil na talakay naton, kadamo sang mga sulfur antioxidant kang ayara, dira. Kung minerals man ang paghambalan, madamo.
2: Kompleto.
1: Kompleto.
2: Kung vitamins man, Dok Erwin, may vitamins man siya. Kung mag-inom ka sa premium D3, kag gusto mo yang magpagwapa, pwedeng-pwede gid.
1: Yes. Na,
2: ang vitamin D3, ang BCO, ginanaris nila ang skin mo. Si BCO, nami-nami mo siya, pati ang hair naton, ginanaris niya.
1: Mm.
2: Kung doon ni Peace, ang buhok mo, ginapabuligan niya nga magdamol-damol. Si BCO, hindi basta-basta. Hindi lang kayo nagapamatay sang viruses, kag bakterya sa lawas naton, kundi ginapag-glow niya ang skin naton.
0: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
3: So, ba't ang pag-inom ko sa premium D3? Nabatyagan ko gid sa akon nga lawas nga nagtawhay ang akon nga dukhan. Kaluyan lang nga nadula ng akon nga ginabatyagan.
0: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may BCO kag moringa.
2: Si moringa, hindi lang kay minerals, mataas man ang iyang vitamin C. Ang function sa vitamin C sa skin naton is very important, very crucial. Kaya nga, siya na sa collagen formation para nga magnami ang aton nga panit, hindi dali mag-wrinkle ang aton nga panit.
1: Mm.
2: We need vitamin C. So, diin ta na makuha. Dira sa aton nga premium D3, makuha naton ina sa aton nga Santon Plus Gold. Kaya ini sila, may mga balunggay, kag may kompleto nga vitamins, kag minerals, nga kinanglan ginsang aton nga lawas. So, muna ka-importante ang pag-inom sa sining mga suplemento. Kaya ang vitamin C, ginahaboy ta na adlaw sa lawas ta, gaka-oxidize ina siya, nagakadula ina siya. Ginagamit naton adlaw-adlaw to counter the free radicals nga nagasulod sa lawas naton. Once na nagakaon kita, kinanglan naton ang 12,000 to 13,000 antioxidant every meal para makounter ang free radicals na ginadala sa aton yung mga pagkaon. Para makounter ina, we need high dose of antioxidant. Sino din titinda makuha sina? Tiara o, kompleto sa Santon Plus Gold Premium D3 may mga mataas ng antioxidant. Remember, ang combination sang duha maayo na. Pero ang combination sang lima, mas maayo pa.
1: Ang hindi lang maayo nga sobra sa isa ang asawa. kung sobra sa isa imo asawa, hindi na gid maayo. Pero kung supplement, mas maayo gid ya ang lima. Pero subong, ang nami nga combination para kompleto Ricados, aring tatlo. Santon Plus Gold Premium D3, Santon Vitamin C.
0: Santon Plus Gold, mas pinanakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Santon Plus Gold.
1: Ini nga combination, Doc Nelson, kung adlaw-adlaw mo ni inumon, ma-assure naton nga hindi gid kamo basta-basta magkabalatian. Kaya kung may ara kamo balatian, hindi basta-basta maglala. Kaya nga aman, ang imo lawas ginabuligan agud mabalanse. Paagi sining pag-inom sa aton nga suplemento ang Santon products.
0: Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
1: So, ang aton lang imoon, inom na lang ta Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold may balunggay.
2: Mm-hmm.
4: Ang Premium D3 may moringa oil.
2: Si Premium D3, may BCO, may vitamin D3.
5: Naay nakasulti nga gitiridyum daw ko. Maugto sir, paspas yun ko ni tumar sa Vision X Plus Capsule. Wala yun ko nagbahay sir nga ning tumardahin ko kay maoray nakatambal sa kuwa. Maayo na ko karon. Trina ni sa Cebulo, Pantukan.
0: Vision X, slay ang kaipitibo.
2: Pag nagalabong imong mata, Vision X. Pag nag-expose ka perme sa grabe nga cellphone, expose ka sa television, sa computer, kay di man malikawan, low-adlaw, para ka sa gatubang sa computer, mag-visionex ka. Hindi na paghulata nga hindi ka na makakita. Hindi na paghulata nga galabo nga nagalabo nga nagalabong imo mata antes ka mag-inom sang visionex.
0: Visionex! Slay ang kaipitibo!
4: Ang ato sa ringa pagparagad, builog inadulong sa inyo sa mga masunod, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Visionex Plus, Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Ako naman, si Josel Banyas.
0: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
6: sa tagsa kapagpitik sang taknaan. Lain-lain nga mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
7: Wala sa makapugong sa akon! Wala!
8: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanindog ang akon balahibo samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon?

0: nagkaroon sa kasugpon sa ngaton sugilanon nga ginatiguluhan 24 oras sa kasaysayan. Boxing Gloves.
1: Animal! Mga animal ka mo! Wala pa kita magtapos ay! Hindi ninyo makuha ang kwarta na gintago ko sa likom ng lugar! Gali, wala ka mo sang may makuha!
2: Nagsala ka, General!
1: Ah! Ano?
2: Nakaibalo ako kung sa din mo gintago ang kwarta. Ginsugid na sa ako ni Mayor antes siya napatay.
1: Oh! Ano?
2: Dito ini nabutang sa puno sang tanom nga sampagita sa tubang sang iya opisina. Dito mo ginbutang ang ginkawat mo nga kwarta.
1: Oh, animal! Animal! Wala pa kita magtapos sa inilo! Wala pa!

Kamusta ang kaso ni General Sir Nilo? Wala na siya sa may mahimo pa, Tiyotasyo. Sabto niya ang makasalanan nga nabuhat niya. Ay dapat lang! Tungod mabuot, kagmabinuligon si Mayor Santos sa mga tao. Apang wala sang kaluoy niya ini nga ginpatay. Hindi na siya makagwa pa, Tiyotasyo. Bangod, diri na siya manikulang sa prisuan.

0: Cacciore?
1: Oh, Jason! Nasurbar nila ang ilang problema sa matawai! Ma-update ang mga kapulisan! Gagwala na kapangaman ang among general! Tungod pugos gidang iya pagpati! Nga wala sang bisan sino! Nga makadaog sa iya! Tungod sang iya katumdanan! Apang nagsala siya!
0: Amoy nang ginasiling nga ang tanan may katapusan gid Katsuri. Pag naubos ng dibuy na sang amo nga general, gani manigulang na lang siya sa prisuhan.

0: Wala ka ba maanad sa among sininga desisyon? Ang aton pamilya, ang pamilya Villanueva, ang nagapakaon sa banwa. Kung ano ang ihambal namon, amoy ng gusto. Hindi ka dapat na magkabalaka bahin sa mga mangungumang ina.
1: Mama?

0: ka si Manua. Nakabalita na bala ka mo sang balita?
1: Aluin na, lula isa. Ano na nga balita, da?
0: Gusto kita nga pahalinon diri sa mga Villanueva.
1: Ipahalinon kita?
0: Ibaligyan ako nun nilang duta nga ini para sa isa ka proyekto. Apang nakahibalog kita, nga amo ini ang kabuhian naton.
2: Lola, hindi kita magpasugot nga madulaan kita sang balay, kag kabuhian. May matarong kita sa kadutaan nga ini.
3: Apang anak, silang may gahob dire. Paano naton sila mapunggan?
2: May pagi para dira, tay.
3: Ano nga pagi?
2: Mabuot si Miguel Villanueva. Siya ang anak ni Doña Elena na naga-eskwela sa Manila. Basi pwede naton siya nga masugilanon? Ipakita naton sa iya kung ano kamalahalon para sa ato ng kadutaan nga ini.
3: Uy, hala, doon siya nagani, nagapadulong ay nadiri, ho? Uy, ay! Oh, may ginabitin siya, ho? Oh,
4: my gosh. Lola Ising, Carmen, luya ko ang magsugilanon sa inyo.
5: FM 103.9.
6: Supple Plus Gold.
7: Kusinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Supple Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
6: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah. That's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
9: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
10: Visio Next! Marami na ang natulungan!
11: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang, gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
10: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
13: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
12: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
14: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
15: Go! Let's get it!
14: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. Uh-huh. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
16: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
17: Sister Pain.
18: Si Michelle Legale, isa ka sales lead na kabatsyag ko sa isa ka simang nakakapudlay sa pagpindo sa

0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga bukika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
2: XFM.
3: Maayo nga adlaw sa tanan nga mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan.
4: Edukasyon,
3: edukasyon, edukasyon
4: para sa ikaayong lawas.
3: Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluyang pamatyag, balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sa sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito nga mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
4: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
3: Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kun ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga inhalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce ng glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, tidasi mong taas sugar mo eh.
4: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
3: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag ka hyperglycemia. Babatsyagan mo na nadayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos dog ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
4: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
3: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman iyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang niya prompuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sini nga tugo.
4: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
3: Ang saluyot naman o kun tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang tugo kag diabetes. Ang wheatgrass, isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex. Kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo kag makabulig, dumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
4: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
3: Aray dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangustin. Kalabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangustin. Kag mahimo na makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
4: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
5: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver, nagumpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
3: Ang Evergreen Herbal Capsule kagag Evergreen Herbal Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
4: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
2: Kumain ka rin sa Sentro. Kamsa Bullseye.

0: kabal-kabala sa amon para isiling nga mahali na kami diri.
1: Awa to.
2: Hindi. Aryo, dala ko ang retrato ni lolo ko. Kagsang imo amay. Siling sang ako ni Loy. Mag-abyan sila halin sang una. Kag may nakasulat pa dira sa likod sa retrato. Kag ini, nagasiling. Ang mga duta sang Santa Rosa, ginapanagiyahan sa mga mangunguma. Suportahan natin sila, tub-tub sa katubtuban.
0: Husto ka. Kamu ang naghatag sang mga kadutaan nga ini sa amod sadto. Kaasubong, gusto nga bawion sang pamilya ninyo.
2: Wala man ako makahibalo, Lola Ising. Apang ginapangako ko sa inyo, buhaton ko ang tanan para maprotektahan kamo kang kadutaan nga ini. Bisan pa nagapahangop ini, gabatuan ko ang kagulingon ko nga pamilya.
3: Ay, madam, huwagin niya salamat. Huwagin niya salamat.
0: Saliga namon, ina. Kag madam, huwagin niya salamat, Miguel.

0: nga sunod ang mga mangunguma? Kanagpahilabot pang anak ko nga si Miguel?
1: Doon nahibal-an na ni Miguel ang matuod. Bahin sa mga kadutan. Pasikon may ginhambal na saya si Lula Ising?
0: Hindi pwede. Kinahanglan, tapuso nato ng proyekto. Sa wala pa siya sa mas madamo nga nahibal-an.
1: Ginkuha siya nga jutay nga kahon sa idalom sa labisa.
0: Oh, nakaibalo ka bala? Kung nga gusto kong igaibaligya ang mga duta, Rodrigo?
1: Wala lang. Kami mo lang gina sila nga para ina sa pamilya, kag sa banwa.
0: Ari. Amo ining amay ni Miguel, ang bana ko. Wala siya napatay sa balatian, pareho sang ginahambal naton sa tanan. Napatay siya sa isa ka grupo sa mga negosyante nga nagalagas sa amon upang kun hindi naton mabaligya ang mga duta sa amon kumpanya, kuhaon nilang tanan naton nga mangkat pati ng balay ni Miguel.
1: Ano?

0: Lola Ising, Termin, nabatian kong tanan halin kay mama. May utang galing amon pamilya. Kagtuman ka na ako nga kandidad. Kakun hindi nila ini mabayaran, madula sa amon ang tanan.
1: Oh, Miguel, wala kami makahibalo nga amo gali sinang inyo sitwasyon. Apang, nangawala ninyo dahing ginsugid sa amon ang tanan. Basikan pwede kita makabuligay.
2: Husto ka, Lola Ising. Hindi man lang kamo ang may pagkinahanglan, Miguel. Ang mga duta ngayon eh, may mga likuman. Nabatian ko sa akon, Lolo, nga may manggad nga likom nga nakatago sa duta. Mahimo nga tuma na ina para ibayad sa utang ninyo sang inyo pamilya. Kag hindi na kinahanglan nga ibaligya pang inyo duta.
0: Bah, likom nga manggad?
2: Oo, Miguel.
0: Ano nga klase sang manggad ina, Carmen?
2: Hindi pa sigurado. Apang ginasiling nga may mga hiyas kuno kag mga bulawan nga nakatago dire sa sulod sang malawig nga tiniun. Ang mga katigulangan kuno nga mangunguma ang nagtabon sang duta para maprotektahan ini. Para gamiton lang kung kinahangla na gid sang banwa.
0: Ano?

0: Ano?
1: Oo, Dunya Elena. Nabatian ko man ang inyo pagsugilanon. Kung hindi ninyo mapaligya sa amon ang inyo duta, sa sulod sang tatlo kaadlaw, hindi lang kay ikaw ang mapahamak, kundi lakip na ang mga mangunguma dito.
0: Oy!
1: Tagnat sa ibaluman ang usang bahay sa likom ng mangga dito. Gusto ko man na to para sa kaugalingon ko.
0: May, ginpakop na niyang telepono. Oh, animal! Animal! Ginpahog pa niya ako? O, dumabuang ako? Ano ba lang buhaton ko? Ano? Ano?

Aga na. Kagamunening tiyon, naging kasugta na mo ni Lola Ising. Kagsang mga mangunguma. Ang pangitao ng likong mamanggat. Babangon ako kag maghimos. Kamu padulong sa ilan ni Lola Ising. Nakaibala ako nga sila man nalangkag na sa paghimo sa ngamon bulaton. Kagabay nga hindi kami mapaslawan sa ngamon handom. Kabay lang kung tani.

interview sa mga personalidad ng nangin sentro sa balitang kontrobersiya. Sentro. Magdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sentro. Kagkaroon, yari ang

0: FM News.
1: Alas 10:45 na mga kasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagunsinin ka man sa mga bayan sa kalibutan. Welcome! Nandiri sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan, ang Sentro. Sentro! Adlaw kita sa buong mga katropa sa Webes. Hunyo 18 tuwing 2026. Ika-88 subong anibersaryo sa Charter Day sa Bacolod, mga katropa. No? Happy Charter Day, Bacolod City. Sa mga katropa na ito, wala sang opisina, wala sang trabaho sa Bacolod. Sentro. Wala sang klase, mga katropa, ha? May pila na ka mga events, programa, ang impatigahin subong adlaw sa pagdobdom sang sining, event rin sa ato sa siyudad sa Bacolod. Subong aga, mga katropang inyo, kaupod si katropang Franz Andrew Burgos. Sentro. Mga katropa, kita rin mag-inup na nahihumali na last 10:30, tubto ba last 2 isang udto? Agad sa pila ka mga importante nga mga issues, katon rin tutukan talakay kag-diskusyonan sining adlaw. Sa mga naga-monitor, tara subong sa ato, nagatutok na. O maling kay inapas ang aga, good morning sa inyo, Tananda.
2: Ari na sila! Larga na!
1: Mga katropa, update nyo kami dali sa XFM 103.9 Bacolod. Mabatihan ninyo kami mga katropa sa FM band, kag sa radio frequencies ka 103.9, kag 96.7. Kaya magkita mga katropa sa Northern Negros, XFM Sagay City, sa radio frequency naman, 87.5. Kag sa Southern Negros, XFM Cabancalan City, mga katropa, sa radio frequency naman nga 106.1. Sa Negros Oriental, XFM Canlaon City, sa radio frequency naman, mga katropa, nga 101.7. Kagyara kita sa Facebook, kag sa YouTube, paliog ko mga katropa, search dira sa inyong mga Facebook app, aton nga fanpage sa XFM Bacolod, amuning XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kag mga katropa, sa YouTube, amuning XFM 90.3 Bacolod. And mga katropa, no, mayara kita sa official streaming app sa XFM Philippines, inyo ma-download nga libre tara sa inyo nga mga Android phone sa Google Play Store app. Pangitaan nyo lang mga katropa ang XFM Radio Network. Ma-download na ninyo nga libre tara sa inyo nga mga Android phones. Kag mga katropa, ma-access ninyo darang kapin sa isenta ka mga on-air stations sa XFM Philippines. Halin sa Luzon, Visayas to Mindanao. Kag mga katropa, mayroon kita sa ginatawag nga text line. No? Text line sa XFM Bacolod. Amuning 0915-628-7926. Sa liwat, 0915-628-7926. Amunang hotline number sa XFM Bacolod. Subong aga mga katropa, ano ba mga talakayan? Nga ton tutukan. Hatagan nato sa ikalupangod kag importansya subong adlaw sa Webes diri lang sa Sentro. XFM News Sentro. Tinguhan ta ni karon mga katropa makakuha sang komento with Attorney Joe Max Ortiz. Angot diri mga katropa sa sangin pasar ng anti-political dynasty bill sang kamarang version. Ini mismo mga katropa konsiderin si Congressman Zandro Marcos ginapina niya gid ni no ang ining Congressman Zandro Marcos ang House Majority Leader mga katropa sa House of Representatives angot sa bersyon sang anti-political dynasty bill. Tingin mo ini ni Marcos mga katropa sa tunga sa mga kritisismo no nga mahina ini kag ginaprotehiran pa mga political dynasty sa pungsod imbes nga limitan o kun punggan. Yan ni karon mga katropa nga tondre nga no mahambal sang publiko. Kuanta ni karon komento si Attorney Joe Max Ortiz sa ngot diri no. Kay coverage ni mga katropa daan sa nasambit ning hagna amoning House Bill number 8389 napasar na sa ikatatlo kag third and final reading dito mga katropa sa Kamara de Representante. Kung sa tingin, no, ang inasambit ng coverage sa Sining House Bill, alam mo na yung pag-prohibit sa mga asawa kung sa mga kaparentiyan within the second degree of consanguinity or affinity from simultaneously holding o kung sa nagapadayon o kung present nga elective position. Which is the aradraga po. For example, be ako, si Mr. Juan de la Cruz, si asawa, si Juan de la Cruz, si Juana de la Cruz na be. Mapapili man, so tido bawal ni. Pero mga katropa, ano pa ginang posibilidad? No? Ano pa ginang ang magamit sa sininghag na? Mga katropa, makahatag ni balayhan sa binipisyo para sa tanan? Oh, kahit iyan mo na ginapanindugan mo. Kaya damo dahan si nanay, si tatay, si toto, si inday, si hinablosto. Puro na tanan, no? Halin sa tatay, si nanay, panaog, mga kabataan, si nanay, tatay, si nanay, as tatay, mayor, si nanay, vice mayor. Si toto, si inday, konsyales, si hinabloson to, iski chairman, iski barangay kagawad. Bungki turot. Eh, ilan na tanan mga katropa, at pamilya inkorporada ng politika. Gawa mo na bala? Only in the Philippines lang na yan mo. Mga wala huya, blaw, no? Pero, bra lang na nila mga katropa, bantayan lang na nilang oras nila. Oh, makat to, pakita lang na dito sa Barangay Hall, sa mga kapitanes, sa ilabinig is barangay dere. Oh, luso sa mga konsyales man. No? Oh, sino man, sino pagida mga katropa, da? Makat to lang sa opisina, pakita lang, pagkidugidugay, iway na na, da? O, doon matrabaho, mga kamuya. O, dapat trabaho, kamususto. Hindi siling niya ang politika, ya, imuon niyo galatasan. O, pugaon niyo na nga pugaon ng pundo, da. Tapos, sigumuraw mga katropa, at goodbye. Impas na mabulo sa administrasyon, da, kung sino na nga sa sino man ang abanwa, da, sino na nga barangay, da. Ba? Eh, muna lang mga katropa, Dres Pilipinas, amo na yan mo, no? Kauluya. Ba? Kauluya, no? Pero tayo ano ni Karon Mambal sa ibang mga eksperto angot sa sining hagna ni mga katropa. Oo nga, ati. Pasado na sa Kamara de Representante mga katropa. No? Samtang kuwanta man ni Karon na pahayag si Councilor Wilson Gamboa Jr. angot sa subong Charter Day mga katropa. We will discuss with the chairman sa Committee on History, Idris Bacolod. If there is some ano ni mga katropa, no? Kahit isang unang nag-question, tingin doon sa October 19 maning charter date, dere. Kaya subong nga nag-June 18. Pero mga katropa, discuss ta na, no? Kahit dumdumang ko ni sa unay, every time after mascara, pagka next day, charter day, holiday. Tingaling mga katropa, October 19, clarification is the inauguration. Pero tingin mga katropa, ang June 18 niya mga katropa, ang ginugyunan, no? Amuning maging charter day sa siyudad sa Bacolod. Kuwanta na karong komento si Councilor Wilson Gamboa Jr., chairman sa Committee on History, Idris Sato, sa sanggunian panglusod sa siyudad sa Bacolod, mga katropa. Centro! Alas 10:53 na, ay yun nabatayan ng mga ato mga topiko. Tutukan talaga ang kadiskusyon na nato ang siningad lang sa webes, dari lang sa Centro.
0: Centro sa mga mali, Centro sa mga impormasyon. Centro!
1: Mga katropa, ipakilala ko na sa inyong ultimate trio sang yes to health. Mga katropa, mga ang ultimate trio sang yes to health. Amuning Santon plus Gold. Santon Vitamin C kagang Premium D3. Mga katropa, ang Santon plus Gold made of mangosteen, marguso, malunggay, aos ka, speroli. Hindi ko mini mga katropa sa isa ka kapsula. Agon nga makabulig ini dula sa mga bukol-bukol sa lawas. Benign man o cold malignant. High blood ka, diabetic ka. Mga katropa, muna nang sabat sinyo nga problema dira. Pero so kung ano pag ang mga balatian nga ra sa inyo sa karon nga doon nagatagid sa kabudlayan, especially whole sa inyo nga trabaho, sa inyo nga pagpangabuhi, mga katropa, tap na unta na. Basta, adlaw-adlawon tang pagtumarsang Santon plus Gold. Let's make it a habit mga katropa, kahit tingin yung mga balatian, posible nga hindi kita kapakot, no? Atakiyon kita, basta hindi kita protektado. And also mga katropa, safe and effective, 100% effective ang Santon plus Gold. Meron magkita mga katropa sa alkaline base ka vitamin C naman ha. Amuning Santon Vitamin C. Mayroon mangosteen, spirulina, kag mga prutas. Kamangkaranong gid sa vitamin C. Mga katropa, makapaboost ini sa atong immune system. Kag makapabulig sa aton mga katropa. Makapabulig ini sa aton likaw sa mga balatian nga nagauso subong bangod sa pagkambyo sa klima.
0: Sentro.
1: And also, hindi ka mo magkalipat by Premium D3 man kita. Ang Premium D3 naman mga katropa, made of virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3. Hinting ubi ni mga katropa sa isa ka soft gel para makabulig ni pa-healthy sa itong mga cells, makapalikaw pa sa aton sa mga infections nga kausang bakterya kag viruses, kag makapabakod sa aton nga katul-anan mga katropa. Ang Premium D3, no? Namin ni sila updon sang Santon Plus Gold kag sang Santon Vitamin C. Mapakalinitan ng mga katropa sa Yes to Health Wellness Center ng Hamtang dira sa Dalan Lizares, Barangay 39, siyudad sang Bacolod, kag sa mga leading drugstores nationwide mga katropa. Sa Mercury Drugstore, sa South Star Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, kag mga katropa, sa online, sa Shopee, inyo ini nga mabakan.
0: Sentro.
1: Alas 10:56 na mga katropa. Lilion Takon available ng PDMPD Subong nga adlaw para makadulong kita sa pinakaulihing nga lakat sang panahon mga katropa. Sining adlaw sang Webes. Ti holiday ni Subong pero ang ibaan mas ginpili na lang gini magpaimuyong balay. No kay nga man ay sa pagkagasto lahalay kalagaw. Amo na, no? Mapay mo yun, tapos balay, para ka-safe ta. Pero gali mga katropa, gumarawan, gali, gasto, pagkain kong wala ubra, no? Makagasto, pagkain kong wala ubra, di ba? Pero galing iba niya mga katropa, may mga plano na sila nga ila, at amo na nag, basiguro, may mga pag-outing-outing, family banding mga katropa, nga every time kung amo lang maning makabawi, gid mo, no? So, siling siyang iban, para mas malawig, pagkain ang inyo nga, ano, para mas malawig pagidang inyo nga no mga katropa nga bakasyon. O ti siling sang iban nagutek di sa ako na believe pagibla pagka Biyernes. Para Wibis Biyernes Sabado Domingo bakasyon sana all gid mo no.
3: Wow, ka perfect.
1: Pero galing ti mga katropa buwas balik na normal ang iban ha. Balik kita sa trabaho buwas.
0: Sentro.
1: Si ma'am meter kita bala sang pa-wipe nagligad ni sana long weekend ba no baw sana all na lang gid mo. Sunod-sunod ba no? Sako sang holiday subong ng mga katropa subong bulan sang Hunyo. Padulungan tang PDMPD basi makatag sila sa aton sang update sa lakas sang panahon sining adlaw sang Webes. Mga katropa para mahibaluan ta para makadulong kita sang uli nga detalye sa lakas sang tiempo ta subong.
0: Sentro.
1: Top sa adlaw sang Biyernes kag sa Madason nga semana. Kay ti mga katropa wala man kita sang ano no, update angot sa mga low pressure areas nga posible nga mangin bagyo kag maka-experience na makita mga katropa sang pag-ulan-ulan. Pero sang tinalikdan nga mga inadlaw update sa aton sang PDMPD do nangin mahawan ang ano no, ang aton kahawaan. Pero kunura sa gabi mga katropa may mga natalupang dan kita no. Grabe ang pagtipon sang panganod, especially galom. Maybe in some areas may ulan. But sa iban nga portion, wala. Tiyan mo na mga epekto, mga katropa, mga cloud clusters. But they are not influenced by some weather disturbance. Just like sa low pressure area, mga katropa, nga mo nabi ang makatugas ang pila ka mga activities, especially sa aton nga weather system. No? Nga makakos ang pagkambyo sa panahon, no? Ay mga katropa, dragi na daw nagatuhawang ko na nun yung mga sa mga balatian. Especially gulpi lang kambyo klima. No? Sige, mga katropa, check na ning PDMPD, RSPA ka linya for update. No? Makaupo na ton si Sir Melvin Fierro.
0: XFM Weather Update Central.
1: Sir Melvin, good morning. Kaupo mo subong sir sa katropa Andrew.
4: Morning, katropa Andrew. Pag sa Taranta pa naman update natin sa pinakauling na kasato ng panahon na Hunyo 18. So kita ako yung 2,000 Webes ng adlaw.
1: Yes, sir.
4: Para yung nag-apekto sa ato ng Easterlies, nag-apekto man sa Southern Luzon, Visayas, kung nasilangan mga bayan niya sa Mindanao. Ang Easterlies, magadalas ang kasarangan, tugtugmangin may magulugan-ugon mga kalangitan, kag may mga isolated din lang ang mga pagulan, kagpapangilat mga kagpapanag-uog. Nag-apekto man niya sa Visayas, Calabarzon, may Marupa, Bicol Region, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, lakip naman ang Davao Oriental. Samtang localized thunderstorms, ang gapikto naman niya sa Pilamangkabayan, sa Metro Manila, Kapungsod, Pilipinas. Ang Negros Island Region, lakip naman ang Negros Occidental, Bacolod City, maka-experience kita sa fair weather, kami matsansa sa Gapon, sa mga isolated yun lang ang mapaulan kapag pangilat yung pagpanaguhog. Nga dulot na sa localized thunderstorms, pag-easterlies. Mahina itong tubig sa kasarangan, ngayop sa hangin, gikan sa nasilangan, kagabagat na nasilangan, ang naka-influensya sa kabusan ng bahay niya sa ating probinsya. Ang kanagatan sa ating probinsya may kasarangan, tungtog babulo-balod. Ang adlaw na butla ko na 5.5 ka magatunod, alas 6.11 karo naman niya sa hapon. Ang atong temperatura, nasugod kita 5.5, magrapot kita 32 degrees Celsius. Update na ito sa ating abukan kanlaon. Ang katerpang Andrew, may tuwa kaas, emission kita na record. Kasulod sa 24 oras. Mm-hmm. Nagalapot sa Siam, ka-volcanic earthquake. Upo naman ang isa ka-tremor kaya nagalapot sa mga 2,708 na kinulalda sa Biafra Sulfur kaya nagataas sa mga 400 meters ang asusang Bulkan Canlaon. Nagapabilin sa Biafra ng alert level 2 ang Bulkan Canlaon. Inisip Melvin Piero sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Negros Occidental. Maraming salamat kay Agmayong Puto sa luas.
1: Sir Melvin, thank you, Ged.
4: Salamat kay Agmayong Puto.
1: Yes, sir. Mga katropa, ito na ba tayo, Sir Melvin Piero, no? Sa pinakauli na ito nga update sa lakasang panahon sa far do, ano, no? Do kahawan man sa nga ito nga, especially sa bahay sa nga Pacific Ocean, bala? Ay, dinagram, ginanda mismo, mga katropang balantayan, nga masami bala nga gina, ano, nagatuhaw o kung nagkahuman ang bagyo o low pressure area. Ito yung mga katropa, for the basic ano na lang ni naton, ang bagyo came from ano gini ano, nagasugod sa low pressure area. So basta nga ma-influensyahan sa ibang pagiging mga forces and also sa mga kung ano pagiging mga elements magresulta ini sang tropical depression. No? Na makalabot ini tropical storm, tropical cyclone na magresulta sa ano mga katropa, no, super typhoon. Ka delikado na. Pero tingnan mo naman ang balantayan sa aton nga Weather Bureau if this coming months or this coming weeks and days, mga katropa, posibleng nga mag-ano naman kita, no? May magtuhaw naman nga pagkambyo sang tiyempota, mga katropa. Sentro. Alas 11:02 na, mga katropa. Diri na kita sa aton nga formal nga discussion, no? Kay isa ini sa mga pinaka-importante ginabantayan sang tanan ang nasambit ng mga katropa nga pagduso sang hagna sang anti-political dynasty. Kung anti-political dynasty bill. Dari mga katropa, no, ginpasar na mga katropa ang nasambit ng hagna. Napasar na sa third and final reading dito sa Kamara de Representante o sa House of Representatives. O mga katropa, no? Considering din nakabaton din isang 267 yes and 20 ang wala nagpaborder kag may arasang 7 abstentions. Mga katropa, no? Magresulta man nagyapon into yes ang mga abstentions ngayon. No. So ito yung mga katropa, ang nasambit ng hagna ang House Bill number 8389 o kung namunin ginapropose ng Anti-Political Dynasty Act. Isa ni sa katikang, no? Nga mag-disenyo sang sa concentration sa political power, oh, especially sa mga magimata sa ukon sa pamilya, nga amo ni mga katropa gina-take advantage nila to expand opportunities for more Filipinos, nga makapangita sa public ukon makapungko man sa public office. Itagaan taman chance ang ibanin din lang tanan nga ato na lang apelyido da. Oh, di ba? Hindi kino kalain man. Kari mga katropa, kwanta ni komento, pila ka mga eksperto, ili especially sa legalidad. No? Makaupon natin sa piyang kalinya, mga katropa, sining oras si Attorney Joe Max Ortiz. Centro. Attorney Maing Udto, kaupon mo subog si Katropang Andro. Attorney, welcome sa XFM.
5: Good morning, Katropang Andro.
1: Yes, Attorney.
5: Sa maugot ng tagpalamati, mayong aga man.
1: Salamat, Attorney, sa mga time, sining adlaw. Attorney, iti doon na pasar na sa ikatatlo, ikatatlo nga pagbasa sa Kamara, ang nasambit ning House Bill number 8389 ako na muling Anti-Political Dynasty Act, Attorney?
5: Ate, ang next na Senate na.
1: Sinado
5: so
1: na.
5: Kung na-aprobahan sa Senate,
1: Senate version.
5: This will be a milestone sa aton nga history.
1: Okay.
5: First time napasar ang Anti-Dynasty Bill,
1: yes,
5: na ginahulat. 1987 Constitution, hasta subong, why gini ma mapasar. Kung mapasar ini, this will be the most important achievement sa Marcos administration.
1: Mm-hmm.
5: Imagine mo, madula na ang family dynasty. Di kundi ang mga kwalifikado, may chance man nga makapungko man bilang mga public officials.
1: Gani man.
5: Kaysa subong kung practically ginamonopolize sa mga dagko ang politiko.
1: Mm-hmm.
5: Sa Senate pa lang, tatlo ka magulutod, arada.
1: Mm-hmm.
5: O, diri sa syudad sa Bacolod ka sa Negros.
1: Mm-hmm.
5: Isa man lang kapamilya ang nagapalakat sini, daw sila na nakibalo.
1: Mm-hmm.
5: Pero, kung mapasarin ni siya, kagmangin layina, may chance ang mga kwalifikado nga mga citizens ng aton nga country nga makapungko man, kagmakaservisyo sa aton nga mga pumuluyo.
1: Oo. Okay. Pero Atty. Diary, no, doging question man ni si Congressman, House Majority Leader, Congressman Sandro Marcos about sa sining, ano no, siningad na blatter ni after sa pagpasar ini sa Kamara. Kahit doon gina, ano pag ginikon na attorney, doon mas, ano pag ginikon na protehiran pag ginikon ng mga political dynasty, ginakabig nga, isa ini kuno ka mahina, man kuno attorney nga balasihan, be?
5: Mm-hmm. Depende na sa kontinido, sa final version
1: okay.
5: of the bill.
1: Okay.
5: Kung kay kadamo mo, sobra na pulo ka bills da, naging pasa ng kalain-lain. So, inisya, kung this will be a collective nga idea
1: yes.
5: kung bala tub-tub ang limitasyon sa first cousin, kung bala sa utod, kung bala inisya applicable sa in-laws, brother-in-law, kung naka ang imobla brother-in-law, kung mayor ka, hindi man makapapili, as mayor, as mayor lang, counselor pwede, ang ibang position pwede man. Oh, so these are questions nga must be defined sang aton nga kwan.
1: Yo.
5: Sang bill.
1: Okay. So attorney, ari no, tod hindi ba kita kapakot sinikon ano gid man ni ang final version gid man. Pero attorney, if in case no, ano na ni siya bla dapat maging aware na ang mga nagapungko nga mga politiko nga which is puro mantanan paryentehan ay mga mag-utod, mga mag-asawahay, attorney.
5: Ate, san o ini may pikto sa 2028? So, ano sa sugod sa 2028 automatic pala ang mga partyana ay ma-resign na?
1: Okay, okay.
5: O kung hindi?
1: Oo,
5: so,
1: oh,
5: these are questions na dapat sabton sa ining anti-dynasty law. So depende na ina siya katropang Andro.
1: Yes, attorney.
5: Kung nanugid ang ilang deliberation,
1: cool.
5: No?
1: Mm-mm.
5: Para sa final version.
1: Okay.
5: So te mabalanta na eh kung ano.
1: Mm-mm, gani man. So te amo ni sa subong attorney ang pinaka para si moya dako gini ang ano no? Kadalagan man para sa mga Pilipino nga iduso nga nahatagan gini sa attention. Attorney?
5: Yes, yes, because this is the first time.
1: Gani man.
5: Mapasar. Ilan na kabir si Pasada, si Mirel
1: yes.
5: Defensor Santiago,
1: mm.
5: si Drilon.
1: Mm-mm. Tagaduso ni.
5: Taga-duso.
1: Oo.
5: Wala ginamaksyon ng tanan.
1: Oo, wala ginina
5: pero sapakan. Sa subong, siguro ini siya, paliprodukto ni inis ang demand gin sang pumuluyo.
1: No
5: one for all, dulaon tag ini ang kuan, ang mga pamilya ni.
1: Mm-mm.
5: Nga lisa una, amo ang nagkakontrol sa aton pamulitika.
1: Oo.
5: Oo, bisandiin nga lugar. Mm-mm. Bisan ang mga Duterte, imagine. Ang presidente si Duterte.
1: Mm-mm.
5: Ang mga sa subong ang vice president Sara Duterte.
1: Mm-mm.
5: Ang amay mayor.
1: Mm-mm.
5: Ang utod vice mayor.
1: Mm-mm.
5: Ang sa kongreso subong tatlo ka Dutertes. So din kita sa amusinang asin nga na sitwasyon.
1: Oo. Kundi,
5: mas mayo na nga once and for all. Matapos na nani kag ma-aprubahan ang ina nga laye.
1: Mm-hmm.
5: Siguro ako ya personally once ma-approve ina siya nga laye, no, ang anti dynasty law.
1: Oo.
5: Ate dako ang celebration para sa pumuluyo.
1: Okay. Attorney, if in case bala no, hindi tapaman ni mahambal kun ano gining plastada sini. For example, may sa palaabuton ng mga eleksyon no, na tukiban bisang pumuluyo nga oh, magutod na magamay na nga may political anti-political dynasty nga mapursog is lagya po na, well, attorney, ano ni siya man, ang sabahin ni sa Comelec Ayan.
5: Yes, maka-file ka immediately disqualification.
1: Oh, okay.
5: Okay? Sa subong, Baluka, ang isa lang gid ka provision, ang parte sa barangay.
1: Yes, amo na.
5: Or kapitan ng imong amay, hindi ka pwedeng
1: mag-kagawad.
5: Oo. Mm-hmm. Sa kabataang barangay lang.
1: Iske lang?
5: O, sa iske lang. Pero kung hindi iske, wala isang provision. Meaning, ang doon ka mag-utod, pwede ka kagawad.
1: Okay.
5: Ang imo nga utod man, kapitan, ikaw-utod, pwede ka kagawad. Wala provision. So, ang ini nga anti-dynasty, why takibalo kung this will only cover local officials up to the level sa council ya sa Sangguniang Bayan or Sangguniang Panlungsod. I do not know kung nadala na da ang barangay.
1: Gani man.
5: So, sina nga punto, isa ho na lang, dala dapat ang barangay.
1: Correct
5: na.
1: Gani man.
5: Oo.
1: Kaya tido da mo, nagkita attorney mo.
5: Tanaw balada ang utod, kapitan. Ang utod, kagawad. Duwa pa ka kagawad. Dapat
1: gani man.
5: Dapat na siguro dala una na.
1: Oo. Correct na. Te, bali, amo ni subong nga to, hindi nga, ano, attorney, wala tonta ni. Kay posible pila ni siya attorney, for example na pasara ni siya bituod sa kamara, ti pila pa ni siya ka adlaw hulaton antes naman ni for the version sang Senate attorney.
5: Ate, may publication nga ginatawag hulaton mo ang publication, definitely siguro base hindi covered ni ang November 2026 nga barangay elections.
1: Okay.
5: So, base this will apply sa 2028 na siguro.
1: Posible. Okay, kay gani man. Sige. Attorney, iagi ko na lang ginibala. Ano ning mahambal ta sa karon kay regarding diri bala no sa mga kaso nga ginfile against sa kay ano ni kay Mike Defensor about nibala sa mga qualified human trafficking charges. Matapos, sibla attorney nga siya, ti, kabalo naman kita ni, do siyang nagwanga do promoter sa 18 ex-bodyguards, ex-marines, attorney?
5: So, ini ang parte 18 marines ni, kagiging filing nga kaso against kay Defensor, obviously, politically motivated ni Tanan.
1: Okay?
5: Okay? Di, galing kay amunan ni subong ang political drama sa Pungsod Pilipinas, let it be kung ano madangtan sinada. Samtang inaduso ni Mike Defensor, nga dala sa ungid ang halos mga senador na, kag iban pagid nga kalyado nga anti-Duterte, siyempre, mabalos man ang sapiak, agad maipit siya, pailan siyang kaso. So all this, may go signal na niya from Malacanang. Kung sinoda ang ma-survive sa sinangaway, it will be the survival of the fittest. Kung masarangan, pariyo na subong sinado da. Di away politika. Ini ang kay Mike Defensor, away manigapon politika. Matira ang matibay.
1: Gani man.
5: Do you think si Chavit Singson ma-survive na ni Tanan? Subong, undi attack si Chavit Singson. Pero ba si Dugay-Dugay, siya naman ang sa depensa.
1: Okay.
5: Hindi, siya man pangitaan ni Perensya. So kung ikaw nga nag-attacki da, preparar ka man, kay may buho ka man nga usisahon naman sa ibanda. O, sumong sigat sa liyan. Pati ang mga transaksyon sa iya kumpanya sa mga water districts, ginaukat naman na subong. Di, ang problema galing sa 18 Marines, kundiin ka mo nga venue.
1: Okay. Okay.
5: Mapamatian.
1: Oo.
5: Kay kung hindi sa Senado, hindi sa Blue Ribbon Committee, diin nga venue ka karon nga may expose ka against the senators, kundi wala.
1: Oo.
5: Kaya drama ka lang da sa Facebook, drama ka lang da sa ibang nga binyo, nga hindi man under oath, one-sided ang ginatawag nga investigasyon. So the only binyo na mga epektibo ini will be at the committee sa Blue Ribbon.
1: Okay.
5: Di kay karon ang Blue Ribbon, kontrolado man sa Gatchelian Block. Di mano da karon ang grupo ni Mike Defensor.
1: Oo.
5: Kundi between ka da. Kung i-file, hindi ka man kadali-dali i-file again sa mga senador ni, nga kalyado sa Malacanang, kay tungod ang ombudsman naton, kag ang Department of Justice, di mga remulyas man na da. Paano ka da makalusot? So it will be an uphill battle on the part of the Cayetano Group nga maduso ini tanan at this time, no? Unless, of course, masiling ka may people power. But the people power, ang kondisyon sa people power, wala nag-exist. So you cannot have a people power, bisan anong mga sugid, just like what happened to the first people power,
1: okay,
5: the second people power, nato tanan, may go signal to ya sa simbahan Katoliko.
1: Mm-hmm.
5: That's the reality. Mm-hmm. It was Cardinal Sin nga nag-ignite sa to yang people power. Di, kayo eh, wala sang go signal sa simbahan Katoliko. In the first place, mismo ang mga kaparian, ginakusa nga nagbaton man sa malita.
1: Mm-hmm.
5: Oh, di, matabo ayhan, do you think ayhan ang simbahan Katoliko? Mm-hmm. May interest sa sina nga people power? Without the support from the Catholic Church, that people power will never succeed.
1: Mm-hmm. Okay, attorney. Sige, no? So, bali, attorney, ang plastada sini, ti ang pagkambyo ni Joel Villanueva, unexpected gina, attorney, no?
5: Hindi man nga unexpected. Expected okay. Na actually. Sa mga planners, mm-hmm. sa mga brainstormers siya sa Malacanang, expected na kay by kada choice.
1: Okay.
5: Mm-hmm. Pareho kay Jesus Cudero.
1: Mm-hmm.
5: Inatawag mo ina kung sa kanta pa,
1: mm-hmm.
5: torn between two lovers. O, oh, din ka karon. Heart evangeliste ka o kung mapriso ka. O, oh, din ka.
1: Gani man, o.
5: O, oh, kung Joel Villanueva, din ka.
1: Mm.
5: Sa simbahan mo,
1: oh, oh.
5: Na si tatay mo nga si Ede Juan, nga Christ is Lord.
1: O,
5: oh, nga, o kung mapapriso ka, din ka.
1: Mm.
5: Siyempre, force ka.
1: Mm-hmm.
5: Mag-accede ka to, may-yield ka to
1: oo.
5: Sa Malacanang.
1: Mm-hmm.
5: Kaya tungod, nakita mo naman nga si Diego Estrada na priso.
1: Oo. Oh, oh.
5: Kung ikaw si Bunggo,
1: mm-hmm.
5: oh, ang loyalty ni Bunggo, ara mm-hmm. lang ya sa kay former President Digong.
1: Oh, yes.
5: Wala ya kay Sara Duterte, kag sa kay Baste. Kaya di, mm-hmm. gina-criticize gani ni Baste
1: mm-hmm.
5: si Bunggo.
1: Mm-hmm.
5: Nga way siya mag-guan.

0: witnesses. They have just strength. Incidentally, they are put, they are posted to the wall nga may kapasingan tuan. Hindi ka man kasaka sa wall kay kataas. Kundi masurrender ka na lang, ipasa ka na yun, tipyo ko din, after all, politika mo lang yun eh. There are no permanent friends or permanent interest in politics, only permanent interest. So your interest is na hindi ka mapriso. Oh, kundi, siyempre, tipyo ka to anay, temporary mo, temporary mo lang niya. Amo na ang realidad sa subong.
1: Okay, sige. Atar, niyari na lang o last na lang gini. Kaya doon nag-start na ni Subong ang ni Vice President Sara Duterte, blatter ni. Subong adlang, yan nga pre-trial conference for the impeachment sa Senado, atar ni.
0: Okay, ina pre-trial. Kag inatawag ang preliminary conference, preparasyon ina sa July 6.
1: July 6.
0: Question. Oh, madayon ang impeachment trial sa July 6. Diyan si Reyes.
1: Okay.
0: Sino ma-preside? Siyempre ang ma-preside, kung sino piliyon sa Gatchalian na block.
1: Ah, okay.
0: Oh.
1: Hindi si Gatchalian?
0: Kung laban-laban da, it's either Chief Escudero o kung si Pangilinan, kay Tungod Abogado sila.
1: Okay.
0: Gatchalian will not preside that impeachment trial.
1: Yes,
0: now,
1: sir.
0: Ang next question, paano mo ma-convict si Sara Duterte after na-present ang evidence? Will it be two-thirds of 24 under Article 11, Section 6?
1: Gani man.
0: O kung ang qualified lang ang active nga senador? That is a constitutional or legal issue na dapat i-resolver sa Korte Suprema. So ang matabo sina at the start of the trial, it is possible na di Gatchalian Block will file a petition for declaratory relief before the Supreme Court, asking the Supreme Court to declare kung ano git ang butuhay da, two-thirds of 24 o kung two-thirds of the active members only of the Senate.
1: Okay.
0: Kaya preso na si Jinggoy, minus 1, 23. Kung madakop si Bato, minus 1 naman, 22. So ano mag-compute siyang two-thirds? Based on 24 or based on 22? So that issue can only be resolved by the Supreme Court.
1: Okay, sige, no? So balit ni attorney, ang mga, ang ini, kung lang taon ta, ang pinaka-formal gid nga pag-umpisa ni sa July 6 gid. So attorney, ang na-mention naton, hindi nagali si Senate President gid ang mangin presiding, ano ni, no?
0: Not necessarily.
1: Okay.
0: For purposes of the impeachment trial, pwede sila kapili kung sino gid.
1: Okay.
0: But, ang PO sinariya, mahalin na sa Gatchalian Block. Okay? So, mag-start ang hearing kay ang ilang testigo da, 25 kabilog. Then, kung 25 na kabilog da, it will take siling sang iban niya malabutan pa ni 2027.
1: Okay.
0: Do you think malabit sa 27? The answer is no. Sa tatlo articles of impeachment, kung sigurado mo lang nga makapakonvict ka, isa lang articles of impeachment, that's enough already. You can rest, for example.
1: Okay.
0: Ang isa dira, ang confidential funds nga 125 million. So if the prosecution can prove nga klaro ang ebidensya nila, 100% makonvict mo Sara Duterte on the basis alone of one impeachment complaint, so you don't have to continue presenting evidence for the second and third impeachment articles of impeachment because sure ka naman na mga mapapakonvict mo si Sara Duterte. Short of saying, na in 3 months, mabinatuhay na ni. Okay? So, ang question, ano ayan ang posible nga butuhay? Amo nang iya ang dako nga pamangkot.
1: Okay. Gani man. Sige. Attorney, with this, thank you good for this discussion. Kag sa sining mga updates, attorney, good morning dira.
0: Oh, salamat good. Kag sa aton maukod nga tagpalamati mayong aga.
1: Yes, attorney.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
1: Mga katropa, ito na batayan si Attorney Joe Max Ortiz. Angkot sa sino yung mga tropang paglantaw, no? Especially sa lakad sa politika subong sa Pilipinas and especially pila ka mga hagda ang ginpasat sa ang kabara kahapon, especially sa ang panawagan sa presidente angkot sa nasabit yung special session to. O, pero ting kahapon mga katropa, wala labot sa kamara, nagpatigayon sa special session ang Senate, nagpatigayon man. Pero galing ting mga katropa, no show si Anay Senate President Alan Peter Cayetano, no? But ang the rest of the gang na ara man ang iba, no? Pero siya yung wala mga katropa.
2: Sentro.

0: alas 11:22 na, mga katropa. Tinguan, tabala makapakigangot sa Calatrava PNP Dugidugay. Kay may isa naman ni kalalaki, oh. 39 anyos nga lalaki ang gintiro patay. Oh. Dito sa may barangay Patunan sa Banwas ng Calatrava. Magatingwa lang kita, mga tropa, makapakigangot sa Calatrava PNP basi maka ano kita karon sa ilan, no, makakuha kita sa ilan ng tiempo. Kaga pila pa gini ka mga insidente, mga tropa. Dito naman sa Banwa sa Lakasiliana, no. Aksidente man. Kag ti mga tropa, isa ang patay man. No? Centro. Pagbungguan na isa ka tricycle kag isa ka single nga motor wa. Dira mismo sa may hasyenda na Halinan, Barangay Robles sa Banwa sa Lakasiliana, aksidente o motor versus tricycle, isa patay. Kagiban pa gid mga katropa nga mga topics, balita sa syudad, kagiban pa. Ato ni karon mga tropa, balikan pagkatapos gid lamang sini, please stand by.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
4: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
3: Marami na akong narinig
4: na testimonya
3: tungkol sa Santon Plus Gold.
4: Kaya sabi ko, try ko rin.
3: Laking pasasalamat ko talaga.
4: Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
7: Vision Next, marami na ang natulungan.
8: Maghihisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
7: Vision X, epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
9: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
10: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
11: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibigay.

0: Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog, kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
1: The Secrets of Health.
2: Speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si ni Doc Leo?
3: Actually, may specific, Sir Jocelyn, nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kung dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legume sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds, pagabot naman sa aton sa calcium, dira sa leaf green vegetables or even magnesium, mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josil, ginaupod man siya sa dietary approaches. Tikwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerding autanon. So kung manotice naton, Sir Josil, sa ginatawag protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara gid permi mga madahon, kag biyerding mga autanon.
2: Could you imagine that nga ang karne kon aton nga kanon, labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa ato sininga lawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang iya sininga digestion, bala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang ang tao, lugar ni mo mabatsagan niya nakagwa na ang byproducts ang karni nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya do grabe gidya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karni, tatlo ka adlaw ara sa sa imo sa tingat yan.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan iwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
1: The Secrets of Health.
2: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan gi kamo kabusog-busogid bala. Dapat banabanaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita nga hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sininga digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kwaon niyang duga mambalari ako kinanglanon duga aw gasip ihaboy na. Inom na lang sila sig Santone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive, ano ang pag-inom sinikag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
3: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santone Gold Capsule, timera sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga daan niya nagresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josil. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina, nag-aangkon niya sa phycocyanin, isa niya ka antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sa galit sa aton sininga pag-function sang kaugatan. Ginapabakod nyo man sini ang aton sining mga kaugatan kag makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga ginatawag sirkulasyon kag magpanami pagin ang pag-functionar sa aton sininga kurason. Ang garlic nga nag-angkon niya sa allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man niya siya, Sir Josil, nagabulig panami sa aton sining pag-sirkular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sininga pag-pahanunot kag may manami man, Sir Josil, nga efekto pagabot sa aton sininga lipid profile, sa aton sininga cholesterol, sa aton sininga triglyceride, kag naga-enhance man ni Sir Josil sa nitric oxide production nga isa man na siya sang approach kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
5: Yeah!
2: Mag-inom ka mo sang ultimate trial. Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto nga ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo, bala pamangkot lang kamo sa Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C.
1: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santone Gold Coffee Mix, extraordinaryo. ang imo sila nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapil sa Sir Josile. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
1: The secret of health.
5: Hala, ka exciting.
6: Ang kape nga puno sang sustansya, suabe, ang timpla, saboroso kag wala tupong sa kahamot. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen herbal capsule, may pito ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hiko. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado mabakal sa mga butika.
7: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast, some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
8: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
9: XFM Bacolod, News and Public Service Authority.
10: Centro!
11: XFM News.
12: XFM time alas sa 11:30 na. O na alas 11:33 na mga katropa, no? Nagabling na ito ko pala tuntunan ng Sentro.
13: Sentro!
12: Parang nyo din mga katropa kaupod, si katropang Franz Andrew Burgos.

0: Kag mga katropa, subong nga adlaw ga celebrar kita sang ika 88 nga ano, nga charter day, no? So, ting mga katropa tingwan tani nga makapakingangot with Councilor Wilson Gamboa Jr. Para maano tano. May ang iban sa ato na rin mga katropa may gusto lang gid balang mahibaluan. May mga gusto ipamangkot. Especially mga katropa sa aton during ano gino do sang maragtas ang Bacolod, di ba? Makuha kita sang ano mga katropa, no? Payag from Chairman sa Committee on History sa Bacolod with Councilor Wilson Gamboa Jr. Angot sini mga katropa sa ika-88 nga Charter Day subong sa siyudad sang Bacolod. Centro. Sa piyakaling niya mga katropa, si Councilor Wilson Gamboa Jr. Councilor, maing aga, welcome diri sa XFM. Kaupod mo subong sir si katropang Andrew, Councilor.
1: Well, Sir Andrew, mayong aga.
0: Good morning.
1: Mayong aga.
0: Salamat gid, Councilor, sa imong tiyempo subong, no? Sir Welty, ang Charter Day, ano ni ang mga gina... Ano ang kaundang ni subong Councilor, sir?
1: Pasensya gid niya sa Sir Andrew, ha? Kaya ito, from the very start, at that time, I was chairman of the Committee on History, Culture and Art. Tanggin sa inoy na nila ang Charter Day celebration from October 19 to June 18.
0: Uh-uh.
1: Ginupumiran itong naya ang among atitang.
0: Okay.
1: Rason ko nga nga kahapon, nagpabalo na ko niya nga daan sa kay Councilor Homer Baez, ang organizers ang kumunya sa first day celebration, na kailigipit ako niya pag medyo respect sa mga opikalit, no? Kunta ako nga mga katikante, kagula ko niya nagpakita ka din sa mga celebration. Kasi, ato ya sa Japan nga pumindogan nga ang pagselebrate nga atong Charter Day celebration dapat October 19 kan hindi June 18.
0: Okay. Oo. So bali Councilor, ang for the clarification lang gid bala Councilor, no? Ano gini sir ang matutuod bala celebration or pagdumdum sa atong Charter Day, Councilor?
1: Okay. Ang June 18 manual among ato ya nga adlaw nga gin pirmahan ang presidente ang among cityhood.
0: Okay.
1: Ang main city abi ang sudat sa Bacolod. So hindi mo silingon na human ako na nanood nga klaro mang kayo sa among charter upon cityhood na pagpirmahanay.
0: Yes, sir.
1: Nga it's ang charter shall be matatapos na mag-organisar ang ay.
0: Okay.
1: Ang mag-appoint na qualified niya mayor kada amuman ang pag-induct ng bagong mga membro sa konseho.
0: Okay.
1: So, ang pinpermahan na ito yan nila, between that year, June 18 to October 19, munisipyo patuyas ang kuamay. Ang bakong ko yan, ang municipal mayor, may mga funsional, mga misyara na municipal ko.
0: Oo. Okay.
1: And then, municipal mayor, Siyoko. Oo, Siyoko.
0: Okay. Councilor, hello.
1: Yes, sir.
0: Okay.
1: Yes, sir.
0: Do erratic ang aton nga signal. Councilor, ulo adjust kami anay. Kay nga mo signal do hindi ano gino. Adra sa imo. Sige, balikan ta si Councilor Gamboa. Centro. Kasi maka ulo adjust kita sa iya, no? Para makatag kita sa ano, mas klaro ning pahayag. Sige mga katropa, balikan tayo si Councilor Wilson Gamboa Jr. Once again, ini nga payag sa ano gid no? Ini nga Charter Day celebration mga katropa. Okay, subong mga katropa mo ni daan niya, no? June 18. Dogin, ano giniliwat? Though may mga other questions man.
1: Okay na.
0: Sige. Okay, Councilor. Sige, patayin, sir. Patayin, sir.
1: So, among mga nangaton, no? It became a city only after the appointment of the city mayor na ito sa din, amo to si Fredo Montelibano. Senior, kad ang pag-appointment, kad pag-induct ng bagong mga konsyales, that is the only date, the only time na naging cityhood kita, which is the Charter Day of Bacolod City, not June 18.
0: Okay. So, bali, Councilor, ano gid ang ano, October, no? Or ano?
1: October 19.
0: October 19.
1: Ang matutuod, Sir Andrew, na rason nila, kahit ngayon niya gusto nila, si Parahon na, si Parahon nila ang Mascara Festival kasi nakakuha na sa international recognition mo.
0: Oh, gani man.
1: Mm-mm. Okay, so they want to separate these two events.
0: Uh-oh.
1: But you cannot do that. Mm-mm. By desecrating a, it was a important event. Mm-mm. In the history of the city of Bacolod, which is the chartering into a cityhood of the city of Bacolod just to accommodate the Mascara Festival.
0: Mm-mm.
1: In fact, yan yan, Sir Andrew, ha?
0: Mm-mm.
1: Ang Mascara Festival is celebrated in consonant lang.
0: Mm-mm.
1: Integral part lang na yan. Isang ato na si Teacher Celebration. Ito, hindi na siya highlight.
0: Mm-mm.
1: We only din create ato ang Mascara Festival because gusto natin to debate bala from the usual civic military parade, which is too solemn.
0: Mm-hmm.
1: Eh, nag-adi kita sa isa ka masubo sa na, kasaysayan sa ngaton na ekonomiya sa kalamay. Nag-adi man kita sa isa ka trahedya in Don Juan celebration.
0: Mm-hmm.
1: So ang nag-conceptualize ang maskara is to add festivity sa pag-celebrar na itong City Charter Day anniversary. Na doon din relocate nila yan ang Charter Day celebration na kung tani abogan niya dami dapat niya ang rason kung nga nag-create kita sa Mascara Festival. Only to accommodate this Mascara Festival kung mga nakakuha na sa distinction kada attention from both the national and the international team. Hindi sa na nangyaya lang ang Charter Day to June 18, which I find very unfortunate. Rason ko nga ang nagpangabay ako as chairman sa Giapon sa Committee on History to encourage our city once again to have a constructed isa ka ang tawag ko siya, ka-constructive ng mahinong ano lang balayan na discussion over this issue para makuha na ito, matuldukan ni na ito ng isyo kung ano din lang nablaw na dapat na itong si Brown ang Charter Day, October 19 o June 18.
0: Gani man, sige. Pero, Councilor, ano ni, doon na natanging essence bala subong, especially it's whether sa October or sa June month, Councilor? Sir?
1: Oh yes, the issue na dapat, which should not desecrate history.
0: Oh.
1: Ang dana bala na ito, hindi ka nakita
0: yes.
1: Way back in...
0: Dumduman ko niya sa una, dan, Councilor?
1: Oh.
0: Dumduman ko niya, Councilor, sa una. Arap pala po yan sa elementarya. After highlights, why klase din pagkadasun nga daw kay nga after Sunday, pagka Lunes, why klase kay Charter Day ko na mo. October 19, yes. Dumduman ko na sa una mo.
1: Oo, hindi ka nakita ba no, from 1938, from October 1938,
0: oo.
1: Up to 20, sa mga ganito nila, din niliwata, buhay ko na sila, 21, dirala na yun. But not long ago.
0: Mm-mm.
1: No? For how many years? since 1939 to 2020, more than 50 years to, na pag-celebrar na to sa October 19. Tunod lang na gusto na to na kagaan importansyang mas karo festival. Maning siparado siya. Tunod din na to na inyerton ang atensyon sa sining na celebration. So, binaboyan na to ang Saturday Day celebration to June 18, which for me is a desecration of the history of the city of Bacolod. This should be sacred and memorable.
0: Okay.
1: So, sige na yan. Ako niya nga, isyaw mo na ko nga, chairman of the committee, gusto ko nga, sige lang yung naninilibat, I will invite the proponents and sinin niya June 18 into a unmissed to goodness sa Maynon Alon and kaya being constructive discussion sa kining HBO which I will do as chairman of the committee on history.
0: Sige. Councilor, ano ni subong ang ano ni mga ginalok forward tayo especially this ikaw 88 na ning charter date is Bacolod. Councilor?
1: I wish the people of the city of Bacolod a happy celebration sa Diapon.
0: Yes, sir.
1: It is a personal cost that gusto ko yung balik na October 19 but with due respect sa mga pikalit at sa mga participante, I wish them the best. Kabay pa nga ang pag-celebrate nila sa among rasyon, sa munang event, isa ka imahinan ano mga kada tauhay nga pag-celebrate.
0: Gani man. Sige. Councilor with us, thank you very much for your time and for this information. Yes, sir.
1: Yes, sir. Yung pa ako, nalang taga na, I will ensure may own personal statement
0: okay.
1: In celebration of the October 19 the June
0: 18 yes,
1: celebration.
0: Sir. Okay, ga. Sige, Councilor, salamat man. No? Salamat, kid.
2: Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Mga katropa, ato na batian, no? Si Councilor Wilson Gamboa Jr. Angot sa iyan niya mga tropang paglantaw, especially sa celebration naton subong nga Charter Day. Ika-88 nakita subong, no? Alas 11:46 na, kuha ko na lang yung balita ni pasudlong ko na si Katropang Wendell. Kasi kung may mga update siya mga katropa sa syudad sa Bacolod. Sa patayon ng celebration nato, no, kay Dokadamo sang event, especially sa mga programs nga ginapatigayon sang syudad sang Bacolod, no. Subong ning adlaw mga katropa, no.

Alas 11.47 na mga katropa. Gaano man ko no, gatingo amang ko dere from Calatrava PNP no, basiko na available bala si Sir Police Captain Jesus Alba. Makakuha kita sa ngayon nga tion man, chimpo ya. Amot sa natabuto nga shooting incident pa katropa no. Nga isa naman ka person nang gintiro dito sa may barangay Patunaan, Calatrava to. Ibalon tani mga katropa kung ano gining motibo sa sining krimen. Sentro. Kung sa pagpatay sa sining isa ka persona. Pero kung na-available sa katropang Wendel, kung ano yung mga balita, yes bong. Sentro. Charter Day Celebration, ano pa gining mga dugang mga updates, mga programs, mga balita. Sining adlaw mga katropa. Sentro. Kaya ginating ko ang komunity ang Calatrava PNP wa. Oh, para sa dugatan ng mga updates no. Sa natabo ni nga pagpanglutang Sentro. Sa sining nga banwa mga katropa. Ano naman ang ihanang motibo sini? Sentro. Sino yung posibleng aras sa likod sa sining krimen mga katropa? Angot sa pagpanglutang dito sa banwa sang Calatrava. May pila na ka mga insidente dito no? Mga katropa, ang asod-asod ng linotanganay. Sentro. Okay, ano ni Ihan? Ano ni Ihan abot silingon sini sa mga sospek? Anong gusto ni nila ipabutsyag? Anong gusto nila ipalabot mga katropa sa sining mga hitabo, no? Sining mga kriminalidad sa sina nga mga banwa o kung lugar, mga katropa.

0: Sige, no? Do lang alang pa.
1: Sentro.
0: Sige, kaya katingwa ko din yun. Pakigangutan ko ni ang Calatrava PNP. Oh. Para makakuha kita mga tropas ang update sa natabo ng shooting incident. Oh, kaina sa kagaho, no? Kasi may taglan sa atong isang dugang ang mga detalye, bila ang kapulisanta doon sa Bagawa sa Calatrava sa panibago naman yung krimen, no? Oh. Anong background sa sininga biktima? Oh. Anong pagkilala sininga tiniro mga katropa? Tiniro patay. Alas 11:50 na. Sige, no? So, do lang alang, get? Oo.
1: Centro.
0: Sige. Tubang na to, artista, bro. Sige, mga katropa, sa mga nagapatay, na upod sa ato ng mga produkto sang Yes to Health. No? Mga produkto sang Yes to Health, kangay sang Santon Plus Coffee Mix, sa Santon Gold Herbal Tea, may Premium D3 Coffee Mix, man kita. Oo, mga katropa. And also, mga Santon Plus Herbal Soap, ka-clear skin, kag-Santon Plus Herbal Oil. Meron man kita sa Vision X Plus, Turbo, kag-Cess the Pain. Mga katropa, ang ining mga produkto sa Yes to Health, inyo ini tanang nga mabakal sa Yes to Health Wellness Center, yung namtang sa Dalan Lizares, Barangay 39, siyudad sa Bacol. Kag sa mga drugstores ka, kag sa Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, kag sa Generical. Ika mo magkalipat sa online sa Shopee, mga katropa, inyo ini nga mabakal. And happy birthday sa mga katropa na to, nag-monitor. Happy birthday sa attack ni katropang Judery Villegaño kay Jiro Villegaño. Happy birthday.
2: Uy, happy birthday. Happy birthday to you. Oh,
0: happy birthday, Jiro. Enjoy your day. Kaya sa mga katropa na to, nga nag-monitor sa mga nag-celebrate man silang kadlawan June 18. Happy birthday sa inyo.
1: Centro.
0: Mga katropa, no? Enjoy your day today.
2: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
0: Oh, yes. Sige, celebrate sang birthday. Mga katropa, batay ninyo mga gabulos ng programa ang XFM Network News, no? Para sa dugang pag-inatong darang mga updates and discussions, mga balita, no? Sa regional kag sa national, mga katropa. Saliwat mga katropa, inyo ang kormahan si katropang Franz Andrew Burgos. Nagapaslamat gin, may ngunto, and God bless us all mga katropa.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako si Julie. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
4: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
8: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gainon ko sang ordaryo ng kape, gadugang pagkadebioso ko. Ipatilaw ko sa akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butik.
6: butika.
10: Sakit ng katawan? Mag Santhon Plus Herbal Oil.
11: Edgar, Elban Buena. Ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
10: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
6: Santhon Plus Herbal Oil.
10: System pain.
12: Edgar, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumaro ako sa iyo. Matyag ko tayo, wala nang sakit ang ako likod.
10: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
6: Symptoms persist.
10: Consult your doctor.
6: Sa mga butika.
10: Santhon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Amelia. Ipaydipagig ko sa mabatean ko nga Santhon Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
10: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
6: X FM 103.9.

0: Ang balita, katropa, ang Pangulong Marcos ay inimbitahan si Putin sa 21st Asia-Asia Summit dito sa Maynila. Katropa natin sa balita, David Guzman ng XFM Mega Manila.
1: May nakikitang potensyal ang Philippine Embassy sa Russia na mapalakas ang turismo ng Pilipinas mula sa hanay ng Russian tourist. Ayon kay Philippine Ambassador to Russia Igor Bailen, interesado ang maraming Russian na bumisita sa Pilipinas kabilang sa Boracay at Palawan. Sinabi ni Bailen na hinihintay ang development mula sa Civil Aeronautics Board of the Philippines kaugnay ng direct flights mula sa tatlong lugar, partikular mula sa Siberia patungong Maynila at Cebu. May aplikasyon na rin anya ang S7 Siberian Airlines para sa naturang flights. Sa ngayon, may chartered direct flights mula sa dalawang lugar sa Russia patungo ng Kalibo, Aklan. Katropa mo mula sa Palacio ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
2: XFM News Nationwide.
3: Senado mag-all senators caucus bago ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte ayon kay Senate President Win Gatchalian. Narito ang report.
4: Ang all senators caucus bago ang pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Win Gatchalian, nagkakaisa ang mga senador na may pagpatuloy ang kanilang regular na trabaho sa Senado habang isinasagawa ang impeachment proceedings. Sinabi rin ni Gatchalian na nakipag-usap na siya kina Senadora Amy Marcos, Senador Bongo at Senadora Pia Cayetano upang mapanatili ang maayos na samahan sa loob ng Senado at matiyak na magiging maayos ang takbo ng mga susunod na sesyon. Kaugnay naman ang issue sa Senate leadership, sinabi ni Gatchalian na nakahain na sa Korte Suprema ang petisyong inihain ni Senador Alan Peter Cayetano. Kaya ipinaubayan na niya ito sa mataas na hukuman. Ayon kay Gatchalian, nagseserbisyo siya sa pleasure ng kanyang mga colleagues. Iginit din ni Gatchalian na malinaw sa konstitusyon na 60 na boto o 2/3 ng mga senador ang kinakailangan para sa impeachment conviction. Ngunit tumanggi siyang magbigay ng prediksyon sa magiging resulta ng paglilitis. Samantala, may inaasahan namang mga pagbabago sa ilalim ng liderato ni Gatchalian.
5: Sa style ng leadership nyo, meron bang in-expect na major changes?
6: Gusto ko yung style ni Senator Cheese. No, malinis yung banyo, malinis yung garden, no, mapango yung Senate. In fact, kausap ko na nga siya, siningi ko sa supplier niya ng pabango, no. So
4: ang tinig ni Senate President Win Gatchalian. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropa Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Samantala, katropa, inihayag po ang mga member ng prosecution team na hahawak sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Kabilang sa mga tinagang prosecutors sina Dinagat Island Representative Kaka Bagawa, Manila 3rd District Representative Joel Chua, Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor, Mamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima at Bayan Party List Representative Shell Jokno at Bukidnon 2nd District Representative Kit Flores. Kasama rin sina One Rider Party List Representative Rog Gutierrez, Batangas 2nd District Representative Jerbel Luistro, Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, Cagayan de Oro 1st District Representative Lordan Suwan at San Juan Representative Isabel Zamora. Ang prosecution team ang magsisilbing tagapaglahad ng mga ebidensya at argumento para suportahan ang mga reklamong nakapaloob sa Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente. Samantala, inaabangan pa ang susunod na mahakbang sa impeachment proceedings habang naghahanda ang Senado para sa paglilitis sa kaso.
2: XFM News Nationwide.
3: Sorpresang inilista ni Vice President Sara Duterte ang kanyang mga kritiko na sina dating Senador Antonio Trillanes IV at Ramil Bandriaga bilang mga testigo para sa kanyang panig sa nalalapit na impeachment trial. Ang pangalan ni Trillanes at Madriaga ay formal na isinama sa pre-trial brief na isinumite ng defense panel sa Senate Impeachment Court noong June 15 ngayong taon. Ayon sa isinumiting dokumento, ang pangunahing layunin sa pagkapatawag sa dalawa bilang mga testigo ay upang pabulaanan ang mga akusasyon laban kay Duterte at patunayan na ang mga aligasyon sa Articles of Impeachment ay pawang mga haka-haka o mere conclusions of law and fact lamang. Binigyan din pa ng kampo ng Vice Presidente na nasa panig ng prosekusyon ang responsibilidad na patunayan ang kanilang mga paratang.
2: XFM News Nationwide.
0: Itinanggi po ng Philippine National Police, mga katropa at ng Department of the Interior and Local Government na may natanggap silang anumang arrest warrant mula sa International Criminal Court laban kay Senator Bongo kasunod ng mga online claim ni Davao City Representative o Representative Paulo Duterte. Ayon kay Interior Secretary John Bicrimulya, agad siyang naipag-ugnayan sa Department of Justice upang beripikahin ang ulat pero wala umanong natatanggap na opisyal na dokumento kaugnay dito. Git din ang PNP, handa silang tumugon sa namang legal na o legal warrant mula sa tamang otoridad. Una lang sinabi ni Duterte na may arrest warrant umanong inilabas ang ICC laban kay Go at dalawang dating opisyal ng pulisya batay sa impormasyon mula sa isang source. Paliwanag ng PNP, mananatili silang tapat sa kanilang mandato at handang ipatupad ang batas sa sandaling magkaroon ng valid at opisyal na warrant.
2: XFM News Nationwide.
3: Nilinaw rin ang National Bureau of Investigation na wala pa silang natatanggap na anumang opisyal na komunikasyon kaugnay ng umanoy arrest warrant mula sa International Criminal Court laban kay Senador Bongo at dalawang dating opisyal ng pulisya. Sinabi ni Director Melvin Matibag na wala silang anumang abiso o dokumentong nagpapatunay sa naturang ulat. Dagdag pa niya, patuloy ang NBI sa pagsilip sa mga isyong may kaugnayan sa mga kaso ng ICC, kabilang ang paghahanap kay Senador Ronald Bato de la Rosa na umano'y may nauna ng kaukulang waran. Git ng NBI, nagpapatuloy ang kanilang operasyon batay sa mga hawak na impormasyon, ngunit aminadong mahirap ang proseso dahil sa lawak ng koneksyon at karanasan ng ilan sa mga personalidad na kanilang tinutugis.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa kaugnay pong balita, pinabulaan na ng Malacanang ang aligasyon ni Davao City Representative Paulo Duterte na ginagamit umano ng administrasyon ang International Criminal Court bilang armas laban sa mga kalaban sa politika. Ito ay matapos sabihin ng kongresista na may mga umano'y arrest warrant ngang inilabas ang ICC kina Senator Bongo at dalawang opisyal ng PNP ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Hindi raw po dapat sisihin ang pamahalaan dahil ang kaso ay sinampa pa noong 2017 bago pa ang kasalukuyang administrasyon. Git pa niya ang ICC ay isang korte at kung may ilalabas na warrant, ito ay bahagi ng proseso para sa pananagutan at hindi pamumulitika. Sinabi rin ng Malacanang na dapat iwasan ang paggamit ng issue upang magasik ng pagkakawatak-watak sa publiko at iginit na may mga umiiral na batas sa Pilipinas na maaaring magbigay daan sa paipagtulungan sa International Court kung kinakailangan.
2: XFM News Nationwide.
3: Iginit ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Erwin Tulfo na dapat humarap sa aktual na pagdinig ng Senado ang mga tinaguriang bodyguards na sangkot sa issue ng Maleta Boys. Sa panayam sa XFM 99.5 Mega Manila, hinimok ni Tulfo ang mga ito na magpakita ng tapang at paninindigan sa kanilang mga pahayag sa imbestigasyon ng komite. Ayon sa senador, kung naniniwala sila sa kanilang mga sinasabi, wala dapat silang ikatakot sa paghahanap sa o pagharap sa Senado at sa posibleng pag-contempt kung lalabag sa proseso ng pagdinig.
7: Kung matapang sila, bumata sila sa Blue Ribbon. Natatakot kasi sila na sumipot sa Blue Ribbon kasi baka makontempt sila, makulong sila doon sa ibaba ng Senado.
8: Tsaka
7: magigisa. Pero maganda naman ang kulungan namin. May aircon naman, may kama, pinapakain naman sila.
3: Yan ang tinig ni Senate Blue Ribbon Chairman Erwin Tulfo.
0: Sa kasabay pong interview, mga katropa, nilinaw ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Erwin Tulfo, magpapatuloy ang investigasyon po ng Senado sa money flood control anomaly para mapanagot ang mga sangkot sa sinasabing katiwalian. Sa interview ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Tulfo na paigtingin ng komite ang mga patakaran sa pagtatalaga ng mga testigo sa mga susunod na pagdinig. Paliwanag po niya, bahagi yan hakbang para matiyak na maayos at epektibo ang pagdinig at mapalakas din ang accountability sa mga mapapangalan ng sangkot sa kaso.
7: Dati pwedeng mga surprise witness. Ngayon, hindi na po pwede yun.
8: Kailangan
7: ma-screen muna namin yung witness. May sasabihin ka ba? Okay, kung may sasabihin ka, meron ka bang mga ebidensya? May resibo ka ba? Hindi yung nguso ka lang ng nguso. Yung litrato na inabot. May litrato po ako, sir. Harap ng bahay. Ay, hindi resibo yun. Ang resibo, pag dinanggap ni George Bandola, at litratuan siya na may binigyan mo maleta.
8: Tama.
7: O receiving copy na receipt yung pinirmahan siya papeles.
0: Iyan si Senate Blue Ribbon Chairman Erwin Tulpo, katropa.
2: XFM News Nationwide.
3: Samantala, hinimok din naman ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo ang mga media personality na nabanggit sa isang press conference ng tinaguriang Maleta Boys na magsampa ng kaso laban sa mga ito. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, igrit ni Tulfo na tila minamalit umano ng mga nagsagawa ng press conference ang mga mamahayag at tagbitaw ng mga akusasyong wala umanong sapat na ebidensya.
7: Nila lahat nila na inaabutan, binibigyan. Hindi mo lang kabastusan yan. Paano naman yung pamilya ng mga journalist? Yung siyempre mga anak. Sabi niya, pinapakain ni daddy, ni mami sa amin dahil sa flood control.
8: Ang masakit nun.
7: Siyempre masasaktan.
3: Yan ang tinig ni Senate Blue Ribbon Chairman Erwin Tulfo.
2: XFM News Nationwide.
0: Ibang balita tayo, katropa. Umakyat na sa 78 ang bilang ng mga namatay matapos ang magnitude 7.8 na lindol na tumama sa maasim sa Rangani noong June 8. Ayon po sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, sa pinakahuling ulat, mahigit sa 1.4 million na katao na rin ang naapektuhan sa buong Mindanao, habang nasa 1,339 ang sugatan at 30 iba pa ang patuloy na pinaghahanap. Aabot din sa mahigit sa 346,000 na pamilya ang naapektuhan sa Regions 9, 11, 12 at sa Barm, habang mahigit 81,000 na katao na tili sa evacuation centers at pansamantalang tirahan. Malawak din ang pinsala sa infrastruktura kung saan mahigit 74,000 kabahayan ang napinsala. Kabilang po ang libo-libong totally at partially damaged houses. Naitala rin na mahigit sa 7,400 na aftershocks kasunod ng pangunahing lindol. Kabilang ilan na naramdaman ng mga residente. Patuloy po ang rescue, relief at rehabilitation efforts ng pamahalaan sa mga apektadong lugar.
2: XFM News Nationwide.
3: Philippine Red Cross pinalalakas ang tulong sa mga apektado ng lindol sa Sarangani. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
9: Patuloy ang operasyon ng Philippine Red Cross o PRC para sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani, Gerardo City, Davao Occidental at South Cotabato. May git 260 kawani ang voluntaryo na nakadeploy upang magatid ang pagkain, malinis na tubig, servisyong medikal at iba pang tulong sa mga apektadong komunidad. Ayon kay PRC Chairman at CEO Richard Gordon, magpapatuloy ang organisasyon sa pagbibigay ng ayuda at suporta sa mga pamilyang naapektuhan habang nagpapatuloy ang mga aftershock sa Mindanao. Para sa nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Ito naman, katropa, yung direct flights mula po Russia patungong Manila at Cebu. Inaayos na para palakasin ang turismo. Katropa natin sa balita, Daddy Guzman ng XFM Mega Manila.

0: flights. Sa ngayon, may charter direct flights mula sa dalawang lugar sa Russia patungo ng Kalibo, Aklan. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako ay inyong katropa, Dale De Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12:18 ang tamang oras sa XFM 99.5 Mega Manila at sa XFM News Nationwide. Live po tayo sa lahat ng Solid FM Station at XFM Philippines Radio Stations sa buong bansa.
1: XFM News Nationwide. Balitang Regional.
2: Diretso na tayo sa balitang pang-probinsya. Sundalo, binaril ang asawa. Bago po, binaril ang sarili din sa Kalinog, Iloilo. Patropa natin sa balita, R. Espinosa na XFM Iloilo.
3: Ang matagpuan ng 35 anyos na miyembro ng Philippine Army, ganun rin ang 37 anyos na asawa nito. Sila natagpuan sa loob ng kanilang tahanan sa Barangay Badlan, Pequeño, Kalinog, sa probinsya ng Iloilo. Ayon kay Police Captain Melvin Mercado, ang officer in charge ng Kalinog Municipal Police Station, may nangyaring pagtatalo sa gitna ng mag-asawa bago nangyari ang insidente. Narinig na lang ng mga kapitbahay ng mga ito ang sunod-sunod na putok ng baril. Base sa investigasyon na unang binaril ng Army na nagraranggong sergeant ang kanyang asawa bago binaril ang kanyang sarili. Nakatamo ng sugat sa iba't ibang parte ng katawan ng asawang babae at ang Army naman ay may sugat sa baba. Narecover ng mga kapulisan ang kaliber 45 na baril sa lugar. Napagalamang may dalawang anak ang mag-asawa at parehong minor de edad pa. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
4: Ugong at pagsabog na naramdaman sa Palawan kaugnay sa paglipad ng China Long March 12 rocket, kinumpirma ng Philippine Space Agency. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
1: Live report.
5: Kinumpirma ng Philippine Space Agency o PhilSA na matagumpay na inilunsad ng China ang Long March 12 rocket mula sa Hainan International Commercial Launch Center sa Wenxiang, Hainan, dakong 10:45 ng umaga kahapon. Ayon sa PhilSA, ang inaasahang debris mula sa rocket ay nakatakdang bumagsak sa mga itinakdang drop zone na nasa humigit kumulang 25 nautical miles mula sa Puerto Princesa, Palawan at 19 nautical miles mula naman sa Tubataha Reef National Park. Nasa loob ng karagatang sakop ng Pilipinas ang itinakdang drop zone ng Long March 12 rocket. Samantala, iniulat ng ilang residente sa Palawan na nakaramdam sila ng malakas na pagsabog kasabay na isinagawang rocket launch ng China. Subalit sa ngayon, wala pang report na natatanggap ang PhilSA na may natagpuan ng rocket debris at ang ganitong aktibidad ng China ay maraming beses nang nangyayari na maswerte namang hindi bumabagsak ang debris sa lupa. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
2: Ito naman, katropa, ang banta daw ng fault line sa Isabela ay patuloy na pinaghahandaan. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz na XFM Santiago.
6: Tuloy-tuloy ang pagiging alerto ng Isabela Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office para sa posibleng epekto ng lindol mula sa pagtayo ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology Region 2 kaugnay sa tatlong active fault line na na-detect sa lalawigan. Kinumpirma ng FIVOX Region 2 sa pamagitan ni Engineer Shally Dagyaw at Tinukoy ang mga fault line bilang Dibilakan Fault, Santiago Segment Fault at isang unnamed fault line na natukoy sa Ilaga City, kabilang ang Dinapige, Divilacan at Paladan Isabela sa Divilacan Fault Line. Habang tumatawid naman sa Santiago City, San Isidro, Ramon, Aurora, San Manuel at Cordon Isabela ang Santiago Segment Fault na maaaring maging dahilan ng malakas na pagyanig. Kaugnay naman sa kahandaan ng probinsya, tiniyak ni PDRM Office.

0: Sir Attorney Constante Forondo Jr. na handa ang Isabela kabilang ang mga lokal na pamahalaan kaugnay sa usapin ng Lindol mula sa regular na pagsasagawa ng pagsasanay, pangunahin ang pagtugot at aspeto ng pagiging handa. Isasagawa naman sa darating na Hulyo ang tsunami drills sa mga coastal area ng Isabela at pagpapaigting sa kasanay ng dock cover and hold protocol sa iba pang bayan. Muling binigyan diin ng PGI ang mahalagang pagtugod sa National Building Code bilang proteksyon na rin sa ari-arian at mga mamamayan para sa posibleng pagyanik. Mula rito sa 104.8 XFM Santiago, para sa nakakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News.
1: 48.6 million pesos na halaga ng iba't ibang uri ng ilegal na droga mula sa Region 11 at 13, sinunog sa Davao City. Katropa natin sa balita, Marvin Ebano ng XFM Davao.
2: Abot sa halagang 48.6 million pesos na iba't ibang uri ng ilegal na droga ang sinunog ng PDEA sa Cosmopolitan Funeral Home sa Davao City. Pasado alas 9 ng umaga kahapon, pinangunahan ng PDEA 11 at PDEA 13 ang drug destruction kung saan ang illegal substances ay binubuo ng mga nasamsam na kumpiska at isinuko na shabu, marijuana, ecstasy tablets, drug-laced vape products at cocaine. Sa nasabing ilegal na droga, 39.89 million pesos dito ay mula sa Davao Region, habang ang nagkakahalaga ng 8.72 million pesos ay mula sa Caraga Region. Isinagawa ang aktibidad sinaksihan ni Davao City RTC Executive Judge Honorable Rowena Apaw Adlawan, kasama ang mga kinatawan ng Department of Justice, Public Attorney's Office, elected public officials, civil society organizations at mga miyembro ng media, para sa transparency at accountability sa proseso at bilang alinsuno din sa Republic Act Number 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ayon kay PDEA 11 Regional Director Attorney Benjamin Gaspi, patuloy ang kampanya ng ahensya sa anti-drug efforts ng gobyerno sa pamamagitan ng wastong pag-iingat, pamamahala at pagsira ng ebidensya ng droga alinsuno din sa batas. Inilunsad ang drug destruction na kasabay din ito ng paggulita sa International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking o IDADAI 2026 na may temang World Drug Problem, Existing Issues, New Challenges, Innovative Responses. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
3: At panghuli po, katropa, empleyado naman ng South Bank Libona na hold up 1.6 million pesos na cash tinangay ng mga tulisan. Katropa natin sa balita, Marie Codino ng XFM Cagayan de Oro.
4: Mga tulisan ang salaming nagkakahalaga ng 1,677,000 pesos at pinagbabaril ng hindi nakilalang suspek ang mga empleyado ng South Bank Libuna habang nasa loob ng sinasakyang kotse. Alas 9.40 ng umaga, Miyerkules, Hunyo 17 taong kasalukuyan sa Secondary National Highway, Sitio Miranda, Barangay Damilag, Manolo Fortich, Bukidnon. Sakay sa naturang kotse ang isang alias Von Von, 30 anyos, driver, alias Rhea, 26 anyos, isang loan processor, at Jeff, 21 anyos na isang security guard. Naabutan ng responding kapulisan ang balisang mga biktima at ang kotse ay nasa gilid na ng kanal sa highway na may walong tama ng bala sa windshield. Saysay ng mga biktima, galing sila sa South Bank, Libuna at papunta sana sa Land Bank sa Manolo Fortich, Bukidnon upang magdeposito ng pera. Ngunit hinarang umano sila ng dalawang suspect na nakasakay sa Ford Ranger Wild Truck at pinagbabaril ang sasakyan ng mga biktima. Gumanti umano ng putok ang driver at security guard, ngunit naubusan umano ng bala at doon na nilapitan sila ng mga suspect at kinuha ang dalang pera. Agad lumayo ang mga suspitsado matapos magtagumpay sa kanilang plano. Swerte namang walang sugatan sa pamamaril. Agad namang nagsagawa ng flash alarm at drug net operation ang kapulisan upang madali ang paghuli sa mga suspect. At yan ang balita mula dito sa Food Basket of Mindanao, 101.7 XFM Bukidnon, para sa nagkakaisang Pilipino at sa Pilipinas, Marie Codino, XFM News.
5: XFM News Nationwide Weather Update.
3: Katropang Brian, maranas tayo ng pagulan sa Southern Luzon, Visayas din po katropa, at Eastern Section ng Mindanao dahil sa Easterlies. Sabi ng PAGASA, Sunday maranas na isolated rain shower, thunderstorm, ang Visayas, Calabarzon, Mimaropa, Bicol, at Dinagat Island, Surigao del Norte at del Sur, gayon din po ang Davao Oriental.
1: Katropang Badi, nagbabala naman ng Weather Bureau na makararanas ng localized thunderstorms ang Metro Manila at nalabing bahagi ng bansa.
3: Samantala mga katropa, sumigat pong araw kanina, 5:28 na umaga, lulubog po mamaya, 6:27 pa ng gabi.
5: Balitang International.
3: Atid sa atin to ng Santon Gold, subukan niyo po katropa ang Santon Gold, likas, subok at epektibo. Lumagdana ng isang kasunduan ng US at Iran, layuning wakasan ang digmaan sa Middle East kapalit ng pag-dilute ng enriched uranium ng Tehran at malawakang economic relief mula po sa Washington. Ayon sa US official, nilagdaan ng US President Donald Trump ang Memorandum of Understanding sa isang dinner kasama si French President Emmanuel Macron sa Palace of Versailles matapos ang G7 Summit. Sinabi ni Trump na formal na niyang napirmahan ang dokumento.
5: Showbiz News.
6: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Good news, ARMY fans! Nagdagdag ang BTS na isa pang araw para sa kanilang BTS World Tour Arirang sa Pilipinas matapos maubos ang ticket para sa naunang concert dates. Ayon sa Live Nation Philippines, isasagawa ang dagdag na concert sa March 16, 2027 sa Philippine Sports Stadium sa Bulacan. Nauna nang sold out ang mga konserta na nakatakda sa March 13 at 14, 2027 dahil sa matinding demanda mula sa kanilang fans. Magsisimula ang ARMY membership pre-sale para sa bagong concert date bukas, habang ang general ticket selling ay sa June 2026. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
5: Happy birthday! Sa'yo ang pagkain.
3: Happy birthday, Miss Melay, at ikaw na yung bahala sa aming lunch mamaya.
5: Balitang sports.
3: Ang balitang sports katropa, hatid po sa atin ng Premium D3, ang lakas sa bawat kapsula. Malik na sa Gilas, Pilipinas, ang mga big man na sina Justin Baltazar at Mike Phillips para sa Window 3 ng 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers. Gaganapin mula sa July 3 hanggang 6, 2026. Kasama sila sa 12-man roster na inanunsyo po katropa ng samang basketball ng Pilipinas. Habang inaasahan natin ang mas pinalakas na front court ng ating national team. Malaga po ang pagbabalik nito ng dalawa kahit o dahil kapos nga ang Gilas sa malalaking manlalaro. Matapos ma-sideline sina Kai Soto at Quintin Melora Brown dahil naman sa NBA Summer League at sa injury. Mga kasama nila sa lineup sina Justin Brownlee, Scottie Thompson, RJ Abarientos, Junmar Pajardo, Carl Damayo, Kevin Cambao at AJ... Alam ko, de pass nila pa. AJ Edu! Bago tayo magpaalam, katropang Brian, again, happy birthday sa ating producer sa XFM News Nationwide. Walang iba kundi si katropang Melay Ocampo. Ayan, happy birthday, Miss Melay. Ay, sorry, wala kang mic.
1: Ayan, happy birthday, Melay, at bahala ka na sa tanghalian namin.
3: Oo nga. Pakita mo naman yung, yan ang live na talagang kuha. Thank you so much, Miss Melay. At mga katropa, sumayin na po ang XFM News Nationwide ngayong pananghalian ng Webes, June 18, 2026.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
3: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian De Paz.
3: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas.
5: Balita sa buong Pilipinas. Pilipinas at sa buong mundo. Sa XFM News Nationwide.
1: exciting!
5: Santon Gold Live Testimony.
7: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung paa ko laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad. Sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Is yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit. Patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap! Taig ba ang Zin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zin Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami minister, nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver.

Pari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

Kumusta na naman mga suki nga mga tagbalamati? Saliwat, welcome na naman sa aton programa, The Secrets of Health. Kung sa din na no, pinagi sa aton sa nga pagpangalagad, padayon kita nga mga dulong sa inyo, sa pila sa nga mga impormasyon, pila sa nga mga detalye, may angot sini sa natural nga mga pamaagi sa pagabulong, kag pagpaayo sa aton sini mga ginabatyag sa kalawasan. Of course, ang pagpabakod no mismo sa aton sini nga ikaing lawas. Para nga mahimo bala nga ang mga balatian na aton sini malikawan. Kati sa patagya sa naturopathic medicine, ginatinguhagid naton ano? Nga mapabakod ang aton lawas malikaw sa balatian. Ito nagapati kumbinsido kita sa balanon that an ounce of prevention is worth a pound of a cure. Isa na naman katupiko ang aton sa napag-estoryan sa ng edisyon sa aton sa nga pagpangalagad. Kag nagatutok naman ini no? Sa pagpabakod sa aton sa nga lawas. More man ang aton sa nga napuntarya about sa prevention. Sa ring edisyon sa aton sa ring pagpangalagad. Pero bago yun na, no? Gina-welcome ta ang aton sa ring mga tagpalamati. Sa tanan sa ring mga XFM station sa Bugo sa ring isla sang Panay. Kag sa mga XFM stations sa Negros Island Region. Welcome, welcome kira sa aton sa ringa pagpangalagad. Ayan, may mga concern kamo sa inyo sa ringa ikaayong lawas. May mo nalang isend sa aton sa ringa text line 0950-975-6950. Iwaton ko ang aton sa ringa text hotline 0950-975-6970 para makahatag magkita sa inyo sa pinasari ka mga panugyan kung ano makabulig sa inyo sa mga ginabatyag sa lawas, mga giyadira, mga suestyon. Sa kung ano makapaayo na sa inyo sa mga ginabatyag sa kalawasan, ngayon ang iban sa inyo sa mga dugay nyo na ginadala-dala, kadamo naman kamo sa isang mga natilawan ng mga pamaagi. Pero sa Gyapon, nagabalik-balik ang inyo siniginabatsyag o kunabatsyagan. Bala na pinakamanami, no? Aton gin maamat-amat tungkad bala ang kabangdanan o kunang root cause ang aton sini mga sintomas nga nabatsyagan. Kaya karon kung puro lang kita sinisymptomatic, diri lang kita karon nagatanaw sa mga mabatsyagan, mga sinyales o kung mga makitaan sa aton sini nga lawas. Imnan aton karon sang... Diba, ang galingin sa ulo, ang galingin ni mo ulo, imnan mo sang para sa sakit sa ulo. Nagasakit ulo, imnan mo sang isang ginatawag para man sa sakit sa ulo, para sa pain. Amo man ang imo sa nga arthritis, kung nagabusog dira. Tumara naman sang para sa nagangot-ngot ni mo sa nga mga luta-lutahan. At rin, hindi man nina malain na, no? Kung gino-updan naton sa isang lifestyle modification. Ang problema, alin sinang ako nag-salig na lang bala kita pirmi sa mga pampaampat bala o kung mga pampauntat sa sintomas without thinking deeply kung ano yan ang posibleng niya kausa o kung kabangdanan sa abalatian o kung sintomas nga nabatsyagan. Kati kung naton karon matutukan ang mga kabangdanan o kung ang root cause, kag dito naton karon matumod, ano? Kag mahatagan karon sang pagtutok pinagi sini sa kung ano nga mga metodo nga nagakabagay para dira tikundi kon ma-correct mo karon ang kabangdanan ang mga sintomas karon nga imong mabatsyagan na mataamat man na madula ano para bala sa kon na nagainulan bala makakita kita o kon kabalo kita nga may matulo gitsusulod sa aton sa nga balay tungod nga may buslot ang aton sa nga atop. At talite, hambal sa ibang sariya. Gatulo mo lang akong gaulan, ha? Okay, kung ay kung gaulan, ay magatulo mo. Te, ang ideya sa ibang sariya natin, saluran. Pero kung gusto ka iya, nga masolusyonan, gid,
Either nga tapalan mo sang mabakod nga pang tapal dira, pero kung daw gabok na gid, ang imo sini nga atop, ang pag-ilis sina amo ang makahatag sang solusyon. Sa kinanda ng inyo certified na Turopath Practitioner Doc Leo Amos, ululupod na makita sa inyong edisyon sa aton sininga pagpangalagad. Kung may mga concern mga kamudara sa ikaing lawas na nag-monitor ka mo sa aton sininga Facebook live stream, mahimo nyo lang, no? Ipadara-dara sa aton sininga Facebook live program. Either sa XFM Radio Patrol Iloilo o kung XFM Iloilo 100.7 FM. Kag i-like nyo man yung tanan ng mga Facebook pages ano sa mga XFM stations sa dira. Kundiin man kamo sini nagapamati para sa dugang nga update, mga labas sini nga mga balita, kag mga dugang nga impormasyon pag-edukar sini, kag pagtukib sa mga sikreto sa ikaayong lawas. Well, kadto kita sa topiko nga aton sini pag-aistoryahan sa edisyon sa aton sini nga pag-pangalagad. Mag-istorya kita subong about sa paghanas. Kung gusto mo sini nga mangin batid o kung mangin sagad sa isa sini ka patag o kung sa isa sini ka field o kung sa isa sini ka linyada, taman tuman kadako sini ang papel sa ginatawag paghanas o kung ginatawag nga training. Tamo may mga ginatawag kita sa nga mga on the job training pagkatapos may eskwela karon ibutang ka dira sa isa ka lugar sa nga kon sa diin ikaw sini ang mahimo makapraktis ang imo sini mga ginatun-an ano sa aton sini mga tagparamati ano kay nga man kun puro lang gali kita theoretical, puro lang kita sini tuon, puro lang kita sini sa libro, puro lang kita sini sa ginatawag board dira kon mga notes naton nga way sing actual nga pag-apply para dira indi maging kompleto ang aton sini nga na hibaluan. That's why even ang aton sini mga practitioners gani, mga health practitioners naton pagkatapos ang natun-an kinanglan gid ang ginatawag ukon ginaupod no ang pagtuon sini sa actual sini nga mga paghimo sang eksperimento sa pag familiarize sini sa laboratorio kon may mga aktibidades dira para nga ma-apply ang ginatun-an sa sina nga pamaagi. Mabugos na ton ano ang tinun-an na ton nga ma-apply na ton sa actual. Gani sa aton sa nga lawas, may ara man gali isang ginatawag nga training nga ginahimo uko nagkatabo dira sa sulod. Isa gali sa pamaagi sina no para nga malikaw kita sini sa balatian para mapabako ng aton sa nga depensa batok sini sa makalalaton nga mga balatian uko mga sakit dira. Isa naton sa mahimo sina amo ang pag-train bulig sa aton sa nga immune system. Isa gali sa pinakadako ang benepisyo sa aton sa nga kaugalingon especially sa paglikaw sini sa mga makalalaton nga balatian among paghanas sang aton sini nga immune system. Nga aman. Ano bala ang aton sa nga immune system? Amo ni ang magadefensa sa aton. Kung nagadefensa sa aton, batok sini sa mga kagaw, niya kung mapabayaan, nagaresulta sa nagkarinlain sini nga mga balatian. Tungod nga nagahalit sila sini nga matamat sa aton sini nga kalawasan. Pero kung maabdik gali, maalam, kag mabakod ang aton sini nga defensa, hindi kita basta-basta sini malatunan sang nagkarinlain sini nga mga balatian. Muna siling balasang kilala ko nga ba, ang ibandok nagatulotighok na. Ang iban sini nagapinot na mga paginhawa, nagalaton-lato, naginabatsag sa nga balatian, pero may nabalaan ko siya, Dok, gapulo panihol lang mo. May ara man sa nga bala nun, bala nga, o kung actual bala, nga nagakatabong ang mabsorbaran na ton, kaisa bala masiling na, uy, hindi ka magpatunog, ha? Kaya basi matunugan ka karon, masakit imu ulo, kung basi matrangkaso, kung hindi ka magpaulan, ha? Kaya basi karon kung maglain imo sa nga pamatsag. Pero nauna-una bala na ton, ang, di ba, may lima katao, kung tatlo katao, sa nga nabasa, nabutan sa isang ulan, pero nga ang duha nagbatsyag,
Nagsakit ang ulo, ginilanat, nagsipon, etc. nga mga symptoms sa mabatsagan. Samantalang yun yung isa, nagapabilin nga daway lang sa minatabo. Kag padayon gyapon niya sa nga pangginawi nga suno sa waay sing ginabatyag nga mga sintomas ukon paghina sa niya sa nga lawas. Ina, ang isa ka factor sira among mabakod niya sa nga immune system. Tungod nga posible na updan niya sa nisang mga pangginawi niya conducive sa aton sa nga immune system ukon paborable sa aton sa nga lawas kag sa immune system especially. Pero ano lang butang balon kung magsiling kita sa nga immune system training. Ang immune system training nagatumod ni no sa proseso nga kung sa din ang aton sa nga lawas ang aton sa nga immune defense ang ginaforma, ang ginapabakod, ang ginapapulido ka ginabalanse pinaagi sa ginatawag exposure sa nagkalainlain sa nga stimuli. Di magambal kita sa nga exposure sa nagkalainlain nga stimuli. Di ang pag-expose sa nino sa nga aton sa rikogulingon sa mga kagaw, bacteria, viruses, allergens. Kagbisang pasusulod sa lawas nung may mga damage nga cells, part ini sang aton sa nga immune system training ang aton sa nga pag-function sang immunity ukon ang pagpanghikot sang immunity naton. Sa hindi kasubong sang daw switch sa suga nga ma-turn on lang siya kon na dulom kag ma-turn off man siya kon masanag ukon kung gusto mo bala kontrolon bala nga patay on off siga patay kundi ang mga experience naga-shape ko naga-forma sini sa ila nga parts ng ila sa nga training. Ang mga experience ya nagabugos kun include sini sang ginatawag infection tungod sa bacteria, virus of fungi kag mga parasites. Pila man sini amo ang gin-inject bala sa aton mga ginatawag vaccinations, exposure sa environmental microbes, diet and nutrition, physical activity, sleep quality, stress level, gut microbiome composition, kag age-related changes. Ang immune training nagabulig sa lawas para ma-recognize ang mga pamahog more effectively, kag mag-response ni appropriately and remember previous encounters. So ang maayo gali, o kung na-resulta gali sa training, kag ang purpose sa ginatawag training, sa nga aton sa nga immune system para nga makilala nila ang mga pamahog sa aton sa nga lawas. Ini mahimo ni magdala sang balatian kag mangin maabtik ang mga maabtik ang ila sa nga pagresponder do ano bala no sa aton sa mga tagpalamati kung kaysa kun may gamu bala kag ang mga peacekeepers naton ulihin na magabot hambal blasang nabalan ko sang una nga si adok daw pelikula na mo, adok salida na mo, tapuson na rin ang inawa yun, tis magabot mga pulis. Samantala nga, tonto nga immune system, sa pag-train na sini, kung part gali sa training, sini, para mapabakod sila, kag mapa-abdict sila, nga pag-recognize sa ang ginatawag pathogens, sa mga threats, dira, sa mga kagaw dira, ma-abdict sila sini, nga mag-responde, kag, kung na-neutralize na itong mga kagaw, may ginatawag kita sini nga, what you call this, mabudumduman nila, register sa memory nila sa aton sini nga immune cells kaga system ang previous encounters. Para nga pag-abot sang sunod ang encounter sini sa amuman gyapon sini nga pathogen o kung kagaw, madumduman kag mas mahapus nila ini nga ginatawag neutralize. Madumduman siyempre kag ma-identify kag mahapos ma-neutralize. Kag tuman ka dako gali no ang papel sini sa aton sini nga experience sa aton sini nga pangginawi sa aton sini nga ginatawag exposure sa ginatawag mga kagaw sa aton sini nga palibot. Kag ang aton nga immune system ti may duha ini kag ginatawag major branches pag-abot sini sa training. Ang una sini among innate immunity naton. Amoning first line of defense sa aton sini nga lawas. Upod sini ang aton sini nga panit, mucous membranes, macrophages, amoning germ eating cells, ara man ang neutrophils, amoning germ fighting cells, kag ara man ang natural killer cells, amoning immune cells naton ano nga naga-destroy sa infected sini nga abnormal sini no nga mga cellula, kag ara man ang mga complementary proteins, mga helper proteins
14 ni sila, no, nga nagabulig sila para nga madasig, marespondihan ang dapat respondihan nga parte sa sulod sa aton sininga lawas, kag generalize ang ilang sininga pag-atake. Pero, why sila sinis ang ginatawag sang makabig naton nga

Why sila sang ginatawag sering ginasering nato nga traditional memory bala? Kagang isa iya ka ginatawag type man o kon branch man sa aton sa nga immune system. Ang una kundi ang aton sa nga innate immune system o innate immunity. Dili naman kita sa ikaduha mo ning adaptive immunity naton na mo ning special defense system naton. Nag-include din kung nag-abugos ni sa aton sa nga B cells sa mo ning antibody making cells naton na no. Ang antibodies nga niyo mo ning mga germ fighting proteins. Dira susulod sa aton sa ring lawas ara man no sa ginatawag adaptive immunity nato ng T cells amo ning white blood cells bala naton nga nagabulig sa immune system nga patyon ang mga infected cells o kunin neutralize ang mga infected cells. Ang karakteristik nila sini kumpara sa innate immunity nga maabtik sa pagresponde, iniya slower ang ila sining initial response pero highly specific ang ila sining recognition kag hindi ni sila kung sa aton pa hindi ni madali dali malipat kay may long term memory ini sila para nga kung halimbawa masudlan ka sang amog hapon sining pathogen na kung kagaw sa palabuton madasig nila sining makilala kag ma neutralize amuning isa bala ka ginatawag purpose kung ginaturukan ka mo kung may ginatawag vaccination bala napasudlan ka mo dira sang ginatawag sahi sang kagaw man na ginapaluya para nga makilala sang aton sining immune system dira matraining sila para pag-abot sang matuntuod iyang sakit o kung what you call this mga makalalaton sining balatian ti may ara na sang ginatawag memory ang aton sininga immune system kag sanglit nga na train na sila madasig nila kag mahapos nga ma neutralize. Pero paano no nagalearn o kung nagatuon ng aton sininga immune system sa ginatawag infection? Nagalearn sila no pinaagi number one sa detection. Step one na i-detect nila sini ang ginatawag foreign molecules ukon mga antigens ano sang aton sa nga immune cells kilalahon nila. Pagkatapos response ang immune system naton na nag-activate ni siya no that's why kung may infection may ara sang inflammation may ara sang antibody production kag may killer T cells production kita and then step 3 amuning elimination ang pathogens ni gina-neutralize kung kung ginaguba nila and then memory formation pagkatapos sila ma-neutralize pila sini ka immune cells become memory cells nga nagabulig ano para nga magpabilin sa aton sining lawas ang iban sini years or even decades nga gina response mas faster upon re-exposure mo tong ginahambal na aton nya kung may amog yapon nga kagaw halimbawa na expose ka subo nga tuig sunod nga tuig sunod nga duha ka tuig pagid kun may ara ka sini sa ginatawag cells nga may memory siya para sa sinang kagaw tungod nga may memory formation kita ngang inang ginatawag memory cells nga ina nagapabilin sa lawas at sa tinuig or even denikada so mahapos nila nga ma-neutralize ang amog yapon nga kagaw kag ma-reduce ang disease severity or prevention of illness entirely. Amo ning proseso no nga nagaporma sa aton sining biological basis sa aton sining immune learning. So dapat gyud naton kinanglan gyud no nga i-train naton ang aton sining immune system para nga mangin maalamon sila, mangin maabtik sila pag-abot sini sa pagapangapin sang aton sini lawas pag-protect sa aton sini nga lawas kagti expose kita sini sa ginatawag mga kagaw sa aton palibot nga parts and training sa aton sini nga immune system dira sini ang duta ang mga tanom ang mga kasapatan sa aton palibot bisan pa ang tubi gani naton kag bisan pa sa kaparehas naton nga tawo no, nga nagadala bala sang kagaw nga posible mag laton sa aton nga mangin part sang pagkilala sang aton immune system sa sulod sang lawas. Pero ari karon sa aton sini mga tagpanamati. Kita bala mismo sa aton sini nga pangginawi, may papel bala kita sa ginatawag immune system training?
ang sabat sinadira tuman kadako ang aton sininga papel para sa pagpabako dokon pagpaluya sa aton sininga immune system. That's why matingala kita, may mga tao yang kabakod sinila sininga lawas, kabakod sinila sininga health. Kag may mga tao man yang masakiton, madali sini matapikan sang infeksyon ukon balatian. Ano bala ang nag-aafekto sini sa aton sini mga ginahimo? Ukon paano naton mapaluya? Ukon ano ginahimo naton nga nagapahina sa aton sini nga immune system kag nagabuhin sa ila sini nga kaalam ukon nagapahinay sa ila sini nga learning. Ang isa diri no sa aton sini mga tagparamati, kun ikaw sini ang kulang sa husto nga nutrisyon. Kay suppose para magbakod ang aton sini nga immune system kaon ka regularly, o kung nadlawadlaw sa prutas, utanon, legumes, whole grains, nuts, seeds, fermented foods. Magkaon ikaw sinino? Kay nga aman, ini nga mga pagkaon nag-provide sang vitamins, minerals, antioxidant, kaga, fiber. Samantala no, sa aton sini mga tagpalamati, kung kita man ang hindi mahilig sini sa masustansya nga mga pagkaon, instead ang mga ultra-processed food, ang mga makalamay, o kung may added sugar, may mga trans fat, nga mga kalanoan ng masamin aton gina-consume, nagapahina ini sa aton sini nga immune system. Ginabulubanta, no? Si Tenta tub-tub 80% sa aton sini immune cells are associated with tissue in and around the gastrointestinal tract, making the gut a major immune training center. So that's why kinanglanon di galin naton nga magkaon sang husto sini nga mga pagkaon, masustansya nga mga pagkaon para ang aton sini nga tinai ang tiyan naton, ang lawas naton sa sulod, mahataga naton sa nagkakaigo sini nga vitamins, minerals, antioxidants, o fiber. Kay dira gali sa aton sini nga tinai si tenta, tubtubot 80% sini sa mga cells sa naton nga nagapabakod sa aton sini nga lawas, dira gali ila sini nga major immune training center. That's why ang mga tao gali nga hindi mahiligon magkaon sa mga ma-fiber nga mga pagkaon, amo ni mga prutas kag utanon kargado sini sa mga bitamina kag minerals, eventually amat-amat nga mangin maluya kag mangin masakiton kay kulang sini sa nagkakaigo kag husto sini nga nutrisyon. Ikaduha, ano pa gid ang pwede naton mahimo nga makabulig pabakod sa aton sininga immune system? Kapin pa sa paghanas, pagpaalam sini sa ila. Ang nagakaigo man gali no sa aton sininga mga tagparamati, mga viewers, ang nagakaigo nga pagtulog tuman kadako ang papel sini sa pagbalanse sang aton sininga ginatawag immune system, especially sa aton sininga ginatawag memory cells dira sa aton sininga immunity. Kay kung nagatulog kita, amunin sa major period nga aton sininga immune regulation and memory consolidation nagakatabo sa aton sininga pagtulog. Ang cytokines sini ginaproduce, ang immune signaling is coordinated, ang memory cells are strengthened, antibody responses are reinforced. Amunin kinang lanon galino, amunin gali ang ginatawag makita na ton bala ang isa ka healthy nga tao sa actual seria sa ton seri palibot sa mga upod na ton sa balay mga ulubrahan na ton kung healthy ang isa ka tao pamangkuta bala kung anong isa sang iya sini nga ginahimo masiling gina sa nga nagakaigo nga pagtulog. Kay ang nutrisyon kung waay sa nagakaigo nga pagtulog hindi mangin bugos ang iya sining efekto. Amo man ang pagtulog kung kulang man sa nutrisyon nagabinuligay ining duha para mapabakod ang aton sining lawas nga nga libutod sina no dira sa pagpabakod sang aton sining immune system. Pero balik kita sa ambalano na kung ano kung pamangkot bala na kung nga nga may mga tao iya nga masakiton naga balik-balik ang ila sini nga infection o kon kadali sa ila sini malatunan. In fact, may naman ko tiyari sa akin, siya dokti kung may memory cells kita sa aton sa immune system. Tiyang trangkaso, seasonal man eh. Halos kada tuig may ginatawag mga trangkaso kita. Abi, tinga ang ako iya kada tuig halos nagabatsyagin ako iya sa mga symptoms sa ginatawag cold and flu kung may ara ako sa memory cells. Inabangod ang trangkaso, ano, lain-lain ang mga ginatawag strains sini. Lain-lain ng mga kagaw, no? Which is, ti ang previous, iya kung hindi na amo ang nag
laton sa imo sa subong tuig. Tiko ni di man dayon madali-dali sang aton ni na nga cellular. Kati waay na to sa ginatawag memory mo. Kumbaga sa computer po ay sa database. Tiko ni waay dayon makilala, nakalusot, nakabatsag ikaw sa risang sintoma. Pero bintaha kun padayon gihapon na to na gina-training aton sa nga immune system. At least kung magbatsyag ka, hindi magdugay ang mga sintomas ng emosyon na mabatsyagan kag madasig ikaw sa nga maumpawan. Pero kung halimbawa nangin masakiton ka tungod sa ginatawag kulang sa emosyon nga effort sa paghimo sa emosyon nga counterpart para magbakod emosyon nga lawas tungod nga hindi ka nagatulog sa isang hustong oras o kung kulang ka sa tulog, pagkatapos masami ikaw sa nagaugtas, tuman ang emosyon nga pagkakapoy, nagaresulta sa chronic stress, kulang sa husto sa nga mga pagkaon, instead ng maginakaon karon mga processed, ultra-processed nga mga pagkaon karon salig ka lang sa order sa ni pa-deliver instead magkaon kasi isang nutritious nga mga pagkaon. Ang nutritional deficiencies nagapahina sa immune system kag ang kakulang sa ni sa paghulag o kung physical inactivity hindi lang nagapahina sa lawas, nagapahina man sa aton sa nga immune system. Timasiling naton nga partly may sala kita o kung guilty kita sa pagluya sa aton sininga immune system. Kag isa ka rason, kung nga may mga tao nga mahina ang ina defensa batok sini sa makalalaton nga sakit, nga madali sila malatunan sang mga balatian. Pero ari no, sa aton sini mga tagpalamati, kung may mga ginahimo kita nga nagapahina sa aton sini nga immune system, para gali mapabakod ang aton sini nga immune system, part sang aton sini nga immune system training, aton likawan yadtong mga factors nga nagapahina. Like halimbawa, kung kulang ka permi sa tulog, tinguhaon mo nga magtulog kasi ni 7-8 ka oras sa gabi. Sa gabi ha, pagkatapos karon kung ay ka nag-exercise, syempre physical activity ang kapisan dira. Kag try mo suguran yung mag-exercise. And then kung di ka pala kaon sa isang healthy nga mga pagkaon, amat-amaton mo man train ang imo sinikaw galingon o kung hanason ang imo sinikaw galingon, kasubong nga aton immune system kani naghahanas man, no? Nasulod siya nga aton lawa sa tingwa sa pagdefensa sa rin sa aton. Kita, tingwa untaman nga madefensahan man mismo nga aton sa nga lawa sa aton sa nga galingon. Diri kita karon sa papel sa nga aton sa nga ultimate trio sa pagpabakod kag pag-train sa aton sa nga immune system. Paano naton mabuligan ang aton sa nga immune system sa padayon nila nga pag-training sa nga pagpabakod sa ila kapag hatag sa ila sa isang dugang nga support para mangin maalam sila sa ni sa pagdefensa sa aton, pinagi sa pagkilala sa ni sang mga kaaway, mga ginatawag kagaw nga posible magpabalatian sa aton. Isa diri no sang masuggest naton para magbakod ng aton sa nga immune system kag sa adlaw-adlaw ukon sa mga experience naton padayon nga parts and training ukon pagtrain paghana sa aton immune system. Among gali ang ginatawag pag-take o kung pag-consume sa isang spirulina. Nga man, ang spirulina, gali, no? Isa, actually, isa ni siya ka nutrient-rich nga blue algae nga kargado o kung dagaya sa protina, vitamina, minerals, kag antioxidants. Nga nag-support ni siya, no? Sa activity of immune cells kasubong sa isang natural killer cells. Amo ni nag-neutralize sa mga kagaw dito, ano? Nga parang hindi pala maglinapta o kung magmuad sa aton sining lawas nga mahimo magresulta sa balatian o kung nagarindain sining mga discomfort, mga sintomas nga aton sining mabatsagan. Kaya nagabulig man regulate sa inflammatory response kag may ara sa compounds nga nagabulig stimulate sa certain immune functions. Kag may mabasko gani nga antioxidanta nga beneficial gid sa aton lawas sa immune system, amuning phycocyanin nga makuha naton sa spirulina. Kag ang isa sang source naton sang ginatawag spirulina para mapasulod naton sa aton lawas, amo ang pagtumar sa ni sang Santhone Plus Gold capsule. That's why may mga mabatian kita sa ni
ang mga ginatawag feedback alin mismo sa mga nagagamit sini, mga nagatumar sini, kag sa mga text messages, mga chats naton, ang mga gina-update balang ginahatag nga update sa aton sa mga users sini Samsung Plus Gold capsule, manotice nila nga hindi na sila basta-basta ginakalatnan sini sa ginatawag trangkaso sa mga ubo-ubo o kon termino pa sang isa gani sini wain ako basta-basta dok nagaiga-iga mo kagawin na nag-aalay kag nagasakit perming akon sini nga likod sugod sang sige ko tumar sa Samsung Plus Gold capsule ang isa sa sang capsina no among spirulina nga nagabulig gali no pabakod sang aton sini nga lawas sang aton sini nga immune system sa pag-provide sini sang mga kinahanglan nun nga material kasubong sa isang protina, vitamina, minerals and antioxidants. Kag ang manami pagid sini kay hindi lang spirulina kundi isa pagid ka sangkap nga makita diri sa Santhone Plus Gold capsule, amo sini ang garlic o kun ahos. Ano naman niya ang papel sang ahos pag abot sa aton sini nga ginatawag immune system? O kun ano ba lang immune system benefits sini? Nagabulig para ang aton sini nga lawas ang natural nga defensa sa aton sini nga lawas, magnami bala ang pagpanghikot o kung pagtrabaho sini, doon nga nagabulig sa papagsik sa aktibidad sa nga ton sini mga immune cells para bala nga mangin ma-update sila sa pagresponde kag pag-neutralize sa mga kagaw sini no, magluwas nga nagabulig pagin siya no, pinaagi sa pag-neutralize sini sang mga kagaw mismo, mga bakterya ka mga viruses dira, may ara sa sang antibacterial, may ara sa sang antiviral properties suno sini sa mga pagtuon. That's why kung nag-consume gali kita sang ahos regularly, hindi lang siling na ginapabakod ang aton sining immune system kundi mismo ang ahos nagabuli gali papas neutralize sini o kung paluya sini sa mga kagaw bakterya o kung virus dira nga mahimo maghalit sa aton. Tag isa sa sangkap upod sa spirulina sang aton sining Santhone Plus Gold capsule. Kag hindi lang ina mayara pagid ni sang Santhone halin sari sa panit sang mangustin nga may anti-inflammatory properties, may ara pagid sini sang queen of all vegetable ang manggaranon kag nagaya man sa sustansya sari nga malunggay kag may ara man ano sang ginatawag ampalaya kon bitter melon nga nagabulig panami sang aton sari nga digestive system function para nga maabsorb naton ang mga nutrients nga kinanglanon kag para mapabakod naton ang aton sari nga immune system. So simple lang gali, ang pagtumar sa ni sang Santhone Plus Gold capsule makabulig para mapabakod hindi lamang ang aton sa ninyo lawas kundi ang aton sa ninyo immune system. Kaya ang mabakod sa ninyo immune system nagaresulta sa mabakod naton sa ninyo panglawason kag mabakod naton sa ninyo ikaayong lawas nga may bato kita, batok sini sa mga infeksyon ukon mga balatian ang tugas ang kagaw balan mo lain-lain ng factors ang aton sini balatian o kung mga causes man sini mo may ginatawag kita sini nga mga balatian nga makalalaton amuning tuga o kung tungod sang kagaw, may ara man sang ginatawag mga balatian nga hindi makalalaton amun iya ang mga lifestyle diseases tungod sa aton sini hindi husto nga mga pangginawi, which is ang hindi man aton husto nga pangginawi laki pang kakulang sini sa nutrition, may labot man sa pagluya sini sang aton nga immune system. So diri kita karon sa pagpabakod sang aton defensa batok sa mga ginatawag balatian nga makalalaton tuga sini sang kagaw, diri ang focus naton subong. Pag-abot naman niya sa lifestyle diseases, tilain naman niya ang istorya no sa mga previous naton sa mga topics kadamo na sang aton sini na istoryahan na hanungod sa lifestyle diseases. Pero balik kita no sa ginatawag Santhone Plus Gold capsule, pwede kita makatumar sini no like kung namulan nito maron mo is twice or thrice daily sa aga, sa udto, kag sa hapon like mga 10 minutes before sini ang kaon o kung 30 minutes pagkatapos naton sini sang kaon. Pero base sa pagtuon na no may isa pagigaling nga makabulig pabakod kag makabulig pa-update man sa aton sini nga immune na system. Kag while nga nagapadayon ang pag-train sang aton sa ring immune system kung paghanas ni pinagi sa adlaw-adlaw naton yung mga experience kag exposure sa mga kagaw, mabuligan pagigali mas mapanami sini no ang pag-function kag response ng aton sa ring immune system kung nagapasilak kita sini sa adlaw regularly sa aton sini mga tagpanamati nga man
tungod nga makapanghikot gali ang vitamin D once nga maigo sang silak sang adlaw ang aton sininga panit. Ang problema, ha? Kay ang iban subong, hindi magpasilak sa adlaw kay hadlok magitom. Amo nang masami ka mabatian mo. O kundi gani may ginagamit sininga moisturizer o kung may ginagamit sininga pampa gina-apply sa ila sininga panit, ah. That's why ang iban kung magwa sini may sunscreen, may sunblock,

10 minutes nga pagpabulad o kung pagpasilak sini sa adlaw, kay depende man sa imo sini nga kulor. Kung puti ka, te syempre shorter ang duration sa imo sini nga pagpasilak. Pero kung medyo maitom-itom ka, medyo malawig-lawig man, ano, depende sa atong sini nga kulor sang panit. Kay ang vitamin D, gali, no, sa atong sini mga tagpanamati, especially ang vitamin D3 is one of the most important nutrients for immune regulation. Nagabulig para ma-activate ang immune cells kasubong sinisang T cells kag macrophages makabulig para nga ma-prevent excessive inflammatory response. Kaya nga to ni immune system nga healthy dapat hindi man sa maluya o kundi man sa mahinay sa pagresponde sinisa dapat niya dito respondihan sa sulod sa aton sin nga lawas pero hindi man dapat over response o kun overactive kay para malikawan man nato ng tuman nga inflammation nga kun nagasigisigi gani ina magadamage sa sulod man sang aton sa ringa lawas. Di mo na ginahimo gali, no? Sang vitamin D3. Mabuligan para tama-tama lang ang response sang aton sa ringa immune system. Nagabulig man ni parang aton sa ringa immune tolerance. Nag-reduce ang risk sinisa overreaction para hindi man magbalik sa aton bala ang sobra-sobra nga reaction sa aton sa nga immunity nga hindi man makapayo sa aton sa nga lawas. That's why ang pag-inom sa isang premium D3 capsule mabuligan gali, no, sa aton sa mga tagparamati mga viewers naton para ang aton sa nga immune system mangin balanse ang ila sa nga pag-function, mangin balanse man ang ila sa nga reaksyon o kung ang pag-aksyon dira sa mga dapat in-neutralize kag defensahan sa aton sa nga lawas. Hindi man kulang, hindi man sobra. Kag manami pagining efekto kung iupod gali naton sa pagtumar sa isang Santhone Plus Gold Capsule. Kati, ang premium D3, yan nagabulig para nga mabalansa yung reaksyon o kung ang pag-function sa aton sa ring immune system. Samantala, ang premium o kung ang Santhone Plus Gold Capsule, yan nagabulig provide sang nutrisyon para sa pagpabakod man. Kagpagpa-abdik man sa aton sa nga immune system. Kag nakahibalo bala ka mo, no, sa aton sa mga tagpalamati nga may isa gali ka vitamina nga nagabulig para man nga mapabilin man ang kabakod nagka-abdik sa aton sa nga immune system nga nagabulig man sa aton para nga in kaso malatunan kita sa balatian madasig kita sinima umpawan. Ini nga vitamina way nagaproducer ang aton sa nga lawas pero tuman ka-importante kag makuha naton ani sa pagkaon sa mga utanon dagaya sa bell peppers dagaya sa especially sa bayabas ano kung may bayabas kung madra kaon ni kamo kay manggaranon ini sa vitamin C. Kay ang role sang vitamin C sa aton sa nga lawas isa ni siya ka powerful antioxidant nga involbado kon may angot ini sa many immune system processes. Ang nagapabakod, isa, nagapabakod sa aton sa nga immune system. Ginabuligan, magluwas pa dira, ginabuligan niya ma-maintain ang nga healthy ng aton sa nga panit ng mga mucosal barriers naton. Especially dira sa aton sa nga baba, sa tilaok naton, sa ilong naton, sa mata naton. Yung mga mucosal barriers na dira, no? Nga kung may imo pa lang, hindi na makapenetrate ang mga kagaw dito sa sulod sa aton sa nga lawas, sa organs sa naton, kung matrap na nga daan sila dira. Kung mag-agi sa aton ilong, sulod sa aton sa nga baba or sa mata or din man nga bahin sang lawas naton nga may buho nga posible makasulod sila itrap anay ina, no, kung nagapanghikot maayo ang aton sini nga lawas kag especially nga aton sini mucosal barriers nga mapabakod naton ina kung may ara kita nagkaigo sini nga vitamin C. Kag manami pagyud ang epekto gali kun ang vitamin C nga ini iupod naton sa pag-inom sa premium D3 capsule kag Santhone Plus kun Santhone Plus Gold capsule. So ang ultimate trio, ano, kun updon gali naton dinhi Santhone Plus Gold capsule, premium D3 capsule kag Santhone vitamin C, hindi lamang nga nagabulig ini, no, para sa paghana sa aton sini nga immune system nga
nga mangin maabtik sila kag mangin na mabakod sila kundi mismo sa aton lawas physically sa aton sininga ginatawaga pamatyag sa aton sininga paminsaron may ara man sila sininga benepisyo tungod nga may nagabulig pabakod sa aton sininga immune system mismo kag nagabulig pabakod man sa aton sininga lawas physical mismo sa patag iya sa

0: ang nutrisyon. Tungod nga, may mga masustansya nga sangkap, kasubong sang queen of all vegetables nga balunggay, kag queen of all fruits sini nga mangustin, kag iban pagid sini mga masustansya nga mga sangkap nga makabulig balanse sa makinanglanon naton pagabot sa nutrisyon, kay isa man nga nagabulig feed ukon pabakod sa aton sa nga immunity para magbakod man ang aton sa ni defensa batok sa makalalaton nga balatian ang nagakaigo sa nga nutrisyon nga isa ka pundasyon para sa nisa mabakod nga paglawas kag healthy lifestyle. So kung nagainom kita sa ning Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C regularly, mabuligan nga mangin mabakod sa amat-amat at sa sigi-sigi ang aton defensa batok sa nagkalain-lain sa infeksyon, tugas ang kagaw, virus, bacteria, kag iban pagid sini nga mahimo mong pabalatian sa aton kag maglinaton laton ano nga magsuprer ukon magpabudlay sa aton sini nga pamatyag kag ti ko nagaobra ka sini kapin ba ko no work no pay ti pasensya na eh. Ano mo na kay kakabangon kay nalatnan ka sang balatian pero pinaagi gali no sa pagpabakod naton sa aton lawas ang adlaw-adlaw nga pagtumar sini Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule ug Santhon Vitamin C kita mabuligan nya kun may balatian madasig kita sini maumpawan pero kun mabakod aton sini nga panglawas mabuligan nga mentinado ang maayo naton sini nga pamatyagan sa nga pinabangkot gali kung pila kuno ka beses magtumar sini bisan twice daily lang no kun updo nimo ining tatlo bala like sa aga abi Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule ug Santhon Vitamin C 10 minutes before kaon ukon na 30 minutes tapos kaon. Kag sa hapon naman like mga alas 5 abi Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule like Santhon Vitamin C naman mga 5 p.m. or mga 1 hour before panyapon. Kay namin naton diri parang isa sa suggestion naton para magbakod ng aton sa nga lawas temprano pa kita sa ni magpanihapon. Like kung mahimo naton alas 6 pa lang sa sirom o kung sa gabi nakakaon na kita sang panihapon. Adugang pagid ano sa aton sini mga tagpalamati nga mga impormasyon o kung dugang pagid sini nga mga detalye kag pagbasa sini sang inyo ng mga text messages may angot sini sa aton topiko kag ma-concern nyo sa ikaayong lawas ang aton sini nga panumbalik pagkatapos gid lamang sa ma-report naton sini nga mga pahibalo.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santhon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santhon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
3: Ako si Chris Garcia sa

0: T3 Coffee Mix. Nagkape ka na? May Samsung kang Vitamin T3 ka pa? Mabili sa mga butika. Premium T3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imukutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dahil pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Gusto

0: Pabalik sa aton sering nga pagpangalaga diri sa aton programa.
1: The secret of health.
0: Ayan ni palagas pa kamo sering nga mga palamang kutanon, mahimo na lang i-send sa aton sering nga text line 0950-975-6970. Dok, nami gid ang pamatsyag kuya kung makainom ko sang premium D3 coffee mix. Daw hindi ko naguro pag islan ang coffee ko, Dok, kay nagapagsik gid ang akon pamatsyag si Nuno ni sang Baluarte. Thank you sir na sa imo sering feedback. Ate, why man siya nagapilit si mo? Why man siya nagapilit si mga mag-inom sang coffee? Why man siya nagapilit si mga islan mo na? Pero kung hiyang ka dira, much better nga. Tuloy-tuloy mo na lang ano, kati ang isa sa nisang aton tinguha, nablang nagahimo kita, o kung nagakaon kita, nagainom kita sa mga nauyunan taman, pero beneficial sa aton sa nga lawas. Hindi bala nga tungod lang sa sabor, tungod lang sa nami, bala, tungod lang may pleasure kita sa nga mabatsyagan, bisan pa hindi healthy sa aton lawas, sigihon, gyapon naton. Kita ganang perde sina. Pero konti nakasaho ka sa premium D3 coffee mix. Ka nagapagsik, imo sini pamatsyag. Actually, nagabulig, imo papagsik sa aton sini pamatsyag mo. Ay, ito yung vitamin D3 bala, nagabulig na, no, sa aton sini nga mitochondria. Kasubong bala kon sa cellphone pa, sa battery pa, daw full charge lang pirme. Pero gina-advise na ito na kung mag-inom ka mo sa premium D3 coffee mix, kung may mo pala ang pinakalas yung inom sina, is mga alas dos sa hapon. Ah, kay ti may iban sini nga pagsik gyapon bisan hapon ta gabi na. Pero kung gusto ka mo iya nga makabulig pa nami man sang inyo sini nga tulog, pwede ka mo sini makainom sang Santhon Gold Herbal Tea. Ang Santhon Gold Herbal Tea naga panami sa pagtulog sa ano nga pamaagi. Tuod ginabuligan nga makondisyon ng aton sini nga tiyan. Kay ko nang aton gani tiyan karon hindi disturbo, daw hindi buto, daw naga dinaguok, hindi kondisyon ng aton sini pamatyag kag nami aton sini nga panun now o kon na digestion and nutrient absorption, isa sa resulta sina manami naton sininga katulugon. Gagaminta habagid kag maginom ka sini tungod sa iya sininga cinnamon bar kag turmeric sininga sangkap, nagabulig man panami sa aton sininga pagpamuhin o kon bowel movement pagkaaga, magluwas nga nagabulig pa no para nga ang aton sininga insulin kutob sa may mapabilin ininga sensitibo para nga hindi magresulta sini sa insulin resistance sa magpataas sa aton sininga blood sugar level. So kung diabetes ano sa ulihi kung hindi ini maagapan. Santhon plus gold Santhon plus gold herbal tea 1 hour before bedtime pwede ka mo sina makainom. O kung hindi gani may ara man yan no, gisabisan gabi may nag-message sa aton nga pangagda cafe. Siya ari nga cafe dok, hindi niya makapakwan mo, hindi niya makapadisturbo sa akon sini nga tulog ang Santhon plus coffee mix. Nga aman di makapadisturbo sa tulog ang Santhon plus coffee mix, inibangod nga why iaseng caffeine. Ang ara sina dira iya is mga sangkap, kasubong sang malunggay, kasubong sang isang spirulina, may garlic, may xanthone halin sa panit, sang isang mangustin, tagiban pagin niya mga sangkap, plus may ara pagin siya sang soya bean powder. Nagabulig gani iya parilax mo ining Santhon plus coffee mix. Kapin pa kung ang imo sini nga problema, dugay-dugay ka, ginagutom, naghilabi mo sulok-sulok, gusto ka magtimo-timo sini, kung Santhon plus coffee mix imo ginainom, bangod sa protina halin sa balunggay, halin sini sa spirulina, protina halin sini sa soya bean powder, dugay ka gutumon. So in effect, malikawan mo sini ang masaming pagkima-kima, nga hindi makapaayo sa aton sini nga digest system akong sa aton sininga tiyan kun magsigisigi no nga amo ng aton sininga pangginawi, madali kita sina mag masakiton. Kagabintaha pa kay ti ining Santhon plus coffee mix magluwas nga nagabuhin sa aton sininga cravings sa mga matamis nga mga pagkaon. Kun kala noon tungod sa ginatawag na gaya sa protina, makabulig man ni panami sa aton sininga brain function because of lecithin, makabulig man ni pabalanse sa isang hormone both sa kalalakihan kaysa kababaihan no. especially sa mga kababayanhan na nga nag-experience na sang mga sintomas ni sa pag-menopause, makabulig ang pag-inom sang Sunthone Plus Coffee Mix. Pero kung ang imuya target is bisan pa ano, no, samtang ikaw sininagaidad, madugang-dugangan man lang ang imo sining glutathione kag collagen sa lawas. Kasi samtang nagaidad kita, nag-amat-amat, gamay mo ang ginaproducer sa nga aton sa nga lawas. That's why nag-aabot nga nag-abatsyag kita sang pagpalang-alay ukon pagpalanakit sa aton sa mga luta-lutahan. Kagti makita gidang visible signs ang aging ang pagkurinot sa aton sa nga panit. Hindi tayo na malikawan, ano? In fact, maswerte ganin na nagtiligulang pa mo kay butang balon nahatagan sa dasang dugang ang pribilehyo sa paghimo sa kung ano makapaayo sa ila sa nga lawas, sa ila sa nga pamilya, sa ila sa nga isig katao. Ang problema karon kon bataon pang edad mo pero naunahan ka na sa lawas mas pagtigulang. Bata pa pero may kurinot na, bata pa pag pala nakit na mga joints ni. Ang isang makabulig dira ang glutathione and collagen, mga anti-aging sina, ini sila nga mga sangkap nga dira makita sa aton sa nga Sunthone Gold Coffee Mix. That's why kung nag-inom ka sa Sunthone Gold Coffee Mix, mag-inisiling lang na ito nga kasubo nga nag-cafe ka na, nag-tahom ka pa. Pwede ka makainom sa niya, no? Twice daily. Pero may nag-feedback ka niya sa ito nga duhang niya sa niya coffee. Ginabulos-bulos niya ining Sunthone Gold Coffee Mix, yung Premium D3 Coffee Mix. May time kung kaisa nga siya, duha sa agadok, tapos isa sa hapon, duha ka Sunthone Gold Coffee Mix sa aga, isa ka Premium D3 sa hapon, o kung hindi gani, duha ka Premium D3 sa aga, kag isa ka Sunthone Gold Coffee Mix sa hapon. Magambal kita nga duha, kaduha sa mag-inom, hindi nga duha ka sa shea, sa isa sa ni ka, timpla. Regular, o kung yun na-recommend, ano, pwede kita makainom gani, no? Hasta apat sa ni ka serving, o kung apat na cup sa ni sa kafe, sa isa ka. Adlaw pero ito depende ya sa individual kami ara yung tolerance niya medyo mataas ano nga ang iban sini nagahambal nga naga-feedback dari sa aton siya doka ka anom ko yung magpangapi pero nami lang yapon na kung sa nipamatsag doka pag-ross yapon na nagapag-sick yapon ko depende na ina sa inyo ining Sunthone Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, ining Sunthone Plus Coffee Mix, Sunthone Gold Coffee Mix, kag ining aton yung Ultimate Trio like Sunthone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, like Sunthone Vitamin C, available sa nagpinamangkot, ha? Available hag sarang ini mabakal sa mga butika hag parmasya marapit sa inyo sining ha lugar. Way na magliwat to message sa to nang nangita sang malayo nga butika. Ginahambalan ka mo nga sa malapit nga butika mabakal, may masiling gid niya gusto ya, way kuno sang malayo nga butika. Halalakat. Lakat to sa malayo nga butika kung gusto ka mag-exercise ano, lakton mo lang. Pero sa Mercury Drugstore available man din, no? So Rose Pharmacy, mabakal man nining mga products na ginamention na tondre, ginapakilala, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, sa Generica. Kadto lang kamo dira sa mga namention na ton yung mga butika, kag bisan sa mga butika dira sa inyo sa ikabanuhanan, ano, kabarangayan, kag magpamangkot sa mga products, kay available na halos sa mga bisan magagmay pa nga mga butika para sa inyo sa kapusan, para sa inyo sa convenience nga makatilaw kamo sa inyo, makatesting kamo sa inyo, kang mabinipisuhan kamo sa inyo mga ginatawag dekalidad kag FDA approved nga mga products sa inyo sa Yes to Health Incorporated. Pero kung gusto kamo, pwede kamo makakadto dira sa Yes to Health Wellness Center. Ginasuggest ko iniyang Yes to Health Wellness Center sa so, may mga concern sa ika yung lawas bala, gusto mo mag pamangkot, dugang sining kaathagan sa emosyon na ginabatyag sa lawas, ano mga do's and don'ts, mga pros and cons sa mga emosyon nga dapat himuon, kag mga protocol ng emosyon nga pag-sundon kung magkadto ka mo dira sa Yes to Health Wellness Center. Dira ininahamtang sa Ayang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, tabok lang dito sila sa Iloilo Midtown Hotel. May ara dira libre nga konsultasyon, pinaagi sila dira ilang alternative medicine consultant, magluwas nga makabakal kapag idira sang tanan nga mga quality product sa FDA approved nga mga produkto sang Yes Health Incorporated. Alas 9 takna saga nag-open na sila Domingo tubtob Biyernes. Sa mga taga Negros Island region, pwede ka mo makalagaw-lagaw dira ukon makalagaw-lagaw ka mo sa sudad sang Bacolod, pwede ka mo dira makahapit ano antes ka mo magpulit sa inyo sa inyong mga kabanuhanan ka mga sudad dira. Hapit na ka mo sa Yes to Health store sa pagpangumpra sa inyo kung sa pagbakal sa inyo sang inyo sa inyong mga natilawa na mga proven and tested. Kaysa mga first timer sa gusto magtilaw sa inyo sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated, Yes to Health store na hamtan sa Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, tabok lang gid ini sila sang Marayo Bangka. Kadtola ka mo dira sa inyo sa inyong mga kinanglanon sa sining mga quality and FDA approved sining mga produkto nga makapaayo sa aton sining ikaing lawas. Husto ginadok ako pati gid ko nga makapabakod gid sa immune system kag sa lawas ang Santhon Gold Capsule Premium D3 kag Santhon Vitamin C ninyo dok. Kaysang una masakiton ako, madali ko latnan sinisang ubo kag sipon matunugan lang sakto ng hambal mo dok nga nagabatyag dayon pagkaaga. Subong bako dok kung kaisa nagapulaw pa gani ko pero do may ibato pa akong lawas pero ginabulubanta ko lang kay basi kon magbalik naman ang akong ginabatyag kag regular kag adlaw-adlaw nga nagatumara ko sang Santhon Gold sang vitamin D3 kag vitamin C nga nabatian ko sa inyo program. More power kag salamat sa inyo sini nga mga suggestion sa ikaayong lawas. Thank you man ano sa aton sini mga updates o kon mga texter naton nga nagahatag sang updates sa kaayuhan nga ila na baton sa paggamit pag usar sining mga dekalidad nga produkto nga nagabulig sa aton sini nga ikaayong lawas. Kun ang inyo sini problema ma nagapanglis nga wang lawas naga balik-balik ang mga rashes o kun katol-katol sininga dugay magpali sa inyo sini mga panit damo naman kamo sa na-try sininga mga gin-apply or gin-habon dira pero do ara gihapon now why not try i-considerar nyo abing paggamit sinisang Santhon Plus Herbal Soap. Ang Santhon Plus Herbal Soap may natural ininga mga sangkap kag may antibacterial benefit kamo nga makuha diri tungod sa mga sangkap kasubong sinisang balunggay kasubong sang kapayas kasubong sinisang bayabas kag iban pagid ano nga mga sangkap nga makabulig kag paborable sa aton sini nga panit. Gamiton kung kamo sini magpanibin, kung kamo sini ang magpaligo sa bilog o kung sa bugo sini nga lawas. Kung may mga katol-katol kamo tira nga daw kadugay magpali nga nagabalik-balik, try nyo bala nga pabukalon ining Santhon Plus Herbal Soap sa inyo sini nga kamot kag i-apply, ihabon dira sa afektado sini nga parte o kung may body odor kamo. Try nyo man nga pabukalon sa inyo kamot kag ihabon sa inyo sini nga ilok, pabayaan mga isa tubtob duha sa nika minutos antes bunlawan. Pero sa, para sa paghalong sang aton sini nga guya, sa may mga dark spots dira ano problema ang ibat sini nagaka-stress sa may mga pinalian sang punggod sini, pwede ka makagamit sini sang Clear Skin Herbal Soap. May glutathione kag may kojic na makabulig pahami sa aton sini nga kutis, at dili pwede magamit ano hindi lamang sa aton sini nga guya, pati sa liog, pati sa butkon pwede gamiton ining Clear Skin Herbal Soap. Nagabulig, amat-amat, paputi. Nagpahami sa aton sininga panit. Available man ini sa mga butika kag parmasya malapit sa inyo sininga lugar. Pero ang concern sang iban sini, ang ila sini kabalaka, pag-abot sini sang tingulan, nagadagsa naman sini ang lamok kag ang paglaton-laton sini o kung pag-infect sini sang ginatawag dengue. So paano makalikaw kita sini sa dengue infection? Dapat tinguhaon naton hindi kita mapalapitan, mahapunan o kung makagat especially sang lamok nga nagadala sining kagaw kag sining infection. So pinakamanami naton nga buhaton sini may defensa kita sa aton panit. Paano? Pinaagi sa pagpamanyos sang Santhon Plus Herbal Oil. Ang Santhon Plus Herbal Oil mabuligan kita para ni mapalapitan sa mga sapat-sapat kag lamok nga nagadala sang dengue infection. So in effect, malikawan nato ng dengue fever o kung dengue infection, malikawan nato ng dako nga kagastuhanan. Kagang manami pagid sini, kay kung nagapalang alay imo kalawasan, nagapalamuy poy, nagasugod nga palamaol, mabuligan pang maremedyohan dag masolusyonan sang Santhon Plus Herbal Oil. Pero always gina-remind naton Kung ang pala nakit sang lawas, hindi na madala sini sa hilot-hilot to kung banyos-banyos sini sang Santhon Plus Herbal Oil, pwede kita makatumar sang sas the pain. Halimbawa sa may mga migraine headache dira, halimbawa sa may mga arthritis o kung may mga rayuma dira, halimbawa sa mga nasulpo dira o kung isa ka best sini may nag-message sa aton nga na katipalo siya, perte kasakit sang iya sini nga tiil nga halos hindi niya mahulag pero gusto niya ipahilot. Pero sa dok, hindi ko kaagwanta kung matandog na ang afektado sa nga part, pwede ko kainom sa the pain. So, siguro try mo, bakal ka sa butika kang magtumar ka. Nagtawa iya sa nga pamatsyag, nahilot kag asubong tinami ng iya sa nga panglakat. Available na sila no, sa mga butika kag parmasa malapit man sa aton sa nga lugar. Kag sa nga pinamangkot gali, no? Kung available man ko no online, ba? Hindi ganyan makubusan ng pamangkot na ton. Available na bala ko no online, kag pwede mabakal ang Turbo Dietary Food Supplement adira sa online. Actually, available ang tanan ng products ng Yes 12 Incorporated online. Kung may TikTok and Shopee account ka mo, i-type nyo lang sa inyo sa nga search box ang Yes to Health Inc. 2011. Amun ang ilang official store, dira sina ang ila sinitanan nga mga produkto. Kag special mention, gani permi, ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Sa mga kalalakihan, yung medyo nagaluya na ang inyo sininga lawas, inyo sininga sexual performance, nagahina na, why don't you try? Sa pagtumara sa isang Turbo Dietary Food Supplement for Men, ang maka, kaglabo, huwaska, nga sangkap sini, nagabulig panami sang gitawag mudo, nagabulig amat-amat dugang sa aton puwersa, gabulig amat-amat pukaw sang gana, nagabulig panami sini sang aton nga blood circulation. Resulta tinagabulig no para nga mag amat-amat panumbalik no ang aton sini nga gana kag aton sini nga gitawag puwersa pagabot sini sa obligasyon sa mga bana kay misis ano. Maayo sini kag healthy nga sexual activity. So kung nagahina si Manoy, try nyo tumar sini sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Liwaton ko, available sa mga butika, parmasya sa inyo lugar, available man ni online sa TikTok kag sa Shopee. Kung gusto ka mo sini mag order, kag hulaton na lang sa inyo sini tagsa-tagsa ka mga panimalay. Order ka mo sini online sa Yes to Health Inc. 2011 nga official store sa sining mga produkto. Well, ang iban sining nga mga palamangkutanon, ang iban sining nga mga kaathagan na siguro sa sunod nga edisyon sa aton sini pagpangalagad, aton na ni pagasabton, pag aton na ni hatagan sang pagatarupangod, ano? Ang iban sini pagareplyan man aton hulat-hulatan nyo na lang ah. Kaya daw walang alam na ganyan aton sa nga oras sa aton sa nga pagpangalagad. Pero kabay pangabisan pa ano nakabulig-bulig ano nga aton sa nga programa sa inyo sa mga tinguha sa pagpabakod sa inyo sa nga lawas, pagpasanyog sa inyo sa nga ihibalo na hanungod sa nga prevention para hindi lamang sa pagbulong ano, kundi labi kaglabaw sa tanan sa paglikaw sa mga balatian. Subaybayan ang masunod naton sa nga talakayan para sa dugang pagidsininga mga kayuhan sa kinaandan ng inyo certified naturopath practitioner Doc Layo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay suno pa sa ginasiling health is wealth more than gold cherish it before you are old.
1: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
2: Yes to Health!
3: Exciting!
2: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
4: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
1: Mabibili sa mga butika.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Magbibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sang kape. Ngunit binabat job ko sa akon heart. Ipanikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sang kape na damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, nasawuan ko gid. Patsyag ko gid na-relax akon kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santhon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
1: If symptoms persist, call the doctor.
6: Bili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald. Bago ko nandiskubre nga pang malakasan nga kape. Santhon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo.

0: sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agud, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap ka turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.
1: Mga katupa, exciting!

0: siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, mayong hapon Western Visayas. Adlaw sa karon sang Webes, petsa 18 sa bulan sang Hunyo tuig 2026. Kaupod niyo sa karon ang inyong mga newscasters katropang Ira Arsiga.
1: Kaga ko naman si katropang Joy Banagudos.
2: Express Balita, Express Balita.
0: Sa mga headlines para sa top of the hour news.
2: Headlines.
0: Senator Cayetano absent sa special session sang Senado.
2: Headlines.
1: Duterte impeachment pre-trial conference nagsugod na subong nga adlawa.
2: Headlines. Express Balita.
0: Kagkaroon lito na kita sa kaundan sa atong gimpaninyad ang mga headlines sa nagapanguna nga top of the hour news. Wala magpakita si Senator Alan Peter Cayetano sa special session nga ginpatawag ni Presidente Bongbong Marcos sininga Miyerkules, June 17. Antes ang special session ginpahayag ni Cayetano paagi sa iya Facebook post nga posible nakalabot na sa ginakinahanglan nga kadamuon sang mga boto ang mga senador nga pabor sa pagbag-o sang liderato sa higher chamber kag indi niya ini pagbalabag. Sa umuman nga post ni Cayetano, nagpabutsyag siya nga magapanaog na siya bilang Senate President. Sa pagsugod naman sa sesyon, formal nga gin-eleher ni Senate President o kung si Senate President pro tempore Sherwin Gatchalian bilang Senate President matapos magtambong si Senator Joel Villanueva nga mo ang nagkumpleto sa 13 kanumero sa mga senador nga kinahanglanon sa pag-elect sang Senate President. Kasunod sini nagpakita man sa sesyon ang tanan nga miyembro sang bag-o nga mayorya sa idalom ni Gatchalian samtang nagabot man ang pila ka mga senador nga kaalyado ni Cayetano. Nakalakip diri siyang iya utod nga si Senator Pia Cayetano sanday Senators Loren Ligarda, Aime Marcos, Rodante Marcoleta, Camille Villar, kag Bongo. Samtang kaangay ni Cayetano absent man si Senator Mark Villar kag si Senator Robin Padilla nga bas ginpili nga magtambong sa special screening sa iya bag-o nga pelikula. Kaangay sang gina-expectar absent sa Senado ang pugante nga si Senator Bato de la Rosa nga wanted sa karon sa International Criminal Court kag si Senator Jinggoy Estrada nga suspendido kag prisa sa karon bangod sa kaso nga plunder may kaangtanan sa anomalya nga flood control projects. Sa special session, dalayon nga nakumpirmar sang Commission on Appointments ang pag-appoint sang lima ka personnel sang Armed Forces of the Philippines kag 85 ka mga opisyal sang Department of Foreign Affairs. Naaprubahan nga duha ka hagna ang nagahatag sang Philippine citizenship ang sa mga atleta nga sanday Benny Boothright III kag Mateo James Ramos. Matandaan nga makapila ka beses nga wala madayon ang natumod nga kumpirmasyon kag approval bangod nga wala makapatigayon sang session ang Senado kasunod sang sunod-sunod kag hungod nga pag-absent ni Cayetano kag sang mga kaalyado sini nga senador agud punggan ang pagbag-o sang liderato sa institusyon kag bilang protesta man sa pag-aresto kay Estrada.
2: Express Balita.
1: Sa atong padugang balita nasyonal, nagsugod na ang pre-trial conference para sa impeachment proceedings bato kay Vice President Sara Duterte. Nagpanguna sa Senate Secretary Ray Bantog sa proceedings bilang clerk sa impeachment court. Gintugutan ang mga katapos ng media nga mag-cover sang closed-door meeting tubtob sa pagsulod sa mga prosecution kag mga defense panel. Ginalauman nga magahambala na mga partido na hanungod sa mga kamaturan, magmarka sang ebidensya, magkilala kag mag-isip sang mga saksi kag mga tubang sa iban pa nga mga butang sa trial. Samtang yari naman ang listahan sa mga magatindog bilang prosecution team sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. Dinagat Island Representative Kaka Bagaw, Manila 3rd District Representative Joel Chowa, Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor, Mamamayang Liberal Party List Representative Leila Didima, Akbayan Party List Representative Shel Jocno, Bukidnon, 2nd District Representative Keith Flores, 1 Rider Party List Representative Raj Gutierrez, Batangas 2nd District Representative Jervel Luistro, Bicol Saro Representative Terry Ridon, Cagayan de Oro 1st District Representative Lordan Suan, Cag San Juan Representative Isabel Zamora.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Mga kitropa na, ba't yan ang mga top of the hour news ang abuylogid ng ganidulog sa inyo sa Xanthan Gold Coffee Mix, ang perfect blend sa kape nga may kombinasyon sa glutathione kag collagen, mga antioxidant kag abuylog sa skin elasticity, skin health kag overall health. Ang Xanthan Gold Coffee Mix may araman sa natural and common herbal ingredients parehas sa mangosteen, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, bitter gourd kag premium coffee nga puno sa health benefits. Perfect blend, a good my refreshing energy na nagasuporta sa ikaayong lawas kag nagahatag sa natural glow sa panit. Cheers to health, beauty, and great coffee with Xanthan Gold Coffee Mix. Standby na mga katropa sa programa nga X-Rated.

0: sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
1: Si Stephen, isa ka office manager. Amo na ako ng tinawan na kape. Lainggit siya ang sabor sa Sample Gold Coffee Mix. Manamigit sa akong panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
0: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Kape sa mga butika. Suwabe ang aroma. Sample Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Sample Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Sample Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at ZSNT. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just rin pala ng Tagum City.
0: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Walang gana kay misis. Lagi

0: manis nga kutis, gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumbuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Chronic pain?
3: Sakit.
2: Pag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Pag-assist pain. Kangkalang pain. Fast and safe. Assist pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Assist pain. Mabibili sa mga butika.
4: Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o kachil lang sa balay, padayon ng energy. Kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits. Non-stop vibes. All day.

0: istorya sang kabuhi nga sarang makahatag sa aton sang inspirasyon.
1: Nay, makagraduate na gid man ako. Mabuligan na kamo ni tatay.
2: Da, buksing ko ka.
3: Hubog ka naman! Dito naman, halin!
2: Bisan pala hubog ako. Pero top-top solis ang ginawa ko, ikaw lang palang gaon ko.
0: Makahatag sang leksyon.
4: Ikaw nga may sang akong kinadala. Panindugay ako.
5: Hindi! Hindi ako ang amay sina. Wala! Kadas ka buhi mo.
6: Amo, ginaangambal ko sa imo balilin. Bisan sino lang abi ang kabingbang mo. Haite! Sino ang amay sina?
0: May mga istorya man nga makahatag sa sumisyon.
5: Pang, pakuta ako bisan ka isa lang, be. O, ari, o. 1,500 ina, ha? Abi-abi. Ay! Maugat! Ay, dako! Dako, gidya! Ay, dako!
4: Oh, sige pa, baby. Ipabatsyag sa ako na mas palangga mo ako sa asawa mo.
0: Mga katropa, ang hatagan natin sang kabuhi sa programa X-Rated. Lunes, tubtub Biyernes, alauna imedya, tubtub alas tres imedya sa hapon sa paborito ng News FM station sa Capiz, 106.5 XFM, Roja City, Capiz. Katropa mo, exciting!

0: Ngaketropa. What's up mga ketropa peeps? Hello, hello Roja City Cat peeps, and all tuning in right now on your favorite ketropa station. This is your DJ Chica Babes, ketropang Ira.
1: Kaka ketropang Joy.
0: Siyempre, kami ni Katropang Joy ang inyong maging kaupod sa mga hapon sa isa na naman ka-episode sa programa nga X-Rated. Mga katropa, today is Thursday. Webes na tayo. Ay, grabe. Bongga, pila na lang ka-days at weekend na naman. Alright, mga katropa. Subaga adlaw, June 18, 2026. Kamusta, kamusta? Ang iba nagpulo plano na bala kung ano naman bala nga mga hilikuton ang ilahimuon sa pag-alabuton nga weekend. Basing iba nag-aubra na dira sa ngila nga mga listahan. Basing ang iba niya ma-date na naman. Just sige, kamong bahala. Basta free ka mo. Iti free na free, pwedeng-pwede gid. Then shout out na dira ha sa atong mga katropa peeps. This afternoon, ululupod na naman kita ang mag istorya hanay,
1: magtamyo wanay,
0: gag magbardagulan. Alright mga katropang, atong gid nga pagpanamiyaw sa atong mga katropang listeners sa radio, transistor, radio Manina, bluetooth speaker Manina, wow. Anything mga katropa, basta nakatune in sa 106.5, yeah. Mayong hapon gid. Teka, kamusta, kamusta, kamodera sa atong mga katropa peeps nga nagapulo pa humay, nagaduyan-duyan na dira sila nga mga balay, o kung base ara na sa mga idalom sang puno nagahilay-hilay, yeah. Di ba yung hapon nga dira sa inyo ha? Mainit-init nga hapon gid mga katropa peeps.
1: Yes, of course. So once again, good afternoon gid sa mga katropa nato. Ang naka-monitor na, nakapwesto na sa ilang mga kwansubong, mga Facebook Live na gatanaw sa aton katropa Aira. Di, good afternoon gid dira ha mga katropa peeps. Di mga mga kabaranggayan, kung nari kamo sa syudad sang Rojas, aram kamo sa 16 tanan, ka mga municipalidad dira sa aton sa bugos nga probinsya sang Capi. Yes, kag syempre sa mga kaiping natin dira nga mga kaprobinsyahanan all over Western Visayas sa din man malabutan sa nga atin nga programa sa sumunga hapon. Good afternoon gid mga katropa, happy happy listening, and of course happy happy Thursday everyone. So sa liwat makaupod niya naman at this afternoon si katropag Ira, katropag Joy, di ka bay bahang at di sa sumunga hapon makayuhom naman ka mudera samtang ka mo naga paano ang nagapahunay-hunay after sa inyo man namit ka paniyaga.
0: Shout out na dira sa aton mga katropang listeners and solid supporters sa aton nga mga aktibo nga class members nga tiway ginagauntat bardagulan sa GC pati sa comment section. Di, kamusta ka mo din, nakapaniyaga na bala ka mo tanan? Ay, di ka bay ake para may energy naman ka mo nga magbardagul sa aton nga programa subong nga hapon. And of course, good afternoon naman dira ha kay katropang Ma Melanie Bartisano sang Sitio Lapakduldol, Barangay Robles, La Castellana. Naraya sa mibahin sang Bacolod City. Sa taasan ng Hilado family, good afternoon ha, dire sa Unga, Iloilo. Ang mga katropa natin nga tiya, bisan wala diri sa atin nga Facebook Live, pero ang ilaga radyo naka-tune in dito sa gihapon. Thank you so much, good mga katropa. Kag syempre, ginagreet naman ho sang mayad-ayad yun nga hapon, dire kay Uncle Pinky sang Marcos Fuentes Integrated School. Ay ti, sige, basik kapoy ka na dira ha. Ti amon ka na ipabaskugon. May public anay na mo nang imong energy subong, basta pabati ka lang. Karaman ba si Uncle Pinky, why man ko nabaskugan? Sige lang ko lang, basta pa yung hapon. Dira sa imoy, labi na sa mga kaupdanan mo. Dira ka sakop mo naman sa sakop na sila sa pagpabati. Dira sa imo, gamay nga radio. Kika tropang Tolits Alinsog sang Pataglawaan Tali Papa. Kabusta, kabusta, kabudira pa yung hapon. Mayo lang nga pagpulo pangapi, dira akong nagahigup-higup. Nakamudira sa inyo nga mga kakapihan.

0: Siyempre, dito ako ma-focus sa cheater nga, Birdie. Bisa nag-low up pa siya daya akong cheater. Sa cheater, ginasayapon. Hindi na madalas ang, kung babae siya, hindi na madalas ang yanga kwandra mga kolorete sa itsura niya. Ang yanga pagka-cheater. Kung lalaki na ba, di, hindi na madalas sa pa-abs-abs niyo. Sa mga kuhan niyo dara, pormahan niyo dara nga kwana, pangkoko Martin. Dito kita asa makipag-break sa gihapon. Mas tika na dito sa atin niya desisyon nga makipag-break na lang ayhan. Ano man nila nga itsura ang iya ipakita sa imo sa inyo nga break up. Sa adlaw mismo sa inyo nga break up.
1: Ay, nga ayhan ang pamangkot katropang ay nga ayhan nagpag-low up siguro nakabatsyag sa nga break up na siya.
0: Amo gani katropang Joy kinabalaan niya cheater siya. So nag-decide nga makipag-break ang iya nga partner siguro. Kag nag ano sila guro decision nga ti formal breakup. Ibig sabihin personal. Amo na guro nga lalaki man ukon babae ini ang nag-cheat ha. Ay ti mapag-low up gina sila ya basi malay mo madalaman.
1: Ay ti pareho kita sa sabad ka trapang ay ti isa tinaga pala nga cheater aba ti basi hindi lang ina una nga kahigayunan basi badaliwa to nya paliwag. Kag of course pag may bahit na sang cheating ti ang pagpa ang pag ano ba na ang tawag sa katropang ay pag pagtiwala ang trust balado hindi na amo sang una so base ba na ang anangan karon kibangon kada so much yes. Better nga ti ba ina da pagita na lang sang iban man nga nag-glow up.
0: Yes amo gani katropang Joy kay mina gani from the word nga nag-glow up basi kay glow up na siya it means dabo pag sina may maka-interest sa iya gani dito ko na lang sa desisyon mo ang ganaan nga makipag-break na lang sa iya. Alright, kung kamo naman yung mga katropa, abi, gaplano-plano na kamo may cheater, kamo nga mga partner, kag nagaplano na kamo nga breakan, tapos na nag-meet kamo kay ma-break, na kamo bo, gulpi mo yan nakita, bo, nag-loo up ang akon nga nobiya, akon nga nobiyo, ha? Breakan ko pa bala ini, o kon, hindi na lang. Abi, drop na lang inyong nga comment, ha, sa atin nga comment section. Kiti, later, ata nila pagabasahon. Siling na totoo, Val, consumption na naman ang question niyo ya mga ma'am. Ay. Sige lang to, away ka man uya pa.
1: Ay, katropang, ay, ito pinabasahan ko na nga pamangkot ni katropang Kwan.
0: Sino?
1: Ni katropang Menias. Nating nga lang siya nga mangkot, ayawan na siya liso sa radyo.
0: Ay.
1: Hindi na kita mabatian.
0: Ay, ti, kanami, ti balaan, gid nga nagapulo pa mati sa radyo, eh di bala. Ay, thank you, gid katropang Menias, ha, ti, susubong, hindi kita na'y mabatian sa radyo kay man. Driana, kita mabatian sa Facebook Live.
1: Yes, ganyan. Mga katropa, di ba tayo sa gyapon natin nga technical adjustments katropang ay, di ba? Susubong nga adlaw, di ba? Si magka-experience ka mo dira

0: angot pa niya siya sa ano sa transmitter naton kay Manti magabalhin na kita sa nga bag-ong broadcast facility. Wow!
1: Yes. Bumambalang katropa, hindi na ramon kamo matuntol lang. Sige lang, i-announce mo na ramon akong diin kami babalhin nga kalibutan. Gano mga katropa, hati sa ano-anay kamo apabati sa atin nga Facebook Live kay Ti Claro, gid kita dira subong nga hapon. Pasensya gid sa iban dira nga ayawan is laguro katropang Joy Liso dira sa ilang mga radio sa katropang Crystal gani kaina. Ayawan naman kuno Liso si Mother Maria. Nag-chat siya ako nga, hindi ko na makuha inyo yung station, ma.
0: Lain naman ang pulpugo niya to.
1: Ede, sige, ambala si Ma Maria ti sa cellphone, nanay lang tao ah. Okay, para hindi mo maskipan ang programa nga X-Rated. Alright, thank you gina ka, tropang Manias. Pero sa hindi ka tropang Juan Ho, hindi ka tropang Totoo Val, ma'am, ay importante paldo. Sige, paldo, ay importante. Why ka dira sa bat sa ato niya question. Pero may nagsabi bat padre eh si katropang Crystal mabanya grabe man si katropang Neil. Grabe man si katropang Neil maghatag question for today past ko anay ah. Inumang dan pa uy gareklamo si katropang Neil ambal niya ako naman niya. Pa okoy ko di pro. Sige ay tiyan hunta na kaya mo na yata niya question of the day kani di ka dyan na mahimo.

Para, ginayati kong wala pilitan yung alright mga katropa, hapa tayo lang dira sa pagsabat. Kaya this time, nagapalaya kita na ihasatag sa kalilisungan sa inyo mga radio. Babatian kita dira mga katropa ha, sa subog anay, wala kita anay sa aton nga FM band dira sa 106.5 MHz, pero ari kita subong sa aton nga Facebook Live. Kag syempre, batian man kita dito ha sa 93.3 MHz ang XFM Antique. Dira pa niya sa 96.7 ang XFM Bacolod. Kag syempre, sa 106.1 XFM MHz ang Kabangkalan. Good afternoon dira sa inyo ha, kag sa 87.5 MHz ang XFM Sagay City. Dira man sa 98.5 MHz ang XFM Canlaon. Good afternoon gid ha sa mga katropang sister station naton nga ti ano man kita dito sa Gyapon. Abatian kita dito sa Gyapon, especially dira sa XFM Bacolod. Batian na kita sa Radyo Live, pakita sa ilaga Facebook page. Thank you so much mga katropa peeps, kag ti mayong hapon ang draha sa inyo nga mga station managers. And of course mga katropa, ti wala lang kita nagapalayag kada hapon sa aton nga mga transistor radio or sa aton mga Facebook Live. Kamati adlaw-adlaw, live na live kita nagapalayag kita sa aton nga XFM Radio Network app. Yes mga katropa, ti base wala pa kamundira sa aton nga application. Aba ti mag-install na sa inyong mga cellphone or tablet mandira. Pagitaan nyo lang sa inyong Play Store ang XFM Radio Network. Yes, pwedeng-pwede mga katropa mag-download ha. Wala ginsang bayad dira mag-install sila sa inyong mga cellphone. Di ba nabis na mga katropa, kami bisan din kamo magkanto, may kantoan man kamo, mahulat-hulat kamo to sa certain nga lugar, opisina. Di, anytime, anywhere, mabatian yung gigita, pinaagi lang sa pag-open sa nga itong XFM Radio Network app. Luzon, Visayas, Mindanao, ma-access mo kita anytime, anywhere. Basta may ari ikaw sa naka-install nga XFM Radio Network sa inyong mga cellphone. Right na mga katropa, at isang hambal tagani, live na live kita subong sa aton nga secondary Facebook page. Sige nga po ng XFM Rojas 106.5 ang gati sa subong nga June 18. Aba may ara na inisin niya, nagdugang na naman ho. Good news mga katropa, kaya ara na kita sa 3,100 followers. Thank you so much gina sa mga katropa naton dira gina ka follow and like sa atin nga back up page. Sa mga wala pa, ti search nyo lang ha sa Liwatang XFM Rojas sa 106.5. Kati kung nagalantaw kamo isa kamo sa mga viewers naton subong, di hindi yung pagkalipatan na i-power share ng atin nga live subong para mas marami mas masaya. Kag sa atin nga comment section, di feel free gina to drop your comments ang inyong gabaga pa shout out. Inyo dira gabaga gusto Tamiya Won. Basi may ano kamo dira ginabatsyag kamo subong ti pwede gidira nga ipakigbangin sa aton nga comsec para matagaan kamo advice sa inyong mga katropa at the same time sa inyong gabaga chika babes dira. Yeah! Mga katropa may nag-celebrate para dira sang birthday ay ti drop na dira nila nga mga pangalan akay kantang naton inatandan. Yeah! Kag syempre sa mga naga ano dira ho sa ila barangay may fiesta dira, di pwede man dira ipag-greet. Wow! O kung basi may kasal dira nga ginahiwat, may reunion. Yahoo! Di ba katropa, go lang ang go anything dira sa atin yung comment section, pwedeng-pwede kid. Yahoo! Kaga syempre sa mga katropa na ito ang ginagawari ginsubong kay Manti, hindi sila kung nagka-comment sa atin yung Facebook Live, pero may gusto sila Tamiya Won, may gusto mo sila i-shout out. Aba, diba sa may extra load ka mo dira katropa nga pang text, pwede pwede man sa gihapon magpalabos sa inyo mga panamiyaw. I-save na dira aton nga numero 09088625225. Yes, amunin siya ang aton nga XFM text line number mga katropa. And of course, don't forget man ha nga mag-subscribe gid sa aton nga official YouTube
YouTube channel kaman pareho subong wala kita sa radyo ara sige po kita sa ating official YouTube channel mga katropa nagapalayag live na live pagitaan nila ang 106.5 XFM Roja City Capiz or pwede man katuan yung ating Facebook live subong

0: mga live programs, ang atong nga mga news items, kung ano pa man din sa atong nga ginapost nga page, ang atong nga backup account, ang XFM Rojas 106.5.
1: Yes, so mga katropa, update lang ha, ti ara na kita kuno sa radyo. Bati ana kita dira subong gani lisu-lisuan nyo na dira samtang may oras pa. Alright mga katropa, ti alam tawon tanay kung sino na wala ang present subong nga hapon. Abaw nagapanguna gid si Ma'am Crystal Maria Joy Libardo. Wow. Absent siya bi kahapon, ti nagabawi siya subong. Okay ah, ti accepted yun ang bawi Ma'am Crystal mayong hapon na dira sa imo ha. Kaya katropang totoo Val, nagpangaduan naman ang ato niya katropa sa Pure Flow Water Filling Station. Dira iya sa bahin sa Dao Capiz. Shout out lang dira to sa imo ka mga customer nga ti ginadeliveran mo o kung nagkakaduman dira iya mismo. Kaya katropang Crystal, abaw in lababo na naman siya ho. Nag-date ni Guru kamo kahapon ni katropang Ronel Hai. Kay waay kamo nga duwa pareho kamo nga absent tapos ay. Na notice ko ari naman subong si katropang Ronel ho. Kay ari man si Ma'am Crystal o Yudi.
0: Ano ni Kwan? Coincidence or may pag-uusap?
1: Basi nag-online date sila. Sige pa subtan kiss amalang ina. Si katropang Ma'am Sanaline nagpa-followers na siya. Thank you so much ma'am. Kamusta dira sa Batman sa pa-highlight ha and pa-top fans. Si katropang Rafael Digno mayong hapon mga guwapahon Diwata DJ I and Diwata DJ Joy nagatutok na ang tirik toda sa X-rated samtang nagapahuway-huway. Yeah! I thank you so much gina sa mga member dira sa tirik toda especially sa ilang president dira kay Sir Melbs ngati ginatagaan yun ngati on basta X-rated rated na gani nagapundo gidang ilang pagbiyahe. Salamat gid ha katropang Rafael, shout out dira sa mga kapdanan mo ah.
0: Wow. Sige sa katropang Ma'am Sanaline, wala ba nagpaulihi nagpa-highlight man siya sa ating live program. Thank you so much Ma'am Sanaline. Kamusta kamusta dira kamo sa canteen sa inyong school sa bahin sa President Rojas. Si katropang Tutu Val, maayong hapon kuno two beautiful chica babes, Ira Joy. Maitlog ka pa da Ma'am Ai.
1: Ay, ginatag ko na kay katropang Tintin.
0: Permila niya kapangita itlog si Totoo ba?
1: Kung hindi gan itlog, bangros na isda ay ginapangita. Bokob. Wow. Do ginaano niya gidatong sudaan. Do ginabukayo niya ginta sa mga katropa. Gabalaan ko nila sudaan mo.
0: Oo, gani.
1: O kung nagapachamba na lang ginsaya.
0: Pakot-pakot lang. Sige. Thank you so much, katropang Tutuval. Si katropang Doy Arthur. Good afternoon ko na katropang Ira and Joy. Watching live na si katropang Doy. Dito yan sa bahin sa West Village.

0: sok sa banga.
1: Yes, amo man si katropang Lloyd ah. Deva, si katropang Totoo Valseline niya. Atol Kenneth, buhi ka pa na X-rated na. Buhi ah, buhi na buhi. Si katropang Mamaliza, you're the best station worldwide. Wow, Ma'am Liza. Sige, thank you so much. Kagmayong hapon ko no, katropang two beautiful ladies. DJ Ian Joy, katutok na kami di sa radio. Kag galanog pa. Pa-shoutout gid ha sa Family Di Gala kag Family Di Vino. Salamat wow. Gid. Alright. Aba siguro di Ma'am Liza, yaway naguntat ang radio, no? Kaya managalanog sa gihapon. Dito ya ang radio. Sige. Kay katropang Crystal, good Thursday everyone. Hello katropang Iron, katropang Joyce. Paniaga taman tiner lang ta sang langka nga ginataan ah.
0: Ay. Wow. Pareho sa sudan ni ano.
1: Kanami sina ambisan na mula na ginamanten Rambo. Pag shout out lang ko na ho sa yung family diri sa Roja City Capiz, especially kid sa Barangay San Jose. Yahoo! Sa dira nga guwapa nga girl yung si katropang Rogeline Crystal Joy Libardo. Abo man ha kay Ma Maria Silingyal.

0: programa. Wow. Ay, tinagbalik na Ma'am Crystal ang aton nga radio ha. Hindi na absent na si Ma'am Maria.
1: Sige, tiyan bala na si Mother Maria ha, katropang Crystal. Nga tiyara na kita sa radyo nagapalayag. Ibalik nito sa 106.5. Kaya ara na mga chika bis niya. Sige, si katropang Rio Vincent Hami, nagpa-highlight naman. Luyo sila ni katropang Rafael, kag ni katropang Sir Melz Anisco. Good afternoon ko no XFM Nationwide. Habalik katropang Sir Melz, kag syempre sa mga katropang worldwide. Especially na sa inyo mga guwapahon, DJ Ira, kag ligaya. Nagkatutok na dali ang Palm Creek Boys. Sige, maghapon nandiyan sa mga Palm Creek Boys ha. Tiadlaw-adlaw man eh.

0: Sige, sige tropang Rio. Siling niya mayad nga Webes kag mayad mayad nga Webes kag mayad nga hapon ni siguro DJ I enjoy listening na kami diri just sa work na mo. Oy,
1: di ba tiya? Tunog gada lang ibo ga live sa bong para makabati man dira mga ka-workmate mo.
0: Wabi, na-draft dira mga workmate mo katropang Rio para mabatian Manila ilang mga pangalan dira sa aton nga kahanginan.
1: Si katropang Lloyd Navales. Uy, good and cloudy afternoon katropang Ira and katropang Choi. Saligya, moreover, thank you is one of the essentials of God, of good manners and right conduct.

alma mater. Kaya tropang Sir Melbs, shoutout mo ko especially kay Digoy Bundad, kay Joey Bugard, kay Catalan, kay Engineer Wiligo. Sige, kamusta, kamusta ang imo dira nga mga tropa peeps? Dapat energetic, sige hapo na, bisan webes na. Kaya tropang Noranyan Alakapa, God bless you, katropang Joy and katropang Ira. Bo shout out kidra sa inyo, katropang Dolphy ha. Sa may bahin siyang XFM Sagay. Happy birthday ko no ho kay Ma'am Milita Carlos. Kag mayong hapon man kuno kay katropang Dennis Christian Bukog. Kay Dustin Makilan, SGHDA, Conchita Barangay Granada, Bacolod City. Sige, katropang Dolphy Langka. Abilan tawon ta ba si may nagpag-greet padriho saying happy birthday. Basta para sa aton nga mga katropang tinaga-birthday subong June 18, 2026. Ang ini nga kanta ang para sa inyo.

0: what? Happy, happy birthday again. Especially na kay Ma'am Milita Carlos. Kag sa iba naton nga mga katropa nga nag-celebrar sa ilaga birthday June 18, 2026. Sa didira sa katropa ni katropang Dolphy nga si Ma'am Milita ha. Gabay nga happy ikaw subong sa ibang nga birthday. Kag dapat mag-enjoy kagid abisan niya. Why ka dira sang handa? Basta babakod lang niya ang lawas. Kag wala kita sang sakit. Abo gano'n na iang maayo nga regalo para sa aton nga kaadlawan.
1: Sige sa katropang Ma'am Senaline, maayong hapon ko ng mga guwaps and all katropa. God bless everyone. I'm watching now, eh? Thank you so much kada katropang Ma'am Senaline. Maayong pag-viewing-viewing dara sa aton nga Facebook Live samtang ikaw ang ara dara sa inyong school canteen. Sa katropang Lloydie, I am also believe that the audio industry plays a vital role in the development of the economy as exemplified in other nation.
0: Ay, bongga, pag si katropang Lloyd. Sige, ah, di mga katropa, ha? Patayo lang dira sa pag-drop sa inyong comment. Kaya di time check at anay, it's 2:40 in the afternoon at this time. We're gonna say BRB Danay. That's be right back, mga katropa. Magabuy lamang kita sa pila ka pahanumdom. So, kindly, stand by.
2: X FM. Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health.

aman na diabetes. At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong

0: control sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow at oxidative stress.
1: Vision Next, marami na ang natulungan.
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayos, subukan nyo rin. Ako po si
1: Vision X. Epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.
0: Atin munang alamin ang sikreto.

0: Nanay Christy?
1: Yes, sir. Nagdarito sa barangay, Bilog-Bilog, and I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So, I tried Canton Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Canton Plus Gold and Canton Vitamin C.
2: Canton Plus Gold!
3: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Canton Plus Gold at Canton Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Canton Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga

0: tulong sa ganitong karamdaman. Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.

0: Alpha Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng ginistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormones sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
0: The secret of health.
1: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, nagsasabi.

0: dyan is ulo. 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakaawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yun, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
1: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
2: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ronald. Bago ko nandiskubre nga pang malakasan nga kape.
4: Santone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Paghimo sa gintingog na prutas. Pagtanom nga mataas sa antioxidant.
2: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Coffee break na naman.

0: ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaling uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Clear Skin Beauty

0: Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated. Samsung Plus Herbal Oil.
1: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
2: Samsung Plus
0: Herbal Oil. Sis the pain.
1: Ako si Heider.

0: Para ang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
1: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium Day 3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026. Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
2: Ako si Natalie Escalona Botone, Tamigas, Ilawod Street, Barangay 5, Rojas City. Nagpapasalamat sa XFM.

may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghibo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto kito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Ang oras, alas 2:52 na sa hapon. Mga katropa, you're still tuning in to your favorite katropa station here on XFM 106.5. Ang katropa niyo. Kaupod niyo sa gihapon, ang inyong mga DJ Chika Babe sa kahanginan, katropang Ira.
1: Kaga katropang Jo.
0: Sa programa nga, X-Rated.
1: Mga katropa, ang ngayon nga programa ang buhilog ang graduloong sa Xanthan Plus Herbal Soap. Ang Xanthan Plus Herbal Soap ang isa ka sabon nga makapakinis ang ato kakutias ang sabon nga makapatay sa gagaw, kagang sabon nga daw naka-perfume ka adlaw-adlaw. Ang Xanthan Plus Herbal Soap ang human sa mangustin extra kalin sa prutas nga mangustin nga mahamot kag may astringent property. Nga nagapahugos ang ato nga panit kag nagkabulig sa pagpasarado sa mga buhubo sa itsura nga pwede tipunan sa balhas kagigo. Ang Xanthan Plus Herbal Soap ang mayaram sa virgin coconut oil nga makapatay sa kagaw kag nagapabasko git sa humot sa mangustin. Bangod ang VCO, isa sa maginakabig nga Gouda carrier oil. Kag sa ni herbal oil mga katropa, nga kung dilakot mo sa ibang ingrediente, hindi magubang yung properties kag ka-epektibo. Kaya ano pang ginahulat nyo para sa natural nga pagpagwapa, mag Xanthan Plus Herbal Soap ka na. Mabakal sa pinakalapit nga butika sa inyong lugar, pwede man mabakal online, pinagi sa inyong mga shopping kag TikTok shop. Xanthan Plus Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
0: Alright mga katropa, balik na kita sa itong programa Subonga Hapon. Kag syempre mayang hapon tira sa mga katropan classmates na tundere. Especially na dala sa may Philippine Crop Insurance Corporation. Good afternoon sa mga bisibisihan na tundra ang mga katropa peeps. Draman sa Idalom, sa Gene Access Boutique kay Mang Catherine Famulag. Avaw ati na kato ko dira kahapon man daw sirado man pero open man. Siguro maging kantoan ng simba. May tiway kita ka bakal eh. Pero shout out sa gihapon dira si Mo Mam Hakong naga pulo pa mati ikaw subong. Dira man sa kay Mam Emmy sa Jax Laundry Hub. Kamusta kamusta Mam Emmy? Ano bala imo paniyaga subong hapon? Subong web sa marami dami bala dirang imo nga sudan. Sige lang mam apa libot-libutan na naraing ibang washing machine.
1: Kag, of course, ginagrita man ang ato ng mga maukod ng mga katropang SGs, mga katropang security guards na ito, nga always gid ko na naka-monitor. Dari sa X-rated sa kada hapon, sometimes sila yan nag-pulupwesto sa ilang mga duties dara, dara sa bahin sa Calls Poultry Supply. Mayang hapon ka dara sa mga katropang SGs na ito, nga naka-monitor sa ato as always. Dara man sa Kapelco, dara sa bahin sa Pueblo de Panay sa may E-Performax. Kag syempre, din ka man nga opisina subong, din ka man nga establishmento komersyal. Dari sa aton sa syudad sang Rojas or outside the Capiz. Good afternoon sa inyo mga katropa.
0: Sa aton man magamahugod nga katropang vendors. Wow! Gati, bisan umulan uminit. Wala gid nagauntat sa pagbulubalig niya man. Sa mga katropa nato nila ha, araman ka ba sa public market ukon sa tali papa lang? Ukon ba siya, araman ka madira sa inyo nga tagsa-tagsa ka barangay kay man mga barangay. May ara ba nina iya sang nagkarain-lain nga mga tali papa? Good afternoon gid ha, dira sa inyo kung naka-chin-in ka mo subong. Especially na dira sa may Teodoro Arsenas Trade Center. Sa pila natin ka mga katropa dira ha, nga nagapulo pa mati na ha. Especially dira kay ma'am ano ho, kay ma'am Carmelita Union. Sa barangay Libas na tiya, dira mo nagapuesto sa TATC. Good afternoon, gid. Dira pa sa mga katropa natin sa Burgos, tali papa. Good afternoon, mayong hapon dira sa inyo, tandaan. Naka-iliras na malang inyo, dira gabaga isda nga ginabaligya. Ay, di dapat fresh na fresh, ha, para pagkakita pa lang sa mga customer. Di kumpara na yun, ha. Kaga, syempre, sa mga mahugod natin, dira ha, nga mga mangungumba sa atin mga pinalangga, nga mga mangumugon, mga manging isda sa atin, dira nga katropa sa Mulawon Panay. Wow! Katropang Eric, daw ma-advance greetings na ko sa inyo. Yeah! Advance greet na ko sa happy, happy birthday. Kasi tomorrow ay kita siyang programa diri. Yeah! Asta lang kita sa sentro. Ay, basta dapat wala ginutang si katropang Aira and katropang Joy kay katropang Erica ni mag-greet na ta katropang Joy.
1: Yes, katropang Erica, kung nagpamati ka masubong, abati advance happy birthday gid para sa ima buwas nga adlaw. Bodo tamuan, gidi nga wala kita programa para tomorrow.
0: Sige, importante ara pa si katropang Tintin.
1: Yes, sa sentro na lang mabawi si katropang Tin sa pagpanamyaw sa iba. Pero subong ya, ti wala kami sa utang ha. Pasi pa narista mo kami sa mga...
0: Katropang Eric, sige lang yan katropang Eric. Ah, importante, may handa man kung wala. Basta wala lang kamo yung sakit ni katropang Taibosok ti kalipaya na may na sa inyo mga katropa. Yeah! Importante, happy ikaw ya akag mag-enjoy lang. Ah, dapat happy-happy lang, bawal ang sad ha.
1: Yes, happy happy birthday once again advance ha. In advance kay katropang Eric Berding. Nga ti wala tagiging kalipatan, agin mark na calendar tagidariho. Ah, June 19.
0: Ay, basi nga tulo na ito pala ang luha ni katropang Eric.
1: Kahalo ang sipon.
0: Basta love-love ka din sa ngimo nga mga katropa peeps. Of course, ha, daraman sa aton nga mga ano ho, sa mga ospital, sa mga empleyado nga nagapanrabaho sa pampubliko o kung privado nga mga opisina, sa mga negosyante naton dara sa nagkalain-lain nga mga establishment. Wow. Ano ba nila? Just a kiss goodnight,
1: maybe. Thank you so much, katropa.

0: the boys nga always gid naka-monitor sa mga chika babes diri sa kada hapmo. Sometimes sila nagapahuway-huway sa ilang pagbiyahe. Tara, good afternoon gid, happy listening sa mga miyembro sang Tirikto the boys, especially na sa inyong founder nga si Sir Melbs Anisco, kag syempre sa mga traffic auxiliaries manaton nga naka-deploy sa atong mga karsadahon subong. Sometimes sila ang busy sa pag pulo-pito-pito kag pag pulo-pamaypay sa mga salakyan. Gabantay sa atong nga dalanon or trapiko at imang hapon sa mga katropang traffic auxiliaries naton. Sa mga katropang drivers with lovers naton nga subong managamaneho subong sa ilang mga salakyan, mapaprebado man ina o kundi pang pasahero ng mga salakyan. Aba, tigura afternoon gin sa inyo mga katropa kag of course sa inyo man ng mga pasahero subong nga nakamonitor gidre sa X-rated program.
1: Yes, kundi katropang drink kadto na kita asya comment section. Kinamahan na damo pa dali sa may nabili. Abini ka tropang Joy, di inom.
2: Na nag-keyboard man ko pang diin kita makadto.
1: Yes, alright. Dari naman si Ma'am Eleanor Gatilogo. Good afternoon. Ako na good PM, Ma'am Iron, Ma'am Joy. Watching live here in Barangay Linaw, Kabangkalan City. Happy, happy Thursday. Yahoo! Thank you, Ma'am Eleanor. Hati, good afternoon. Mandra say mo, ah, sang husband mo, si nga si katropang June. Si katropang Crystal, gina-shout out yung man kuno si katropang Ronel Hagunog. Wow, abugtaw na ano, gay na sugod kaya wala kagidaad sa Facebook account ni katropang Ira. Mandan pa, nag-date lang kamuya gapon. Nag-online date lang kamuya katropang Crystal. Iti subong present ka mga duwa ho, si ma'am, si katropang Mania. So, bal niya. Mayong hapon, ma'am Ira, guwapa kag Ma'am Joy, buot-buot pag-reach sa Rubisco Warehouse ka Creamline Warehouse sa Lawaan. Salamat, Gid. Sige, ati. May compliment naman kita kay katropang Mania. So, thank you, ha. Shout out na sa mga sexy taris sa Rubisco and Creamline Warehouse. Ilabi na sa mga kaupdanan mo daaga naga Bardagul Mandri kung kaisa sa aton.
0: Sige, sa katropang Ma'am Eleanor, kay sa katropang Crystal, ba? Tinagpaulan sa ilaga mga pa-heart. In lababo talaga ang above na ito si katropang Crystal. Siling niya katropang ay Paldo na naman si katropang Ira. Guwapa, bagong rebound niya ako.
1: Uy, nang tagani pang alawans mo pa rebound pa tayo.
0: Shampoo lang ako doon
1: nakatropang. Fake news na katropang Crystal. Sakman lang ina sa kamera lang ina ihan.
0: Sige, si katropang Ma'am Emmy, nagpa-highlight naman. Kasi si katropang Ma'am Sunalin, Ma'am Sunalin, unlimited, ganyang highlight bala, wow! How to be you po.
1: Ay, basi ganatiganan, yung ganyan sa X-rated nga program, ang iyang highlight.
0: Kapaulan siya pa-highlight, katropang, ay, samantalang kita sa isa kadlaw, isa lang. Kaisa lang mag-bluty, sige. Thank you so much. Once again, katropang Ma'am Sunalin and Ma'am Emmy. Si katropang Leonard, Ma'am Ira, kag Ma'am Joy, wala kainan niya, sige. Tiara na ha, confirm no sa nga itong technical side ni katropang Neil, katropang Menias, nga di nagbalik na kita sa radyo at patunugan na drang inyong radyo dara sa bahin sa Creamline Warehouse.
1: Wow! Yeah.
0: Si katropang Solomon, ari naman, nagpaula na sa iya mga emoji pa number one, pa heart, pa cool, pa kiss lagpok. Aba, tika po sa taya si katropang Solomon, dira, may kuan bala, may pinagkaabalahan, or ba si ara naman sa danusang mangga. Sige, si katropang Tutuval, kay na, ma'am, ay importante, paldo ko, no?
1: Paldo sa ano to?
0: Paldo sa consumption. Sige, si katropang Solomon, nagpamatigin ko na sa buong tis. Sige, basi wala agad sa biyahe. Si katropang Solomon, kagdan share naman sa kuno. Si katropang Ronel, miyad nga hapon, DJ Joy, bagay kay DJ Ay, ang iyang bayo. Amo man kay kulay asul. Ay, di na siya asul, katropang Ronel, sa camera lang asul, pero sa tuod, purple or violet. Yeah! Sige, ahambal niya, dayon, abroad ko, DJ Ira, kagaulikid ko sa imo. Awa ay na dayon. Nang pag-abroad ko, DJ Ira, kagaulikid ko sa imo. Ah, dali ko, gwardya. I love you, DJ Ira. Shout out kay Crystal.
1: Grabe, pag-idya. Iyan, sinagustuhan balan si Ma'am Crystal. Uy, ahuya lang.

0: San Juan ho?
1: Nag-ano ka mo kahapon ni katropang Ma'am Crystal, katropang Ronel, kay pareho ka mo nga absent.
0: Hindi ka siya ma-deny.
1: Ay, nag-seminar sila guro nga duwahay.
0: Oh. Nag-medical na gani.
1: Ay, basi it. Sige ah. Si katropang Pasati, kinet ho, otro mani ho. Ang bayag na after ni katropang Ira and Joy, blooming naman ang aura sang Palanga. Wow! Siling niya ho, Ira, nagpamati yun diriga, pamati sila ko na as always dito ya sa Barangay Poblasyon Norte, Sigma Capiz.
0: Wow!
1: Sige katropang Kenneth, at balanay na sa inyong mga katropa, dali nga nagpulupamati din ikaw. Sige katropang Totoo Val ho, siling niya ko no, na may ilusuon ko na yung muulo, katropang Kenneth. Si Totoo Val mo lang mapintas, giniya ho.
0: Mapalakit, git.
1: Amo gani.
0: Tapos, hindi gani ang sapat ni Harigin sa basya ni katropang Kenneth to. Totoo Val, naiwan ka ah.
1: No.
0: Naiwan ka ay.
1: Nara na. Gusto ka gina to. Karon, rat-raton ka na ni katropang Kenneth. Tama niya, pagpaukoy, Abi. Kaya nag-aiwan ako sa imo, ha?
0: Nag-aiwan ka to?
1: Nag-ano ko na siya sa imo. Ikaw mo na, Totoo Val. Karon, hindi ka naman naka-understand, ha?
0: Pero si katropang,

0: kan katropang menia so liso ato amay sa kuko di ho hatagan ta ka o ato man ang isa
1: oy o tro na
0: na bagay na si mga katropang menia
1: mamot man siya
0: oh si Ma'am Liza ho gina shout out ya kuno mga friends niya si katropang Eric si katropang Ma'am Emmy si Tayo Musok si Dondon Dadap kag si Ma'am Cathy kag si Ma'am Chrissy amo man si katropang Rafael Digno. Oh, wow. Shout out tira sa atin yung mga katropang at ibisibisihan na ginsubong.
1: Sige, sige katropang. Balikan. Anong may naligtaan? Daga comment, B. Sige katropang Lloyd Gadi. I'm gonna break you up by Kong JV Benitez of 3rd District Negros Anto Suramires. Ay.
0: Wow!
1: Naka-move on na si Kwan, si Kong JV, katropang Lloyd. Kagamba niya gani, nagapati siya nga si Kwan na si Dom na ang forever ni Sue. Sige, move on naman kita. Sige. Si katropang Arnel, sa Onoy, ari man sa ato ka comment section. Nag-graft on yung katropang Ira and Joy. X-rated, XFM 93.9 or 93.3, San Jose Antique. Watching live si katropang Arnel. Dito ko niya sa Bariri, Tobias Fournier Antique.
0: Wow!
1: Okay. Kalayo na katropang. Ay, pero labo at patato Japon.
0: Yes.
1: Nagawaragwa sa may bahin sa Tobias Fournier. Thank you so much. Graka katropang Arnel sa Nuoy or sa Unoy na always mananaga kwandari. Nagapakigupo sa atin ng programa na papadalas na iyang pag-comment katropang ay.
0: Yeah! Amorani. Thank you sa padayon nga pagpamate yung dira high labi na sa mga katropa naton nga ra dira sa mga hinsang antike. Si katropang Rundel, di sila niya sobra kuno nga sakit ang cheater nga klase sang tawo. Mahal mo bisan guwapa or guwapo cheater ka. Buti na lang mag-isa ka na lang na may tao kang sinasakay sa kuno sa may tao kang sinasaktan. Lalo pa kung taong minamahal mo. Kami guard, bawal cheater sa amon. Kami magpalangga yati isa lang. Masakitan man kami importante. Tunood kami ya magmahal. Kaya nasa guard ang true love. DJI enjoy. Mwa mwa. Aba, nagkabalo naman siya sa mwa mwa ho.
1: Taga, ay ganun siya na sa mga naman namin namin katropang ay.
0: Yamitin ko na sa. Dukay katropang Crystal, may nang mwa mwa nga na. Wow, abalaan. Tagid ya katropang Joy.
1: Siguro lagi gini nga nag-online date ang duha.
0: Sige, pasugtan na sila. Si katropang, si katropang Lloyd. But still, you're the XFM Roja City Capiz, wherever you are. Sige, thank you. Gid katropang Lloyd ha sa always nga pag-support. Sige ni Tuto, Val, Ma'am, I do you want adobo pagi? Wala ko sinaga kaunto kay pagsimhot ko. Abido, hindi ko kauyo.
1: Sige, balagi ni katropang Tuto Val. Katropang ay nga wala ka na naman kakaon sa niya iagda sa imo. Sige, si katropang Randy Santisa. So listening ko na sa subuh nga hapon.
0: Wow!
1: 8 minutes ago, abati. Thank you so much kada katropang Randy. Basta may gusto ka na isararaw tam yung award or ipanawagan sa imo nga mga katropa peeps, feel free lang to send in sa ating comment section. Si katropang Ma'am Emmy. Maling hapon ko na beautiful ladies, Ma'am Ira, Ma'am Joy, patamyaw na kuda sa kay katropang Solomon, kay Toto Val, kay Dudoy, Dumali, kay Sir Melbs, Anisco, Katay Mosok, Bering, kay katropang Ma'am Visa, kag Satanan, ng mga katropa, kag advance happy happy birthday, kuno kay katropang Eric Bering, para buwas nga adlaw, wish you good health lang ka maperme ni tatay mo, kag stay safe always and God bless. Sweet man sila ni katropang Ma'am Emmy. Wala man ginalipatan ang birthday sa iya nga katropa. Katropa natin nga si katropang Eric Berry.
0: Wow!
1: For sure, kung nagpamati na siya, ma-reply na siya sa iyo katropang Ma'am Emmy. Si katropang Ma'am Sanaline, ari ko din ma'am sa school always kung may klase.
0: Yahoo!
1: Walaan tagali kong din tapangitaon si Ma'am Sanaline kung may klase dito sa school canteen sa ilaga eskwelahan.
0: Si katropang Ronel Silinya, DJ Joy, DJI, waay ko naglakat, mahal, dear Ira, kay hindi ko maging masaya kung iiwan kita. Sili niya, okay lang ako dito nga bilang gwardiya sa Yamaha Antique. Masunod ko dira sa Rojas, gasipot pa ko kwarta para may pang date kita, DJ. Ay, Diyos ko, DJ Joy, request ako ng song Kulang Ako Kung Wala Ka. God bless sa inyo, DJ. My dear guwapa DJ Halong, kamo palagi. Mua-mua.
1: Grabe ka mga kantay na masakit. Nagatusok sa tagapusoon, Kulang Ako Kung Wala Ka.
0: Ay, sino? Si Crystal? Yudi. O, pinatawaan ka mo ni Sir Solomon, no? Sige, trao pang Bella Jane.

0: sa XFM.
1: And lead now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. XFM, 103.9.
2: Sample Plus Gold.
3: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
2: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
5: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
6: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang, bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
6: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
9: Habang nagkakaisip.

0: the pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Assist the pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pabili sa mga butika.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa warm mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na warm.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Yan ka. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026
3: XFM 103.9.

0: Live testimony.
1: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung paa ko laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Kasi yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
2: Daiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus in 500 milligram capsules. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na palingin. Kaya iwasang ma-scene zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
4: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. O kung tubig sa anawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Red Deer. Damong ipamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapiman lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
7: XFM 103.9. Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsunod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
8: Nga XFM kid how?
9: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
8: Nga XFM kid.
10: Inanyang music ah.
8: Nga XFM kid.
10: Ay pura ka lang music magkatapos bugtaw ko blamay ara kay sa mga balita blam sun amin bigit sa mga DJs nila kan.
11: Wala sang konkreto nga sabat. Kag wala sang katumbas nga rason kung naka X ka X. Simply
8: may how kita pa.
11: Enjoy lang.
8: Nga XFM gid how.
2: Timo
11: XFM 103.9.

0: how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
1: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
0: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
1: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: Come on, guys. Centro. Come sa Bullseye.
3: Department of Agriculture. Kamusta ka? Ayaw ha?
4: 103.9 XFM.
5: Secrets of
6: Health. We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
7: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sining digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambal ganit kita nga constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sa nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sa ni, maabtan patag tatlo ka-adlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Ang iban, Sir Josil, waay gadya nagabatyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw, adito lang na isa nagastay sa aton sri nga colon. Ang iban, kung nabuton man, puwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiensihan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kag ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kag sila mismo feel nila nga hindi successful or do may nabilin pa. No. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
8: Plus gold.
6: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalanta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambyay kao. Why dayon magwa constipation na?
7: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kag sunod pa gani sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tubtob 7 ka pulgadas.
6: Amo na kalaba ha.
7: Ambot lang kung paano nila takso na.
8: Sunthon Plus Gold.
7: Ang manami sini sa Sunthon Gold Capsule Sir Josil kay gid combined diri ang queen of fruits and vegetables sa kadamo sa ila sini nga sustansya. Kag of course may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sang sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may ara sa sang high fiber content kag compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gid kita sang Sunthon Gold Capsule pinaagi sa moringa may ara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may ara sa sang isothiocyanates nga makabulig sa para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sini kundi nga sininga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation ng aton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
8: The secrets of health.
6: So if constipated mag inom sa Sunthon Plus Gold, Sunthon Vitamin C and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
7: May fiber ka na halin sa Sunthon Gold Capsule. Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3 nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sininga tinae sa pag release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas.

0: sa pagpagawa sa ni.
1: The Secrets of Health.
2: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sunzone Vitamin C. Mampibili sa inyong mga suking butika.
0: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa paghulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon, nga medyo magpaganot ang higko dito susulod niya di ma-release. Whereas kung magamit ka sang Sunthone Plus Vitamin C, ang vitamin C nga ni nagabulig na siya pahumok sang higko.
1: The Secrets of Health.
3: Sunthone Gold Coffee Mix.
4: Sa mga kauturan ta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Kaya sabi sa Sunthone Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Sunthone Plus Gold Capsule. May mangustin manda, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sininga lawas to function well. So, Sunthone Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione naga-detoxify sa ato sa inyong lawas. Ang collagen da kong epekto yung sinin to maintain sang manami, firm na ito sa inyong skin. At the same time, nagapanami sa ato sa inyong mga joints. So, Sunthone Plus Gold. For those yama siling ati, bata pa ko, hindi ko gusto yung sang kape, hindi ko gusto yung sang caffeine, Sunthone Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini, wala caffeine. Nagapa-aktibo sang function sa ato sa inyong brain.
1: The Secret of
5: Namamayagpa saan mang sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
6: XFM Cebu,
7: XFM Bacolod,
8: sa XFM
5: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: XFM, kid how?
1: Kayo pagbukta ko, balita din mo.
0: Naa, XFM, kid.
2: Eh, nami ang music, ah.
0: XFM kid.
2: Ay, wala ka lang music magkatapos magtawa ka blama yara kayo sa mga balita blama sa amin pagkita mga DJs nila kanya.
3: Wala isang konkreto nga sabat. Wala isang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
0: may how kita pag
3: enjoy lang.
0: Nga, XFM kid how?
4: Timo!
3: XFM 103.9
5: Santon Gold Live Testimony.
6: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
7: Mabibili sa inyong mga soaking butika, kape at gamot. Ngayon,

0: Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
4: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
1: Sister Pain.
5: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati kung akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga Santon Gold Coffee Mix.
7: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tirawan ng kape. Inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: XFM 103.9.

0: sa Iran, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
1: Cess the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sang akong ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix. Kagintilangan ko man. O kikidya ba na kayo wala na nagkasakit ang akong ulo? Ano ka mo? Kung may migraine man ka mo? Amo na dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw. Woo!

0: Ano to? Why pa ganyan? Kasugod! Uy, sa lakas si Liana, nag-ulan sing ice.
1: O tuod?
0: Yes! Tapos subong nga gabi sa San Carlos, bunog-bunog ang ulan.
1: Yes, kag some parts ang Iloilo, I just don't know kung sa diin nga ano.
0: Basa. Tapos sige, nambal mo pa, I just don't know, malanggali.
1: Arana pa sa siya mo gani. I just don't know gani.
0: Basta may itugda ka lang yung Jaya. No? bago sa, kuya bala magatubang sa microphone, nag-research sa kuya bala kadaan.
1: Somewhere in Barota. Oo, bala.
0: Wala na. Nando, may ano, transition ako sa imo yan.
1: Ang bala kaya. Kasanag-sanag sang kalangitan na dumay color siya.
0: Dito ya sa Barutak ya, sa Kapis to ya.
1: Mayar, pag-idea bala sa Barutak.
0: Sa Kapis to ya, nagpati yung Barutak, imo yaman.
1: Ate, oo. Ang sa Kapis, ya kagabi pa to ya.
0: Kagabi, nagligan ba yung adlaw?
1: Pag-usulan ko ya.
0: Basta may itong dalag yung dahiya, masagpon yung dahiya. Daw, tublok lawi ka. Ha? Daw, nami pa na pungol sa bunga.
1: Wow! Bagong haircut siya ba?
0: Ako na galing yung segue, nami pa na pungol kayo daw si Manipakyaw Gunting ko sa bunga.
1: Hindi ha? Sa nagliga, tuya daw si Richard Gomez.
0: Sa bunga yung Richard Poon?
1: Si Richard Mork.
0: Ay, welcome na sa phone pal. Makaupo nyo, katropang Troy Tisoy.
1: Kasi si katropang Dolphy lang ka.
0: Guwapo na LL pa.
1: Ako naman niya, bigala na, tamsi pa.
0: Kina, mag-inop the night until?
1: Until 12 midnight.
0: Gagwisang?
1: Sang June 18, 20 and 26. It's a Thursday.
0: Yes, day of was.
1: Yo, happy charter anniversary sa Bacolod.
0: 88, no?
1: I think so.
0: Happy 88 Charter Days of 88 man.
1: Ambo to. Masaya ako yung tamiyaw lang kuya.
0: Sa happy charter sa mga taga Bacolod City kay sa tanan nga Bacolod nun. So maumbisa na kita, mabatian na kita sa tanan nga XFM radio station sa NIR kay sa Panay sa Bacolod XFM 103.9 wad katropang
1: Chris.
0: Correct. Sa Kabankalan, XFM 106.1 with katropang
1: Papa Rodel.
0: Correct. Sa San Carlos, XFM 101.7 with katropang
1: Supremo.
0: San Carlos?
1: Ikaw gito nagambal ka, Supremo.
0: Kanlaon balambal ko.
1: San Carlos?
0: Kanlaon ginambal ko, XFM Kanlaon 101.7.
1: Bago lang sa nagambal San Carlos, bro.
0: Saliton ko, saliton ko.
1: Kasi kanlaon si Baby Ron.
0: Shutty boy.
1: Okay, kita mo lang.
0: San Carlos, 98.9 with katropang
1: Supremo.
0: Supremo?
1: Si Supremo, gidman. Masi si Samurai naman.
0: Correct. Sa Sagay, batian kita sa XFM Sagay 87.5 kung sa Analog Channel 13, IPTV Digital Channel 29 via Star Cable, Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Kadi, Sagay, Kang Iskalante. Sa Iloilo, mabatian kita sa XFM Radyo Patrol Iloilo 100.7 with katropang
1: Alec.
0: Baon na tandaan na ba? Sa Kalibo, XFM 96.5 with katropang
1: Noel.
0: Correct. Sa Rojas, 106.5 with katropang
1: Neil.
0: Correct. Sa Antique, 93.3 XFM with katropang
1: Kuya Jay.
0: Correct. Grabe, nagamarot ka naging sa bango.
1: Lapas pala klase nga marot.
0: Mayo, gali ko mo burnoutan, kapila ka oras.
1: At ika, kagina, gani ka sa laset ang agi.
0: O, hindi lang bala diri sa ato na ma-experiensyaan ang burnout, even dira sa Panay area. Amo-amo man lang, ga-burnout-burnout man, kay ano naman, ang ga-drop loading ang
1: siguro
0: in GCP. Mm-hmm. Tapos, daw ginakulang na kita sa kurente, Dolph.
1: Ang supply sa kurente, siguro, tiya mo na eh.
0: Hindi ba, wala, hindi ba taguro ginakulang sa kurente? Basi kung ginakulang lang ta sa ginagatong sa kurente.
1: Amo gadya.
0: Pero okay naman to, di ba? Nag-pistock naman.
1: Ambot la.
0: Amo na, kaya wala ka-resort. Ay, hindi na lang ko gani yung mag-tokib-tokib sa mga ano ah. Sa mga current events kayo nga ah. Ako lang giyaw mga nga. Gini sa iya sa upod ko yaya.
1: Sagay, mga ko iya pa kialam.
0: Pero nag-ulang ito, old lasing ay sa ano, kadlagko, dol. Kadlagko daw mo na yun. Si, nasala sa net, nakita ko sa social media.
1: Hindi man siguro, ano, na amunin nga time nga na gulan. Sang ice da kay
0: oo no kay mostly ang sa may pipila ka mga apartman sa sur nga bahay sa Negros hindi lang sa Lakas Silana may nagligad to dumay sa La Carlota man tugan kay Isabela
1: oo di ba
0: oo dumduman ko na at least may panumdumon ka man gali ah
1: kaon pa utok ang ano abat soy ah
0: XFM call and text line sa mga gusto mag-intra sa mga gabi
1: 0912-0076-793
0: and 0915-831-1431 ang phone pala programa ginadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix may gluta tayong kag-collagen sa mga gusto magwapagwapo makakapi ka na healthy ka pa
1: kaginadulong mo sa aton sa Santon Plus Vitamin C pabas kugang inyo-inyo pinahagi sa pagkumahan sang Santon Plus Vitamin C.
0: Ang talagang ESL products na mabakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, and Generica Drug Stores. Kag Watson's Pharmacy Nationwide. Ako, Migo, nga taga-sagay, nga rasubong sa Pabia, naka-tune in na ang Migo ko nga disalakyan na subong katropang dol. Si Migo ko. Si Migo ko, dudes. Mapuli siya kuno base mga July makipag-meet up siya sa imo.
1: Wow!
0: At ito lang ipakita ko sa imo itong taga-pabiya gani kapag break time niya aga pamati sa salakyan niya itong kalbo-kalbo.
1: Oh. Sige lang, bisan kalbo. Ah. Total, dabong mo na sa dalong.
0: Babalik pa ang phone pal. It's 928. Opo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kakatropang Dolphy lang ka.
0: Hiling XFM, katropa mo.
1: Exciting!

0: Xanthan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Surigan ninyo.
2: Turbo Supplement for Men.
3: Oh, yes.
2: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
3: Mas lalakas ka pa.
4: Vision Next. Marami na ang natulungan.
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
4: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
7: Ako po si Mariel. Isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok po sa online sale. Laking tulong talaga ang Sunfall Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
6: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Fall!

0: Balik na sa phone, follow po dyan si Katropang Troy Tisoy.
1: Kang si Katropang Dolphy lang ka.
0: Santon Plus Gold, pinaka the best para sa aton nga body. Ang food supplement for healthy body and stronger immunity.
1: Yeah! Ara man ang premium D3 coffee mix, stay sharp and energized with premium D3 coffee mix.
0: Ang tanan ng Yesol product si Boss Rem Saramabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Dali lang. Ang mga gusto mag-intra, pwede na kamukha matamat dial sang amon nga mga numeros.
1: 0912-0076-793
0: 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. Mayang gabi kay Jamaica Lucas ang Quezon City, Philippines.
1: Hello, kag mayong gabi lang dat sa kay Jenny Matarong dra sa may Malaysia. O pwede ka katawag sa akong messenger kung gusto mo hindi mag-intra.
0: Line number one, good evening.
2: Hello. Katropang Troy, Katropang Dol.
0: Oh,
1: wow.
2: Yan, Papis, si Pai, Kampalibwa.
0: Sino liwat? Si?
2: Yan, Ben Papis, si Pai, Kampalibwa.
0: Hindi, klaro.
1: Eh, ano ba yung imo nga?
0: Kalon speaker, ano, sir, kalon speaker. Cellphone mo naka loud, ang cellphone mo naka loudspeaker?
2: Ah, wala ka pa po.
0: Ah, sige, beluwat bingalan.
2: Grandpa.
0: Ah, si Grandpa. Hi Grandpa, 55 years old ka na.
2: Hello. Yes, mandagi. Tumuluwa.
0: Din ka sa Kalibo Aklan?
2: Ah, din sa Kalibo gita, ano na, Mabiro Kalibo.
0: Ah, town proper na siya, no? Kamusta, Grandpa? Nga nga nakapanawag ka? Ginasubaybayan mo si Grandma?
2: I'm sorry. Nawibod na ako. One year and 4 months.
0: Amo bala ini ang ginatawag ang pagbabalik sa ang aton nga palagwaon nga Peppa Pig?
1: O kung ba si ano?
0: Yes, sir?
2: Bakulog din ako. Banday 6. Alam din 6.
0: At taga Bakulod gid ikaw nga nga na dugayan ikaw diyan sa Aklanay.
2: Eh. Dere ko na pangasawa. Taga Balete ang asawa.
0: Mhm. Taga Balete Aklan ang imo nga na pangasawa, then dira na kamo nag pangabuhi sa Aklan na.
2: Dere ka pa mga kabataan, wala. Ako lang isa di subalay.
0: So wala ka na misis subong.
2: So, wala na, 1 year and 4 months na siya na
0: patay. Napatay siya nga, napatay siya. Cancer. Sir, din ikaw diri sa Bakulod, nagapulian?
2: Wala na, diri na kita pulian, sir.
0: Hindi gani, sa D&D gani, lugar mo sa Bakulod?
2: Barangay 6, Salandoni. Sa Palagi.
0: Salandoni.
1: Salandoni, ho.
0: Halandoni.
2: Mag-Sanaya.
0: Tuntunan mo, Dol?
1: Sa may, ano ba lang, pakato na yun sa...
2: Palapala.
0: Sa Palapala, gali.
1: Sa may...
2: Pakato. Ano
0: sa Pier?
1: Hindi, sa may ubos. Sa likod-likod lang sa Ayala, bala?
0: Ang ano ah? Likod.
1: Palapala, gadya.
0: Likod. Sa may Palapala, diri dapit ka maagi sa may intersection sa Ayala. Kagsang
1: provincial
0: capital.
2: Oh,
0: diretso gamay, no? Tapos may mga kalan-an at dira nga mga seafood.
1: Ang siya.
0: Tidugay, Palapala. Tidugay-dugay ka na Grandpa, wala ka uli sa Bakulod.
2: Kada pili-pili mo ba?
0: Kada pila ka bulan?
2: Kada
0: may bang may kadis kapag gid. May
1: kadis
0: daw feeling ko.
2: Sagado
0: ba? Sagado ba? Sagado ba? Sagado ba? Sagado ba? May bakulon, may kadis, sa Eskalante, tugalingay, may ulo namon niya.
1: Tapos may duinyas, pagod siya. Sigurado ka nga.
2: Sagado ba?
0: Ay, naano mo niyo yung history. walk out ako dumidugay pa. Do hindi tagid yung mga takot-takot ng iyang family trip pa, no?
1: Tagal diin kagid bala.
2: Kaya napakulod dito ya. Sa nabata dito ya, napakulod.
0: Tapos? Ya, transfer ka mo.
2: Yeah, di ko yan agad. No? So, pag nasawa ko yan, doon ako nag-inasak lang.
0: At yan mo nalang na, nalang tao. Hindi nalang paghalong ka to ng mga Escalante, ang Cadiz, ano pag ito,
1: Duenas.
0: So, sige, oh. So, bali, pilang kabilog kabataan nyo, sir?
2: Kastilo. Bali, apat nito lang namatay ng kamugulangan.
0: Oh. Okay.
2: Tapos lang, kaya bilin. So, ano na, may katapos sila sa
0: sila. So, may mga family na sila kada isa, bali, sa...
2: Ang isa lang.
0: Ah.
2: Ang sa Boracay.
0: Ang sa Boracay, mo na
2: may... Ang kabilang ako.
0: Ang imo palang niya bata, itong yeah, isuryahan, sir, wala pang apo, sir, na, no, man yaman. Dogalingin man yung ulo ko si imo yaman, sir, man.
1: Alin sa
0: lugar, sa kabataan.
1: Correct.
0: Nagrikta na ta sa apo, kabataan pa lang ginapamangkot. Okay, di ba na-mention mo?
2: Lima ka...
0: Sir, dalangit, sir. Sir, bali, hambal mo kay ina, lima kabataan mo, napatay ang kamagulangan, apat na lang bilhin. Insakto?
1: Apat.
0: Okay.
1: Lang.
2: So, apat lang yan.
0: So, tatlo na lang nabilhin. Ang isa mo kabata, may family na nga tuya sa Boracay. Tapos, ang dua ara kanimo?
2: Wala. Ang isa kay Lilang Bunso, tapos ang isa sa Manila.
0: Mga dalaga soltero pa na, sir? Single?
2: Mga lalaki pa na. Lalaki pa na.
0: O, mga single pa na? Wala pa sila family?
2: Ang dua. Kung kaya mo
0: lang sa Boracay,
2: may asawa
0: na. Huwag yun na. Ang imugin mention sa Boracay lang isa. Pero duha nang may family, isa na lang wala.
1: Isa lang ang may
0: family. Matatlo na may matatlo. Ah, okay. Duha ang wala family, isa lang may aram na sa Boracay. Basi sa dalala yun, sa Surya, tabala sir, basi ang tatlo, may mga pamilya na natanan lao. Sir, ano dati mo work, sir? Ano dati mo trabaho?
2: Kaya sa DNR, Bakulod.
0: Oh, sa DNR, Bakulod siya gali. Retire ka na, sir? O kung bago ka lang nag-retire? Anong plastada?
2: Wala na. Medyo na-walk out ng pag-alin sa ngamon nga. Ano nang ngamon, medyo nga pinaka-puno. Medyo, yun ano ka may...
0: Lay-off ka mo?
2: Ano,
0: pang-lay-off ka mo?
2: Pang-lay-off kami.
0: Oo. So, bali pila ka di katuig sa unang office sa DNR, sir? Sa Bakulod?
2: 9 years.
0: Lawig man, no?
2: Forest Street ako.
1: Sa may drat na yun, sa may provincial capital, gidangin nyo nga opisina sa una, di ba?
2: Oo.
0: Sa mga karon, sir, sa pagkat sa ilong mo dyan sa Kalibo, wala gid ikaw da nakaubra na sa Kalibo?
2: Nakaubra na eh. Nakaubra. Pag-alig ko kami na, nag-pamanila ako, nag-guardia ako sa Manila, 5 years. Tapos pagbalik ko din, nag-farmer ako.
0: Okay.
1: Wow.
0: So sa subong nag-uma-uma ikaw diyan sa Kalibo.
2: Wala na, gayon pa pa wala na sa mga kabataan.
0: Ah, so bali
2: kapatay ni Mama nila.
0: Bali may approval na ni sa imong kabataan nga mangita ka nagi jaya sing kaupod mo da sa balay nyo para hindi ka mamingawan.
2: Tawag lang ko kay tawag na namiyan kasi nga duwa.
0: Ay, salamat.
2: Nagulat lang kasubo, tapos nagtabulat lang ako nga, yung kanon, lang bala.
0: Amugin man na,
2: tapos ang ginapagita mo.
0: Amugin na, kung kaisang arang ara ka sa time nga sa imo nga kasulubon, kung ang imo na andan radyo, mangita ka ginaiya sa imo pala matinaan kung sa diin ka malingaw.
1: Yes.
0: So sa diri, sir, malingaw ka na, sir. Maka-pites ka pa kung mayo ka lang din. Kung matigayon, tani, sir, laban-laban, maka-pites ka gini, sir, ya.
2: Ako lang nagtawag ako ay simpre nag-lubabi ako niya si nga may ano di ba, may nga kakasin. Tapos sa si nagsayin bakit ang isang bata ko si talag kong naging huli nga kung ako pero ay simpre tapos ay nakayo ang aking akong kakasin. Ang wala na naging na ano ko
0: kabudlay kabudlay man bala Dolph nga mag-move on ko kaysa kung na andan mo na bala yung partner bala no nga mamon ang mambal sila nga nga sambuhi pa ngarang kung mag-away-away kadasig lang makambal nga sige ah mabulag tayo kay mangita na kuya dai pero mabudlay na iya nga proseso do kay ang imo nga tagipusoon na hook na sa iya then pagadula niya ang imo day to day bala nga pangabuhi bala dol
1: dog na pangita mo siya
0: malain na kay correct. Nahidlaw ka na sa iya tinatawa bala oi sa nakatuig nagligad do do wala pa sa gyapon na ka-move on si grandpa.
2: Hindi lang ang bonding moment na mga family. May sinta sa una doon at tingin kami sanan. Hindi Sunday, ja, pag-iigyan kami sa bye-bye.
0: Amo na bala, grandpa? Grandpa? Amo na bala, kita nga mga tao bala, amo niho? Kita nga mga tao bala, no? Kung imugid isip-isipon, mambal gid man tatuod nga temporaryo lang kita dere pero ang memories bala kung kaisa bala dol kabudlay gid ya i-erase bala ya amo na kung kaisa bala ang mga tao nga mambal tatuod plastado na ila pang abuhi damo na sila kwarta pero deep inside kag kung makahibalo lang kita sang ila nga pinagdadaanan
1: kakamingaw man sa Japan
0: hindi man na sila Japan malipayon kay do may something man na sila Japan kulang, na kulang. Siguro grandpa grandpa dali lang gid grandpa siguro grandpa ang imo nga kamingaw grandpa kung ipakuti mo na siya kay Dolpa, sigurado malipay ka gid grandpa.
1: Te, ano gusto mo? Lipayon ta ka?
0: Oh, di ba grandpa? Siguro kung matilawan mo ni si Dolpo, grandpa. Ah, hindi na ikaw mauli dyan sa Aklan, di rin na lang ikaw guro ma-stayin sa Bacolod. Mauli ikaw sa Palapala.
1: Oh, grandpa. Grandpa, gatindog pa na.
2: Ay, tindog.
1: O, te, ano gusto mo?
0: Pungkuan mo?
1: Pwede.
0: Grandpa, damo na ako.
2: Hindi, nagtawag na ako ay gusto ko lang ba mabatiyan ng mga tingo. Kasi hindi ko makita sa Facebook ng mga tura.
0: Ay, hindi na lang sa grandpa, sir. Hindi na lang paghando mga makita mo kami sa Facebook, ha? Kaya ma-dismaya ka lang dito makita. Hindi na gani, grandpa, paghando mga makita. Hindi na gani paghando mga makita kami sa Facebook. Kaya ma-dismaya ka lang dito sa makita mo.
1: Basi, bangungoton ka. Pero...
2: Basi, magkatulog na kakatulog.
1: Oh, amo na gani.
0: Pero grandpa, subong nga gabi, tigayunan ka na mo na. Basi may matext da. Friend ma lang niya. Pero kung malabot yun man ang point nga maglabot sa more than a friend, why gina yung problema? Kahit single ka naman, subong.
1: Pero kung daw, ano gid man, ari lang ko di ah.
0: Oh, grandpa. Nadula si grandpa. Matawag doon sa liwat, no?
1: Gani man.
0: Diba? Tsakto nga ito na ginahambal nga kung ikaw nalulungkot, nalulumbay, makinig sa phone pal para ikaw...
1: ay makalutgot.
0: Malipay, makalutgot. Manay mo yung man. Ang number ni grandpa, guys. Ari-ari nagbalik sa... Grandpa! Ano number mo, grandpa? Kay plug ta?
2: 0963
0: 63 23 23. Hindi, baliktad sir, 32 sir. Ah, 23 gali, tama, 2. Liwat-liwat-liwaton ta. Liwaton ta sir ha.
2: 09 63 63
0: pagid. Tapos 23 572. Oh, liwat-liwat. Mga pila lang edad kayo pangita mo grandpa?
2: 15
0: okay. Oh, sige, 50 to 60 ang mga girls sa 0963 63 23 572. 0963 63 23 572. Good luck grandpa.
2: Thank you. Katapang toy, katapang do.
0: Salamat git. Bigay sa mga taga-Kalibo ha. Labay man akon grandpa kung natigayon ko to sa unas ang saburakay ko laban-laban. Akon ugangan tari do principal da sa Makato. Wala na, wala na. Babay na grandpa. Babay, babay, babay.
1: Ang una na nga mag-text siya si Mabel.
0: Mabel?
1: Mabel lahat.
0: Oras, 2 minutes after 10 o'clock. Mabalik pa ang phone. Palopon niyo si Katropan Troy Tisoy.
1: Kasi Katropan Dolphy lang ka. Principal.
0: Ining XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salvon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Salvon Plus Herbal Oil. Ang pamahid ng all-in-one sa presyong magaan. Salvon Plus Herbal Oil.
1: Ang dugo, Salvon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Ako si Buyet, isa ka lolo, gadolong sugat sa eskwilaan. Yuman na kabilog na akong apo. Ang kapabaskog sa akong Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sa akong apo. Kay nagainom ako sang Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainuman ang asawa ko, kaganami ang inyong kutis. Gani ka mo man, mag Xanthan Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kagmanami ang inyong pamatya.
2: Xanthan Gold Coffee Mix.
4: Nakakapi ka na.
2: Nagagwapo ka ba?
4: Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores na lapit sa inyong mga lugar.

0: Kami mabuntuan na ba? Kahapo. Padayon sige po ng programa ng Phone Pals sa buong evening sang Thursday. Upod nyo, yours truly, Troy TT.
1: And Dolphy lang ka.
0: Ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
1: Tindog-tindog pa. Kaginadulong man sa aton sang Santon Plus Gold, makabulig sa tanan nga nagasuprayer sa sari nga balatian, mag Santon Plus Gold na.
0: Ang mga YesL products, Arama Bakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, PGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Tawag na, XFM call and text line, Smart and TNT subscribers.
1: 0912-007-6793.
0: And 0915-8311-431. Again, 0915-8311-431. Kag siyempre Friday, tabwas.
1: Yo!
0: Mga, tag naman kita sing 3,000 pesos nga cash para yes sa aton nga Santon and XFM libo-libong pa-premyo! Paano mag-intra? Baka lang sila, Dolph, sa mga YesL products. Ang pwede nyo gamiton nga entry sa muna yung isa ka blister sang Santon Gold Capsule, isa ka blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka blister sang Turbo Dietary Food Supplement for Men, lima ka sachet sang Santon Gold Coffee Mix. Isulod nyo sa sobrang puti. Kag sulatan nyo sa inyo complete name, address, contact number, kag pirmahan, kag ihulog sa mga drop boxes nga nahamtang sa tanan nga XFM radio station sa tanan nga lugar sa Negros Island Region kag Panay Island. Then, hulaton nyo, kung magabutan ngalan nyo, may 3,000 pesos ka mo. Kag nagahulat ang 50,000 sa grand draw, 30,000, 20,000, 10,000, kag 5,000 pesos pulo kabilog. What are you waiting for? Join na.
1: Correct.
0: Line number one, good evening.
1: Hello?
2: Baby boy.
0: Hello? Hindi mo kuya baby boy.
1: Wow, baby boy.
0: Sino ni nga baby boy ang tawag mo sa akon? Hello? Tuduhan tingog dahi? May gabi?
2: Baby boy.
0: May gabi? Mayang gabi. Hindi pa yung loudspeaker ang cellphone, please. Para klaro yung mo voice.
1: Hello?
0: Ito mo lang. Matyagan ko daw, ginatulon niya ang ano ang tricycle, bla. Kaya background.
1: Gani. Sino ito ka baby boy yung natawag
0: niya? Hello, baby boy.
1: Gani.
0: Ano man baby Troy guro ay...
1: I just don't know. Oh,
0: hindi ka pero, hindi ka magtawag-tawag sa akin nga baby boy, baby
1: correct,
0: boy.
1: Kaya kay
0: Island ko na yung boys ang toy, baby toy. Line number two, good evening.
3: Hello, good evening, Troy.
0: Hi, good evening, Migo. Pangalan kag taga diin?
3: Si DC Negresano sa Haro.
0: Haro, Iloilo. Eh, pilang edad ni JC?
3: 43.
0: O, anong status? Balubuhi, balupatay, laon?
3: Ang balubuhi.
0: Balubuhi. Balubuhi, hindi balubungi, ha?
1: Ano ka, binayaan?
0: Ginbiyaan ka?
3: Ginitrayan.
0: Ginbiyaan ka?
3: Ginbiyaan ko, Troy. Ano nung nag-apply sa kwa, di? Hindi pa nakat sa kwa.
0: Sa din nga lugar sa Gua.
3: Sa Kuwait, Troy.
0: Sa Kuwait. Ay, oo, damo-damo. Gimana to temptation sa Kuwait. Sabi mo, sino mo lang na mag-inunay to? Mga Pilipino man lang.
1: Mga Pilipino, Gapon.
0: Pinoy man ginbaylo, yasi mo?
3: Ang Troy, kung ano, may nagbalo, may man sa nag, ano na, may naman communication.
0: Ah, wala. Hindi, ah, wala takabalo kung ano to iya sitwasyon. Basi kung nabudlayan to sa siya trabaho, tapos gin-judge mo na lang sa dayon nga nakita sing iban, hindi man na muna.
3: Hindi yung mas nga mission sa iPhone nga muna i-pantanyan lang ang ano, ang pantayin ko ng mataram mo sa muna.
0: Hala? Paano mo na? Ang imo nga radyo i-mute anay para hindi ka magsala magsabat sa mute lang anay sa cellphone lang pamati. Wala ta kabalo ba si kung nabudlayan to yung mga asawa to sa Kuwait?
1: Nadaan niya nga basta sa Kuwait siya. Dapat siya kung oras ang ubra, ubra siya mo. Dahil hindi sa ato niya, bisa no oras siya, pwede kakapahuwaya.
0: May time pangadaan kong kay isa, malagpatan mo yung employer nga man niya cool man. Tapos, ano ang imo nga prueba? Ano yung prueba, amigo Jesse, nga may ginbaylo na sa imo?
3: Hello, Troy.
0: Oo, batian mo kami.
3: Okay na.
0: Ano prueba mo nga feeling mo ginbaylo yan na ka sa iban?
3: Sige, nagambar mo sa nga mo na, hindi lang mag-asa siya kay ano na kay sa Onabi na magigat sa iyo mag-asa siguro ka ano sa suspension mo lang. Uh-huh. Diba subungan lang yung itaralan ko kalalang para nga mapisira nga mo nga kabataan eh. Abot yung pagkakarala nga nagpupunod sa iban.
0: Apo. Pero at least, di ba, amo nang tuod nga lalaki kung anong matabo, kung ano man ang magkalatabo, life must
1: go on.
0: No, go off.
3: Hello. Hello, ay, ano man, pasira man, ano, subong torger, ano, kalimus
0: na. Pilabilog bata niyo, sir? Hello, Sir Jesse? Pilabilog bata niyo?
1: Hello? Nadula siya.
0: Yung cutting off signal niya. Liwat-liwat tawag ba kayo, machismis lang kami kadali ah, no? So, amo na, ara na. Sige na, sir. Pila ka bilog bata mo, sir? Ara, si Musubong?
3: Dua ka bilog.
0: Dua ka bilog. Ano gali work mo, Subong, sir, dira sa Iloilo?
3: Nagagaga. Wadga.
0: Ah, gwardiya.
1: Gwardiya.
0: Ati, basta gwardiya, bisyan edad pa na 43, hindi ay, na yung ma-zero yan.
1: Correct. Galupok pa na iyo.
0: Aho. Ano kadako sa balas ng shotgun kang imo kargada, amigo Jesse?
3: Daw hatog.
1: Wow! Di gusto mo, krakon ko kargada mo.
3: Hindi man, Troy.
0: Hindi, malukpan ka na gani, mawasaagin na ang bagol-bagol mo.
1: Oh,
0: good man, kung i-crack mo na iya shotgun. Mm-hmm. Di nga sir kagwardya, sir? Sa din ka nga area kagwardya, Subong?
3: Ari sa, likod ka isano.
1: Ah, so lapas nga ga isano?
0: Ano to, ambay niya? Ga isano lapas, sir, no?
1: Mm-hmm, nan?
3: Oo.
0: Ah.
1: Wow.
0: Damo-damo daw uyab ga shot. May andos pa da, Subong, sir? May andox ba na subong stubang da sang ano sang gaysano?
3: So may na tabo pa ano dati ng diri ba ang
0: gina open pa Japan nila da ang pwede lang maka chat sa kilid da.
3: Oo, mara ta.
1: Bo. Sa diin ka na yung gagwardya sa first floor, second floor o kung ano?
0: On the floor.
1: On the floor. Versace.
3: Hindi. Ang record ako sa gaysano or si din.
0: May mga apartment nata sa likod. May mga apartment nata. Nakakanto ko nata sa likod. Kaya may ginkantuan kami nata.
1: Gani?
0: Do hotel mo nata gani, Migo, no? Do may hotel nata mo, no? Kadlaw sa odo, ang ginaguro, no?
1: Ang ginaguro, kinabantayan mo daay.
0: Kadlaw sa
3: odo? Try mo
1: tayo sa kota, mag-try mo tayo sa kota. Lang.
0: Tultulan da, no? Ang ano na da, Abi? Abi, kaysa ano na da?
1: Oo, dyan sa likod.
0: Di ba may araw na da intersection?
1: Oo.
0: Halinta to sa, ano to ganing building natin sa una gani? Di ba Luna na da?
1: Nang kwa, nang iya.
0: Luna Lapas, ah.
1: Oo,
0: ah. May ano, simbahan. Luna Lapas na da. Diretso mo pa ka to sa kaysa.
1: Jocampo.
0: Luna Lapas lang, no? Diretsyon mo, tapos may bangga na da, mapaliko o diribalaw may bangga. Before ka to magdiretsyo sa Gaysano, may una nga bangga patuo arandang residensya ni Madam Miriam Defensor Santiago. Malabian mo. Ngara naman nga. Muna dang alagyan mo pa kadto kung mangita ka la jing house.
1: Wala ko yung kabalo nga iyan na ni Miriam Defensor.
0: Ay, ambot. Hindi kayo mo yung katulto niya si Luilo yaman.
1: Basta natutulan ko lang yung may la jing house.
0: Sir, duty mo subong, Sir Jesse. Duty mo subong.
3: Arigat, Trina. Tutulan mo, Trina.
0: Oo. Tultulan na naman dito sa may plaza, dapit. Pila kabilog na tayo. Ano naman?
3: Hindi. Ari ang katrinan, hindi ko kisano.
0: Nan,
4: hindi ami.
5: Amo na siya.
0: May ari pag idilapit sa may ano pro, sa may before police station sa Lapas.
4: Anita, ni agulgi na
0: rin.
5: Yan, no ko da.
0: Sa ulo yung kita na.
4: Gaba checking o ba attendance ko da.
0: Sir, duty mo subong, sir.
3: Oo.
0: Mayo, sir, kay nakatawag sa amon nga program. Gapati ka man ay sir, nga may patigayon kami si Musubong agabi.
3: May ara na trigger din ako tani na ani din ako para kuha niyo sang ang cooler mo sang ano blas ang unisang ano ko sa tabi. Ah, ano sang Sherlyn blas ang kalibo blas.
0: Ah, ato sa Rumblon, ato sa Manila. Di nakatawag na ikaw mo.
3: Kami na nasa buong Troy.
0: Ah, may uyab ka na gali, gwapo. Intra-intra ka pa yun mo ya.
5: Sila na kuno gani, nga duwa.
0: Gani. Tawag-tawag.
3: Hindi kay, ano, nagtawag ko kay Igrik sa tapos ang basing tuloyanin mo namin ka Maninoy.
0: Wow! Maninoy!
5: Uy, iti, nanggaplan no, nagidman ka mo, nga duwa?
0: Sa December, sa kuno puli mo.
5: Oo.
3: Kay kung kaluyan na dito man sa tiyak dito.
0: Wow! Man. Tipritihan mo kami kung dito sa Romblon, Caslon o kung sa Aklan.
3: Lang taon na lang tayo masalangan ka ba bulsa kay ti ang sindo ko gwardiya pinaman lang ano.
0: Ati na konsensya na kami ha, kami na lang maplite ha.
5: Wow! Patuman, nagin manangan, doon ko nga mag-bridesmaid pa.
0: Asa diyan kung tanan nyo kasal ko madayo yung gidman. Bali si Dolphy ang bridesmaid. Ako ang best man.
5: Bawo?
0: Hindi, di ba?
5: Oo, apoy digit.
0: Hindi ka pa, maupod ka sa akon, nga duwa ta.
5: Correct.
0: Basta maano kagidya, mabistida kagidya.
5: Oo, eh. Basta malangang yung masalaan nga ako ang bride ya.
0: Bride o kung bribe?
5: Ha?
0: Sigurado, bala Jesse, bala tarong, bala Jesse, diba? Galang-ulang, okay mo yun.
5: Nag-plano, nag-idman ka mo nga duwa, Jess?
3: Oo, kay... Ano na gani, kay... Ang ano, nag-isana, may duwa nga muna. Ang bago ko tawag ko sa mag-grip ko, kay... Ano ko na yung gitara ko tayo.
0: Wow. Diba, guys, sila, kay may bata naman to si...
5: May bata
0: naman
5: tong isa. Si...
0: Si
5: Ruby.
0: Hindi, ah!
3: Si
5: Arlene. Si Arlene, sorry.
0: May bata na to siya, tapos siya may bata naman. So, nag-video call na kamo duwa, Jesse.
3: Ang why, kaya nga ako ng cellphone yung nagamit ipad lang, pero siya naga, ano, nagpamati man sa subungan eh.
0: Aba! Di ano nang ginsabutan yung team song kung kaslon ka mga duho?
3: Sa muling binuhay ah.
0: Ano no? Muling binuhay?
5: Muling binuhay mo. Amo na?
0: Muling binuhay mo. Ang shotgun ko. Nawala na makrak pero kay ara ka matindog kag tig-atig naman siya. Ha?
3: Damalupok na gani.
0: Nakita mo na si Arlene in person? Ah, sa video call gali?
5: Video call lang kasi sa December pa siya mapuli mo.
3: Oo, nakikita ko na sa okay lang, may problema. Kita ko rin sa
0: video call lang. Gwapa, gwapa.
3: May tsura man, may tsura sa dito.
0: Puti. Puti on.
3: Ang Morena ay ano si Adam Lai.
0: Ano? Morena nga?
3: Morena do si Milay.
0: Ah, do si Melay. Hindi man ano, atong gin pamangot ko siya, basi kung the computer man ngipon niya, damo Windows.
3: Hindi kompleto ka, Troy.
0: Bow! Tingin pa kitaan niya nakain, no?
3: Ayan!
0: Dako, o kung tsaktuhan na makumos.
3: Gamay, Troy, ang tama lang.
0: Bah, ga-short wala.
3: Ga-short sa report.
0: Bow!
5: At yung madayon gid ni.
0: Madayon gid ni. Send ko no picture be para makita man namon si Annalyn be.
3: Ang kipad na ni Silpo ko Troy.
0: Okay, kipad na.
3: Okay, ang akon nga touchscreen na sa mata ko.
0: Ati.
3: Ano ko pala di ka ang bata. Kailangan na bata ko ang touchscreen sa cellphone.
0: Di ko mag-video call sa gaulam ka lang sa bata mo.
3: Ang sa partner ko nga gwardiya.
0: Aba, base ko na taluhon ka sa partner mo, gwardya.
5: Base ko ni-record mo na sa imo nga partner nga gwardya kag mag-ano man siya.
0: Ambot si imo da.
5: Gani, magmatumato man sa bala.
3: Hindi ba, guro tuloy kayo daw may salis mo ko Erlin kay asa maga kung for me ang ura sa duty ko kay ano 6 to 6 kay resais mo sa aga ka tulogi.
0: Tima, yung man ang imo migo kay ginapaulam yung man cellphone niya sa imo 6 to 6,
5: gani?
0: No?
3: Eh, matulog mo na. Sa kahit ba mo pangalaw, ilang iya nga duty. Kapag-gabi, why mo sa ginagamitan kay amo mo na, ginayaan mo na sa asawa niya gani.
0: Aba, si pulihan niyo si Arlin, ha?
5: Amo na gani nga sinin ko ba si magmatumato man sa...
0: Gani ba si pulihan yung aduwa magpuli si Arlin, ha?
5: Magkuhan man siya bala, mabugoy.
3: Hindi man guro tuloy ang... Hindi man guro kay... Ano, depende kay Arlin, ha? Eh?
0: Ah, gimbiyaan na galito ya. Pero okay lang na ang importante da ya. Dala mo man matakos kung seryoso sa imo kung hindi. Kaya kung wala sa salik sa imo... hindi man na siya guro mag-ukot nga may surya sa imo magagaya magagahay gidya iti hidlaw-hidlaw man tungkol dan si Arlin kay do tuig na tunga daan nga wala man siya katilaw kuno mo
5: ikag isa pa
3: pito ko tuig Troy
0: nati kita mo pito ko tuig
5: pabatsyagan ko do seryoso man si Arlin sa imo
0: at least no sige kung kapamati iti kapamati gid man si Arlin subong ano man ang mensahe mo para sa iya.
3: Hiloga, halong lang kag gabay nga kung kaluyan nga sa lunis maabot ka o kaya ang dasugtan pa sa lunis maabot ka o maabot ka o sagatang tikaw ka.
0: Wow! Lunis na sini o kung December?
3: Sini nga lunis pero try kung ano try kung kaluyan.
5: Abi ko ano sa December pa sa mapuli?
3: Hindi kay gadali ko try.
0: Apa? Iyong padalaan mo na sa pamiliti nga makauli sa Iloilo?
3: Ay, pumantro yung dali naman ang sildo, yung sildo ay padra.
0: Sige, apa sa liga, ginbuot mo, basi maskam ka naman, manawag ka di sa amo, ha?
5: Basi ba sila yung kabla, ay, nagtalang ang ginpadalaan ko.
0: Jesse, good luck sa Monday.
5: Gamay
0: then,
5: pa.
0: I-update lang kami kung makakit, anay, gid man ka mo in person. Salamat, gid ka mo yung gabi.
3: Sige, Troy, mag-greet, anay, Troy, siya, Troy.
0: Okay, go ahead.
3: Tulog na ta, kuway na kagabi sa gabi man ang ano ta, beautiful. Tapos sa along kao, tapos sa ayok nga sampag yung ano ko sa si Jiro ko sa ato nga doon naging istoryahan.
0: Correct,
3: kid. Love you.
0: Ba, ari na ang muling binuhay mo ah. Play ko ah, salamat. Ngayong gabi, bye-bye. Bye.

0: Ako si Lani, isa ka bus driver. Pagpubig sa lawad na mapagbiyahe ang sestapain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita nga mga driver, mag-inobis ang sestapain.
1: Sestapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sestapain. If symptoms persist, call your doctor.
2: Claire Skin Beauty Salon.

0: Clown Skin.
1: Clair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix. Sunfold Plus Cold.
4: Kaya nga pala, sir, nilubuan ako ng bukol sa aking suso. Nasubukan ko ang Sunfold Plus Cold, 2 kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
3: Sunfold Plus Cold.
5: Mas pinalakas,
3: pinagaling,
5: pinahusan.
3: Sunfold Plus Cold.

0: O pwede man sige hapon si Katropang Troy Tisoy sa phone pal.
1: Gab, si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Vision X Plus para sa masanag kag healthy nga pananawan. Tumarka mo sang Vision X Plus.
1: Gab, sang Santon Plus, Mangustin and Malunggay Capsule, pinaka-epektibo nga herbal food supplement para sa may mga bukol-bukol, sis kag tumor.
0: Sa Ramabakal, sa Mercury Drug Store, South Star Drug, DGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Pwede na ang mga tawag sa XFM call and text line Smart and TNT Uxer.
1: 0912-007-6793
0: and 0915-831-1431. Kumplituhan nyo man ang amon gabi, subong nga mapadipay nyo kami. Kaysa, dyan man lang kami istoryahon ha. Pero may kapanawag pa bala Japon. Yudi. Nautod na dayon ba? Pero diba, dos anob lang nga ma-enjoy sila sa apat kakanta nga mga the best nga mga selections ang kanta. Tapos pagbalik sa mga DJ, sadya-sadya naman niya.
1: Yan.
0: Arang kanta nga apat kabilog nga gin-sweep na ton play. Gapurok-urok na sila pamati sa kanta pagkadugay-dugay. Imbis nga damatuyo na sila, pagsulod na naman liwat, bugtaw naman sila eh.
1: Correct, yeah.
0: So lagi sila choice, dapat i-off ginila ilang radyo kung di sila gusto ma-disturbo.
1: Yan. Kay ito syempre ang mga ginapang tukar mong gadaan lang tawabala.
0: Do ano no?
1: Makaka ano gito ya? Makabagbag damdamin.
0: Bo! Abi ko gani kung mamat-amat ka ng bold star ka dahil sa mga ginapang tukar.
1: Wow!
0: Diba? Rando ginamat-amat luslos ang imo tipan. Oh?
1: Carter pa lang na.
0: Ay, nag-color. May gabi. May gabi. Pangalan?
1: Sino ni Paliyo?
0: Yes, ma'am. Good evening. Batian ka na. Oh. Ngalan mo, ma'am. Ngalan? Ma'am, ngalan mo, ma'am?
1: Hello?
0: Hello, good evening. Ay?
1: Hello?
0: Lalo sa kasabat, ha? Ano naman? Hello? Adere ka mo agi sa piyakalinya 0915-831-1431 0915-831-1431. Kaya may naka-standby di sa piyakalinya daw, feeling ko na mute niya or na hold niya ang iyang cellphone. Hello, may gabi.
1: Tinataya.
0: Alang-alang ila signal, no?
1: Kagi na yung tawag ka nga si Baby Boy.
0: Oh, subong si subong Troy. Tapos na utodayon. Pero may ara na gid man ka panawag ba? Kaya aton nga social media subong, hindi ta man ima anong social media mataksan sang famous nga nagigatama kay ti kung tawag ni gani lain man niya ang market sa mga on the spot nga nagapamati mo, eh. No?
1: San sa ano ba siya?
0: Ano subong imo pormahan nga doon nakapurong-purong naman. Kagali?
1: Ha?
0: Bombay ka naman subong. Bombay ka matis.
1: Ahos pwede.
0: Oh. Dahil lang kita ginapabalo namon tanan naton nga mga katropa nga Friday gani buwas no.
1: Mm-hmm.
0: So may weekly draw kita sa Santon and XFM libo-libong pa premya kung sa diin dako ang chance nyo nga makadaog sang 3,000 pesos ha. Lagaw ka mo sa amon nga mga radio station. May gabi. May gabi sino ni?
2: Jared Galesa.
0: Taga diin.
2: Aga, Roser Simon.
0: Ah, Simon Ledesma. Oo. Sa may taytay. Sa ubos?
2: Opo, sa ubos. Sa taytay.
0: Ara ka da?
2: Opo.
0: Very good. Pila na ang alam mo tugay iliwat? Sino tugay ni? Sino tugay?
2: Jared, sir.
0: Si Jared? Jared, tama?
2: Opo, sa Jared, sir.
0: Oo. Taga din si Jared. Simon Ledesma. Pila edad ni Jared?
2: 23, sir.
3: Jared, tama.
0: Liyo ko lang kung mute. Anay, sir, sa imong ano, sir?
1: Nga, radyo.
0: Sa imong radyo, sir? Lukumyot? Kay delayed na siya. Pero the feeling ko doon nag-uyog ba na doon? Nag-uyog wala?
1: Do wala man.
0: Hala?
1: Basta umatsagan mo lang.
0: Jared, Simon Ledesma, right?
2: Okay.
0: 33 years old.
2: Okay.
0: Anong work ni Jared?
2: Well, actually,
0: ano?
2: Warehouse helper.
0: Warehouse helper. Wow. May asawa na ni Ginbiyaan. Anong plastadas ang love life, Jared?
2: Nag-vlog. Ayun siya kayo nagpa-Canada, sir.
0: Congratulations.
1: Wow, may kapagani. Kayo nagpa-Canada, kanaya.
0: Hindi, ang iyan, ubya nagpa-Canada. Hindi kayo siya. Kabalo ka gin nga rin sa Simon Ledesma. Dali lang gin. Abi ko gani, gin congrats ta ka kay nagpa-Canada siya para sa inyong future. Nga gin nagbulagay kamo sa pagpa-Canada niya.
2: Abay, nanapos nagpa-kapit ko sa NC. Yung kwasa ka sa milaya ka, tataya ka, isip isip, yung gindalaya kong bata.
0: Ah, may bata ka mo?
1: Meron yan,
2: isa.
0: Bata sila isa, tapos... Gin-petisyon na ng imo nga nubya. Hindi pa ka mo kasal, no? Nubya, anay pa lang ka mo? Live-in? Okay, sir. Oh, ginpiste. Ginpetisyon na ng imo nga asawa pangadto sa Canada o pwede imo nga bata. Pila na po sila katuig sa Canada?
2: 2018 pa, sir.
0: Ah, lawig-lawig na. 19, 20, 21, 2, 3, 4. Mga 7 years na. Te, wala na sa gachat sa imo. Kita na tuguro ba na to ba?
1: Man.
0: A Pinoy yung iyang na pamana. Ti wala yung mga dagi na dusan-dusan nga pang shopping-shopping mo sa SM.
2: Wala na sa mga balay naman nga kumay mo sa Lagolo, may ubrabo ko.
0: Ba? Ti Subong, ready ka na nga mangita naman sing bago naman nga ano, nga istorya si mo kabuhi nga makapangnubya ka na naman.
2: Oo, pero ready na gid eh.
0: Ba? Ready-ready ka na? Paano abi kung kay Dulpi ka lang anay? A while ka pang ita.
2: Eh, gusto ko sa mga bata, lalo
1: at. Ipalayo ba sa electric fan ang imo nga ano, kay daw naga sinigarak ta.
0: Hindi man bala, hindi man bala magsinuplada bala dol.
1: Wala akong sinuplada. Kasi nagarak ta to mo. Na ano,
0: electric fan liog lang pala layo gamay. Oo.
2: Okay,
0: ready ka na makipagminggo liwat sa bago naman nga love life sa imo kabuhi nga maabot?
2: Oo, sir, ready na gid.
0: Wala ka na kanubya after sa to sang imo nga asawa?
2: Naka-miga-miga lang ko, sir.
0: Ote, wala man nag-workout?
2: Wala man nag-workout. Kay eskwela pa.
0: Kay eskwela pa. Pati nga mga estudyante, gid ang imo nga tiraw.
2: Kaya daw hindi ko sir na may migo na ba, sir?
0: Ah, gusto mo gidyagali nga mangin ano ka, mangin may ara, gusto mo gidyagali nga may scholar ka gid. Mga ang imo nga mga type sa isa ka babae, guro mga manghod mo ay, hindi ka gusto sa tag 33 man nga para sa iyong pangidaron ay.
2: Hindi, sir.
1: May ligon sa gulo sa Daisy?
0: Daisy?
2: Sa komando, sa
0: kanilad. Tunog-tunog, radyo mo ba? Lingaw ka, Ged?
2: Sir, may kasar ka ba mati? Kung gabi, sir?
0: Ba? Buhin na nila rating sa amon eh.
1: Oo eh.
0: Sige ah. Ano na pangita mo sa isa ka babae, Migo Jared?
2: Ang ano sa sincero kasi babae, sir. Tapos... may ubra man.
1: Ah, wala na subong sincero nga babae?
0: Abi ko estudyante na pangita mo, may ubra naman gali subong?
2: Subong yan, gusto ko babae nga may ubra man.
1: Basi working student ang ginapangita.
0: Pwede man, pwede man. Lailay, check ko na yung line number one, basi babae. Ni babae ni line number one? Hello?
4: Hi, babae.
0: Ay, tama, babae.
1: Oo.
0: Sino ni gani ang sa line number one nga babae?
4: Ay,
0: hindi ako mag-intra. Hindi, ka lang, anay, kay tapusan na naman si Jared, ha? Ha? Okay, sige, may suryata sang masinsinan pagkatapos kay Jared. Edad to Jared, pilang edad sa napangita mong uyab, may ubra, kag, dalaga?
2: Oo, ngang dalaga lang yung blasa nga wala. May blabla sa ngasel.
0: Aha, abi ko gani kung wala sing hasang.
1: Ano ka tao?
0: Oh, number mo Migo Jared
2: 09 09.
0: Oo.
2: 09 05
0: 0905. Mula na number mo, wala na sugpon. Jared! Ulihi, atong to, Diyos siya, kaya ginapatuduhan na radyo niya. Okay na, Jared? Sige na, Jared.
2: 0968.
0: Ano kaya bala number mo? 0905 dyan.
2: Ang 05 sila ka pa sa kumpura. Ano mga number mo?
0: Sige, ang personal mo ni Galea. 0968
2: 507

0: kahit na da. Teh, tol-tol ka na, Dolph?
1: Yes.
0: Wala ka na kakanto, ah. Wala ka na kakanto, may maninay ko daya sa Simundi Desma.
1: Nakalibot na sa una sa habon to bala.
0: Wala, pat lain to siya.
1: Amo na da.
0: Nakaon lang tada iya sa may mga bone marrow, ya.
1: Ay, okay, sige.
0: Lamat, Miko Jared. Bye-bye.
2: Thank you.
0: Oh, rin na, direto sa babae. Mano ka dahin, pabuka ka dahin. Mapabuka ka, pabuka ka na. Dali lang, hindi pagmuala ba lang imo? Oo. Yung hindi klaro.
2: Bilog ka niya, Toy. Bilog ka niya.
0: Bilog man. Bilog ang mundo, Jin.
1: Bilog ang buwan, Goro.
0: Ngalan mo gani? Sino to gani ngalan mo?
2: Ako ni Toy, si Ninya.
1: Si Ninya?
0: Di ano karoon kung si Ninya kaya? Nung labot naman si Imo yung sininya kaya.
1: Mapabirin-birhin ka pa.
0: Oo. Daw feeling ko daw hindi na tagilo-ilo yan obvious subong.
1: Mm-mm.
0: Hindi na tagilo-ilo, no?
2: Tagilo-ilo yung jason.
0: Ama, ayaw kinagwantahan niya pa ka. Strong-strong japon inyo nga, ano, inyo love life?
2: Of course.
0: Well, pati ha, kami ninya. Tinga, tinga nga katawag ka, no, i-share mo sa amon regarding sa inyo nga love life, be?
1: Mm-hmm.
0: Papatiha kami bigong kapalang kaanay ka mo, Japon. Ano?
2: Wala ka short, wala ka short. Wala ka short, wala ka short.
0: Ano, ano to, wala ka short? Share ba, i-share, anay, gamay. Gaya kami, anay, sing gamay nga background sa inyo nga love life. Bala, karoon lang request, kaya dali mo lang na iya.
2: Ano? Ano,
0: love life? Gaya kami sing gamay nga background sa inyo, love life, sing imo to boyfriend, oh, oh. Yung taga-ilo-ilo.
2: Ano, Troy, kanami si Troy.
1: Kanami o kung
2: nakanamit?
0: Kanamit. Kanamit, kay gakol siya sa imo kadagabi.
1: Mm-hmm.
0: While gakol siya, kagakol yeah. Kulanay ka mga duha, ano-ano ang inyo topic kung mag-isuryanay ka mo?
2: About sex.
0: Wow! I like it!
1: When you are talking about sex, ginakuti-kuti mo man ang imo nga pusi?
2: No.
1: Oh, no ka na karoon.
0: Wala ka kuring dahaw. Hindi mo pwede makuti.
1: I'm a kid.
0: Hindi ka cat lover?
2: Hindi.
0: Dog lover?
2: Oo.
0: Tingin pa try ka dog style, wala.
1: Natilawan mo man ang iyang ano? Nakita mo man ang iyang hot dog.
2: Oo, okay.
0: Wow!
1: Yung imo
0: ano
1: yan.
0: Ano kung nakita mo, be? Ano oh. Bitura ya, be? Pumatiya kami. Sige, be. Describe ko, no? I-describe ko, no, be? Kung nakita mo, kaya kay base kong gabinutig kaya.
1: Gani man.
0: Ano tsura niya?
2: Brown.
0: Brown?
1: Brown?
0: Pati ka nga brown doll.
1: May araman nga brownish.
0: Ma. Nakita ko daw puro sanan mga lagom guro na yan.
1: Ang lagom na iya kung tapos na bala.
0: Brown tapos ano pagid? Paano mo siya? Ano pagid? Color brown? The sun?
2: Pakistad ako ang ulo.
1: Pero
0: kung de, siyempre gi-mention mo na nga dako ang ulo. Ano ang pwede mo masampol ka dakoon sang iya nga ulo?
1: Oo.
0: Nara.
1: Da uhong?
0: Da trumpo amo na.
1: Mm-hmm. Ano ka dako?
2: Yung battery
1: ng
2: kadako.
1: O, the battery.
0: The battery. Okay. The battery. Ano na nga brands ang battery? Eberedi, oh. National.
2: Basta battery.
0: Basta battery. Hindi, kay mayara na. Klase-klase battery. Oh. May triple A, may double A, kag may lagko nga battery. Ang pinakadako ang battery?
2: Eberedi.
0: Eberedi.
1: May kuring-kuring gani?

0: Na,
1: ah, dako.
2: Oh, dako. Amo man na kanubo o kon laba sa gamay.
1: ang kalabaon niya ng do battery man o kon ang flashlight kalaba?
0: Ano?
2: Bago ginalang niya pang 6 inches.
1: Oo, ginalang niya. Bago, grabe, guro nga purangkay imo. Kahit tigilalang mo lang ang, ano? Ang 6 inches?
2: Hindi guro kalabot ng 6 inches siya hanggang haan mo.
1: Aw! Pero sigurado kagid nga, hindi man naamong imo gina-describe. Ano man na, ugat man na sa bayabas imo na.
0: Ala
1: ilang sinakon ugat pa'y kalumboy.
2: Oh, di ba?
1: Eh?
2: Sala na yan, hindi na yan mo. Oh, sugit, hindi natuod ang iyang ginambal. Hindi natuod ang ginambal ni Inin niya.
1: Ito? Ha? Six
2: feet? Oh, sige, amo na lang niyo. Mapati kami na kung ang nakita mo na screenshot mo wala.
0: Kaya?
2: Ate, hindi kami yung pati. Wala yung ebidensya eh.
1: Dapat kaya mag-ano kaya, i-video mo gina ako ni screenshot.
2: Oo, dahil pasa mo dahil yun sa kay ano. Anong alam mo sa Facebook ka ni Dol?
1: Ha?
2: Anong alam?
1: Noranian.
2: O, i-send mo dahil sa Noranian, Alakapay.
1: Kaya ako naman dahil yun naman, no, si iya. Ma-video call man kami nga duwa.
2: Yudi, grabe ba? Tama-tama, giyong panawag. Baga doga paugat, taso bunga gabi. Pero wala mo pa na nakaptan?
1: Sa video pa lang na?
0: Wala pa.
2: Ah, wala pa.
0: Wala pa.
2: Oh, paano mo na makaptan kaya hindi ka man makalakat?
0: makadto sa diin.
2: Ah, siya makadto. Tis ano sa makadto?
0: December.
2: Sa?
1: December.
2: Sa December.
0: December.
2: Ang pamangkot, paano ya ka matultulan kaya hindi ka man makasugat sa terminal?
0: Ihatag ko lang
2: sa'yo yung address. Ba, ipa-waze mo ang address mo? Tapos, sinupon mo da sa balay nyo?
0: Ako lang.
2: Ah, really?
1: Teko, kay ikaw nagit man mismo nagambay nga nakita mo na to ka nalabaan ka. Sigurado ka nga gabasa-basa man?
2: Wow!
1: Gatamsak ang agi, wala.
0: Ano ba? Ano?
1: Sinko gatamsak ang agi, wala. Gamo na blawa. Na, amo na, wala. Na, gamo na.
2: Hindi, amo na lang para klaro, pamatiya. Oh.
1: Gamo na. Basik kwan na ihap.
2: Wala na request kanta. Binuangan kami yan ninyo. Abi mo kung hindi kami kabalo mapasakay sa imo.
1: Amugin.
2: Oras, 19 minutes after 11 o'clock. Mabalik pa ang phone. Palapod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy lang ka.
2: Nagpamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting.

Everybody's talking about the good old days, right? Everybody. The good old days, the good old days. Well, let's talk about the good old days. Ang sarap isipin ang mga bagay na nagpaligaya sa atin noon, di ba? Katulad ng first love mo. Naalala mo pa ba? Madalas kayo mamasya, manood ng sine, kumain sa labas, at kung ano-ano pa. Kung minsan nga, kulang ang isang araw para magkasama kayo. Madalas pa siyang halikan sa cheeks, sa lips, sa eyes, sa nose. May pahawak-hawak ka pa sa kamay. Tinitignan mo ang mata niya. Sinasabi mo, I love you. Pero bakit ganun ang panahon? Kung sino pa yung mahal na mahal mo, siya pang nawawala sa'yo.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Seven Plus Herbal Soap.
3: Yun yung galon na, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma... Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
2: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga bani, mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
4: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Ako si Gary Nalius, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: It's 39 minutes after 11 o'clock. Madamang salamat sa mga nag-join sa phone pal. Kag syempre ang mga sumulunod naton nga wala lang kapabalo.
1: Mga silent.
0: Anong silent man?
1: Silent. Silent listeners.
0: Daon ako na pala siya. May pugna, may silent.
1: Silent malambal ko.
0: Sa mga tech on duty subong evening, damong salamat sa tanan ng station managers. Kaysa ngalan sa amon ni CEO Boss, si Dr. Emilito Uy and Madam Olivine Uy. Thank you so much. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: See you on Sunday. Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Mabush.

0: sa XFM. And lead now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. XFM, 103.9. Santon Gold, live testimony.
1: May Linda Kasa, inubuan ba na parang nunal siya? Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
4: Kung si Hazel Lunarcio sa una, gainong po sang ordinary lang kape. Pero sige, at lum sa nga konsyon, isaga pala no kapa ko. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka, wala naman ko ginatake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo! Oh, guwapa sa kunay! Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, ah, baklan ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, gali, diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam?
9: Kabagyan!
8: Mag Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang,
8: tanggal agad ang kabag.
9: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
9: na all-in-one.
8: Sa presyong magaan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
10: Dari, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis. Yan nagtumaro kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa ipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dya.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. XFM 103.9.

0: pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pili sa mga butika. Southone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southone Gold Coffee.

0: Sister Pain. Panggalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Sunthorn Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pa siyang na world.
0: Sunthorn Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pipili sa mga butika.
2: XFM 103.9.
3: Mga katupa, it's

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ang tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster.

0: Love MX. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Vision X Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
7: Sister Pain.
8: Ako bali si Lisa. And I'm proud Sister Pain News. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Sa mga butika. Sunthorn Gold. Coffee Mix.
10: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Sunthorn Gold Coffee Mix.
7: Sunthorn Gold Coffee Mix. Tagkape

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Plus pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
0: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabantag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Bibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
3: Kating, babalik-balik lang. Gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sansone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
4: Sister Pain. Ako gali si Arjo. Isa ako ka panday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Side sakit. Gidya akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Sansone Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape. Pero lain gijang sabor sang Sansone Gold Coffee Mix. Ang iya nga katapos.

0: XFM kid how?
1: Kay pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, no, XFM kid.
2: Inami ang music ah.
0: Nga, XFM kid.
2: Ay, pura ka lang music pagkatapos mukta ko pa lamayara ko yung mga balita. Blabos yung amin, bigit sa mga DJs na nilakad.
3: Wala sang konkreto nga sabat.
4: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X.
3: Simply,
0: may how kita pa.
4: Enjoy lang.
0: Nga, XFM kid how?
5: Tingin mo!
4: FM 103.9.

0: Parang pain. Fast and safe. Yeah! Sister pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Pagbili sa mga butika.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malu.
3: Isa ka teacher.
2: Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
1: Pagbili sa mga butika.
4: Mga katupa. Exactly.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pa sang na world.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Exciting!

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Ako po si Rodeline Tacuyan. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, etektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko at pabili akong Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take, nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3U.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Jaime, o sa retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro-puro.

0: Turbo food supplement for men.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid balang ipikto?
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
5: If symptoms persist,
3: consult your doctor.
5: Ibilis sa mga butika.
3: Sanfon Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Somag. Isa ka studyante.

0: Delta tayo.
1: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
2: Mga katupa.

0: are the 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
1: Santon Gold, live testimony.
2: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
1: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Magbili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag Vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia. Ang natural sweeteners. Halin sa Stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang Vitamin D3. Nga pampapaskog sa aton ng tulan. Pampagkana sang utok. Kag pampa-improve sa aton immunity. By Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa.
1: Mabili sa mga butika.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Magsanthong Plus
0: Herbal Oil. Garantisado.
1: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
0: Magsanthong Plus
1: Herbal Oil.
0: Ang pamahit na all-in-one sa presyong magaan.
1: Magsanthong Plus
0: Herbal Oil.
2: Chronic pain?
3: Ang sakit.
2: Mag-assisted pain.
4: Muscle fever.
2: Acute pain.
4: Kahit ano pang pain.
2: Basta pain.
4: Mag-assisted pain.
2: Tangkalang pain.
4: Fast and safe.
2: Assisted pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: The pain.
4: Mabibili sa mga butika.
2: Santhon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangkakuha sang pulaw. Kundi makapauli kuya balas sang glowing gihapon. Good thing may Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen and glutathione gapa.
2: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
6: XFM 103.9.

0: HFM kid how?
1: Kayo pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga o, HFM kid.
2: Eh, nami ang music ah.
0: Nga, HFM kid.
2: Ay, wala ka lang music magkatapos bukta ko. Mayara ko yung mga balita. Blabos yung amin, bigit yung mga DJs nila.
3: Wala isang konkreto nga sabat.
4: Wala isang katumbas nga rason kung naka-ex. Ka-ex. Simply,
0: may how kid dapat.
4: Enjoy lang.
0: Nga, HFM kid how?
5: Timo!
4: FM 103.9
6: Supple Plus Gold.
7: Ko Sinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Supple Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
6: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
9: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
10: Visio Next! Marami na ang natulungan!
11: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
10: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
13: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
12: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Introducing the Turbo.
14: Turbo.
8: Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
15: Go! Let's get it!
8: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
15: Uh-huh.
8: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
16: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
12: Sister Payne.
17: Si Michelle Legale, isa ka

0: down pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. XFM 103.9.

0: Strong Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga butika. Sunthorn Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa worm mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Sunthorn Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pipili sa mga butika. XFM 103.9.

0: 103.9 Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus.

0: mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na kuan ang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs gagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle Nagali.

0: Sister Pain. Ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Hala, ka-exciting!

0: exciting, bro.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po pala si Edwin. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3 sa madbalang at lomo bangod sa discomfort, ugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon kag bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
6: Ako si Sarah sa mga

0: campaign. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Bilis sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Maribel, isa ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kami collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Ma-duty ka gid nga fresh.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika. XFM 103.9.

0: sobrang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms present.
0: Consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pag-ibig sa mga butika.
3: Exciting!

morning, Siyudad sa Bacolod. Good morning, good morning, good morning. Welcome, welcome sa programa natong Dria sa Exciting Pilipinas. And syempre, sumungaga ka po niyo si katropang Wendell Walinario. Good morning. Mga katropa, oras natin aras 4:40 sa aga. Subong niya nga daw sang Biyernes, June 19, 2026. So, sino mga birthday na June 19? Happy, happy, happy birthday! Sa mga nagkaselebrar yas ng nakadlawan subong. Ay! Kay nung John! Bago ka na dumduman. Happy, happy birthday galik kay katropang June Lapus. Good morning and happy, happy birthday! And mga katropa, subong mga adlaw yas ang Biyernes sa may klase. Mga katropa, ha, sa syudad sa Bacolod, kaya kahapon daan. Special non-working holiday na wala sa klase sa syudad, wala sa obra sa mga opisina bangod yan sa 88th charter anniversary. Subo nga, may balik na klase. Grabe ba no? For second week na sa opening of classes, graduha man dayon ilang holidays. Pila tarong ha sa mga kabataan dyan, namatamat na himos. Matamat na ubra sa inyong mga assignment kung homeworks nga ti basit na lipatan niyo pa daw. Ay man, ay man. And of course, good morning man sa yung nagapang-abre na sa ilang mga tagsa kabaligyaan. Nagaluto na sa ilang mga karenderya o kung ila dira yung mga baligya. Subong kaagakwa na. Good morning! Good morning man sa mga nagahimos pa lang. Ano, nag-scroll-scroll sila yung mga Facebook. Mayong aga sa inyo. Mayong aga man sa mga nagabiyahe. Nagapamati sa ato. Nagasakay sa ilang mga salakyan. Sa mga Grab drivers nila, Maxim InDrive, etc. Sa mga taxi drivers naton. Sa mga motor, mga nagabiyahe man subong. Mga tricycle drivers, e-bike drivers. May mga speaker na sa ila tagsa. Ka mga ginamaneho, no? Nagapamati sa ato. Good morning! May mga agad sa inyo. Nainay-inay lang sa pag-drive mga katropa. Madulong-dulong pang dala nun. Ingat-ingat sa mga biyahe. Sa ilan ni Ma'am Shirley Arevalo, good morning. May aga sa ilan ni Sir Epehelie, good morning. Bugtaw na sila, oh. Sa kay Sir Randy Sanchez, good morning man. May aga sa inyo mga taraan. And salamat sa pag-monitor. And of course mga katropa ha, live na live na kita. Check niyo ang official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Live na live kita, dira! Alam mo, ginaulat niyo mga katropa, comment down na sa inyo mga pa-shoutout. Mag-type na kamo, dira. Mag-comment na kamo sa inyo mga pa-shoutout. Kaya ito, inakaroon niya sa isa ko. Siyempre, mapatian mo kita mga katropa ha sa inyong mga tagsagaradyo. Ara kita ha sa aton yung radio frequency. Mga katropa, 103.9 and 96.7. Pili ka lang nga kung din ng baskog ang signal. Saliwa sa 103.9 and 96.7. Ginatami ang taman draglis ang maayo man niya aga ang mga taga-barangay Tangub kahapon na nagupod sa aton sa parada. Good morning! Sa ilalim ng Mikmik. Ano pa ito pangalan ni Laman? Lipat ko. Dapat kin-type na ito kahapon. Ano? Comment na kamuda kong bugtaw na kamuha kay Tamyawon. Taka mo liwata. Good morning, it's a liwata. Mga katropa, alas 4:44 na sa aga. Kag sa mga katropa natin na riyas sa ilang mga tagsagapanibalay. Oh, nagainit na bala kamusta yung tubig. Matamat na mga katropa, samtang at nag-dulom-dulom pang kalangitan. Wala pa nakabutlak si Haring Adlaw. Kapag matamat, nakainit tubig. Ay, hindi pa ikpaligo kay so far. Hindi naman gin sa pong tugnaw, no? Magulogin ot pa. So, ipangapit ha, mga katropa, no? Sa ato niya, bago nga kape, say yes to health. Una na rin nga ato niya nga Santone Gold Coffee Mix.
Ang ating Santon Gold Coffee Mix, mga katropa, ang pinasahe nga kape, bagong nga kape sa Yes to Health. Kung sa din, mga katropa, ini ang kape na skincare mo pa. Mga katropa, bango din niya ang kape nga mayara sa Magustine, Malunggay, Turmeric, sa ano, mga katropa, no, mayara pagin Santon. Gintugangan pagin sa glutathione and collagen. Ang kape nga namit na, healthy pa sa imong lawas, makapagwapa, kag makapagwapo pa. Because ang collagen and glutathione nga ingredients sa reading. Kapag mga katropa, dari ka na sa kape, nga pinasahe, one and only Santon Plus Sick Coffee Mix. Kung gusto mo naman niya, subog aga nga para baskog dayon, kapeng-kapegend ang aroma, ang lasa. Meron kita mga katrapas ang premium D3 Coffee Mix. Hindi naman niya para dara sa mga mahilig sa isog ng kape, mga barako ng kape, mga katrapa. Yung sa diin niya para ini sa healthy good nga lifestyle while drinking your coffee. Nga, mga katrapa, tangod, why iniasang kalamay? Hindi mo na mo kinahanglan man butangan sa kalamay. Tangod, meron na inisang stevia pampatamis. So, stevia, mangosteen, kag vitamin D3. Ini mga katrapa, aton kape, premium D3 coffee mix. And as syempre nagbukas na ang klase, mga katrapa, nagpamahaw mga kabataan, usually nag-ano lang sila, nagtinapay-tinapay. Well, namin kitinapay sa parisan. Sa ato niya, isa pa ka-coffee mix. Ang ato niya, Santon Plus Coffee Mix. Hindi naman yung mga katrapa, wala siyang kape, kundi soya, malunggay, kag ang ato niya nga mangosteen. Mga katrapa, isa-isa ka-coffee mix. Kasi tingin nga para sa bugos nga pamilya, sa hindi mahilig sa caffeine, pero gusto magpainit-init sa nila mga chan, sulok-sulok kada aga. Mga katropa, ari nang para sa imo. Ato nga, Santon Plus Coffee Mix. Kag, nagtutok naman sa aton sila ni Ma'am Myrna Sumagaysay. Good morning. Hamalia, good morning, katropa. Mga pita, listening from Delicioso Ilog. Thanks God. Ako, thanks and God bless. So, thank you so much, Ma'am Myrna Sumagaysay. Ara siya ko no listening subong sa aton sa Delicioso Ilog. Mayong aga dira sa inyo sa mga taga-Ilog, gas. Delicioso Ilog dira, mayong aga sa inyo. Ngapit atod, ma'am, no? Matamat at init, tubig, ah. And of course, God bless good, ano, sa tantanan yung mga katropang listeners. Kay Ma'am Elvira Ilugo, good morning, man. Bugtaw naman si Mama Elvira Ilugo. Mayong aga, kag mayong pagpamati. Si Ma'am Lia Lombrado, dula pa kabugtaw si Kumari mo, Ma'am Elves. Ito log panigro si Ma'am Lia Lombrado. Kag mga katrapa, syempre, subong nga Biyernes na madamo-damo sa mga activities. Ang natabo yung tinaliktan ng atihanin siyang Lunes, tub-tub, ano no, Thursday. So, at isubong Friday, last day of the week for ano, student, mga weekdays, walang mga gina-obrahan man, ano. Pero sa iba niya, may obra pa sila Saturday. Pero sa ato, te, baka paipuhay man ta buwas so far. And again, so, as Friday, mga katropa, makasinggit-singgit na iba. TGIF! Thanks God, it's Friday. Di wala, no? And syempre kay Friday na ang iban mapuli sila ang mga nagsak ka mga puluyan sa mga nag-board lang bala no dari sa syudad sa Bacolod nag-boarding house ha nag-BH yung mga puli sila ng mga tagsak ka lugar karon sa hapon o kung karon sa odto so halong-halong isa pagpauli ha make sure nga tigay nung kumadamo ang tubig stay hydrated di mga katropa bala mainit sa gihapon o talaga ulan-ulan na pero ang init ba puwerte sa ilayan ni Jill Wynn. Good morning, hambal niya katropang Gwen. Good morning. Done sharing na ko, no? Happy Friday ko na sa tanan. Ngayon nag-ulan kagapon sang hailstone sa isa ka barangay sa Banua sang La Castellana. Gagmay ini sigurong habat to ang hailstone. Uy! May amo na gali. Naway ta nakabalo. Sige. Ay, lang taong ta nakaroon, no? I-search ta na.
online. Hailstones ni dira sa lang Castilian. Sige, salamat kita katrapang Jelwin sa imong information, sa imong info. Ibalon tira karambe kung ano to ba yung nag-aulan to sa ilabe sa na Castilian. Kaya Tribunalo Jordan Villanueva. Good morning, man. Nabalinya diri sa aton. Good morning, Mom Wendell Balinario. Wow, full name, ha? Yeah, pwede ka pa request 124 watching from Sitio Natuya, San Carlos, Negros Occidental. Aga pa shout out din siya ko na. God bless ko, no? Oy, God bless, man, sir. Tribunalo Jordan, kon Jordan Villanueva. Sige, sir, natawon ko ako. May amuta na diri, ha. Kami amuta na diri, ti G. For the go, go, go! Pero kung wala, ti... ano to lang, Danaya? I-download to, Danaya. Thank you so much sa mga nagatutok sa ato na. Sumbong yung adlaw. Mga katropa, uso-uso pag inasumbong. Na ano nyo man, wala pa niya labot sa ito nga TikTokan video. Kung may TikTokan video pag ito to ya, karon. Nakita, ano na ang uso nga, wow, okay, challenge. Uso na sabong sa TikTok and gina-post man nila syempre sa other social media platforms such as sa YouTube, Facebook, or sa Instagram, or sa X, diba? Uso na subongin nila mga netizens, ang nag-normal ng mga netizens, pati mga celebrities, ang nag-aupod sa ininga challenge, mga katropa. Wow, okay. But namin, kung may upod nga bata, ang nagmayulaw. Sige, doon mga bata, wala. So, ang challenge, mga katropa, basta wala ka muna kabalot, makibot ka mo, bla bata, nyo gawa okay, nagahibi-hibi, tumay nga gawa okay, nga happy. Galing, challenge lang na siya, Hawaii na siya, na vueng. Challenge lang sa TikTok. Sample, wow, okay, challenge. Una-una, supportive. Tapos, for the supportive, dapat ang, the way you deliver the wow, okay script, okay? So, wow, okay! Diba? Tapos, disappointed. Wow, okay. Panagin, grabe, ganap na ganap. Tapos, mayroon, pagin sila nga like, scared? Oh, scared. Wow! Okay! Ay, hindi mo na scared. Hoy! Basta mo na scared. Tapos, mayroon, pagin sang, ano pagin na daman? Do happy? Wala na po sa supportive, happy? Wow! Okay! And, mayroon, tapos ang ano, sang, sarcastic. When you say sarcastic, like, you're just acting. You don't mean something, but always you mean the negative one. You just act like as if it's positive. Like, well, wow, okay. Sarcastic, di ba? Sa punta, may ano pa ganda, flirty. Ay, nan. Tawa ko kayang isa ka mother na way yung explain sa iyang bata ang how to act sa wow, okay, flirty genre style. Sabi niya, nabilang ano, how nga daw ang wow, okay, pero doon si Sabrina Carpenter ka. Ako na gali. Kaya mag, di ba, kung magkanta si Sabrina Carpenter, doon ka, sexy nga doon ka, you know. Di, ano ko no, wow, okay, a la Sabrina Carpenter. So, wow. Okay. Oh, di ba? Uso-uso ni sa mga katropa, ha? Usong-uso. On air. Charot lang. Hindi, online eh. Yan ang nga magkaroon on air. Ako lang man din nag-on air pa lang. Uso-uso ni mga katropa. So, sa karon, basta makita ka mo da ang nag-amua mo ni no, sa mga, ano, sa mga bataan. Eh, cute man ha. Kaya makita mo, ay, laka balong aling bata mag, ano, mag-acting. They know how to deliver and such emotions. Diba? Cute-cute. Yeah, bis kan 2 years old o kung 3 years old, gasabay. Well, okay. Sad, sad. Well, okay. Happy, happy.
Wow, okay. Tanan-tanan, sad, supportive, happy, scared. Pareos lang tanan ng tone. Sa mga gwaib lang ang bata. Pero mo niya bata, nga, ano gud siya, kabalo siya nga, oy, kung happy, happy man siya, kung sad. Ah, okay. Tamo mo na siya. Diba? Bongga, bongga bell. Sa mga katropa, ha? Kamu na nag wow, okay. Samtang mula gatigangaw. Wow, okay. So, matama na kita tiga mo. Luto na kita sa nga yung mga pamahaw pala mahawon. Ang atong talaga mga kanon. Tigang na. Sa mga nagagamit sa rice cooker, isaksak na. Ipinduta na. Basta yung ngirit-ngirit ka lang daw. So, wala mo na pa mapindot. Dira. Sa ito mga katropang security guards, good morning sa inyo. Sila ni Neil, NJ. Hamaya, hi po. But, ano, hi po. Bati na tayo. Ha? Ano man eh? Kaya mga katropa, syempre subungaga, no, ato na nga i-plastaron ang ato ng mga, ano, dira, mga hilikuton sa mga katagulangan. Sit, hilikuton, digamo. Mga olubraho na ito, dira. Mga bayo, dira, nga need plant, tsaka, unplant, tsaka, dasun. Ang mga hulugasan, hugasi, dayon. No? Subong yung adult sa liwata. Friday na kita, June 19, 2026. Oras natin mga katropa, alas 4:56 na. And of course, you're still listening here at XFM Bacolod, here in our program, Exciting Pilipinas. And of course, kaupo niyo sa gapon si katropang Wendell Balinario. So, kamusta, kamusta, kamusta kayo dyan? Kamusta ang mga nararamdaman? Kung may pinagdadaanan ka man, tayo'y maghawak kamay lang. Kemi! Mga katropa, samtang nagahikot ka mo darin nga itong mga musika. Speaking of hawak kamay, ano ba by Ken Constantino? Hawak kamay, di kita, baby. Charot, hawak kamay.

0: XFM Bacolod, News and Public Service Authority.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ang hinihita ko, sitwar po ako. Dahil po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
1: Mambibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibis sa mga butika. Vision X Plus, marami na ang natulungan.
4: Ako si Giselle Mandalo, tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus, sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
1: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako'y saka call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-i-free time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag o enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang magpartner og exciting life.
1: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca og clavuasca, usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og hatag og kusog og resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika. Sister Pain.
8: Si Michelle Legali, isa ko

0: walang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: Symptoms present.
0: Consult a doctor.
1: Pagbili sa mga butika.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee.

kalau balik sini mga rancho. Good morning! Dan kalau balik mga trapa sini mga rancho. Ang ating programa, Exciting Pilipinas, kaupod si Katrapang Wendell Balinario. Good morning, good morning, good morning! Kamusta nang inyong mga niluto? Kamusta nang iyong mga paghiko? At this morning, mga katrapa, samtang nagatutok ka, nagpamati, kag nagamonitor sa itong programa diri sa Exciting Pilipinas. Good morning, good morning, good morning! Oras na ito na alas 5, Jess na! Oras! 5:10 in the morning, mga katropa, kaguy. Te, matamat ng kalangitan. Tanga naga, sanag, nag-aaliwalas. So, sa inyo dira tanan, yung naga, himos na, no? O kung sa iba, naga, tulog-tulog pa. Amat-amat na. Bugtaw. Amat-amat na bugtaw. Kung wala ka pa nakabugtaw, ari ang mga... mga pampagising this morning. Sumaulan na bugtaw sa ilang alarm clock. Alarm clock pagiging kita sa radio. Good morning man sa mga nag-upload na sa programa natin subong Adria sa... Exciting Pilipinas. Sa ilan ni Jelly Tihok, good morning. Mayong aga, Ma'am Jelly. Sa ilayan ni Redeline Alyaro, mayong aga. Ang balinya direk, good morning ka, tropa. Pa-shout out kay na Kim Kim Rodriguez, kay sis niya ko na Maldita. Wow, grabe naman to. Maldita, good morning, no? From Redeline Alyaro, Drewa, good morning. Ang balinya ka na pa-shout out niya si Kim Kim. Gag si Maldita. Mayong aga sa inyo din. And sa kay Kim Harisco Rodriguez. Good morning, man. Mayong aga, Kim Harisco Rodriguez. Sa iladra ni Jelly Tihok. Mayong aga sa inyo din. Thank you so much sa pag-monitor sa itong programa Subong Adria sa Exciting Pilipinas. Tutok lang, ha? Tutok lang. Bangod madamo pa kita sang i-share sa inyo. No, mayara pa kita sang TikTok and video. De, kamusta? Nalingaw mo kamusta? Wow, okay. Challenge. Wow, okay, challenge, no? So, tarawin ko, dasan ko na nung pinako ka namin nga makita nga wow, okay, challenge. Kaya ipilita dere sa ating TikTok and video. Pero ginunahan ko na daan, no? Ang challenge, ginunahan ko na nga daan. Pero anyways, masikibot lang ko daan. Samtang nagasukad ka muna tinigang gama. Wow, okay. Wow, okay. For the wow, okay challenge. Pero ang iba, as what I've said previous days, kaya tignan mga inigad pa si Manan, nag-trending. Igad mulan, ganigaliguro. Hindi lang ko sure, no? Pero ang iba, ganyan sila nila, hindi wow, okay. Kundi ganyan sila nila sang ila gusto on what they prefer ng mga script dira iya. Depende sa ina. Ang iba kay... Gutom na ko supportive, gutom na ko happy, gutom na ko angry. Tanana. Kaya pagid nga pating lines ka mga artista at what I've said kahapon nga. Ito ba lang, akin lang, sinatol. Walang sayo, Nicole. Akin lang, ang asawa ko. Agad ganun. Supportive. Walang sayo, Nicole. Akin lang ang asawa ko. Makawa muna. And damo pagid sa mga inabalang sikat ng mga lines on movies, on teleserye, before nga nagtataka sa Filipinos. Ginaubra nila, no? Ano ako, biyan na biya nga imuon. Ah, kawalan ako. Exciting! XFM, excite katropa mo. Exciting! Parang sad, katropa mo. Exciting. Bindisan, dudok ka po. Anyways, oras natin 5:14 na. And tutok na. Live na live kita sa kahapon na sa aton yung official Facebook page. Sa aton yung Facebook page. Sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Live na live kita sa kahapon. Tutok na kay Matiktuka na kita. Sa yan ni Barry Ingada. Good morning. Amalia Dario. Good morning, Idol Wins.
Good morning! Alam mo yung aga? Tutok na kay live na kita sa ating official Facebook page. And of course, galing mo pati

For you, the challenge is hindi ka pa kabalo maglakat. Halusun ka, mandasun ka kamang. What will you do? Oh, ano ang kumarahon mo, be? Char, kung baby ka, hindi mo naman duduman. Pero what if lang, just in case na mga damgo nyo daakon ka mo, be? Ano brahon nyo? To find out, mga katrapa, Arina! Arina, Arina, Arina! Live na, TikTok ka na!

Nakita niyo to. I never expected. Wala ako talaga na-expect, mga katropa. Nga, amutubrahon ka, baby. Imagine, mga katropa, ginbayaan sa gulpi, naglaga niya mother. Naglaga niya nga utod. Ano? Huwag na ang challenge mo madlagan kung anubrahon siyang mga toddlers, what they call them. What is it? Wala pa rin siya ganit gakamang, gidmayo. Wala kamang pala ni Goruhina. Cute-cute. So, ang paglaga na siya nga magulang, kasi niya nga mother, nagtubang-tubang pa siya sa camera, nga like, what's going on? Bayaan niyo ko. Be, wait for me. Duka mo na pala. Ulta niyo ko. Tapos, after niya panilag, nga ay, ato na sila. Nag-glance-glance pa siya sa camera. Sabi ko, makamang siya. But no, mga katropa, hindi siya kakamang. Tanawa niyo, bla. Nag-jump-jump siya. Ah, ano tawag naman? Baby jump. Nga, iyakamot ka. Amo mo pa na, why? Kakit-kit. Kundi ang bata, biskan nga daw hindi pa kalakat. Ah, makalakat na lang ni Guru Early. Diba? Do you agree? Tungod niya sa hindi nga mga ano daw. Pero imagine, kung kamo maglantaw na hindi niyo man pag-expect, no? Kaya una ko nga ang gina-expect ko kay like... For example, maran siya, pero gatikang-tikang lang. Although, hindi ba lang cute-cute lang balik? Baka, wala mong lakat, how? Or either, kamang siya, no? Amo na nga kung nga gina-expect. For example, makamang siya or makry siya. Pero wala kang expect nga doon bounce bala. Tumduman nyo ng bounce ang unang bola. Bounce ang unang. Nan. Grabe. Pero nangita mo ng bata paagi, ha? Kung paano siya makahalin kag makasunod, mga katropa. Pero I don't know lang, ha? Kay cut na cut ang video, no? So I don't know kung ano, nagsinggit na yung nag-ibay ng bata. And the... Ay, gisas ko, ha? Ano nila yung baby, ho? Pero ha, amo na rin kumbaga survival mode sa baby. Mangin way paano siya makasurvive, mga katrapa. Teka, ikaw, ya? Ano yung ubrahon? Nag-hop siya, no? Pero gamit yung buli. Kahit hindi mo siya kalakat pa. Eh, wala na rin salig doon sa baby sa ilang maglagandagan sila doon sa nabi ni bayaan na ni siya. Anyways, mga katrapa, oras natin alas 5:19 na. Bigtaw na. And of course, sa mga katrapa natin nga nagatutok na rin sa itong programa, thank you so much. Kaya sa mga raga monitor sa itong subong programa. Sa ila yan ni Ma'am Redeline Aliaro, good morning. Sa ila ni Ma'am Jessica Gonzalez, good morning. And of course, sa mga miyembro manan sa mga class nato, nakusang natin nga katropang listeners and solid supporters. Good morning sa inyo. Dara sa may Kabangkalan City, sa Himamayla, no? Sa Sagay City, good morning. And of course, good morning man sa mga katropa nato, no? Sa Moms Chapter. Good morning sa mga taghandumanan. Dara, ano kang din pag-itagadiin pag ni mga Moms Chapter nato. Good morning. Morning sa inyo. Sa ilaman galing ni Ma'am Melanie Martisano, draya sa may La Castellana.

ating madra sa inyo. Sa ilaman ni Mama Ruby Kip Gano sa may talutog, got more siya. Good morning man sa inyo, dira. Nakatutok na. No? Nakatutok na bala ka madra sa itong programa. Sa ilan ni Ma'am Shirley Arevalo kay Kim Harris Rodriguez. Good morning sa inyo dyan. And of course, sa mga katropa natin nga nagapamati sa ilang mga tag sa karadyo, hindi na tumatamyaw, no? Itong madala kita nakabalo pa sa inyong mga pangalan. Good morning sa inyo. Sa ilan ni Tita Mary Aladasma. Good morning, bantra sa inyo. Sa ilan ni Tita Saling Natrahe. Kailan nung Jojo, mayong aga. Good morning, dira sa inyo. Ang aton niyang kalangitan nagamatama ito mga katropa sa Naga. So, paligo na! So, sa mga kabataan, tiyamatamat na pamaha, paligo, tapos pamahaw, and then, mag-go-go. Go-go-go! Yeah! Tunodo mo na, yeah! Tapos, tiyo, mag-matamat na kamudira. Madulong sa inyo mga pakatuan. Toothbrush, Danay, ha? Para, you know, the hygiene nga ato niya gina I mean si dapat cleanliness, no? Especially sa mga laktan na biskang ganyan hara kasi mo balay pa dot brush man da para sanang mga momo da hindi man magreklamo si charot. Anyways, mga katropa, subong yang adlaw sang Biyernes aton man karon nga ti isa-isa ho na ang mga balita manugikan niya sa Kapitolyo Hag sa City Hall. So, batayin ninyo sa itong programa. Bilog yung adlaw, dari sa XFM Bacolod, ang mga update sa balita. At the same time, sa entertainment. And mga katrapa, subang oras na itong 5:22 na. Oras, alas 5:22 na. So, padayon sa pagpamating mga katropa. Kapun nyo sa gihapon, here sa XFM Bacolod, 103.9 and 96.7 si Katropang Wendell Balinario. Diri lang sa exciting Pilipinas. Sariwata, good morning! Kag mga katropa, tutok lang, magabalik pa kita na wild. But before that, syempre, pamati kita sa mga musika. Musika nga makapagbugtaw tara sa inyo at the same time. Mga musika nga makapakiay-kiay, makapabalhas, nga makachange sa inyo nga mga mood aga pa. No? So, buong aga mga katropa, medyo giyo-giyo kamay. Ano? Giyos-giyos gamay, pitik-pitik gamay para happy ang life. Ari mga katropa, na-miss nyo na balang mag-kinding. Mga katropa, rin ang kinding-kinding paborito ng buong mundo by Willie Rivelliamere.

0: Babalik sa inyo mga racho para sa ating last portion. Dari ang mga katrapa sa programa na ito, Exciting Filipinas. Magdamyaw kita mga katrapa sa mga nag-upod sa itong programa, Subong Yanga Aga. Good morning! Good morning, good morning. Una sa mga nagpamati sa aton sa ilang mga tag sa karadyo. Nga nagatutok sa ato ni mga katrapa dari sa 96.7 and 103.9. Sa ila diri ni Barry Ingada, good morning. Sa kay Kim Marisco Rodriguez, good morning man. Sa kay Jolly T. Hawk, mayong aga. Kay Sir Arvi Chris Casiris, good morning man. Kay Tray Budnalo, Jordan Villanueva, mayong aga. Dara sa ila sa may sitio na Tuyay, San Carlos City, mayong aga. Dara sa inyo, sa ila ni Jelwin. No, sa may good morning sa ilang neighbor na sa Magaysay, mayong aga man. Kay Ma'am Elvira Gilugo, good morning. Ang sa talang niya nagatutok sa programa naton Dria sa XFM Bacolod. Good morning sa inyo and thank you so much sa liwat sa pagupod sa programa naton sa ilang ni Ma'am Jessica Gonzalez, mayong aga man. Dira galay sa ilang ni Tita Daisy, anong ulam? Good morning dira no, sa ilang ni Susan, sa Laneta Maymay, Tagra siya, may aga. And of course, sa tanang yung mga listeners natin all over Negros Island Region. Good morning, good morning, good morning. Isang malamatahan sa atong yanga, Signal Kung Tingog, mayong aga, Pilipinas. So mga katropa, Friday na. Thanks God it's Friday. Halong-halong lang sa inyong mga pagbiyahe kung pakantuan, sa inyong mga lalagawan, sa inyong mga appointments, sa kung ano pa dira, no? Ingat! God bless everyone and keep safe sa inyo yung mga activities. Di mga katropa, kitain na naman kita sa Lunes. Dari lang sa itong estasyon, XFM Bacolod. And of course, sa itong programa, kanaaga nga pampukaw sa inyong mga kagahon na dari sa Exciting Pilipinas. Siyempre, kaupod si katropang Wendell Balinario. Happy, happy, happy Friday! And good morning!
1: The Bacolod News and Public Service Authority.

0: Sanford Plus Gold.
1: Mas pinanakas,
0: pinagaling,
1: pinahusay.
0: Sanford Plus Gold.
2: Mabili sa mga butika.
3: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sanzone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang panggalusugan. Sanzone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sanzone kag vitamin D3.
5: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: kailangan may migraine man ka mo, amon dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kang Vitamin D3 ka pa. Mabibili siya mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puso.
3: Desminoria.
5: No more.
3: Santon Plus Herbal Oil.
6: Chronic pain.
7: Ang sakit.
6: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Tangkarang pain. Fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sistapain.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sang pulaw.
9: Good thing,
8: may Santon Gold Coffee Mix.
9: Maluwas na manamit gid.
8: May free color.

0: Ready Cebu. The biggest and the most colorful running event of the year is here. Join the Winter Color Run 2026 on July 18, 2026, starting 3 a.m. onward at City de Marie. Choose your challenge, 6K, 12K, 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle. Plus, win four iPhone 17, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit, four smartwatches, four JBL Go 4 speakers, four Huawei free buds, and many more exciting prizes. Register now. Visit our registration booth at Avellana Sports Complex every Wednesday to Saturday. For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win. Get ready, Cebu. The biggest and the most colorful running event of the year is here. Join the Winter Color Run 2026 on July 18, 2026, starting 3 a.m. onward at City de Marie. Choose your challenge, 6K, 12K, 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle. Plus, win four iPhone 17, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit, four smartwatches, four JBL Go 4 speakers, four Huawei free buds, and many more exciting prizes. Register now. Visit our registration booth at Avellana Sports Complex every Wednesday to Saturday. For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win.
1: Exciting!
2: Exciting! Yes, to health!
3: Yari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaayong lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang ating lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
4: Maayong adlaw naman, mga suki namon sining mga tagpalamati, mga sumulunod sa programa The Secrets of Health. Tari naman kita sa pagdulong sa inyo sa mga mapuslanon nga mga informasyon sa pagtipig sa aton sining ikayong lawas. Pag-amlig ta sa ikayong lawas ta. Nga hindi kita bala madali-dali tapikan sa pamalatian na pamaagi kung paano na itong saguro ng aton sining lawas. Nga hindi kita dayon bala magmasakit. Kay ang iban sini very sensitive changes pa lang isang klima halin sa malamig pagkadto sa init gabatsyag na damo ng mga reklamo nga kuno nagalain ang yasiri nga pamatsyag, nagalain ang kondisyon sa yasiri nga lawas. And sa ato siri nga pagparagad, we would like to welcome ang ato siri nga partner, ang Doctor of Alternative Medicine Consultant sa programa The Secrets of Health, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato siri nga programa.
5: Welcome sa lewat, Sir Josil. Kagamuman, gina-welcome na ito ng ato siri mga tagbalamati sa kutob sa marabutan, sa ato siri nga tingog sa pagwaragwag, kag through Facebook Live man nga nagatanaw, ka nagaupod sa aton. Sa sining talakayan na mo ni Sir Josil, stay tuned ka mo ha, kay isa naman ka simple lang ha, pang ginawiin ni Sir Josil. Pero kung di galing naton ini mabantayan, makatag sanda ko nga impact sa aton sining ha, ikaayong lawas. Ano bala ini? Ano bala mga katalagman kundi naton ini madumalahan? Kag ano bala ang aton sining mga suwestyon para ini marimedyuhan, tubtub masolusyonan?
6: Ako si John, problema ko

0: Gold Plus Gold.
1: So ang ato sining paghambalan sa ato sining pag-pangalaga today, ang party naman niya sa insakto sining tempo sa pagkaon. Ano bala ang kadapat niya himuon? Ano bala kita oras dapat magkaon? Ano may orasan man na? Ano dapat kita nga oras magkaon, especially at night? Why at night? Because we need to rest. Mapahuway kita, matulog kita. Kag amo na nga tempo nga malawig ang ato sining pagtulog. So kinahanglan nga makondisyon tang lawas ta and ang pamangkot sinadira para nga hindi magtrabahoso ang tanan niya parte sa atong lawas while supposed to be ma-rest na kita. Anong oras kita dapat magkaon? So in this case, speaking about eating schedule, Dok Leo, dapat din man niya butangan tagin na sa schedule. Nga ti ang pamahaw, dapat amon ni oras, ang panyaga amon ni oras, kagang panyapon, amon na dapat nga oras, Dok Leo?
2: Dapat man gid sina Sir Josel butangan aton sa eksaktong schedule para nga ang aton sining lawas magsanto siya sa timing. Ang kompromis sa aton sining schedule, especially Sir Josel pag-abot sa aton sining panyapon. Pero syempre, amon man sa pamahaw, amon sa panyaga. The secret
1: of health. Ana siling nila ang pinaka-importante kunong meal sa tanan is breakfast.
2: Mm-hmm.
1: Because gutom ang aton sining mga body cells. Ang pamahaw ta importante na bisan pa paano may masulod yung dapat sa aton lawas. Ang panyaga, ala medyo ano kada, pasumok-sumok kada. Luwas lang kon high blood ka kag maka high blood ang kalanon mo, delikado na. Pagkagabi, importante ini nga ma-timing tang aton nga pagkaon. Bangod kiti, yan natunaw pa man sa aton lawas sa aton sining pagkaon. Kag kun ano mga worst effects niya sini if in case nga pagtapos ta kaon tulog dayon. Nang pamangkot sini is mga pila ka oras dapat sina before bedtime magkaon na, Dok Leo.
2: Base sa pagtuon Sir Josel sa rason sa nga maayo nga pagtulog kag pagtunaw naton, ginarekomendar nga dira sa duha tubtob at tatlo ka oras ang aton sining pagpanihapon antes kita magtulog. The secret of
1: health. So kung ang schedule nimo sa pagtulog, masami ha, schedule nimo is 9 o'clock, dapat by 6 o'clock nakapanyapon ka na.
2: Correct.
1: Why is it, Dok Leo, nga dapat tatagaan 2 to 3 hours nga tiempo before ang ato sining pagtulog, ang ato niya pagkaon, Dok Leo?
2: Sa kadamo ang mga rason, Sir Josel, no? Number 1, diri kun nga ang sundo naton kun may mo palang ng 2 to 3 hours before bedtime ang aton sining pagpanihapon. Number 1, this for better digestion. Kaya nga man, Sir Josel, kun late na kita nagakaon sa gabi, ang tendency naton mahigda dayon kita. Daw ginadupoy-dupoy, ginaduyan kita, di ba, manotice naton? Katapos kaon daw kanami, gidi hilay-hilay, kaga asta na lang iban na diritso sa pagtulog. But, kun halimbawa, gali, late na nga aton kaon, Sir Josel, and then mahigda dayon kita, nagapahina yung pagdina sa aton sining digestion, kaya nagapadakos ang aton sining risk sa acid reflux, so kun heartburn, kaga especially kung nga aton sining kinakaon sa panihapon, more sa mga mamantika, pinirito, ka mga masebo nga mga pagkaon. Plus
1: gold. Pero ang temprano nga pagkaon kapag hatag mga 2 to 3 hours before bedtime, abi Dok Leo, nakapa-improve sa ato sining sleeping time.
2: Isa sa rason, Sir Josel, nga gina-encourage na ton nga mag 2 to 3 hours before bedtime nga panihapon, tungod yung mas manami gali ang pagtulog sini Sir Josel kun halos tunaw ng imo sini kinakaon antes ka magtulog. Kun late ka na nagkakaon sa gabi, pagkatapos matulog ka dayon, hindi ka man makakuha sang maayo kag mahamuok nga pagtulog. Ang iban gani sini Sir Josel kun nagapabusog gid sa gabi, nagapalanamgo sang malain. May mga termino pag ning iban sa nangaway na makabugtaw pagkaga ay ginbangungot to kay perti kadamo ang kaon niya tapos mga matambok kag mga masebo pa. Ang iban sini Sir Josel nagapanihapon late na pagkatapos mahigda dayon samtang nagahigda gahana matulog o kun samtang nagakatulogan ginapamalhas. Tungod nga late nang ilas sini nga panihapon. The secret of
1: health. Para magnami gali pagtulog ta dapat almost natunaw na ang ginkaon ta antes kita magtulog. Pero hindi tanan niya ginakaon ta nga para sa aton mahumok dasig matunaw sa aton sininga tiyan. Kay ang mga pagkaon yung budlay tunawon sa aton tiyan kung gabi, just like sang white rice, pasta.
2: Correct.
1: That's why likawan ta na, manoodles. Likawan ta na kung gabi kay mabudlay gali ini tunawon kag madugay ang pagtunaw, Dok Leo.
2: Ilakip na naton dira ang mga white bread. Humok man na sila kag mga manami man gani kaunon. Pero gina-discourage na to ng pagkaon sina sa kagabihon.
1: Kay ang pag-reduce into tidbits or bits and pieces is different from digestion. Ang aton digestion niya ti ginatunaw yagid ina kay juice form niya ang ginakonsumo sa aton lawas mo. Ginasala ya man ang ugasip kun sa lubi pa mo nang ginaitsar nato ni. Ga-reduce man sang possibility of weight gain.
2: Correct Sir Josilo no, kun temprano pagitan naga panihapon especially kun mga high calorie, high sugar ang aton siniginakaon like sang ginhambal ni Sir Josil kagina tong mga simple carbohydrates. Nagakontribuyer ini sila sa weight gain due to decreased activity levels and insulin sensitivity sa gabi Sir Josil.
1: Sa mga average sa Filipinos, sa aton average lang man ang ginang pagsinalayo tabla. Ang aton ni Kasarang for example, anong mga recommended abisin ni Doc Layo nga dapat nato sinikanon sa panihapon ning easy to digest para nga hindi na kita labutan tatlo ka oras nga hulat bala para nga matunawan.
2: So dapat Sir Josil miara magita sang protein, may complex carbohydrates kita, may good fats kita, kag may mga non-starchy vegetables kita nga kaunon sa gabi o sa aton sininga pagpanihapon. For example, pag-abot sa protein naton gina encourage sininga as much as possible plant source ang aton sininga protein. Halimbawa, tokwa, tofu. Pero sa mga nagakaon itlog, pwede man. Sa nagakaon isda, okay man nga maging source sa ina. Pero gina-recommend sa pila ka nagatuon sa kayong lawas, ang isda nga piliyon may mga himbis, Sir Josil. Hindi magkaon sa wala sing himbis as much as possible. Pag-abot naman niya sa carbohydrates, piliyon ng complex carbohydrates. Ara ang brown rice, ara ang kamote. Mas manami piliyon na to ng yellow nga kamote kag ang purple nga kamote. Pag-abot naman sa fats, Sir Josil, ara man ang avocado, ara man ang mga nuts pero hindi man magpatama kung gabi. Ara man ang virgin coconut oil. Pag-abot naman sa non-starchy vegetables, ara man ang kulitis, ara man ang carrots, ara ang broccoli, kaga iban pa. Ini sila recommended sa pagpanihapon naton nga makapaayo sa aton sa ningalawas. The secrets
1: of health. Prutas, pwede pa sila makakonsumo man prutas at night, Dok Leo?
2: Pwede, Sir Josil.
1: Pero ano naman ang mga dapat naton ikawan ni mabudlay balakag madugay tunawon nga mga pagkaon as much as possible kung pwede palang likawan ta during night time or during dinner.
2: Ini bala Sir Josil ang mga minantikaan, ang mga masebo nga mga pagkaon, ang mga caffeinated nga mga beverages, ang mga makahulubog nga ilim nun, kag especially Sir Josil pastries, desserts nga mga matamis. 7 Plus Gold,
1: the secret of health. Anong mabulig if you are taking Santon Plus Gold Capsule, Doc Leo?
2: Ang isa sini Sir Josil nga mabulig niya tungod siya sini nga sangkap nga malunggay could promote better sleep quality due to magnesium and tryptophan content. Nagabulig ili pa nami sa aton sini nga pagtulog ang balunggay. The secret of health. Problema sa ibang gali sini Sir Josil kung nagahigda sila timprano pa hindi makatulog, gabatsyag naman sa tiyan. Kaya ang tendency kung kaisa sini mahinay-hinay katos kusina. Di mo nang abim mo may kuring bla, kayo manukib, kayo nagahilab ang ila sini nga tiyan. So kung maginom kita sa Santon Gold Capsule, mabuligan gali nga better nga aton sini nga sleep tungkol sa magnesium and tryptophan nga nagapatuyo sa aton, nagaparelax sa aton. May manggustin mo sa Sir Josil nga makabulig man siya sa aton sini nga digestion, reducing oxidative stress during sleep. So samtang gali kita nagatulog, kaya nagatumar kita sa Santon Plus Gold Capsule, ginabuligan nga manami mahamuo ka ton pagtulog. At the same time, ginabuligan nga magnami pagkinangaton sa nga digestion. Iupod pagkinaton ng garlic nga sangkap sa Santon Gold Capsule nga may cardiovascular benefit and antibacterial effect. Isa sa problema Sir Josil sa pagkaon sang late na sa gabi, gataas mo kolesterol, taas mo sa nga blood pressure. Cardiovascular benefit tungod sa garlic. Kag magabulig man ni Sir Josil para nga nga ton sininga pagtulog mangin mas manami tungod nga may calming effect ang garlic kung sige-sige na ton inisya gamit. Kagway ka man sa worry sininga madisturbo imo sininga tiyan like maghilab o kung maghapdos o kung mag-init kay capsulized na niya kagin upod na sa mga sangkap sang Santon Plus Gold Capsule. The secret
1: of health. Sa mga nabulay magtulog, mas maayo mag-inom ka mo Santon Plus Gold Capsule after meal, before sleep, and before bedtime. Santon Plus Gold. How about ining premium D3 soft gel capsule? Anong mahimo iya sining kag mabulig? Especially kung kaisa madaling ato sining pagkaon panyapon na Doc Leo.
2: Ang premium D3 capsule Sir Josil with VCO and malunggay oil. Nagasupport niya sa mood regulation via sa aton sininga serotonin. Makabulig mo sa pa-improve sa sleep kung sige-sige ang aton sininga pagkatumar. Okay ka ng ila sininga tulog.
0: Masaya ang buhay! Kaya inuupisahan ko ang araw, nakasama ang premium D3.

0: Show. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit.
1: The Secrets of Health.
2: Mas madasig siya ma-absorb tungod siya sa ringa VCO and malunggay oil. Kag magamit gid sang aton sininga lawas. Kagang isa pa gid, ginarecommend na to na pagtumaras sini 2 to 3 hours man before bedtime. Makabulig siya sa aton sininga pagpahuway. Kagang isa pa gid sini Sir Josel, no, ang VCO kag ang malunggay oil nga sini may separado pagid sila iya nga benepisyo sa aton sininga lawas. Ang VCO nagabulig ni sa aton para nga makabatyag kita sang kabusog. Sa aton sini nga maginakaon, may ara man ni siya nga MCT so kon medium chain triglycerides nga maka-promote sang calm and brain clarity due to ketone production sa mga naga low carb nga mga pagkaon. Ang oil nga halin sa lisos ang malunggay nga ginupod diri sa Premium D3 nagabulig man panami sa aton sini nga pagtulog, nagabulig panami sa pagfunction sang aton sini nga atay kag nagabulig man para ang mga inflammation dira sa lawas naton, especially kung kaisa makatilaw kita sa mga hindi healthy nga mga kalanon ang mamanage man kag matapna nga magkadto sa malala nga mga balatian.
1: The Secrets of Health.

0: Pagagamit kita sang Santhon Vitamin C, ginaupod naton sa Premium D3 and Santhon Gold Capsule sa gabi kung kita nagatulog, nabuligan niya ang aton sa lawas para nga ma-repair yan itong mga dapat i-repair sa aton sa selula. Kaya nagabulig man ni si Sir Josiel para nga mahagan-hagan ang produksyon sa aton sa cortisol sa gabi, maning aton ng stress hormone nga nagadisturbo sa aton sa pagtulog. That's why kung ang aton sa cortisol levels gani karon mamanage kung madumalahan, nagaresulta ni Sir Josiel sa reduce ng stress kag mas maayos ayon aton nga pagtulog. Samtang nagatulog kita, ginarepair nga aton sining selula. Samtang nagatulog kita tungod sa VCO kag moringa oil nga ra sa Premium D3, magluwas naga panami sa modo naton, nagapa-uptick pa sa aton sining utok kag iupod pagid naton Sir Josiel ang Santhon Gold Herbal Capsule nga nagabulig pa relax bangod sa tryptophan na magnesium, kag nagabulig panami sa digestion bangod sa sining mangustin kag iban pagid nga mga benepisyo lakip na ang garlic, magbalanse sang cholesterol, balanse sang blood pressure. Makuha naton Sir Josiel indi lang ang quality nga pagtulog kundi ang ikaayong lawas sa pangkabilugan kag kondisyon naton sini nga digestion kag absorption, magabong tao kita nga fully charged, magabong tao kita nga mabaskog, magabong tao kita nga tinaw kag klaro aton sini nga panghuna-huna kag paminsaron. The secret
1: of health. So ini tanan Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule and Santhon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Ini tanan quality products ang Yes to Health Incorporated, duly approved sa Food and Drug Administration, mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sining lugar. Sa siyudad sang Bacolod, available ini sa Yes to Health Store arada sa Lisari Street atubang sang Marayo Bank. Pwede ka mo dira makakadto, makabakal kag kun volume ang inyo baklon, may discount ka mo nga makuha. And dere sa siyudad sa Iloilo, pwede ka mo kabakal sa mga Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. May libre pada nga konsultasyon adlaw-adlaw. Bukas ang clinic is from 9 o'clock in the morning. Kunara ka mo sa Antique, Aklan, Capiz, Guimaras, o kung din man ka mong probinsya sa Bunga Pamati, kanto lang ka mo sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, or the Generics Pharmacy, All Green Pharmacy, available na da. Pero kung gusto nyo door-to-door delivery, pwede ka mo maka-order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Pangitaon nyo lang da ang official stores ang Yes to Health, ang Yes to Health Inc. 2011. Available da Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santhon Vitamin C. The secret of health. Pero kung gusto nyo gid mangapi, even before bedtime, pwede ka mo kapangapi. Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi pati mga kabataan.

0: now available in your nearest drugstores.
1: Manami ang epekto yun sini kay nagpa-enhance ang inyo sininya brain function sa mga kabataan because of the isoflavone.
2: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan, pwede man siya sa mga nagaedad-edad na kung brain benefit ang aton pag-istoryahan.
3: The secrets of health.
1: And then we have this premium D3 coffee mix also, Doc Leo. Pero ini may caffeine, ini may coffee beans, pero sweetener is stevia. Kung wadan ka mo bikaron sang premium D3 capsule bla, before meals, mga timprano pa, be, pwede ka mo kainom sina para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic-like effect because may VCO, may malunggay oil, kag may vitamin D3. Pwede ka mo kainom sang premium D3 coffee mix, gali, Doc Leo. Makuha man nilang binipisyo, makuha nila sa premium D3 soft gel capsule.
4: Premium D3 coffee mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
5: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: X Premium T3 Coffee Mix. Nagkape ka na? May Samsung ka Vitamin T3 ka pa? Mabibili sa mga butika. Premium T3 Coffee Mix.
1: Ininya Cafe, ang Premium D3 nagabulig pa pag 6 sa ton sa ring cellula eh. Manotice na ton ng mga naga-feedback sa ton basta maka Premium D3 capsule o kung makainom ganis ang Premium D3 Coffee Mix kapag 6 sa inla sila nga pamadyag. At the same time, para ni sa mga tao, Sir Josil Blang, ha, hindi mahiligon sa pag-expose sa silak sang adlaw. Ang nagahina ila sininga resistensya. Kag nagadaw ng ila sininga mudo para gini sa ila ining Premium D3 Coffee Mix. And of course, para sa mga tao, Sir Josil, nga may insulin resistance. Itungod ang Premium D3 Coffee Mix, nagabulig siya pa-sensitive liwat pabalik sa nga ton sininga insulin para nga mabalansa nga ton blood sugar.
2: The secret of health.
3: And then, amoning Santon Gold Coffee Mix, Dok Leo, nga may collagen kag glutathione. Amo ni makabulig para nga ma-maintain ta nga healthy ang aton skin and younger looking nga aton sining skin.
1: Kung sa gisigi galing inom ni mo sa Santon Gold Coffee Mix, Sir Josil, mabuligan nga mapadelay ang mga signs of aging. Din bala makita ang mga signs of aging. Number one, gan sa aton sining panit, nagakurinot sa aton sining mga kuko, nagamat-amat gabuk, sa aton sining mga joints, nagahinuni na, Sir Josil, kung maghulag ka, ang nag-iinigot-igot, iban sining may mga joint pains na gani. Pero tungod sa glutathione and collagen nga ginupod diri sa aton sa nga Santon Gold Coffee Mix, Sir Josil, mabuligan gali nga mapadelay ang mga signs of aging nga ina. Mutang balon, hindi man gid naton mapunggan, Sir Josil, nga magtigulang kita, pero mapahinay gali naton ang mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sa nga lawas, lakip na sa ginainom naton na kafe kasubong sang Santon Gold Coffee Mix. Santon

0: sa mga hindi hiyang sa kape, pwede ka mo mabuligan siya na sa Santon Plus Gold Herbal Tea. May tea man kita sa mga hiyang iya sa tea.
1: Mabutang ka na lang sini sa tasa, kagbutangan na lang mo sa may init ng tubig. Hindi ka na kinanglan si Sir Josiel mag-observe pa sa mga oras kung paano mukhaon ng balunggay. Ibutang na lang nimo sa tasa, buuan sa may init ng tubig, kag imo takpan sa platito, kag maghulat ka sa pila ka minuto antes imnon sa maalabaab.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Ang isa nga magbenepisyuhan niya sa aton siring alawa, Sir Josiel, among aton siringa ginatawag insulin sensitivity. Mas magsensitive kita sa insulin, makalikaw kita sa nagkalain-lain ng komplikasyon sa diabetes. Kaya ang diabetes, Sir Josiel, ginahambal niya sa Ingles nga savage disease. Kadamo sang iya sini posibleng ihalit sa aton siring alawa, halin sa dapa-dapa hasta sa aton siringa ulo. Wa ito naginhapitan ganing tunga-tunga sila sa makalalakinhan.
3: The secrets of health.
1: Kagang isa pagid ka problem, Sir Josiel, kung sige lang kita pasulod nga pasulod sa aton siringalawas sa maginakaon naton, ilabinigid ang mga unhealthy, kung hindi naton mapagwa, masupot sa aton siringalawas, magaresulta pagid sa iban nga mga complications, kung constipated ang isa ka tawo. Ang Santon Gold Herbal Tea, tungod siya sining cinnamon bark, nagabulig pa nami sa aton sining digestion, absorption, at the same time bowel movement naton. Mm. Kamahapos aton napagwa, ang aton sining higko, kag regular nga mapagwa sa aton sining large intestine, ang mga higko dira, makalikaw kita sa nagkalain-lain nga makomplikasyon tugas ang constipation.
3: The secrets of health.
0: Subong grabe gidyang tiglalamok bala. Gamit ka mo, pamanyos ka mo sang Santon Plus Herbal Oil. Magluwas nga manami para sa mga palamuypoy sang aton sining lawas.
1: Palamuypoy, Sir Josiel, palang alay, palaminhod, palamaol, mabuligan niya.
3: The secrets of health.
0: Ang ngalan niya Santon Plus Herbal Oil. Pwede magamit man mosquito repellent kay hindi ka palapit because of saya sini mga ingrediente na bahuan ang lamok sini. Even doon nahamutan kita ya, Dok Leo.
4: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Nga ako nung kinanglan, Sir Josiel, nga maghabon kita. Kinanglan na ton maghabon, kami mga higko sa lawas, hindi lang basta madala sang tubi, nga tubi lang. Kaya ang habon nga ini, may mga karakteristik na sila, Sir Josiel, nga ginatawag water soluble, kag ginatawag oil soluble. Nga amuni siya ang aton sa Santon Plus Herbal Soap. Ang oil nga na, Sir Josiel, dira sila nagadukot ang mga higko, pollutants, mga kagaw-kagaw, mga bakteriya, virus, which is kinanglantas ang habon para ma-wash out ina sila. Nagabulig siya tapna sa mga baho sa tunlawas. Ang oil dira nga nagatrap sa pollutants, nagatrap sa bakteriya, nga kung mag-mix sa aton sa balhas, nagapangalisngaw sa aton sa ilok, diin pang aparte sa aton sini kalawasan, mabuligan niya matapna kung nagagamit kita sa Sir Josiel.
3: The secrets of health.
0: Kung manghabon kita sa lawas, may ara kita pangkuha sa mga bakteriya that causes nga nagakatubuan kita kag nagapabilin body odor. Para ma-maintain tang mahamis nga kutis. Inang pinupino gid bala nga kutis. Para ma-achieve naton, ma-maximize naton, gamit kita sang Clear Skin Beauty Soap.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: We'll be right back.
1: Para sa hambal sa kilala naton Sir Josil no. Sige ako na doc bisan hindi kid nga hamis sami sa puti-puti. Pero sa experience ko sa Clear Skin Beauty so kontento na lang ko sa akon kutis subong kumpara ko sa nagligad nga nagabalik-balik ang punggod damo sang pinalian may mga dark spots nga nasulbar na subong tungod sa paggamit niya sang Clear Skin Beauty Soap. Kasi sa lawas niya ginsunod niya man ng aton sining panugyan nga gamiton niya ang Santhon Plus Herbal Soap pati mga nagpangalisngaw ang nasulbar man Sir Josil.
3: The Secrets of Health.
0: Ang trangkaso kagilanat subong inaugdan na sang pagpalanakit sang lawas mga daw halusun ka maghulag nga kung may maghulag ganit sa balay niyo nagainit na yung ulo mo kay hindi ka kabalo kung di nang nagangutngut may gangutngut talinto sa tiil may ara sa imo abaga kung hindi nagigkamo kagwanta sang pagpalanakit sina mag-inom ka mo sang Sisdapain.
3: The Secrets of Health.
1: Mabakod man ang resistensya mo yung siniyo ko na hindi kung kaabot ka dyan ang magpalanakit ang lawas hindi ginato na mapunggan. Sisdapain ang makabulig sina pero ang iginahimo sa ibang sinin Sir Josil sa pagpalanakit sang lawas ginapartniran gid nila ang Sisdapain sang Santhon Gold Herbal Oil kay magluwas nga makuha ang palanakit nagarelax pagidangila sininga lawas kag pamatyagan.
0: So pwede niyo magpartner ha kung kapalanakit ang lawas pamanyos ka mo externally ha, sa Santhon Plus Herbal Oil and then take ka mo sang Sisdapain.

0: fast and safe. Sister Pay. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. The secret
1: of health. Pero kung habol ng imo sininga panulukan, Dok Leo, nagagulo garhom-garhom na lang tanan, matyaga mo daw ay pulos ikaw sa kalibutan.
2: Kapin pagid kung may mga bagay ikaw nga dapat himuon nga hindi umahimo tungod nga makaupang imo sininga panulok. Kagang isa pagid Sir Josil, kung ang trabaho mo nakasalalay gid sa matinaw ni mo nga panulukan, disgrasya gid kung magdiferensya ang mata.
3: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: The Secret of Health.
1: Vision X Plus nga may lutein, beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin. Daw mo gini ang vitamins and minerals nga ginadiman sa ato sa ninyo mata, Dok Leo.
2: Ginarecommend gina to ni sa mga tao nga permi nagatuba sa screens, gadget, computers, laptops, desktops. Kag sa mga tao, Sir Josil, no, nga hindi malikawan malahong kaisa, why man sila nagamind? Pero ang pagbasa, gali si ni Sir Josil sa alang-alang nga kasanag. Ang makapastress man ni sang tuman sa aton sininga kalimutaw o kung sa aton sininga mata. So dapat untatan gina na to nina. Ang late man nga pagtulog sa gabi o kung ang pagpulaw, nag-afekto man sa aton sininga mata. Kinang lantas ang defensa kag proteksyon, Vision X Plus makabuligid sa aton.
0: The Secret of Health.

0: 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Yes, to help!
2: Lastly, Doc Leo, ang turbo dietary supplement for men. Buligan ka mo, mapabalik enyo sa nga libido, may resistensya ka mo sa loving-loving, pero makapanami maninisin yung blood flow.
3: The Secrets of Health.
4: At rin damo sa mga bana na pinamangkot sa atong Sir Josiel, ano man ang kausa nga nagkakadulaan sila interes sa ila sa nga sexual activity, which is kinanglanon, good sense yung obligasyon ina nila kunaton sa atong mga asawa. Isa sa rin, manubo ang testosterone, kung may imbalance kita sa hormone, kag mahina man ang aton sa nga blood circulation. So ang liabi sinadira Sir Josiel, aton siya ipabalik ang balance ng hormone, ipabalik na aton ang balance ang aton sininga testosterone, ipabalik na aton ang balance sa aton sininga blood circulation. Na kung mahimo na aton nina siya, mapukaw man ang aton sininga gana, mapukaw ang aton sininga interest, balik ang aton sininga pwersa, mapukaw man ang aton sininga excitement. Kag mahimo na aton nina Sir Josiel, pinagi sa bulig sang maka, kag klavo waska, na nagabulig sa pa-increase ang aton sininga libido. Nga ara siya sa sulod sang mga sangkap gali nga upod sa turbo dietary supplement for men Sir Josiel. That's why kutob sa nagagamit sini ang hambal gid nila nga nagabalik gid ang ila sini nga pwersa.
1: Yes, to help.
3: The Secrets of Health.
2: So 30 minutes before loving loving mahatagan kamo sang enjoyment for 72 hours pero hindi man nga all the way nga halin pag inom mo way nagid ya hulaw-hulaw kon kinanglanon mo lang.
3: The Secrets of Health.
4: Sa panahon bala Sir Josiel nga pabago-bago, pabaylo-baylo ang panahon ng habal sa ibang tiyempo nga tigtrangkaso, tigmarasakit. Pero ang pinakamanami igid, maintain na raw nato ng aton sininga depensa. Kabili nato ng kabakod sa aton sininga lawas. Gani para sa lawas nga baligon, kagadlaw-adlaw nga proteksyon, pinaagi sa Sunthon Plus Gold, mabuligan kita, Premium D3, kaga Sunthon Gold Vitamin C, ang mabakod nga panglawas aton maangkon. Gani, asubaybayan ang masunod naton sininga mga talakayan para sa dugang na naman nga mga kaayuhan. Ini ang inyong certified naturopath practitioner Doc Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan. Kay suno pa sa gereseling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
3: The Secrets of Health.
2: Kodaman si Josiel Banyas.
5: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan diri lang sa The Secrets of Health.
1: Yes, to health.
6: Mga katrupa, exciting!
7: Supple Plus Gold.
8: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Supple Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
7: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
10: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
11: Visio Next! Marami na ang natulungan!
12: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
11: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
13: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
14: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
13: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
15: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
16: Go! Let's get it!
15: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
16: Uh-huh.
15: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
17: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Center. Mga balita nga una mo babala. Diri mo babatian. Express Balita. Labas. Kag-eksklusibo nga nasagap pinangis sa ginti kong kapwersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kagkaroon, yari ang inyong mga newscasters.
1: XFM News Express Balita.
2: Alas 6:17 na may kagasyudan sa Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, Pilipinas. Kakonsene ka man sa buong abahin sang kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan ang Express Balita.
1: Express Balita.
2: Adlaw kita sa buong mga katropa sang Biyernes. Hunyo 19, tuig 2026. Kag subong aga kaming inyong mga tagbalita.
3: Ako si katropang Wendell Balinario.
2: Kag si katropang Franz Andrew Burgos. Igadulong namon sa inyong mga katropa makaundan sa mga balita diri sa lokal, national, international kagibanta. Sa mga naga-monitor dira subong sa aton. Ang XFM Bacolod. Babatian ninyo kami mga katropa dira sa inyong mga radyo sa FM band kita sa mga radio frequencies nga 103.9 kag 96.7. Sa norte nga bahin sang probinsya, XFM Sagay City. Sa radio frequency naman nga 87.5. Sa sur nga bahin sang probinsya, sa XFM Cabancalan City naman. Sa radio frequency nga 106.1. Kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City. Sa radio frequency mga katropa nga 101.7.
3: Mga katropa kita man ang malantaw sa itong official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mayaram kita sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
2: Kag mga katropa, hindi ka mo magkalipat. Bangod mahimo na ninyo ma-download. Nga libre sa inyo drang mga Android phones ang aton nga official streaming app sa XFM Philippines, ang XFM Radio Network. Mga katropa, inyo ma-download nga libre dira sa inyong mga Android. Kag ma-access dira ninyong kapin sa isenta ka mga on-air stations sa XFM Philippines alin sa Luzon, Visayas to Mindanao.
3: Mga katropa, kita man ang kita man ang miyara sa numero ng inyong mag-contact. Ang aton nga numero dira sa XFM Bacolod 0915-628-7926.
2: Alas 6:19 na. Kag mga katropa, aton padulungan ang mga pangulong dinalan sa lokal, national, international kagiban pa diri lang sa Express Balita.
1: Express Balita. Headlines. Headlines.
2: Sa mga balita diri sa lokal.
1: Express Balita. Local news.
2: SK Chairman nga isa man kabanunudlong napatay sa aksidente sa motorsiklo sa Banwasang Ilog.
3: Soltero nga may 25 ka-counts ang kaso nga pagbolestya kag paghimulo sa San Jose Negros Oriental ang nadakpa na.
2: Bacolod medalist sa Agsur palaro ang mas paldo bangod sa mas dalagko nga cash incentive sa ilang nga nabaton. Kag para sa aton nga mga headlines sa national news.
1: Express Balita. National news.
2: DILG Secretary nagapanginwala nga maihibalo sa ICC warrants para kanday Senator Bongo kag duwa pa ka mga pulis.
3: Kapini sa kagatos ka mga ROTC trainees ang ginpang ospital bangod sa ginaligar food poisoning.
2: Para sa itong mga headlines international news.
1: Express Manila International News.
2: Israel naglunsar sa bagong airstrike sa Lebanon sa piyaksang panawagan ni President Trump.
3: Ginabinagbinag ni Trump ang pagtambong kag pagperma sang makasugtanan sa paghidait sa Iran.
2: Kag para karon sa atong balita sa sports.

0: at Portugal nag-draw sa 1-1 sa Group K sa FIFA World Cup. History para sa Congo, bango din ang ila pinakauna nga goal sumugod nga nagpasakop sa World Cup.
1: Sa ito naman yung showbiz news, mga katropa, nagtaliwan ang aktres kaga ang isa ka voice over artist sa likod sang sikat nga Lilo and Stitch cartoon.
0: At para sa aton nga balita espesyal, kilala akong tanong pinakatigulang nga babae, nag-crowd surf, mga katropa. Alas 6:21 na, inyo nabatian ng mga headlines sa lokal, national, international, kagiban pa. Kaginingin na doon sa inyo sa Santon Gold Golf o kung Santon Gold Herbal Capsule.
2: Mga pangulong binalan sa Express Balita. Dara sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakaw sa mga butika.
0: At napadulungan ng mga detalye mga katropa sa balita sa lokal.
3: Express Balita. Local News.
0: Patayang duha ka mga persona matapos magbunggo anay ang duha ka mga motorsiklo sa Sienda Biarin, Barangay Manala at Banuas ang Ilog, abisang Hunyo 17. Ang mga biktima, aging kilala ka Day Vincent Toledo, 26 anyos, isa ka manunudlo, kagsanggo niyang kabataan chairman sa Barangay Yaw-Yaw, Banuas sa Kawayan, kag Junel Danuog, legal ang edad kag-residente sa Barangay 1, Banuas ang Ilog. Sa next investigasyon sa Ilog PNP, gikan sa syudad sa Kabankalan si Toledo, bangod nagatudlo inibilang isa ka math teacher sa isa ka bulutuan sa syudad sa Kabankalan. Kagining padulong na sa sur nga bahin, samtang ang motor ni Danuog ang gikan sa sur, kagpadulong naman sa syudad sang Kabankalan. Pagkadangat sa lugar sang aksidente, dinaligar nga nag-overtake si Danuog sa ginasundan sining sa lakyan kag naglapaw sa linya ni Toledo, kabangdanan sang pagbungguan ay isang ilang mga motor. Bangod sang mabaskog nga pagbunggo, dead on the spot si Toledo. Samtang giningagaw padala sa ospital si Danuog, apang ini ang ginbawian man sang kabuhi.
1: Dako pang isa ka top 9 most wanted nga 19 anyos nga lalaki angot sa kaso nga pagpangmulestya kag 25 ka counts sa pagpanghimulos sa Barangay Tapon Norte, San Jose Provincia, sang Negros Oriental, sang Hunyo 16. Ang nadakpan gin kilala sa kay alias Chris kag residente sang Barangay Chapo sa Nasambit nga Banwa. Sang disinformasyon sang ginpagwa sang Police Regional Office Negros Island Region o kon PRONIR ginserbe sang San Jose Municipal Police Station ang warrant of arrest batok sa sospeka angot sa nasambit nga kaso. Sa karon nakahunong sa kustodiya sang kapulisan ang sospeka para sa nagakaigo nga investigasyon kag disposisyon, nagpasalig man ang PRONIR nga nagapadayon ang pagtapna sa mga nagalapas sa kasuguan kag manabat sa layi.
0: Patay isa ka persona matapos siniyang gintiro sa sulod sa iyang balay sa Zone 3, Barangay Patunaan, Banwa sa Calatrava, kaagaon sa Hunyo 18. Ang biktima, aging kilala sa kay Alice Pedro, 39 anyos, kag-residente sa nasabit kalugar. Sa next investigation sa Calatrava PNP, nagabot si Pedro sa iyang abalay sa kay sa motorsiklo kaginali na lang ining amay o kung hinali na ng amay isa ka persona nga nagpalapit sa biktima. Kagalayon ining aging tiro sa likod sang ulo. Gilayon man nga nagpalagyong yung suspek. Matapos ang krimen, samtang ang biktima giningagaw padala sa ospital. Apang giniklarar nga dedo na rival sa doktora. Samtang nakita nga yung suspek na gasuksok sa itong nga kalok at may aras ang brown nga jacket. Sa karoon, nagapadayon ang investigasyon sa kapulisan. Angot sa motibo sa krimen, kagpagkilala sa suspek. Kag nakuha man sa lugar sa krimen, ang isa kabasiyo sa kaliber 45.
1: Magapangatubang sa kaso nga homicide ang duha ka mga suspek nga ara sa likod sang pagkastigo kag pagbuno patay sa isa ka sa konsay 64 years old nga lalaki sa Purok 7 Barangay May Tubig Banwas ang Isabela sang Hunyo 16. Kumadumduman ang biktima gin kilala sa kay alias Ponciano kag residente sang nasambit nga lugar. Samta ang mga suspek gin kilala kanday alias Junella kag alias JR lunsay mga residente sang nasambit nga Banwa. Suno sa kay Police Major Joseph Partida sang Chief of Police sang Isabela akon Isabela PNP nagagwa sa investigasyon nga hinubog kag nasaskuhan lang si Ponciano sa mga suspek peka matapos nga maglabay ang biktima sa lugar kung diin natabo ang krimen. Kung dugang pa ni Partidas, nagapabilin pa nga hilway kanday Junel kag JR, ginpahayag man sang hepe nga ilan na sa karon ginatipon ang ebidensya para sa pagpasaka sang kaso nga homicide batok sa mga suspek.
0: Ginaimbestigahan sa Police Regional Office Negros Island Region o kon PRONIR Umayara sa presensya sa mataas nga lider sa New People's Army kon NPA nga ara sa likod sang pag-ambush sa katapos sa kapulisan kag mayara sa mga sibilyan sa barangay Lalong Banwasang Calatrava hapon sang Hunyo 14. Sunod sa kay Police Brigadier General Romano Cardinio, ang Regional Director sang ProNIR, ara na sa kustodiya sang Forensic Unit ang mga ebidensya nga nakuha sang kapulisan kag ginalakipan sa mga parts ang M16 rifle, basiyo kagbala sang kung anong kalibre sang armas lutang. Dugang pa ni Cardinio, patay ng ilang pagbantay sa presensya sang Northern Negros Front o kung NNF, nga mo ang aras sa likod sa natabong ambush sa lugar. Konsiderin kapin pulo ka mga individual kaginahibalo kung may koneksyon kagang presensya ni Alejandro Montoya o kung alias Kera. Kumatumduman, natabo ang pag-ambush samtang nag-escort ang Regional Mobile Force Battalion o kung RMFB sa katapos sa Department of Interior and Local Government o kung DILG kagpila ka mga sibilyan kalagi pang isa ka-opisyal sa barangay apang wala sang may napilasan.
1: Nagpanawagan ang sangguni ang palunsod sa Bacolod sa mga nagkaigo nga ahensya sang national nga gobyerno nga mahimo sa gilayon nga tikang agud masulbar ang mahimo ka negatibo nga epekto sang pagdumili sang Estados Unidos sa pag-angkat sang blue swimming crabs sa ginpasang resolusyon sang talikdan nga Hunyo 17 ginpahayag sang konseho nga ang industriya sang blue swimming crab ang isa sa importante nga fisheries based industry sa Negros Occidental. Siligman sang SP nga ang Bacolod City amo ang sentro sang pagproseso, pagpili sang alimango, kag pagpakete, kag pag-export operations sang amo nga industriya. Bangod sini nagpahayag ang konseho nga ila sang ila kabalaka nga mahimo mapektuhan ang pangabuhi sang madamo nga trabahante kag negosyante nga nagaasa sa blue swimming crab industry kon magapadayon ang import ban sang Estados Unidos. Gani gin pangabay sang sangon ng panlunsod sa mga may ang tanan nga ahensya sang gobyerno nga magpatuman sa nagakaigo nga pamaagi agud maprotektahan ang industriya kag ang mga komunidad nga nagaasa sini para sa ila pangabuhian. Madumduman nga wala nakapasa sa requirements sang US ang pagsagod kag pagkuha sang blue crabs sang Visayan Sea.
0: Nagapatigayan sa cleaning clearing operation ng siyudad sa Bacolod sa mga mendicants kag persona nga nagatinero kon nagatinulog sa palibot sa Bacolod City Public Plaza sugod tinaliknan nga gabi. Sa payag ni City Administrator Attorney Mark Steven Mayo, ginpayag sining nagadamo na ang mga nag-okupar sa plaza mayara sang iban nga mga ginhimo na ining nga mga permanente nga puluyan. Suno kay Mayo, mas maayo nga voluntaryo nga himuon sa mga nag-i-start sa lugar ang pagkuha sang ang pagkuha at pagtinlo sang ilang nga mga pagkabutang antes nga magpatigayon sang operasyon. Ang syudad kag maguba sang mga temporaryo nga istruktura nga ila ginapatindog. Ang among panumdom sang opisyal nagsunod sa insidente sang ginaligar pagpang hold up sa isa ka babae nga nagalakad sa plaza pasado alas 12 sang udto sa tinaliktan nga adlaw. Nga ginhambal ginhimo sang tatlo ka mga persona. Bangod siniya, ginpaik sa syudad nga kinanglan sang mas hugot kag pagbantay kag pagplastar sang kayuhan kag kalinong sa pampubliko nga lugar.
1: Nagbaton sang cash incentive sa mga Bacolodnon nga atleta nga nakdala sang dungog sa syudad paagi sa ilaya nga pagkuha sang medalya sa tinalikdan nga palarong pambansa 2026. Ginpatigayon kahapon alas 10:30 sang agang paghatag sang incentives sa Bacolod Government sa New Government Center lobby ang nasambit nga pagpanagtag sang cash incentives. Base sa programa nakabaton sang 18,000 pesos ang kada gold medalist, 15,000 pesos naman para sa silver medalist, kag 10,000 pesos naman para sa bronze medalist. Bisan ang mga atleta nga wala nakakuha sa medalya apang nagrepresentar sa syudad sa nasambit ng kompetisyon, ang nahatagan man sang tigis sa kalibo nga insentibo bilang pagkilala sa ila partisipasyon. 41 ka mga medalist ang nahatagan sang gold o kon 12 tanan ang natagan sang 18,000 pesos, samtang 11 naman ang nakakuha sang silver nga medalya, 18 naman sa bronze, kapin 50 man ka mga trainer, coaches, kag chaperones ang nahatagan man sang incentives. Nahibaluan man nga hindi lamang ang mga atleta ang nakabaton sa benepisyaryo kundi pati man ang pila ka mga nag-upod ng mga chaperones kag mga assistant trainers para sa ila kontribusyon kag bulig sa preparasyon kag paghatag dungog sa syudad sang Bacolod.
0: Alas 6:30 na. Mga katropa, inyo nabatihan ang mga detalye sa balita sa lokal kaginingin na dulong sa inyo sang Santon Vitamin C.
2: Express Balita, dala sa inyo sang alkaline-based vitamin C, Santon Vitamin C. Wala sang hapdi sa tiyan, nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sang atong lawas. Santon Vitamin C, mabakal sa butika.
0: At napadulungan ang mga detalye naman sa balita sa National.
3: Express Balita, National News.
0: Ginpanginwala ni Department of Interior and Local Government o ang DALG Secretary John Vic Remulla gamay ginisyo nga arrest warrant ang International Criminal Court o kung ICC batok sa kay Senator Christopher Bongo kag sa duha ka mga anay pulisa. Ang nasambit nga pahayag ang kasunod sa pagbuyagyag ni Davao City Representative Paulo Pulong Duterte sa iya social media nga may masaligan siyang source nga may ginpagwa nga nga ICC warrant sa para kay Go, kag sa mga police officers. Gin-question man ni Duterte ang administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa paggamit sa ICC kontra sa ilang mga kasumpong sa politika.
1: Gin-confirmar sa Department of Justice nga liwat sila makigangot sa Senado may kaantanan sa ginapatigayon nga investigasyon sa natabo nga gunfire incident sa nga bulan sang Mayo. Suno kay Justice Secretary Attorney Frederick Vida, magapadala naman sila sa isa pa ka request para magpatigayon sa inspection kung lang tawon ang pasilidad sa Senado sa dai natabo ang insidente. Magluwasan na kolekta nga mga video nagapate ang telecom nga mas makabulig kung personal nga nakita sang piskalya ang kasyon o kon ekseda sang pagpanglutang. Kadungan sang pagbago sa liderato sang Senado, nagalaom sa Justice Secretary Vida nga may yara sang mas malapit nga koordinasyon kag kooperasyon sa tunga sang kamara kag prosekusyon. Sa karon wala pa sang dugang aksyon o konsabat ang Senado sa pangabay sang departamento.
0: Halos isa kagatos ka mga trainees ang Reserve Officers Training Corps sa Camp Adriano Hernandez sa Dingli, Iloilo ang ospital matapos ginaligar apiktado sang food poisoning. Sunod kay Colonel Edralin Poblete, Group Commander sang Reserve Command 6, nagwa sa investigasyon nga posibleng intunahan sang insidente ang marinated pork nga ginserbi sa Panyapon. Kalabanan sa mga biktima ang mga babae nga trainees kamong una nga nagkonsumo sang pagkaon. Ang mga apektado ang gindala sa naglain-laing ospital lakip ng Pututan District Hospital, Barotac Nuevo District Hospital, Kagdumagas District Hospital. Suno kay Poblete, yara sa maayong nga nakaintangan ng mga trainees kagpadayon ang investigasyon sa natabo.
1: Ginpanindugan ni Dr. Jose Rede de Granos sa Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated nga hindi dapat magdepende sa advance payment ang mga doktor kag ospital para sa pagresponde sa mga pasyente sa mga emergency cases. Ginhatagan pagtamod ni de Granos nga maathag ini nga ginadumilian sa anti-hospital o kung anti-hospital deposit law nga nagamando sa mga ospital nga maghatag sang gilayon nga bulig sa mga pasyente sa tion sang emerhensya. Ang pahayag sang nasa nga organisasyon kasunod sang mainit nga paghinon-anon sa Senado angot sa pagbaton sa mga pasyente nga wala sang gilayon nga bayad. Madumduman nga nagsabtanay sanday Senator Pia Cayetano kag Senator Risa Hontiveros angot sa nasambit nga issue agud lamang nga mapabaskog ang layi may kaantanan sa mga pasyente kag mga pasilidad sa ikaayong lawas.
0: Alas 6:34 na. Mga katropa, nyo nabatay ng mga detalye sa balita sa National. Kaginingin na dulong sa inyo sang Premium D3.
2: Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 everyday.
0: At napadulungan mga katropa, mga detalye naman sa balita sa International.
3: Express Balita, International News.
0: Ang militar sang Israel naglunsar sang bagong mga pag-atake sa norte ng bahay sang Lebanon. Sunod sa report sa state media, inisapyak sang panawagan ng US President Donald Trump para sa kalinong batok sa Lebanon. Pila ka mga person ang gin-report nga napilasaan matapos ginigos ang drone strikes ang mga lugar sang Mansouri kag Aziz kag airstrikes naman sa Nabati Al-Falka kag Kfar Tibnet. Wala pa sang komento militar sang Israel sa bagong mga pag-atake. Pagsunod sa Israeli military, lima sa ilang mga soldado ang napilasan matapos ginagamit man sang drone ng Hezbollah sa pag-atake.
1: Posible nga magtambong si US President Donald Trump sa pagpirma sang Iran Peace Agreement nga pagahiwaton sa Geneva, Switzerland. Ginataga niya pagtamod ang mga Memorandum of Understanding, ang isa sa pinaka pasahi o kung pinasahi nga dokumento nga ginapirmahan sang isa ka presidente. Ang isa nga ginpaabot gidman nga magtambong amo ang US Vice President kasi J.D. Vance. Kaya considerar man nun sang Iranian Foreign Ministry spokesman nga si Ismail Baghey ang pagtambong sang US kag Iranian President para sa nasambit nga signing ceremony nga pagahiwaton sa buong adlaw Biyernes.
0: Alas 6:36 na. Inyo na batian ang mga detalye sa balita sa international kaginiginadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix.
2: Express Balita. Dala sa inyo sang Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sang stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mamakaw sa mga butika.
0: At ang padulungan ng balita sa sports.
3: Express Balita. Sports.
0: Nakwasan Democratic Republic of Congo ang maragtason nga 1-1 draw batok sa Portugal sa opening group K match sa 2026 World Cup sa Houston. Matapos ang timparano nga goal sa Portugal, paagi kay João Neves, nagpabilin nga kalmado ang Leopards kag matambat nga nagbawi sa pang. Nagbunga man ang ilang pangabudlay antes ng halftime sa nakaskoro sang goal si Juan Wisa paagi sa pag-igo sa bola gamit ang iya ulo halin sa cross ni Arthur Masuaco. Mas nagwaswas pa ang Portugal matapos ang break upang nangin mabaskog man ang tactical approach sang Congo matubtob nga natapos ang hampang. Nasecure ang Congo. O kung nasecure sang Congo ang importante nga points sa ila pagbalik sa World Cup. 52 katuig matapos ang ilang nagligad nga appearance na angkon sa Democratic Republic of the Congo ang ilang labing unang FIFA World Cup point paagi sa 1-1 draw batok sa Portugal. Sa opening group game match sa 2026 World Cup sa Houston, nakascore si Juan Wisa sa natumod nga goal. Nagbalik ang Democratic Republic of Congo sa FIFA World Cup matapos ang 52 katuig halin sa nagligad nila man nga appearance. Ang balita sa sports, ginadulong sa inyo mga katropa sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
0: At ang padulungan ng balita sa showbiz.
3: Express Balita, showbiz!
1: Mga katropa, sa tanuman balita sa showbiz, ang American actress nga si Jave Chase, mga katropa, o kung mas kilala, no, nga isa ka child actress, mga katropa, sa horror film nga The Ring, mga katropa, no, sa The Ring sikat malang horror film, mga katropa, ang isa ka voice over artist man, mas kilala ni siya, mga katropa, nga nagtingog sa kay Lilo sa Disney, mga katropa, nga Lilo and Stitch, no, ang cartoons ni mga katropa, nga Lilo and Stitch, siya ni si Lilo. Digto mga katropa. Ang nagtaliwan ini siya sa edad nga 35 mga katropa. Gin-confirm sang June 16 mga katropa, no, ang iyang kamatayon sang iya mismo boyfriend kasi Roy Hernandez sa isa ka American Entertainment News Outlet akong TMS. Nahibaluan mga katropa nga si Jave ang nagtaliwan sang June 16 katungod sa nag-suffer ini sa meningitis kag blood infection nga nag-cause mga katropa sang septic issues sa iyayang alawas kati nagtugas ang iya kamatayon. Madamo mga katropa sang mga friends kagati mga nakakilala kay Jave mga katropa kung Jave para mag-pronounce ang ngalan niya gid Chase na lang, no, mga katropa nga nagkasubo tungod nga kabata pa sa iya mga katropa, no, kagati at katalented man ba mga katropa kagati do siya voice over at the same time acting kagati mga katropa ang Lilo and Stitch ha sikat ni mga katropa like sikat ni especially sa mga kabataan ngati si Stitch si Lilo ngati maiban way kabalo nga siya ang yara sa likod sang tingog sini kagati mga katropa at early age, no, 35 pa lang nagtaliwan ini siya ti ginatagan ini mga katropa sang saya simpatya kagti ang iya pamilya sang condolences o kun condolences sa mga fans ni mga katropa kayti ang nasambit nga movie to mga katropa nga ginpalangga, no, sang mga netizens especially sa mga kabataan o kun mga feeling young at heart ang Lilo and Stitch mga katropa sang 2003 mga katropa nga ti nagtataka asta sa karon pero ti mo nagani, no, sa karon ti ko may Lilo and Stitch part may bago sila abing version o kon nga season lain na mga katropa no ang magatingog sini in case gidman kiti nagtaliwan na si Chase. Ang aton niyang balita sa showbiz sa ginadulong sa inyo sa aton mga habon nga pampaputi sa Yes to Health. Una diri nga aton niya Santon Plus Herbal Soap. Ang aton niya Santon Plus Herbal Soap mga katropa ang makaprevent sa early signs of skin aging. Ini manabi man nga gamiton para ya mga katropa nga madula ang baho kag amoy sa aton nga lawas kay ni antibacterial para gid sa bugos nga pamilya ang aton niya Santon Plus Herbal Soap. And syempre mga isa pa kita kahabon sa mahilig naman sa glutathione and kojic. Ari na mga katropa ang habon nga gidimpunan pa sang virgin coconut oil kon VCO ang aton nga Clear Skin Herbal Soap.
2: Express Balita dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap available sa mga drugstores.
0: Alas 6:41 na mga katropa, inyo nabatian ang balita sa showbiz. Kagato naman ni mga katropa, padulungan ang balita espesyal ngayong gadulong sa ato ni katropang James King. Ati friend yan eh. Pero galing ano ay hanang nagsulod sa pinsar sa ngayon ng abyan nga amo ng ginhimo. Sa kuno ka, pinakatigulang ang babae eh. Nag-ubra kuno sang ano man. Ang iyaning pinasahi nga ginhimo, bala? Kaya sa muna ni ko nung edad, nag-crowdsurf pa siya. Ano, wag sila mag-crowdsurf ka? Ikaw bala galumpat ka sa, for example, lang, ito mga concert, mga music festival. Kaling ka to sa stage, lumpat ka. Ito parehas bala nag-stage dive ka, ti sa loon ka na sa mga taong galinan. Tao da. Crowdsurf, no? Pero, istoryahan tayo ni Katropang Ed. Katropang Ed, nagsunod ka man sa iya.
2: XFM Balita Espesyal. Balita Espesyal.
4: Hello, good morning mga katropa. Welcome na naman sa aton nga Balita Espesyal. Sa 103.9 XFM Bacolod, kaupod si katropang James King. Para sa aton nga Balita Espesyal, yari ay isa na naman ka record breaking mga katropa nga ginhimo sang isa ka elderly, isa ka lola. Kung sa diin, nakuha niya ang Guinness World Book of Record sa crowdsurfing. Crowdsurfing? Isa ka 99-year-old nga lola, mga katropa, ang ginrecognize sa Guinness World Book of Record pagkatapos siya ang mangin oldest person nga mag-crowdsurf sa isa ka concert. Siya si Pauline Kena nga nataw sa August 1926. Kag sunod sa iya, dugay na niya nga handom nga mangin isa ka greatest no in the world sa isa ka bagay. Subong nga na-achieve niya na ang ining bagay para sa bago lang niya ginhimo nga nag-afloat katropa sa crowd sang roughly 20,000 nga mga tao sa isa ka gig sa United States. Ang natabo katropa sa isa ka concert sang isa ka country star nga si Bradley Gilbert sa Austin County sa Fairgrounds in Texas. Sa bulig sang tanan nga mga tao sa crowd katropa, nahimo ang ginatawag nga crowd surf. Para hindi mangin mabudlay ang crowd surf sa ininga lola katropa, ginbutang siya sa isa ka stretcher nga may cushion. Kag ginapasa-pasa siya sa mga tao. Ang crowd mga katropa ang nagasinggit sa granny, granny. Pagkatapos sinatuman ang kalipay ni Kena mga katropa o ni Pauline Kena sang siya ang makakuha sa Guinness Award. Sila niya, I did it! Subong, makasinggit siya na I am the greatest of all time. Inangatong nga balita espesyal sa 103.9 XFM Bacolod. Bulawan ng mga bukol-bukol sa lawas, mag-Santon Plus Gold. Para sa nag-ugyon ng Pilipinon sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
0: Nambal nila, you only live once mo. Buhat ka sa mga bagay nga matatak sa tanan.
1: Pag-rakon mo ko ng mga bagay, katropang Franz, hasta kaya mo. Kaya isa
0: yes.
1: Sa pagsisihan mo in the end, hindi mo na kaya, tanong ginubra mo siya
0: na, before. Oo, masilikay, usang amo ko na nga edad.
1: Tanagam mo na ko ito.
0: Tanagin na yung himo ko na, no? Na-experiensyahan ko na, no? galing. Ay, nauli ng tanan, no? Hindi na mabalik ang oras. Naglipas na. Samo na nanging tiyon, kita risky na para sa aton. May mga edad, no? Pero, well, gamito na lang na nila Katropang Wendell as an inspiration para sa mga kabataan. Himuan nyo na dahil ang gusto nyo himuon, pero hindi lang kamo maka, ano ha? Makahatag problema sa ibang nga tao kag kun maka may ano bala no maka palain buot sang iban mga bagay no para nyo lang ang gusto nga which is tiba tatak yang ang inyong ginhimo sa iban nga uy maayo ato ba alas 6:46 na bangon na kay may klase na ha may klase na ha diba si long weekend liwat end. Nagkabos ang charter day, no? Hindi Biyernes.
1: Lagid Mayo, Katropang so, France. Kaya sa mga estudyante, blas sa syudad sa Bacolod, Lagid Mayo, kay nga daan kung eskwela ka Mayo, may chance man nga bi, makaano ka, sulod ka sa sports, kay paldo daan ng mga athlete sa syudad.
0: Oh, tsakto na, no? Kati ginaduso tong may mga cash incentive sa mga makakuha sang Latin honors.
1: Nanisa, pag ito. Dapat matutom
0: sa mga college no college graduates, oh, college yes. Graduates sa bali kumatabo na sa tanan nga university tanan. Or ano di ba
1: basta residente sa Bacolod City kaya sa taon talaga France kung pati hindi residente kung nagraduate sa Bacolod kay nadumduman sa last time to ang una pa lang to gin-propose top notch pa lang to yung gaan incentive eh. Subong tayo ang Latin honors na pero make sure ka lang kung pati hindi mga residente sa Bacolod pero sa Bacolod nag-eskwela no? Chakto na pa sa
0: may kag isa pa ti damo di Daniel Esquilaya outside Bacolod.
1: Yes, correct.
0: Ti ari di da nang university tanan sa aton mga colleges ari diri. Ako ya, haling ko sa Bacolod pero dito ko nag-eskwela sa Talisay ya. Baliskat ko mo. Sa Talisay ko nag-eskwela, Bacolod, Talisay ko nag-eskwela dito ko na ano. Dito ako niya eskwelahan. Mama sila nga, oy, hindi kami taga Bacolod, eskwela kami sa Bacolod. Ako yung taga Bacolod, dito ko eskwela, dito naman ko eskwela sa Gua. Sa Gua sang Bacolod, ha? Sige, ha? Katropang Wendell, sa mga katropa natin dira, no? Mga produkto sa Yes to Health sa dito ni Mabakal.
1: Mga katropa, Mabakal at mga produkto sa itong mga Yes to Health store. Sa sulad sa Bacolod located, Center number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Inimaan na Mabakal sa mga butika sa Negros Grace Pharmacy, Watson's, Generica, South Star, kag TGP. Mga katropa, Mabakal man sa mga lokal ka butika malapit sa inyong lugar, pamangkutan nyo lang ang produkto sa Yes to Health o kung ang mga Santone products. Kag syempre, ma-order man online. I-search nyo lang ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
0: Ayan, Katropang Wendell! Tamyawo niya ko galingo niya, subong mo ah.
5: Uy, happy birthday. Happy birthday to you. Uy, happy birthday. Happy birthday to you. Uy.
0: Saon ta pagita?
5: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
0: Uy. Oh. Happy birthday sa likod sang siningatingog.
5: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
0: Happy birthday kay Katropang Jude Lapos. Yes, no, amon nga pilot.
1: Oo.
0: Sa amon nga spaceship.
1: Oh, happy birthday nung Jude.
0: Oh, happy birthday kay amon nga pilot, no?
1: Sa Rico kisa Jude na.
0: Gamalay man din kagida bala.
1: Nung dyan na sa perming safe ride.
0: Yes.
1: Never kami na nagka, ano yung kay nung dyan niya. Safe na safe.
0: Pure palayo lang. Okay. With our driver man behind the wheels. Katropang June Lapos, happy birthday!
5: Uy, happy birthday! Happy birthday to you!
0: Matak-an, siya na lang yung matak-an.
1: Uy, happy birthday!
0: Oh, sige ba, imo ka, Katropang Wendell.
1: Uy, happy birthday! Happy birthday to you!
0: Oh, ako man. Uy, happy birthday! Happy birthday to you!
1: Basta dumduman ko una. Ako na nga namatian. Nakibot ko mo. Dumduman mo to. Una ko na nga namatian. Hindi, ikaw nag-play.
0: Ako na.
1: Sa una, una. Magiging ko, di wala? Ngayon, play mo na. Oh. Sino na tingo? Last year, no? Last year, pag-play mo da.
0: Yes, yes,
1: ko,
0: yes.
1: Dumduman mo to.
0: Oo. Te. Uy nga, gaw na ka mo ha. Kay, ano ha? Birthday abla.
5: Ari na sila. Larga na.
0: Pangitao, higing ka mo.
5: Te, di na ka mo.
1: Sa likod, sa mga tingog, diri yun. Mga effects, mga sound effects. Si Katropang June
0: Lapos. Happy birthday, Katropang June. No? Enjoy your day, Sir June. Te, ka pamangkot. Ano, anong ulam karon? Anong ulam mo na karon, Katropang June? Ah. Kasi sila nga iban nga ano nang namit so danon man. Ikaw nang bala da. Te, mapatian man.
5: To a ginahaw.
0: Kulang lang din si Katropang Jody, may pinakadamo, tingog mo, no? Si Chris Librando, dason mutangan naman na datingog. Si Katropang Arbel, aray naman din, no? Kita doon, lo, yung katropang window, mapatay na din nila. Ang mga hindi ba tiyon?
1: Oo.
0: Oh. Pa, si Katropang John, may ari na din, bato-bato, may ari na din, kung ano pag-ida. Oh, si Katropang John, labawan sa ni Katropang John, na mo damo ni si Katropang John niya.
1: Wow, ka-perfect!
0: Katropang Arbel. Sige, ha. Katropang John, lapos, happy birthday, ha? Oo. Oh. Matigangas lang karoon, ha? Pila sa Manugit, pila na sa Subungman? Pila na sa?
1: Tubo-tubo lang sila ni Katropang Mitch.
0: Ah, okay. Oh, gali, no? Happy birthday, Liwat. Enjoy your day, no? Amon nga pilot. Pilot. Sa amon nga spaceship. Oh, kundi hindi na kami nagpakalabot na, no? Kundi na nagpakasuhot, mga katropa, no? Si Katropang June Lapos ang bahala.
5: Sakto gagin.
0: Ayos! Sige, ha! Ano pa may nasa mga celebrate sa birthday nila today? Happy birthday! Happy birthday! Oh. May isa pa tayong celebrant. Subong nga bulan, Katropang Wendel.
1: Sino
0: basta
1: pa?
0: Mag-abot ang bulan sa June, damo kita, no? I-look forward. No, may mga mas mga na celebrate sa birthday, si Mami G ang pinakaulihi.
1: Oh.
0: Ha? Ay mo ganit? Sa ano ganit mo?
1: Ang layo pa. October
0: pa. Ah, October! Kaya gali, no? October. Sige lang, ha? Naptan
1: kasi may mga ano pa, may mga sunod pa kay Mami G sa akin.
0: Oo, may masunod pa. Kami duwa ni Katropang Win. Galing pag August, zero, tada. I don't know sa September, ha? I don't know. Roti, sigurado, October, ikaw. November, si Katropang Mitch.
1: Pwede mga December, guro, ay,
0: no? December, si birthday, old, birthday everyday.
1: Ay! Gali!
0: December 25 na yan. As Katropang Chris Librando, eh, December. As na yan. Ang pinakadamo diya sa aton nga celebrate nga bulang Katropang Wendel, June. June. Sige, mga katropa, oras na mo. Ando ginakulabos na sa mga nagatutok dira, no? Bantay lang yapon. Di na magliso. Di na mag halin dira. Kaya magabulos na bulos na ikaw po si Katropang Erwin Salinas. Mga katropa sa liwa, kaming inyong mga tagbalita.
1: Ako si Katropang Wendel Balinario.
0: Kag si Katropang Franz Sandro Burgos. Para sa nagaugyon nga Pilipinon sa Pilipinas, XFM News.
3: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
6: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Suwabe ang aroma. Santone Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabot ka pa. Santone Plus Coffee Mix. mabibili sa mga butika.
6: Vision Next, marami na ang natulungan.
8: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
6: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
9: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
10: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kising!
6: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan! One Turbo!
10: Oh, yes!
6: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
10: Mas lalakas ka pa!
6: Sister Pain!
11: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad lang training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palaki, nagatay ko akong lalis sa Sister Pain para dire-direcho ang training.
6: Sister Pain! Hanggang ang pain! Fast and safe! Sister Pain! Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
13: Exciting, bro!
14: The Secrets of Health.
15: Kaabalag inahanglanon gin naton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton siningalawas. Gina siling blanga eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya no, kung pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtunaw now sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables, ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa opsyon nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. Now, that's why gina-recommend na ton, pwede ka mo makainom sini sang Southern Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
16: Gusto mo ba

0: ka. Kung hindi nato nini mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw o kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabinagid kon maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon. Ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini, reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang, ang aton sini mga ginakaon hindi maayo ma-absorb sa aton sini nga lawas tungkol hindi tsaktong ya sini nga pagpasunod. And then, ang isa pagid, diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod ganin mo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsen sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarinlain nya balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas. Sunthone Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthone Vitamin C. Try nyo bala, i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunthone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: The Secret of Health. Gina-encourage yun naton ano nga magluwas sa mga utang naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may a suplemento.
2: The Secret of Health.
0: Ordinaryo man lang sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Sunthone Plus Coffee Mix, a Sunthone Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami, pagid ang ilas rin nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinaagi sa glutathione, pinaagi sa collagen nga sangkap siring Sunthone Gold a Coffee Mix, may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini cartilage, sa aton sini nga panit, bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pag inyong mga sangkap, araman ng balunggay, arang mangustin, arang spirulina, kagiban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secret of Health.
3: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule, one blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, one blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
4: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Sunthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Sunthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Sunthone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
8: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta

0: D3 Coffee Mix. Langit ang kape ko.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may cellphone kang Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Sakit ng katawan? Mag-Santhon Plus Herbal Oil.
2: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
3: Santhon Plus Herbal Oil.
4: System pain.
5: Dari, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako, ginangako salamat sa System Pain. Tatlo pa lang karisis na nagtumaro kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang aking likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.
6: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami. Nagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Boyet, isa ka lolo. Gadolong sugat sa eskwilahan. Di man nakabilog ako na ako. Ang kapabaskog sa akong Santon Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sang ako na po. Kay nagainom ako sang Santon Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko. Kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, Santong Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kotis kag manami ang inyong pamatya.
6: Santong Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapo ka pa.
3: Santong Gold Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.
8: XFM 103.9.
9: Likawan ang sobra nga alkohol mahimong ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya. Wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.

Kamaturan ang salandigan sang kalatalakayan.

is ang information drive nga maintindihan sang aton pila ka mga motorista ang e-bike, e-trike, mga katropa. Since nga there's no clear cut nga mga abbreviation man sa LTO because ang ini nga mga ordinance sa kalabanan, ha, often time, ha, mga katropa, ang ginapatuman sa aton nga mga barangay, adaptation sa mga local ordinance naton sa Bacolod. Ginahimuan sa special ordinance para sa full implementation. Pero dapat may basihan gid sa mga katropa kung paano siya i-execute, paano siya ipatuman, paano siya i-plastar. Nga may ara kita sa basihan. Balang mo mga local ordinance, mga katropa, basihan niya is national laws man natin. Nga gina-stipulate na whereas, kapagkatapos may ginapatuman nga mga penalties. No? Ano penalties? Of course, may ara fine, may ara confiscation, may ara sang impound ang imo nga unit, dira mga katropa. So, isa ni sa mga concerns sang pinakamakulturan ta, diri sa sulat sa Bacolod, ang e-bike, e-trike. Ang LTO, may ara man regulation. Pero, abin yung mga katropa sa e-trike, e-bike, may ara sang, iyang kapasidad sang iya baterebla, iya makinabla, no? Nga makinahanglan may ara sang requisitos para ukon na requirement para i-register ni siya sa LTO, mga katropa. Kag ang nagadala may ara sang requirement nga driver's license man. Kay kun hindi, mga katropa, sige lang ta para ko, basi illegal na aton para ko na. Basi hindi na nakaangkla sa pila ka mga layi nga ginbasihan aton sa aton nga local ordinance sang isa ka barangay, mga katropa. That's why amo na aton niya. Ang aton klaro lang nga ginaklaro ta lang ang pila ka mga posisyon aton di nga ti ko marakop ta sa kwaday lang. Hindi iya sobra. Hindi man kulang. Kag based sa purpose, objective lang ta sa paghimo sa mga layi because nga ti kun hindi ta ni paghimoon ang regulation kag ang sa kabarangay i-flood naman sa mga e-trikes, e-bikes, no? Unregulated ng mga motorists, mga katropa nga nagabiyahe, nagakwa pa sa hero. We don't want that, no? Importante may regulation because nga sa panahon nga ang ini nga mga sitwasyon, mga katropa, magresulta sa krimen, resulta sa mga insidente, aksidente, may ara kita sukton nga mga individual nga kompleto sang dokumento. Langga, diretso, bullseye. Pila ka mabalita natin sa national. Lantaon ta naman ang pila ka mga update nato, mga katropa. Aryo, matapos ginag-convene ang Senado, may pila ka mga naaprobahan ng mga confirmation. Pagkatapos, amotong lahambal natin na tigayon nga mapasa ining mga ordinansa o kon mga bill nga kinahanglan botangan sa budget ang ining assistance sa atong gobyerno dito sa mga apektado sa 7.8 earthquake nagligad niya inadlaw. Pero diri kita sa isyu sang impeachment, maabyan sa rambal naton damo sang posible matabo eh, no, ang pagtipyok sang duha ka mga senadores. Si Senator Chess Escudero kag si Senator Joel Villanueva, there's no certainty sa gihapon to decide on merits sang impeachment or impeachment case mas gihapon, no? Damo pa rin matabo eh. Pwede man sa magbalik dito sa daan nga majority, pwede man, 'di ba? Pwede man sila magtipyok to, no? Kumbaga pasakay bla. Amo man ang gidlak kay labots politikas pong sud Pilipinas mo. Pasakay. On kis kita man yung nagakalimbuhan, kita man ang nagakabutangan sa pinakamang sitwasyon nga hindi nami mga katropa. Kabay pa nga ito, pinakamang officials gobyerno, makamadmad man na, no? Despite sang sining ilinaway, ang pinakaimportante sa gihapon, ang interes sa pumuluyong Pilipinon. Diin kami, no, sa inyo tagsa ka mga desisyon. Sino ang accountable sa sining mga flood control project? Patigayunon nga investigasyon sa kamara kag sa Senado, no? Sino nga mga individual, mga katropa, ang imbulbado sini? Sino

0: tabutang sa lista nga nagbenepisyo sa kickback sa flood control. Pero dapat mga katropabe, abini sa mga istorya nga muni, ang aton nga mga public officials, mas mangisog sila mo sa pagpabalo nga tindo sila. Magpabalo nga okay, open book kabuhi ko. Ari akong salin, ari akong property, no? Pa-lifestyle check ko. Ha? Mapa-check ko sa akong nga lifestyle. Na, kay ko hindi. Ang ining is ang paminsaron sa tao sa flood control nga ang impresyon ta daw ang stigma nga ginhatag ito bla. Ha? Sa mga konsyales o kung sa mga congressman, no? Nga gin-akusar sa flood control scandal. Ha? Kag mayor kota man o kundalahig man lamita sa tinagtaganay isang kwarta dito sa Kongreso para sa ila allegiance sa liderato ng nagapungko sa kamara. Kaya mo man nagkakalatabo mo, no? Kung pigaw ka, kung why ka nga wala ka kapit na sa Kongreso, kag wala ka man kapit, kag kontrapartido ka, wala ka sang wala ka papay, wala ka kwarta, wala ka sang benepisyo to. Tikalulong oy man distrito mo to, no? Nga lamukan langawan to. Wala ka sang patuman nga mga proyekto. Ha? Kalulong oy ka sa mga constituent mo eh. Ha? Kay ti sukton kanila mo, dinto man. Ha? Sir, dinto man ang imong ano man? Ang imong ginhambal ta ano man ng proyekto. Kaya ikaw man itong gintugyanan namon. Kaya ikaw man itong ginataga namon sang gahom para mag ano sa amon? Mag representar sa amon kag magbutang sang mga proyekto para mag-uloaban si manta sa aton nga madistrito. Tikunwaya mo na, perdi ka sa eleksyon eh. Ha? Wala ka itikal to. Wala ka ipabugal-bugal to sa distrito mo nga o ari ako mga proyekto. So that's why you have to commit sang imo loyalty man, sang imo nga palangga sa nagapungko nga mga tag-as officials Kongreso. Blablabla. Anyway mga katropa, welcome sa pagbaragad na. Pwede taka sulod o kung pwede taka lantaw, no, sa aton Facebook mga katropa. Nagpangalagad kita live sa XFM News and Public Service Authority para sa mga biyan aton nga gusto mag lantaw, kag mag komento man, no? I-welcome tara mga komento nyo sa aton nga page mga katropa. Tanahon ta ko na sinugid ang may ara man sa mga pananawan sa natin mga katropa, no? Junior Alegria, dira sa Makagahay. Sa Makagahay, Moises Padilla, may aga, dira sa Overflow, morning sa inyo. Salamat, Gida. Jessica Gonzalez, thank you. Shirley Arevlo, sir, good morning. Ma'am, good morning. Ma'am Shirley, may aga. Salamat, Gida, sa pagtutok. Ma'am, basi makahulog ka na sa imong entry earliest now, ah. No, kay para maupod na sa mga raffles na ton, okay? Okay? Ari pa si Shirley Arevalo? Yes, ma'am. Oo. Popoy, mayong aga sa inyo na tanan. Na, sa mga kulturan ta sa ano sa Kabankalan, mayong aga. Thank you so much sa pagpamati diri sa atong tuntunan diri sa Bullseye mga katropa. Anyway, wala naman mga istorya, ginistoryahan ta di. Importante Japon, bakod lawas ta. Ang aton lawas, huwag nagpugday, huwag masakit, huwag lain, pamatsyag ta pirmi mga biyan. Okay, para tuloy-tuloy lang. Ang aton pagpangita sa kwarta, sa aton nga pangita, parang itanan sa laudlaw. Importante, nakasupplement kita, pirmi, sa nga, sa nga, ining, aton nga mga suplemento, katulad sa nga premium D3, Santon Plus Gold, kag Santon Vitamin C, mga katropa, nga aton niya, amuning aton nga depends sa man sa lawas ta, no? Kontra sa mga infection, man kung magmasakit ta, amun na sa ang deraan ta nakatutok ba? Hindi na nakatutok pa sa mga priorities na to nwetch sa pagpayambo sa aton nga pangabuhi mga katropa, no? Premium D3, ang aton vitamin supplement naton sa vitamin D sa aton lawas. Pagkatapos ka tropa, may ara na sa virgin coconut oil makabulig man sa aton sa pagbato sa mga infection nga posible magigo sa aton mga katropa. Ginapabakod yung aton nga ano, ginapabakod yung aton nga depensa kontra sa mga masakit sa mga infections mga katropa. Kaya ginapanami niya ang blood circulation naton plus ang brain production sa mga happy hormones naton katropa. Madasig na sa so perbi ka lang happy, perbi ka lang masinadyahon bisan subo ang sitwasyon na positibo ka sa gihapon. Ginapabakod yung mga aton nga bones katropa. Amo na yung premium D3. Anong supplement naton sa vitamin D gikan sa adlaw. At the same time mga katropa, ari pa ang aton nga Santon Vitamin C, Santon Vitamin, Santon Gold Coffee Make, Santon Gold Capsule, no? Ari di ang mangosteen, ang apalaya, ang malunggay, garlic, katropa, spirulina. Nga nagpayambo man sa aton nga immune system, no? Mangosteen, antioxidant, ang ampalaya, nag-regulate mga katropa sa blood sugar naton, plus malunggay, kinasupplement niya sa mga nagakaigo nga mga suplemento, nga mga nutrients sa lawas naton, no? Para magbakod ini, no? Garlic, katropa, spirulina, gabulig man sa paalam la, pabakod sa aton mga antibodies. Ang ining garlic may enzyme ni siya mo. So amo ni ginagamit sa mga katropa sa pag-train pagpa-baskog sa aton nga mga konta akong defenses lawas. Alright, so mga katropa plus ang spirulina, kinambal ni siya nga ano ni siya ng anti-inflammatory, mga bukol-bukol nyo, may mga hubag-hubag ka muna, no? Amo na yung spirulina mga katropa nga yara sa Santon Plus Gold nga pwede ito mabakal sa mga butika plus no tapuson to lang ni sa vitamin vitamin C. Importante nga makaangkon kita sa nagakaigo nga suplemento sa vitamin C para magbakod lawas ta, para magdasig ang pagproseso sa mga vitamins, minerals na kinanglan sa lawas naton sa mga suplemento ginainom naton katulad sa premium D3 kag sang Santon Plus Gold. Alright, ang vitamin C nga alkaline based, ang vitamin C nga wala sang naghatag sang hapdi sa tiyan, ang vitamin C nga nagabulig lang sa pagproseso sa mga nutrients nga ara sa lawas naton, ang vitamin C nga alkaline based. Mun istoryan ta alkaline based ng vitamin C, wala na sang iban mga katorpa, wala na sang liwan, ang Santon Vitamin C, no? So kantuin nyo na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar, pwede ka mga kanto sa Mercury Drug Store, pwede ka makabisita dira sa South Star Drug, TJP, kag Generica stores nationwide para mag-check mga katropa sa nga aton nga tatlo ka mga produkto, okay? Nga agi na pahibalot na ni sa inyo, katropa, subong ang panahon budlay. Nagabag-ubag-o ang atong klima. Nagaresulta sa mga masakit. Nagaresulta sa mga malain nga pamatsyag, katropa. Nagaresulta sa mga kondisyon nga hindi ta kung kisa maintindihan, no? So kinanglan bakod ng lawas naton para hindi kita dali-dali magmasakit. Magmasakit ha? Kanto kita sa mga doktor, kanto kita sa mga ospital. Ubos kwarta ta. Amo na ginalikawan ta. Amo na yung sakto na ginambal nila. The greatest riches sa aton kaugalingon is our health. Kung mapugday na na, huwag na tayo kasangkol para mapangita sa ato ni kayong sang kinawala. Okay? Or katuin nyo, mga katropa, ini, pwede nyo na mabakal sa aton nga Yes to Health Wellness Center. Ara kita sa door number 46, Vinco Building, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City. Alright? Good morning, ha? Sa mga katropa naton, Sir Ipi Helge, good morning. Yan nga kabutigon, ginsang 18 liars. Makabayan Black, wala gabaton sa PDAF, gintra pa. O, gani man, no? Tilantaw ta niya, no? Depende ni sa paglantaw sa tao. Ganito kalaway, no? Ngang 18, daw ginalilibod, but why not file case, no? Nga, hindi lang diretso mag-file kaso dito sa ombudsman para madiretso na, no? Anyway, hambal nila ako na may arang naging sumiter nga complaint dito sa ombudsman. Pero huwag matagaan sa kontensyon. Nauna pang mga warrant of arrest kaging dagdag to. Ma'am Jovi Sarge Amodente, may ngaga. Salamat gid sa imo pagpamati. Watching live from work while having lunch break. Morning, salamat gid. Si Ramil Mamilya, sinyari kami di sa Kapihan sa Overflow. May aga, salamat gid. Sa kay paring Vincent, morning. Sharing birthday man subong nga adlaw, June 19, sa aton pambansang bayani sa Pilipinas, si Gat Jose Rizal. Ha, muna? Pero ariya, ang birthday nga tuntuod dya sa kay anong John Rico. Oh, may aga. Happy birthday. Salamat, gid. Busog naman kami ni karon. Happy birthday, sir. Enjoy your day, ha, mga katropa. To all birthday celebrators, mga katropa, enjoy your day. Happy birthday sa inyo tanan. Oras na ito, 7:36. Let's pause for a break, mga katropa. So, Rianta, ang pira ka ma-update mga abiyan sa aton nga pagpangaragad issues, kag latest development sa issue diri sa aton nga patrol, kag iban pa nga mga balita, mga abiyan.
1: Bullseye XFM 90.3
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nang unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
5: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision Next Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
8: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulayagari ninyo
9: Turbo Supplement for Men.
10: Oh yes.
9: Turbo, may maca at clavuwasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
9: Sister Pain.
11: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upon tubig sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ginadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist.
9: Consult your doctor.
12: Bili sa mga butika.
13: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
14: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
15: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
16: Balansing ang mga komentaryo.
17: Further,
18: nilag-atras ang public opinion
16: objective.
19: Prangka,
16: kagdiretso sa mga punto.
20: Nga medyo isog pa sila yan.
16: Ini ang Bullseye.
0: Kahapon medyo nagpa-white ha? Kapon medyo nag-relax kita. Why sang opisina mo, no? Wala sang trabaho. Pero ang iba, may aras ang trabaho, nag-ubra, may aras ang double, ang 30%, no? Special non-working holiday ito kahapon mo. O nag-absent ka, may ara ka japon sa sweldo. Pero why ka sang 30% sa sweldo mo? O, di ba? Tiyan mo na, ang kapon ka to pa. Pero kiban, ginapakamayon lang nila nga mag-absent na lang. Hindi kaya mag-leave na lang. O kung hindi na mag-cadto sa opisina. Kay pagka-Biyernes, nag-leave. Ha? Biyernes, Sabado, wala sa opisina, long holiday, mga biyan. Good afternoon, no? Nami sa kabuhi ko, mga bunan, no? sa mga corporate nga mga kumpanya, bala, ginahambalanggit nga, okay, you take a leave. Importante na siya. Kaya abin mo sa, gindiscuss to sa isa ka kilala to sa labor, nga kada bulan, may aragid kuno kinanglan nga pahuway para may hindi exhausted ang tao. Mga trabante, sambot gina-observe na, galing, kinanglan mo enjoy man ang leave mo, that's why may leave ka mga ginahatag sa kumpanya. Pero sa mga panahon ni mga katropa, why na? Why na nag-leave? Why na nag-absent? When especially kung special holiday, IT, iwat-iwat pa na. Dibla? Oras na ito mga bihan. Oras na ito, 7:42 na sa pagpangalagad ta. Check on ta, pinaka mga latest update, mga balita sa aton nga pala tuntunan, update sa aton nga patrol mga katropa, because nga may ara naman magtiyo ginpatay matapos ginlabo sa Banwa sa Mursa uso subong, no? Basta kita batsagan ko, I hope nakabatsag makamo sa 2026 ang 2026 bla gapa init gid yung tao subong, dali init ng tao, dali mag singkal utok nila, ha? Amo na iguro ang tuig, no? Ha? Nga gamay lang singki dayon ta pangakig. Ang lain kay gapangakig ta, gamay gapangakig, pero katropa ilang ginihimo nagapaniro, nagapamatay. Mura bla. Abay pa hindi na ta, hindi ta mapadala sa ulo. Una mo na yung trend katropa, hindi na kita makitrend. Kay kabudlay. Maresulta ba si Lulsulan tama na Japon? O, 7:43 na sa pagpangalagad ta. Katuan ta, pinakamalatest update mga katropa with katropang Franz Adler Burgos, mga bihan. Ang pinakamalatest update siya, magtiyo ginlabo sang hinablos mismo, magkadugo pa. Nagligad to, may ara man sa mga pinartihanay nga nagapinatsanay. I hope tani mapadalman tani bla antes mag-committer sa mga bagay nga posible ta hinulsulan sa ulit. Katropa, ha? Hindi magpadala sa init, ha? Mas mayo nga mapa-ananta? Pa-laparan, palaparon ta na ipaminsaron ta? Para labaon ta itong paminsaron? Padalman ta ang isa ka mga bagay, ang testimoon? Para kung ano man desisyon mo, makahabal ka. Okay, this is amun in chakto nga desisyon. Gusto mo? Oh. Ito ang si katropang France, mga katropa, away pa sa... Sige. Kwaon ito ni mga biyan, dugay-dugay. Service lang kita contact. Tutuod mo na sa 2026, subong, damo sang gapainit sang ulo, di kung makisabay ka na. budlay man, no? Basi makahimo ka sa bagay nga hindi mo na nagkakadapat. Sir Vincent, mga aga, happy birthday. Kayo nung John, happy birthday, ah. Ate, mando ito ni sir?
12: Ari na sila! Larga na!
0: Hindi. Bayan talang ito yung mga kanding tiyan.
12: Tood ka?
0: Ang kanding tato pa, relax lang tiya. Mangita ito niya pagkaon, no? Happy birthday sa amon nga, kaupod si Nung June. Salamat gid sa pagkaon in advance. Diba? Para advance mo. Morning. Oras na ito, mga katropa, 7:45. We're trying to reach, mga katropa, sa aton patrol para makuha ito ang pinakamalatest update to. Pero we'll see, no? kung ano pang mga kwata karon nga mga development itus patrol mga bian, dugay-dugay sa pagpangalagad ta. Okay? Importante, okay lang lawas da, okay lang naga pangabuhi Japon. Importante nga wala sang masakit. Importante nga bisan ano man nga problema, steady lang ta. Naga paminsa ta Japon sang mga posibleng posibleng mga bagay nga makabulig sa aton. So muna, no? Lapit ng eleksyon man ho, no? Ang mga barangay ta sako na ni. Sako na sa mga project. May mga project na mo. Oo. Mga aspiring kagawad, aspiring kapitan, dapat libot-libot na, pakilala na ta. Kay para hindi ta ma bilin sa binutuhay. Habal nila tuod na kung mapadlagan ka, dapat mayara ka more or less kung kagawad kay tropa, mayara ka mga shinmil nga ipagwa para sure bulb la ang depende sa kadakuon kay tropa sa isa ka barangay na tigatingala lang ko nga sin gidaw, sin milgid, amo na ka bungga gaya ang customized barangay, ano nyo na? Kahit kung makampanya ka lang niya, kilala ka nun, pliti mo, pagkaon mo, kung kisa, pagpungko, da ka may kapi, call mo na, aray yung kapi, ako niya. Pagpangapito, ka istorya sa mga kinadlawan na ito, selfie na yun, pa-picture-picture na yun, para daw okay man, bla, para daw, daw nami man ang sitwasyon, bla, no? So, ang pila ka makuturan, sadya man yun, no? Ang aton nga mga kulturan nagabantay man tingisin uto mapadlagan man may nagpungko sa kapihan baguhanon tsura nga sa una din hindi ko makita sa kapihan di ako basi siya ni paghambal nga kapi lima bawat siya na gid demo na eh. Gistorya sa kape. Na-confirm kay ti sa muna pulo pangapi, isa lang mo. Subong niya. Lima, pulo. Pulo katasa. Sige nga, siya na ni. Palaga ni. oras mga katoropa, 7:48 na. Check on tayo balikan tayo mga katoropa. Ang balita na, isa magtiyo patay matapos kinlabo sa hinablo sa banwasang Mursa mga katoropa. Kapirapakan. Mga latest development sa aton patrol. Wed katropang France, Andro Burgos, mga katropa, Ari Cruzalinha.
17: XFM Live Reports.
0: Katropang France, may aga.
19: Yes, katropang Erwin, patay ni mismo ang isa ka, isa ni Katiyo, no?
0: Oho.
19: 25 anos ni Katiyo.
0: Oho.
19: Tapos si katropang Erwin, ginlabo.
0: Oho.
19: At gingulgulan.
0: Ay.
19: Ang liog. Pangiya mismo nga hinablos.
0: Gingulgulan?
19: Ito ni katropang Erwin sa Purok. Kinabong barangay nino yan.
0: Oo.
19: Sa Manwasang Mursa. So, ang ining istorya ka to sa Erwin, late reported niya siya. No?
0: Oo.
19: Kay niya, naging late reported ini.
0: Oo.
19: Kay last June 16 ni natabo ang ining atrimen.
0: Oo.
19: Sa information rin na to, nga pagpakidangot kay Police Lieutenant William Abiliar Jr., ang DPP Chief of Police sa karon sa Mursa PNP.
0: Oo.
19: Ang ini nga lugar gani kita pa Erwin.
0: Oo.
19: Bukid-bukid na gani kita.
0: Layo na, layo
19: so,
0: na.
19: Oo, so doon na confused pa ni gani when comes sa ano ba lang, sa status, sa geographical status ba lang.
0: Oo.
19: Sa or which is ang nampangan sang lugar.
0: Oo.
19: Kay abi ni gani kita pa Erwin una sa kapulisan sang Bursa, part sa Don Salvador Benedicto.
0: Oo, Bursa pa.
19: Kay abi ni nila sa cops sang barangay Itriahan.
0: Oo.
19: Kay but, ang distansya ni Kuno Katropa Erwin, di ba galin ka sa Paragayong Tayaan, pagkato sa lugar sa insidente, kinabuluban ka, nakon panitatlo ka oras.
0: Abaw, sa pagkalayo, gli eh.
19: Oo, sa pinayo-layo. Eh, so, kaya muna yung rason, Katropa Erwin, kay may information from the barangay, o, nga nagpanapot dito sa ila, kaging pagkikangutan na din Mursa PNP, nga may amuni nga natabo ng insidente. involved ang magpiyo, Katropa Erwin.
0: Uh-huh.
19: So, gin, ano rin natabo ni, kay bangod sa pila na kadaw nag-ipas Katropa Erwin, buhay na gits na nakadokument, especially sa pag-agway talas ng biktima, kay as it pag-alis ng lugar, kay tama na ginikabukit,
0: uh-huh.
19: ang biktima Katropa Erwin, ginlubong na lang siyang pamilya, kasi bangod sa kanayoon, bala, sa napilahan na kauras, kabalo ka naman daan sa matabo sa bangkay kung hindi naman proseso sang husto.
0: Oo.
19: Kasi sa pakatapa Erwin, kay bangod sa kalayoon sa posibleng patulog sa kay start dito para makapanaog lang.
0: Oo.
19: Kasi ang desisyon sa pamilya, ipalubong na lang niyang ilang ay mata nga napatay. Pero katapa Erwin, ang detalye sa siling asrimes, rin ako natutiban nga ang pangalan sa biktima ay kilala sa kay alias Antonio. Oh?
0: Mm-hmm.
19: Saka mamumuma,
0: oo.
19: Kagang suspect, iya ngay nablos nga si alias Ruel, Katropa Erwin. Disinwede anyos. No? Kag mamumuma man. So, ini nga yung istorya Katropa Erwin na tabo ini. Kaya ang tiyo sa biktima, oh, par, ang history ni Galis sa istorya Katropa Erwin, bali ang tiyo sa biktima, manghod sa kamay yan eh. No?
0: Uh-huh.
19: O, manghod ang biktima, ang iyang amay sa suspect.
0: Uh-huh.
19: E ang amay sin eh, doon na lukoy kuno sa iyang tiyo, kuno sa suspect, binistorya pang suspect, na din pa-star na lang dira or ginpustan na magpatukod sa iyang abalay sa duta na kinapanagiyahan sa pamilya sang suspect.
0: Okay.
19: Teka, lang kita for waiting, may mga kahoy dyan, may mga puno na si ang suspect wala ginapangutod, ginapanguling. No? So, di ang sulo mismo sa suspect sa Ruel, ito o ginapabayaan na lang po dobla nila anay.
0: Oo. Oh. So,
19: tigaling doon nagpatayon, ini ang obrasang biktima. Tugtog na Katropa Erwin, may ang suspect naman niya, nagtuyo man nga magtapas ang kahoy. Kahit gusto yung man Katropa Erwin mag, ano mo, manguling, man ba lang? Kahit yung tuyo, may mga ilamon naman, nga yung mga pas ilamon.
0: Oo.
19: Kahit tuyo, yung man to magtanong sang luya.
0: Oo.
19: Dara. Kung galing sa mo itong adlaw sa 16, nakita siya sang iyang tiyo nga mong biktima.
0: Oo.
19: Kasi ito pa Erwin, dito na natabo ang pagpailuhangin sa sulila nun.
0: Oo.
19: Then siling sa tiyo, yan, upta lang na, pero hindi mo na mauling. Kaya may matabukit kung patayunin mong paguling na ang ginutod mo.
0: O, rin yung pahog mo sabi?
19: Oo, rin yung pahog sa sangyan na tiyo.
0: Mm-hmm.
19: Pero ti ang ininga suspect, doon nag-rintoy na ng ulo, galing ito pa Erwin.
0: Oo. Uh-huh.
19: Natapos ang insidente sa gabi na. Sa gabi na sa 16.
0: Oho.
19: Kasi ang biktima ni Katropa Erwin, papauli na siya ng balay. Di po nagili siya ng hibalo nga dinahulat na siya sa suspect.
0: Okay.
19: Tugtog na naigin sila o naglabutan na naigin sila Katropa Erwin.
0: Oho.
19: So sila yung interesa. Di sa panisayan sa suspect.
0: Oho.
19: O, na-historya pa niya. Ngati ang biktima may armas, may pakaluman.
0: Oo.
19: Katuyo man siya kung lumakatsyon. So, gintita sa niya man iya ko kilingon.
0: Mm-hmm.
19: Ikita Erwin, nalapaan niya kining biktima sa ulo.
0: Oho.
19: Tapos...
0: Pinaidad niya isang kontraya?
19: Isang biktima? Ikita pa lang ni Ikita Erwin, ang biktima niya, 55 na niya.
0: Oo, may edad na.
19: No? Ikita Erwin, ginbuno iya pag iting biktima.
0: Oho.
19: Sa natumba na ko, no? Hindi ka, yun, yun na makuha ang armas.
0: Oho.
19: Ang biktima.
0: Ang binangon.
19: Ang basta patalog to Katropa Erwin ang pahayag sa kapulisan sa ato, kapismo sa suspect. Basta patalog ang ginggam ang araman sa biktima.
0: Oo.
19: Na ginag, kasi ni suspect, kasi pasensya sa mga nagkakaon subong,
0: kung
19: naman nagkakatabaaw nila.
0: Oo.
19: Gingamit ka ni Katropa Erwin gulgul sa liog sa biktima.
0: Ginggulgulan niya pa ha?
19: Oo, kahit nakita yung buhi pa mo.
0: Oho.
19: Ginaboya, ginbuno.
0: Oho.
19: Sa nakita yung adubuhi pa.
0: Oho.
19: Tinakuha itong armas sa biktima at amuto ang ginggamit niya.
0: Mm-hmm.
19: So, ginfinishing niya.
0: Mm-hmm.
19: So, gingulgulan niya ang biktima. No? Ipamangkot na ng suspect.
0: Oho.
19: Ano ang pagkatapos ang sininga incident? Anong natatsyagan mo?
0: Oho.
19: pag-istoryano sa mga Katropa Irwin, siya ang makatiyuan, di nasakwan ng biktima mo. Nasakwan na ng pagkadasol na dito siguro, wala kayong isasanag na.
0: Oo.
19: Nakita ng biktima nga mo ng sitwasyon.
0: Oo.
19: Sige lang yun ni Katropa Irwin, niya din palatitan sa suspect ang iyong mga katiyuan, pag yung papaloya eh, niya siya ang nag-imo sila. So, naging istoryahan, na yung istagalin man dito, until siya gali, Katropang Irwin.
0: Oo.
19: Ang magsuka sa kapulisan, no?
0: Oo. Nakaistorya so, pa sa pamilya.
19: Nakaistorya pa sa pamilya. So, amun na niyong sitwasyon, Katropang Irwin, sa sininga krimen, kahit tingin pamangkot na niyong suspect, na anong imo nga nabagsagan. Sa kainit, nagit ng ulo ko, no? Ano? Ito ko nung Katropa Irwin ang rason kung nga anahimo and increment
0: at
19: ginpatay yung iya mismo na tiyo.
0: Pero klaro talang Katropang Franz, ang una nag-assault siya, ginbantayan niya itong biktima.
19: Oo. Kasi kay Katropa Irwin, kay ang payas daan sa suspect, ginpahog na kamo, ginbantaan na siya.
0: Oo.
19: So, para sa iya, unahan niya na lang. So, nagdagawa
0: sa investigation,
19: ang
0: nag-assault
19: suspect. Or involbado sa krimen, kahit si puro manitanan apektado, isa si Priso, ang ilan ko nga, ang iya, tigo sa patay.
0: Oho.
19: Pero tingin sa parwin, kita mang, kung tanito may pamilya, hindi niya tatay.
0: Oho.
19: Wala. Si single
0: soltiro.
19: Masipuno. Soltiro. No. So, kaya mo nisubong ang pinaka-ulita din na pagpakikangon sa suspect, katropang Irwin. So, kama diyan, tanda pa ng pangisayo ni Ruel.
0: Oho.
19: Ang inablos ang inablos ang biktima.
1: Anong rason ang nilabo mo sa tiyo mo?
21: Kay parte na sa dota nga iabla ilogon. Tapos ang inaga dota ya ining pana inang sa ako na amay nga kwan ka dota kay ang ako na amay amo ginailang uton nga magulang. Ina sila ya ginabuhi na ni papaligan kay ang ila amay may pagkatamaran man nga hindi wala mang kubra kayo
1: ang tupa na ginapanagian ni papa mo
0: bakataro
1: ang
0: ginapanagian
1: wala ayaw man ginagaw
21: ang ina ngayota ng padulong gid sa agaw nga tawag kay sa ligad buhi pa si papa gina pamangkot ko na si papa mo kay ang obra sa kuyuan nga inang napatayo ng manguling tapos tahor siya agiya na income nga alin sa uling iya na ipanahor tapos iya na nga bugas daw hindi gani ibabakal kay bugas kay unahon na ba na panahor yun pamangkot ko si papa anong kan pa ining pangabuyan siya na imuotod ang bala si papa ina siya wayag na siya asawa pero ini nga duta nga gipastaran niya ako na pero ako na siya gi paistar dere tungod nga naluoy ko siya
1: so bali ang suspect ang tiyo mo manghod di papa mo na
21: oh manghod
1: so bali gid paistaran da sa duta da
21: oh paistar
1: nagpatindog ta sa balay
21: oh patindog
1: ano pa paano na tabo ang insidente
21: ining naglalisay kami na
1: tapos
21: kay ang una-una to ang sa duta patag na ang duta tapos may ara kahoy kag ara man mga hilamon ang plano na kon pangutdon ang kahoy tapos ulingon tapos ang duta nga ara na bilin nga way na sa kahoy kay non man tapos ubrahon ipadaro kag tamnan luya ang ambal niya sa pagpangutod panakon sa kahoy kay why ko naglisensya siya kay amo na duta mo tapos may laktan siya na gulpi siya balik ang palya. Hindi na pag-utda. Ako, nga, hindi pag-utdo na ako ngay, amon man eh. Ang para siya nga...
2: Ano nga po noon ang utdon ka na
21: eh? Kuning binunga.
2: Ano nga po no?
21: Kahoy.
2: Nang...
0: Binunga?
21: Ah, kahoy lang gin.
2: Kahoy lang
21: gin. Hindi na siya tanong, kahoy lang gin. Kahoy lang gin.